0: Men, pinakamalakas na immune system booster.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang premium D3. Ang premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang premium D3. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste product sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit, kaya nag-take ka talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Exciting!
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Bullseye! Bullseye!
1: Okay, mga katrupa, doon na kita'y 10 minutos na nakalabang sa alas 8. Of course, kanyang atong orasan, mga katrupa, gipaluhin kita sa mayong kabubuton sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, usas mga kape sa Yes to Health Incorporated, mga katrupa, nga diin nagatabang sa pagpahimsog sa atong kalawasan. Nagahatag sa enerhiya, mga katrupa, nga atong gikinahanglan. No? Pagbalig-on sa kabukugan, Premium D3 Compimex.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Hi, good morning.
2: Sa pagdadag padayon o galantaw, mayong morning. Wala man itong monitor.
1: Wala man itong signal. So, by the way, mga katrupa, alright, good morning kang katrupang Ricky Weiner. Thank you so much, katrupang Ricky Weiner.
2: Ricky Weiner.
1: Oh. Yeah, katrupang Dins Kappa. Good morning, Usam.
2: Good morning, da, ha?
1: Alright, Sa tanan na, Usam, ka nanikaisikay pagkaroon nga panahon na hapit na alas 9, mga katrupa.
2: Oo. Oh.
1: Mayong pagpanikaisikay ninyong tanan din, ha?
2: Oo, pero karon murag humanagpamahaw ron tanan.
1: Humanagpamahaw?
2: Humanagtanan.
1: Si katrupang Larry Tigson, mga adlaw. Good morning, nabili katrupa.
2: Good morning, ha?
1: Ingon siya, mayong nga bunta, katrupang Ray, katrupang Junji. Paripana na lang na sa lungsod sa San Francisco para dili mabad record ang agusan del Sur. Kung mudangop yun sila, katrupang Larry, maripan gud
2: eh. Maripan gud na,
1: Pero, wala mang gud, gi-post mas Facebook sa ito pa, magkanat.
2: Kanat mo na, hindi ka
1: problema. Ang ilang mga kahiubos.
2: Dito ipagawas.
1: Dito ipagawas sa Facebook, mauna mag-uniran.
2: Mauna. So, marabag ang social media may sumbunganan.
1: Sumbunganan, ang apektado, dili lang ang mga official, but, siyempre, ang tanan.
2: Tanan gud.
1: Sa usa ka binuhatang dili maayo, sa usa ka hinakog-hakog nga kanabang paagi, damay ang tanan.
2: Siyempre.
1: Na siya katropang Larry.
2: Ato gi-advisean ning ato aga mga atleta. Kung kini man kun unsa ambot unsa pud ni pagkahitabo ang naa may mga libre unta na nga kuan nganong nganong man ning nakasakay
1: man manglakaw lagi siguro sila
2: lagi
1: pud okay ang ika lang lang libre kadto pang Junji
2: kana man
1: kuan na kanang
2: panahon sa
1: sample sa lang billeting nila
2: kana
1: ni amadto sa katong dulaanan nila ana ra
2: tama pud
1: gikan sa ilang dulaanan balik na po sa billeting area mo na sakay pero kung gusto gyud ka suroy-suroy
2: suroy nya mamalit
1: mamalit sakay gyud ka
2: So ingana na hitabo mo na nga atong abisuhan nato mga atleta nga makasakay manggaling mog mga baobao riha mga tricycle timan-in na lang ninyo ang body number kadako man ang body number
1: yes ang pinaka bisan asa ta dili lang kari nga concern pag magsakay ta og kanang
2: mga sakyanan hitim manimaan gyud
1: dapat manimaan ta
2: manimaan ta unsay mga kadagko kay basa naay mga franchise dagko magud nagnumber ang namagud nay mga franchise number
1: mga number
2: dagko kayo
1: sana
2: so,
1: siya
2: so matiman anak ninyo nya 3 digit ra bay ana 3 or 4 ana
1: correct
2: so matiman an ra di maka-report dahil mo nga mauni body number sa ako ang sakyan nga gipawaan mig 1500 dito na dito na, matres naman dayo na sa ito ang BPLO.
1: Kay pwede ka masudlan diya sa LTO nga kuan.
2: Siniguro.
1: Kasuhan
2: ka diha, siniguro yun. Naagyo kay panagutan mo. Ning, ato ningi, nindot ning topic kay at least ma-aware po ni ato mga driver. Kaya basig na yung mga driver nga nangumpas, gumikas kalisod, gumikas pagmahal sa atong palitunon.
1: Diligid na maungaw-una-una.
2: Diligid maayo na ang mentality.
1: Kanang mo ingon ta nga uy karon kumpasan
2: ta ni kay
1: ang problema lang na kung nagambisyon ka sa imong kagalingon nga kutubra ka diha
2: ayaw gyud
1: di na ka mamasahiro sige kumpasin na bisag million pa imong isoko
2: kumpase
1: pero
2: kaysa ra
1: pero nag aim ka o nagtumong ka nga
2: lahutay
1: nga panginabuhian.
2: Kana.
1: Tinarong po.
2: Tinarong. No? Tinarong na pagpangayo.
1: Pagpangayo.
2: Oo.
1: Actually, ang pangpasayro mong gano, kung maayo lang gano'y pagkakomunit, sila naman gano'y kung
2: ano pa pangayo. Ano naman gano'y?
1: Ako, makasabot ko. Oh. Kana ako bitaw, kasagari, ano mga pritihan na nasanay naman kong mapakapinan.
2: Oo, oh, nagin. Kanang tinuod gano'y ang tropang nga rin. Basta na alang gano'y. Sa
1: basta na alang.
2: Ang mahata na, tinuod na.
1: Ayan tinuod na. Dihan na. Ayan na kung ano. What is piso, singko, nga ma... Sana ma... Kuan ba? Kanang...
2: Ma...
1: Pakapin.
2: Pakapin. O,
1: tabang na.
2: Tabang na kayo na eh.
1: O, labi pa. O, yung mo pang dublihon.
2: Mao.
1: O, kana mga... namay mga kuan good nga galanti ba?
2: Mao.
1: Pero, magdepende lagi na kung yun sa pwede mo pag... accommodate ang imong kuan kining customer. Tapos yung mga swapang po, di.
2: Mulag eh.
1: Di yun mo, hatag yun.
2: Namang giing ana. Di magiging magparihas. Pero, patigbabaw lang yun. Labi na nini karoon yung naibisita.
1: Correct. Mayong punta, katropang Aragon Mark James. Madaot ang atong probinsya. Og makaulaw kaayos sa gibuhat sa driver. Dili lang ni Mao ang reklamo. Basin, daghan pa. Wala gi-report. Panahon na ni mga athletes nga magsuroy-suroy sa ato nga probinsya, tinood na.
2: Oo.
1: O, para makita ang kanindot sa lugar. Dapat i-welcome na sila. Respeto at magalang sa mga bisita. Kaya dakong, actually dakong tabang ang atong mga transport sector.
2: Oo.
1: Kinsa man yung mga transport sector? Kaya nga mga public vehicle.
2: Yes.
1: Oo. Ngayon ang katropang Junje. Bisa si Kinsa siguro. Pamakana ako sa kalugar. Pag naka chance, musumulibot yung ka.
2: Oo, di gid na mahitabo, di gid ka masuroy, no?
1: Normal, pag...
2: Toyok yun ka.
1: Oo, ako ganit dito sa... Ato kong Manila, kita rupang nga, Junje nga.
2: Oo, suroy. Uy, suroy.
1: Maingon man ko nga, uy, asa man tong beach nga, giingon nga, Dolomite Beach or Dolomite?
2: Oo, kato.
1: Dolomite Beach or Dolomite Beach?
2: Dolomite.
1: Oo. Ay, sakay kung ano eh.
2: Manang
1: taxi.
2: Taxi, para dulit kayo.
1: Oo. Oh. So, kung ang mga taxi dito, mga katropa, lang po, mga taxi po nga mga...
2: Kuluokuan po.
1: Ilibot-libot ka ba? Oh, magbantay ka. Na, mauna, mga katropa, nga... ang mga bisita, basta na i-chance, musuroy gina.
2: Musuroy, di gina mahitabo.
1: So, karon, o maumanggalin na nga impression nga, ipakita na ito nga makasusubo. Normal. E, miski mo balik pa, dapat magod mo. Kung ganahan ka sa Oshikariya, mayungi ka nga, balik ko dito pohon.
2: Oo.
1: Oh. Niya karon kay kung nakasinati,
2: nakakuan na napubya na.
1: Nabuso ka.
2: Oo.
1: Either plitihan or unsa pa na diha, Hay, ka bumalik.
2: Mati, hindi ka na mugawas. Katong gipangayuan o 1,500, nakahatag manggaling to. Hindi ka mugawas.
1: Correct.
2: Kaya mayungo na buto nga, 3,000 na ni. 3,000 na po.
1: Abi ni mo katropang Junje, kini manggod, masabot manggod na ito ang katropang Junje nga nung nibiding ang Agusan del Sur nga mamahimong host ni una, na magikapasidad.
2: Oo, ang kadako sa lugar.
1: Sa kadako sa lugar, mga gamit.
2: Oo,
1: ikaduha, chance good is ya nga mapalambo ang atong tourism.
2: Tinood ka na, kasi yung pinaghibisita ba yan?
1: Oo. Amin ninyo, kinsa may magdala sa tao, mga katropa, padulong sa usa ka lugar, ang ato man nga mga maobserbahan, katropang Junje, nga mga tourism spots, tourism destination, ang kinaiya sa tao, labi pag makauyab diri.
2: Ay!
1: Si katropang EJ, makauyab ni Gatlet.
2: Ay, siniguro.
1: O, kakini si katropang Mark James Aragon?
2: Oo, ay siniguro.
1: Amo balik yun diri.
2: Oo. Siniguro, mabalik yun na.
1: Kinumitira niya, pero mong itinood.
2: Labi na karoon, kaya dali, raka yung biyahe.
1: Ay,
2: aeroplano, pas
1: sa aeroplano.
2: O, ang imuhang mauyab taga Calabarzon. Aeroplano, ray dagan.
1: Aeroplano. Kinumitira niya mga katropa, pero mga matuod na. Ang point na to, Doria, unsay mamahimo
2: epekto, no?
1: Nga epekto ni ini, nga naa sila diri.
2: Oo.
1: The time nga ma-appreciate nila ang kinaiya sa tao, ang kining lugar, mubalik na sila. Sa pila ka thousands ni nangan ni Hidri, imposible ko yung mamalik ka na.
2: Oo.
1: Mamalik yun agad o pang nga,
2: Junje.
1: Unya karon mga katrupa, kaysa may benefited ang mga tagago sa resort.
2: Oo, siyempre.
1: Oo. Kay normal, kining atong ekonomiya, normal, kung namaligya ka, nanginahang lang kag-customer.
2: Mm-hmm. Ano yun?
1: Kung namasayro ka, nanginahang lang kag-pasayro.
2: Oo.
1: Kano sa amang nato na matagamtam, nga mo ingon ta nga naay mo palit, daghan, matagamtam lang nato na kung daghay mga tao.
2: Tao, ano.
1: Anya, kung pahimusan lang nato, tagaan na to bad impression. Oo. Oh. Ay, kasi may ganahan mo balik.
2: Oo, oh, siniguro eh.
1: Hindi, katropang Junji, bisan pag sa usa ka lugar nga ibutang nato establish na yun sa tourism, ang tao magbalik-balik na mga katropa, niya magmahal ang mga presyuhan.
2: Mm.
1: Wala na rin problema, kay nadawat naman na kay normal. Sige naman bisitaon. Unya karon mga katrupa na apatas pormiro.
2: Oo, oh, niya naingala na dayon.
1: Unya, ang hinungdan sa tao nga nung nianhin na sila kay gidala ragyod kay naay programa nga palarong pambansa, but pasabot, wala assurance na nagmamalig ng gili.
2: Oo, niya sa uman na karon katong tulog ka bukog mo ito'y pangutan o mabalik pa ka to.
1: Oo, oh, katong tulog, gibinuangan na.
2: Oo, oh. Mabalik pa ka to.
1: Mao na.
2: Samot, nagmakawatan og mga silpon.
1: Sa Siargao, katrupang Junji, magsigit nagdagsang kay probi naman nga naagod sila yan naon.
2: Grabe mag-dadapita.
1: Oh. So, normal, magbalik-balik ang mga turista.
2: Mm-hmm.
1: Kini sa ato, din yung mga katrupa, doon na yung mga turista. Kaya kada sila mga turista na tatawag nito.
2: Mm-hmm.
1: Kaya dili, muna taga dili. No? O saan pagbalik ang mga katrupa nga special event raman eh?
2: Mau gani.
1: Palarong pambansa raman siya. Mahuman ang palarong pambansa. Manguli naman ah.
2: Di naman ah, dili.
1: Oo. Oh. Mauna nga, ingat-ingata na to, amping-ampingan
2: na
1: to.
2: Tabang yun mo, mga driver na to, diha, tabang in taon mo. Ayaw in taon mo, palabi po sa inyo, hanggibati, diha.
1: Ingon si katropang Dong Rudel Tixon, mainit na buntag, sama si kainit sa mga agtang diri sa prosperidad. Guatse, sabi si katropang Dong Rudel Tixon.
2: Guatse, ne? Guatse, ne? Katropang Dong.
1: Ingon si katropang Ricky Weiner nga, good morning, katropa.
2: Oy.
1: Good morning, sabi mo, diha, katropang Ricky.
2: Ayaw pagpaminaw ni
1: Oy, lapas na punta ka doon pang Junji, aras 8.23 naman po.
2: Oy.
1: Wala, mahimo. Mubreak siya ganda.
2: Break siya ta, mga katropa.
1: Break, mga katropa. Mubalik na gapon may humaning pahinam daw.
0: Bullseye! Bullseye!
3: X. X. F. M. X. F. M.
4: Isda! Isda! Isda mo dira! Isda!
5: Oy! Archie!
4: Isda kap!
5: Baligyan ng imong isda, che.
4: Pahiwa ka. Asam ka makakitang isda nga panghatag. Natuog ka.
6: Exciting!
7: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
8: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
9: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
8: Zanton Plus Coffee Mix, sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, premium gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Mapalit sa mga butika.
13: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in tag hotel.
14: Dili na lagi.
13: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
14: Sa muka, oy.
13: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka, gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
13: Dong.
6: Unsa man gyud?
13: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di awa, inani, arun ganado ka. Sige na.
6: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Gold Coffee Mix.
3: Ako ni Ay, si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santan Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na saan. Unya, magkapabata po sa atong pamanit. Santan Gold Coffee Mix.
4: Santan Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
2: Santan Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Sister Pain. Si Sara Diaymi, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Call your doctor.
6: Bili sa mga butika.
8: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
9: Tinik karoran taga Matina. Akong mata may buga nga mo. Labon na pag. Pero pag tumaan ako sa Vision X Plus, sa isa lang kata. Aksyon siya kawala at mas gwapo yun ang Victory Plus. Dalirag yun siya magkawala sa upad sa mata, mga gabon-gabon. Kamu, mga kauban ako na nasa Matina, sistingin ninyo na eh, ang refill nandang sa tricycard, mga po ni ilang ginainom. Dalirag yun sila mga kwan kayo, magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamu po, sistingin ninyo kamu ulang katilaw para makita ginin nyo kung sa pektibo ang Victory Plus.

0: Alas 8:29, mga katrupa. Kini nga itong oras sa Batod Cres, mayong kabubuton. Okay, sa Sandon Plus Coffee Mix. Sandon Plus Coffee Mix, mga katrupa, usas mga kape. Sa Yes to Health Incorporated, nga nagtabang usab kini, alang sa pagpahimsog sa kalawasan, mga katrupa. O ni gingon-ingon, laging kape-kape ka lang. Apan nahimsog ka na.
1: Nahimsog.
0: Niya, normal, pag himsog ang lawas, katrupa nga, Junje.
1: Oh.
0: Kung doon ay itong mga balatian, usan na siya, tang-tang na.
1: Tanggal ang sakit.
0: So, Sandon Plus Coffee Mix, mapalit gapon sa mga butika.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Good morning, usap, katropang Elbe Esturbaro Luna. Salamat sa pagtanaw, katropa.
1: Luna.
0: Mga kaigsuna, no? Nagapamahaw na mo riya?
1: Kumusta man mo diha, ha? Sa may inyo ang mga sudaan karon?
0: Basig, wala pa mo na mahaw diha.
1: Oo. Oh.
0: Basin makauyab taan ni Sir. At natiwasan nagbasa. Basin makauyab taan ni Sir kay naay babaeng taga Manila ng utana sa kuwa asay mga nindot nga lugar sa San Franz kahapon.
1: Ay.
0: Wow.
1: Basta kay makauyab ka diha, basta dila ni mo i-bore price. Ang pipi ha.
0: Usaka katrupang Aragon.
1: Oh, marag.
0: Mark James, usaka kadakila.
1: Dakila.
0: Good job.
1: Good job, ha?
0: Pagbutihin mo yan, ha?
1: Sana.
0: Alagaan.
1: Magpa-kwan, hindi bang pagpalain ka ng may kapal?
0: Pagbutihin mo yan.
1: Pagbutihin mo yan.
0: Dapat.
1: Mm-hmm.
0: Ano tayo? May magandang loob tayo.
1: Oh.
0: At saka, hindi tayo magiging swapang. Yan ang sikreto na may mga magmamahal sa atin.
1: Kinahanglan nga magmaster yung gadi ha o katropang Aragon o Tagalig.
0: Tagalig.
1: Pag mag-isgod kag Manila, hindi ka na mahitabong Bisaya na.
0: Hindi ka magsilbin yan pag hindi
1: Tagalig.
0: Pag hindi ka mag-Tagalig.
1: Hindi mo na yung mga atleta na to Maynila, yun na nga mga natawag yung nag-Manila.
0: Pero naman po yung mga bisita na to, Dria. Lain man yung mga kwan. Dili lang sa Manila, dili lang mga Tagalog, doon ang mga Bisaya. No? Ang ato lang yun nga, kinahanglan nga, doon na kita'y maayo ba nga batasan?
1: Kanamanggod. Mamanggod na importante.
0: Pinakamaayo nga, we're so very hospitable. Kanang mabiyabihon, dili nang mangumpasay ta.
1: Mo gani, presa itong gihimo atong usa ka driver.
0: Driver.
1: Nangumpas to. Pero wa, siya mag-unaho na. Ang iyang ginaho na, iyarang kaugalingon. Huwag ganaho na ako kung sa'y mahimong kadaot sa iya sa kuana na, probinsya.
0: Oh, maugan. Hindi lang iyang kaugalingon ang...
1: Iyahang gihunaho na niya.
0: What I mean, ang iyang mahimo nga malibre. Nalibre lang siya, pero ang kadaot nga ipikto.
1: Oo.
0: Dili lang usa ka tao.
1: Mao.
0: Oh.
1: Pastila na.
0: Pero mga katrupa, gumikas pangitabo nga doon na'y warning, doon na'y mga mi-circulate na mapahimus lanon. Ang BPLO, kining... Sani?
1: Kining business permit and licensing
0: business
1: officer.
0: Permit.
1: Office.
0: Uh-huh. And licensing office mga katrupa. Nagpagawas na karon sila og
1: statement, no?
0: Statement. Pahibalo kini kay para gyud ang ato kadaghanan sa transport sector, especially ang mga tricycle driver, mga katrupa, matud pa nga ang business permit and licensing office sa lungsod sa San Francisco nagpahibalo sa tanang driver, labi pas mga sumasakay sa tricycle, aron batukan ang illegal nga pagpasaka sa pritihan nga overpricing.
2: Bullseye!
0: Na ipahibalo mga katrupa. Ingon ani ubos kuno sa kampanyang no to overpricing. Gipainom duman sa kagamhanan sa San Francisco ang publiko nga seryosong silutan ang kinsa mang driver nga masakpang mapahimuslanon sa mga pasahero. Alang sa mga driver sa tricycle, ang plate kuno sundon ang saktong plitihan base sa opisyal nga Fermetrix. Mali ang ngayon kada ba niyan,
1: Jay?
0: Doon ay Fermetrix yun.
1: Fermetrix, so, buta na to og 40 ba? Ikan Rosario og San Francisco. Mao na yun ay pangayoon ni mo.
0: O, oh, nagtagaan ka kung sa imong nagsakay.
1: O, mayroon niya keep the chance. O, di ko, okay na kayo na. Ang importante nga kinasingkasing nagihatag sa imo.
0: May nga
1: mag-agad ka sa kuan.
0: Keep the chance. May nga magkatrapang siya, Jay, nga. Ibutan na to, Rosario to San Frans. Ang plitihan. Pila, 50 or pila ba?
1: Oo, oh, niya tagaan kang sigatos.
0: Tagaan kang sigatos. Niya imong suklian, maingoman nga, give the chance. Di, maingon po ka nga. Wala daw kang niya. Dili na pwede.
1: Dili pwede.
0: Dili na pwede.
1: Yun niya, uy, mao, o dugangin na lang ni.
0: Ah, dili na pwede. Kung 50, Permetrix, 50 rin yun
1: na. Kana.
0: Pero katagan ka niya, og, kanang 100 niya, may yung keep the chance. Ang iyong buhaton, thank you na lang. Gano.
1: Thank you.
0: Oh, thank you. Ayaw pag ingon nga, wala daw kang diha.
1: Ayaw!
0: Kano man, the time nga may yung kagwala daw kang diha, overpricing na na.
1: Oo.
0: Oh, okay, mo naman
1: yun na magsilbi na.
0: Pressure naman ni mo.
1: Pero mo sila ray winning sila mo hatag daw hatag unsa i sobra. Sabi niya magkano ang kritihan namin tatay, tatay ba na or mamang, mamang driver.
0: Mama?
1: Mama.
0: Ah, mama, mama.
1: Mama, oh. Mama arbas ato Adri kay kanang
0: mama.
1: Mo. At magkano ang kritihan mama? Mo na mo kwan ka mo sulti ka nga 50 pesos lang.
0: 50 pesos.
1: Oh, sige, sayo na yang ano, bigyan
0: so,
1: kita
0: ng pahibalo ko kwan nga kritihan. Kung usay kritihan sundon.
1: Sundag yon.
0: Unya alang sa mga driver usab nga matud pa. Ang mga plaka ipaklaro gyud na siya sa kanang body number sa tricycle. Kumbaga katropa nga Junji, ang mga tricycle lagi dako diha nga number. So, mao ni ang actually kuan man siya. Na time nga magparehistro ka, naa man gyud na siya, body number.
1: Oh, na tanan. Dagko kay nang body number ana ti man igyud ninyo mga atleta nato ha.
0: Oh, correct.
1: Para mareklamo na nato na siya.
0: Niya usap ako no mga katropa sa abiso sa Bipilo. Kinahanglan ang gawi. Matinahuron kita.
1: Okay.
0: Professional. Ngadto sa mga pasahero. Og magbinantayon, no? Kinahanglan nga naa sa saktong urog ang atong gawi o kining atong pamatasan. Dili nang hurahurahon. Okay, ras ka tropang Aragon Mark James kay ang iya ha.
1: Bao pang
0: magpagwapo naman eh.
1: Pwede pa mangani niya na kaya ang iyang i-libre na.
0: Nagay, mahitabuan ni katropang John Jay nga magpabilin rin sa agusan, sir.
1: Mataan na anak nga magkano. Ay, libre na yan. Libre na yan. Saan pa?
0: Niya, sa paana, ang kuan, kining si katropang AJ Lorente. Okay. Sige na ba pangayadol ni kang katropang John Jay nga sundogon ganyan niya. Nagay, mabilin rin sa agusan nila, sir.
1: Ay mga
0: atleta niya. Kaya mga higala, magkagwapo na po sila. Bita mga katropa, no? So, laing pahibalo mga katropa sa kining, sa mani?
1: BPLO, no?
0: BPLO.
1: So, muna, kasagaran nila nagipahibalo?
0: Nga, sa mga sumasakay daw, mga commuters, ang buhaton daw ninyo, nato, kita sumasakay, kinahanglan susihon. Ato pagkisairan, susihon kung tagpila ang plitihan or Fermetrix. Matod pa, saira o susiha daan ang Fermetrix sa dili pa musakay. Pila plitihan. Niya i-report, isulat ang body number sa tricycle kung sobra. Ang gipangayong pliti. Niya tawagan ay number oh, gihatag sa BPLO.
1: Na number ha.
0: Among pasahon na.
1: Okay, para makuan niyo.
0: Kung na mo reklamo diha mga katropa, Ah, mao ni oh. 0912 704 40 407. Espera ko ha. 0912 704 40 407. Oh, mao ni ang guan. Ah, just in case, huwag na mo yung reklamo din na mga katrupa. Mm. Ah, sa kining mga tricycle driver nga nangabuso.
1: Oh, so tawag lang mo aning hotline gihatag sa ato ang BPLO. Mm. Aron niya maaksyonan dayon no niya. Timan ininyo ang body number yun.
0: Body number.
1: Kay pagsumbong ninyo dapat kumplito maguna. Unsa nga sikad? Morning number. Ma'am, to money ana. Oh. Unsa kulor? Pula. Mahibaw ana man ng ayay ang pula kini mga mauni ang mauni.
0: Yeah, by soon ba yun?
1: By soon man na,
0: oh.
1: Unsa pula, nga bao-bao, niya mauni ang number, diha na.
0: Tagakuan ni, mauni. Hmm.
1: Duha ritiman anila, color o body number.
0: Mao.
1: Oh, kana lang, pag mahibawan ninyo ng body number, ana, niya ang color, mahibawan po din na sa ato ang BPLO o sa ato ang mga traffic enforcer. Correct. Nga mauni silang grupo ni.
0: Mao.
1: O, di, pag subay dito, kinsay nilarga ron.
0: Ah, may
1: kisakyan. Oh, mauni sir, si Kuan. Ah, dito na.
0: Si Taal. Tal.
1: Kiniron.
0: Yeah, so, pilido nga pulano.
1: Oh, magingon nga pa yung si Taal. Ah, kiniron. Boto yun din maigo ni Mount Mayon.
0: Alas 8:40 mga katrupa. Og sa dugang mga impormasyon. Balik namin mga katrupa. Humaning pa yun daw. Standby.
2: XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
3: Uy, mati, kanang uban ba? Wala pa ganing kagikan? Nangayon nagpasalubong. Exciting?
4: Exciting!
5: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini. Kayo nasulayan na yun ako ni.
2: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga

0: sa moisture ug makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lay na sab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Sanfon Vitamin C.
4: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Sanfon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Sanfon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Sanfon Vitamin C.
3: Sanfon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Sanfon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Patiun og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Dayo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat, Sanfon Gold.

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sister Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika. Santon Plus
3: Coffee Mix. May man among bangkwan sa kanang Santon Plus.
4: Kumusta sa pag-inom nimo sa Santon Plus Coffee Mix? Usa nakatabang?
3: Kuha na katong akong sa kutok-kutok bitaw. Nawala brog, nawala ang hapdos tapos sa kumbana pagpaihi bitaw. Sa prostate na may sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor nga tayang tambal, niinom gyud siya ana. Mo gina pa yang coffee pod kay ang synthetic baya mas maka ano baya sa kanang lawat nga hilig ba gani sa coffee. Nang pinaka nakatambal pa ka sa imong balatian.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Bullseye.
1: Alas 8:47 mga katrupa, kininga bahin. Okay, hatod kini kanato mga katrupa sa Crop Gold Fertilizer. Crop Gold Fertilizer mga katrupa, mao kini ang naghatag og tabang sa to mga mag-uma para ang mga pananom mahimong mahimsog nga mao hinungdan nga duna kitay maayong ani mga katrupa, no? Basta fertilizer mo gipakita, Crop Gold Fertilizer mao gamita mga katrupa. Atong sabi ka na to, of course, okay, sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Gold Herbal Capsule, mga katrupa, o sa ka-food supplement nga nagahatag o kaligon sa itong panglawas. Tumaron kini mga katrupa para ang atong kalawasan mamahimong himsog. Nga diin kong himsog ang atong kalawasan, mas maayo mga katrupa, gumikan kay lagpot ang atong mga balatian, no? So, tiba niyong pangalan na Santon Gold, Santon Plus Gold Herbal Capsule. So, available ni mga katrupa sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide.
2: So, royal lang ninyo mga katrupa, ha? Aron nga makapalit mo sa maoga produkto. Grabe na mag-yun ni Santon Gold, kaya epektibo.
1: Maong yun.
2: Dabi, yun eh, kaprobin, ang tested yun.
1: Hantod ka ron, mamaya mong ginagamit katrupang junji.
2: Eh, basta-basta ning produkto.
1: Murag, wala po siguro yung audio diha kaya magtaging tingman. Masa man na diha, ah?
2: Kana.
1: Ang imong kuhan siguro, kana, another eh. Idasok siya mong talinga, kaya basta nung wala po.
2: Okay, ah, kini.

0: Oh. Sige.
1: Okay na. So, mga katrupa, hapit na po natin oras tayo katrupa nga, Junji, no?
0: Dali, araba.
1: So, ato na lang yung lagbitan naka-jut, no? Kining atong sitwasyon kagahapon sa mga atlita nga kikinahanglan yun nga amping-amping sa palibo just in case huwag na yung mga biyahe.
0: Sana, yeah. Ato pong ipahibalo katropa nga rin, labi na sa mga presidente sa asosasyon, mga officer. Inamang yun tayo mga gitawag dag mga zone 1, zone 2, kini mga matuda nga kuan, organ na grupo sa mga tricycle. Huwag na po yung mga gamit nga mabilin. Kini bitang mga gamit nga mabilin.
1: Oo,
0: bag, mga prutas, baka na bilin. Dihas inyong bao-bao. Ayaw po din taong dalas inyong balay. Kaya di man na inyo.
1: Di man na, ayaw i-bring house.
0: Ayaw i-bring house. Gawa siguro pista na. Birthday na.
1: Kamu po di ha, maninood po mo.
0: Kinaamang ko'y mga nahitabo katropang nga rin. Nagyod mauli.
1: Okay, maninood lagi sila.
0: Mga bag, mga jacket. Kaya dami, ay panahon bitang waka sa una-una ba? Nga nakay yun una-una bitaw niya. Waka ba doon? Ay, hala, akong gibit-bit.
1: Oh, gani.
0: Asa naman to? Oh, yeah, di ba?
1: Mabilin dito sa kinan ba?
0: Oh, mabilin sa mga bao-bao.
1: Yeah, kay alato po mga higalang driver kay maninood po dito pang Junji. Imbis kay dili ila.
0: No, ila na mahinong gusto ko nila mo ilahon gyud.
1: Isipo na lang po.
0: Ay, yeah, ila po. Salamat.
1: Nabilin man dai akong butang.
0: Oh. Na, basta na niya karon. Og ang makatunong mabilin intaw mga gamit mga atleta.
1: Oh.
0: Perting ulawa, maingon na po na di giday ni wala giday ni ma. Na bugnaw raman hinoon ang ato ang kaagi pero pag abot aning mga driver sa bao-bao wala na.
1: Kinahanglan
0: nga kayo na
1: matinud-anon ta.
0: Matinud-anon gyud. Unaw gyud kay na.
1: Base na karong panahon ag naay sulay igo na magsulay bitaw sulay.
0: Oh, sulayan ba unya? Labi na karon pod kay daghan pug ayog mga post din sa social media. Pastilan perting luyag kaagi.
1: Oh, gyud.
0: Mao na nga in town mga driver mga kuan in town pag anis in town board mo labi anis na ni mga know. Labi na ni mga pitaka nga nay mga lisensya nga bilin
1: now you know
0: mga in brown envelope kinay mga kuan iuli gyud na ninyo
1: kinahanglan nga matinud-anon ta sa atong mga gipanghimo kay nya alaba dako kay gipikto na kung dunay mga kuan kining dili maayo nga binuhatan niya na kay social media na baita karon katropa nga Junji.
0: Oo, dili lalim.
1: Oh, so ang may tabo,
0: nya di ra ba mo ang nakap ang problema manggod karon katropa ang kay naay mga sama nga na mahitabo. Dili naman hinoong kabalo musumbong dito sa mga pulis.
1: Oh, gani.
0: Mulargo naman dito sa post social media. Mayo man dayon nga shout out ko sa driver sa kuan. Gipangayuan mig pliti gikan sa kuan.
1: Na shout out ni Hinoon.
0: Naman ni Hinoon ni, mura naman Hinoon og nasa radyo Hinoon.
1: Oh.
0: Oh, shout out ko ani nga driver.
1: Mas dali pa Hinoon
0: oh,
1: magkuan.
0: Kuya, kuya okay ka kuya oy, grabe ba nimo ka mahal kay mo nga pliti. Ay, diha na.
1: Oh. So anyway, that's hinaot nga mag atong mga higalang sumasakay at the same time mga drivers. Atong batunan.
0: Batunin.
1: Magiging maayo kita.
0: Kayo gyud ay na.
1: Magiging maayo kita. Oh. Well, kagahapon sa mga katrupa sub update.
2: Bullseye!
1: Subo pa malundungon kagahapon doon ay disgrasya.
0: Oo,
1: dito pastilan. Sa may prosperidad. So, yeah, katunay mga sakay din nila ato katrupa nga dyan kay mga related gahapon sa palarong pambansa kay katong ban.
0: Oo, katong ban.
1: Gigang airport to.
0: Nag
1: nagsundo.
0: Nagsundo.
1: Oo. Oh.
0: Mugani kay
1: wala ay sakay, tulo siya. Tulo ang sakay.
0: Pero dili na siguro atleta ang sulod. Kanang murag...
1: Dili, parte sa... atlet ba? Basta kay parte
0: pero
1: niya pa siya
0: kuan. Ang ban, na kuan siya na part siya sa pag-hire.
1: Oh, gihire.
0: Ang ban.
1: Naman to'y... katong ban na ba eh, kabutang ban number...
0: Pastilan.
1: Oo. Oh. So part to siya sa palarupan siya. Niya, ang usaan ang kadasmagan, katong...
0: Multicab.
1: Multicab, mga katrupa, ang gisakyan po sa mga athletes kay siguro gikan to sa ilang billeting area niya niadto sa mga dulaanan. So naaganit yung coach dito.
0: Oo, naaganit.
1: Ang nahitabo ko no mga katrupa, normal. Kuhan mo na siya, sugat mo na. No? Kanabang sa Picas Lane, niyang opposite lane. Kini si Multicab di ay imbis kay naglikay-likay kuno tong
0: ban.
1: Sus so, ang kining iyang kasugat nga katulad kay multicam.
0: Oo. Moapoy mo duol siya ha.
1: Ning padulong sinisulod naman kuno sa Picas Lane.
0: Oo, ay.
1: So iyang gibuhat katropa nga John Jenny.
0: Likay niya.
1: Kapig siya, kapig. Nandi padulong mangkit ba to naglasmagay gyud.
0: Ama. Oh.
1: Ang nahimo ding problema kay naka-idlip,
0: ang
1: nakatulog ang driver.
0: Ay, na. Nakakapoy siguro to katropa. No? Katulog
1: ba? Masi siguro nga holding. Oh. Kay, kung ba yan sila ka ng...
0: Di, biya, lalim.
1: Naka-assign ba yan ng mga multicab? Naka-assign na mga katropa? Yeah, siguro to ang kwanta ba?
0: Na, siguro yung magawas o gabi ipod ni mga atleta.
1: Oo.
0: Oh. Wa na ituloy, katulog.
1: Oo, oh, hulat-hulat.
0: Yeah. Una, kinipong kuan katropa, isa po ni makabilar, kini mabaguhan ka sa lugar yun. Mabaguhan ka sa lugar, dili yun lalim. Dili, pareha sa atleta nga. Magahinanok man largo kay kapoy man lawas.
1: Pero taga diri ra man tong multicab.
0: Oh no. Mano ka to no?
1: Na diri ko an gyud siguro.
0: Oh hinga tubo gyud siguro.
1: Ah, base. Mato nga ni sulod sa Picas Lane.
0: Oh. Mato nagkadasmag yun.
1: Dasmag yun siya. Gupag yun. Naipit ko no? Naipit ang kanang driver sa multicab. Well anyway, ang na bali sa multicab ng mga karga, ng mga athletes, doon ay mga slightly injured. Slightly
0: injured. Pero anong kaya ang trauma man?
1: Ang problema anak, ang trauma.
0: Ang trauma man. Kaya mo ang gato ganing bata, agitambal, mura ganing mag... Mura ganing hilak. Magwala, o. Oh, maghilak.
1: Oh, di na basta-basta, mm. Eh. Oo, oh, kaning trauma may mga pinitrip.
0: Oo, gani.
1: Mga na maka... Something nga na... bali, 24 na ba ang kwan?
0: Pastila, no.
1: Kinahang lang itong maayong kwan. Kining... debriefing.
0: Mm.
1: Okay, para malangsik-langsik. Okay, kinirabang padula na nakasalalay sa mga players.
0: Ay, pastil ang tinood, nakatropa.
1: Oh. So, wala may gusto yun nga himuuna nga, may tabo nga magdisgrasya, pero ang mas mayo, amping-amping.
0: Kana, oh.
1: Pero kato, nakatulog, malay katropang dyan, sa ako muna. So, kung iwas ana, aw, ang problema lagi, like, may kapuli-puli sila.
0: Mm.
1: Hire.
0: Mag-inay.
1: Kanang mga multicab, gipang hire na diya ka lang sa billeting area. Wala may kapulis-pulis. Di ang palis bus. Nga na may kapulis bus.
0: Mm-hmm.
1: Mm. So, ibridi ka. Hantod na sa matapos ang kwan. Kining palarong pambansa. Oh. Kinahanglan yun nga tulog-tulog siya yun.
0: Oh, anak yun. Mag-inay.
1: Dili mag-inom-inom. Oh. Okay, mga katropa. Itong orasan. Alas 8:57 naman. Nya yeah, of course anong putay urasan eh. Ah, puposa pa itong urasan.
0: Oo, oh, mga katropa. So, gumana pod.
1: Ato sang liliyon diri kinsa ni mga nagkuan be. Ha, kay uras na ra ba? Nabasa na. Because dapat welcome na to ang mga sama ni. Ingon si katropa nga Aragon nga niabot na ba, sir, ang reklamo kay Mayor o Gunsay Action? Niabot na yun.
0: Oo, abot na. Eh, nakapos na gani si Guan, si Vice
1: Jing,
0: Mayor.
1: Pulvira. Oh. Nagpagawas na po doon ko ang BPLO office.
0: Oo.
1: Sobrang
0: abot. Nakaabot, pwede, nangabota.
1: Dili lang kang Mayor.
0: Mm-hmm.
1: Oh, nangabot ko niyo sa kasa. Oh. Dapat i-welcome na to ang mga bisita o respeto sa ilaha kita, mga gusanon. Ang tour guide nila kung mangutana sila sa mga nindot nga lugar nga makaingon sila walay traffic o dili crowded di ay ang gusan nila sir. Di man gil traffic diri ah.
0: Oo. Oh.
1: Di pa man ti kapareha dito sa ubang lugar. Oh, di haram man sentro San Franz may maghuuta kada hapon.
0: Ayaw! Lagi. Oo.
1: Ana magina basta lugar gani nga
0: nagkadaghan ang taang sakyanan.
1: Oo. Oh.
0: Daghang bisita.
1: Lugar gani nga mulambo na. Mahuot yun. Okay, dos minutos na lang mga katropa. Di sir mahidangat ang oras alas sa 9 yun. At ay kong oras sa parayon sa unahan mga katropa. Of course, musunod na sabang programa ang sentro ni Katropang Libilokay. Mga katropa, inyong mga igala, mapasalamaton o manamilitaw sa kami. Sa ngalan ng sa kritimong puwiri sa XFM Philippines and Network. Sa XFM Magusan, 31.3, 35.7. Sa kontrol ni Katropang Keanu J. Sebial. Masam sa itong News and Public Affairs sa panguna sa itong News Director Katropang C.J. Salvan Loy. Atong news desk katropang ni Molokay. Anchor supporters, sila si katropang Ray Alinton, katropang Ali Bisante. Mga katropa, ako si katropang Ray Celeste Surabascas.
0: Ako sab si katropang Junji Librias.
1: May muntag katong tanan.
2: Dalagon ang Diyos.
3: Bullseye!
4: Exciting, bro!
5: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
6: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
5: Bato gud tawon. Maunay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
7: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
8: La la la la la la la la la la la la la la.
9: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
10: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
9: Ha? Sa Crap Gold da buy? Pag-sure da buy. Ngano good?
10: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakwa akong abot sa uma.
9: Unsa din ang Crap Gold Buy?
10: Wala pa day ka masayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold, na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
9: Maudi na ang Crap Gold, bay?
10: Oh, bay.
9: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprayhanan. Anto sa kumbay, kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakinan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag-Crap Gold na ta.
11: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.

Oras mga katropa, Philippine Standard Time, alas 9:06. Oras mga katropa, hatod dyan nato sa maing tinguha sa mga produkto o nga iya sa Yes to Health Incorporated sama sa Turbo Dietary Supplement for Men. Paliguno nato ang atong kusog sa natural nga pamaagi magtumar sa Turbo mga katropa. Mapalit na sa mga farmasya sa inyong mga lugar.

Katropa, kumusta? Maayong buntag. Welcome ladies and sahab dinhi sa atong pagpanaguban sa atong naandan nga tolumanon matag alas 9. Sentro. Adlaw Miyerkules karon mga katropa, pitsa 20 ning bulan sa Mayo tuig 2026. Atong partner mga katropa sa Technical Division si katropang Keanu J. Sibial. Sa ngalan sa mo station manager katropang Ray Celeste Sara Vasquez. Sa among news director o admin officer Ma'am Sege Salvan Louie. Sa atong makaubanan sa News and Reportorial Division. Mga katropa, sa gihapon kininyong alagad sa kahanginan Limuel Pagalaran Ukay. Inyo makaubanan ng orasa kutubta alas 10 na. Pila ra ta ka minuto nga inyo makauban. Di gita abtag oras mga katropa. Gumikan kay ang oras karon alas 9:08 na. Na mo out po taon niya, wa pa alas 10. Kay musunod po ang laing programa, tuloy-tuloy na inyong pagpaminaw unya sa mga entertainment program. So gikan kagainang kadlaon hangtod karong orasa, tuloy-tuloy ta sa pagatud nga na kaninyo sa mga impormasyon, mga balita, isyu og uban pa nga mga importanteng isgutanan nga atong ipaabot diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay og mga nahimutangan pinagi sa atong sibihan sa XFM Agusan del Sur. Duha ka sibihan mga katropa naga-broadcast sa atong tolamanon. Ang XFM Bayugan pinaagi sa frequency nga 95.7 o gadinhi mga katropa sa San Francisco. Mabati kita mga katropa sa frequency nga 91.3. Sentro. Atong gitimbaya ang tanan atong mga nanay ug tatay. Diha silang tasatag sa ka mga panimalay or naaman mo sa inyong mga kaumahan karon, naaman mo sa opisina, naaman mo diha sa inyong mga biyahe, nagapaandar mo o gradyo nining orasa. Maayong pagsikay-sikay o sa naga-travel, maayong biyahe. Sentro. Amping kay ang aksidente mga katropa. Muto nga sa di na to mahibawan. Pareha kagahapon, dirapita sa may... dapit gahapon katropang rin. Murag diha to banda sa poblasyon, sakop sa poblasyon. Prosperidad. Doon ay natigayon nga aksidente mga katropa. Murag poblasyon o niya. Padung na to sa salbasyon nga kuan kining barangay kanang kuan maguna diha kanang accident prone area nang naay mga kurbadahon diha nga lugsungon. Murag unahan lang na anang naitawir diha sa cell tower. Kuan jud na diha sa una gidungog jud na diha nga disgrasyahanan. Nakatagpilaw ang driver sa multicab motong ayahang kasugat nga van. Maoy nabanggaan. So salamat sa Ginoo nga di ra kay tantong fatal. Walay natala nga namatay. Pero dunay natala mga katropang angol. Ug syempre safe ang tanan na ay mga bata, kuan ra ba in town mga atleta nga mo salmot sa palarong pambansa. Hinaota nga way napiang ato ha. Kay lisod kayo o dunay damage o kirag na yung mga gas-gas diha or samad. Kay maulian ramana. Pero mabalian ganita, murag delikado kayo kay manguli para ba yung taon ni sila sa uban nila nga mga probinsya asa sa lagikan. Ato mga drivers, no? Kung katugon, dapat mo idlip yun sa daplin. Unya, gikan sa gabi eh, dapat kumplito inyong relax. 8 hours matug sa gabi eh, para bisag 8 to 7 hours pwede na na. Kay para inig-adlaw mamasayro man ka mo or gipakyaw man mo, di mo makatuog daya sa inyuhang pagmaniho. Nakatagpilaw meaning bilar-bilar siguro to sa panahon sa gabi eh. Kaya binin nyo kung kumplito inyong tuog 7 nga to sa 8 ka oras sa gabi eh. Sa tibok adlaw ni mong trabaho di yung kani ana magduka. Munang ayaw yun mo panaginot og oras, dapat sa gabi eh tingkatuog kumplituha yun ng 8 or 7 ka oras para iwas pod mo sa sakit, no? Kay kining kuwang mugtog gawas nga katugon mo sa adlaw, dunay komplikasyon ana, no? Ang uban mugamay ang dugo, no? Niya kanang mag-anemia ba, anemic. Kunya ang uban ana napagyoy sa dugo na leukemia. No, mao ni kasagaran basta bilar nagkasakit og leukemia mga katropa. Sentro. Kulang naman kagdugo kay grabe man ay mong hago,
tibuok adlaw trabaho ka, unya imo pag yung gikuhaan ang imong gabi, imo pa yung gidaginot, trabaho gihapon ka, gamay na lang kagtuog mga katropa. Siyempre mga silingan, lakip sa atong gitimbaya ang atong mga viewers o listener diya sa atong digital media channel. Nata YouTube mga katropa, ang XFM 91.3 o diha sa atong Facebook. Nakalive ang atong pagpanag-uban sa sentro diya sa atong Facebook main account. XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur. Sentro. Nadiha, kumplito sa mga balita. Siyempre ang atong pagpanag-uban sentro, pwede ka mo makapaabot sa inyong mga komento o guban pa mga panimbaya. Ato ng tagaag pagtagad mga katropa diri sa atong tulumanon ang sentro. Kagaina sa bullseye na tuki no ang kining update diri sa palarong pambansa. Ilabi na nga pila na lang ka adlaw mga katropa. Magsugod na ang opening ceremony no sa mga paduwa sa palarong pambansa 2026 nga diri ipahigayon sa Agusan del Sur. So at least nga makita na to diha sa social media o mabasa nga ang ato mga atleta giatiman yod sa provincial government o cooperation sa atong mga LGU, atong mga municipal o city government. Kay siyempre ang provincial government, di man yun nila maato ang pag-atiman. So ang pag-atiman diha sa mga billeting quarters, ang LGU yod, no? Atong mga mayor ug mga ginsakpan. O niya na yung mga feedback nga nindot kay di na basta-basta ang mga venue nila. Kumpleto na ay wifi, libre ang wifi. Di na maggasto ang atong mga atleta para mupalit o magpaload o data for internet. Kaya na yung mga free wifi, gipang install mga katropa sa mga billeting quarters. Then gawas ana, di pagyud sila matagbag pamaypay sa kaigang. Kay kuan di ay naka-aircon ang ilahang mga rooms mga katropa. So bugnaw, di gyud wa gyud pasagdi mga katropa. Kanang tanan nga nindot nga accommodation, mga amenities nga na-avail sa atong mga atleta, kabahin kana sa kooperasyon, no? Ilabi na sa pundog gikan sa national government sa natad sa sports, siyempre gipunduhan man gyud unya na pagyoy mga donation sa mga private sector. Imagine, as far as I know, ang Felsaga Mining Corporation nag-donate o 15 million pesos. So, asa mo na ito pang gastoon? So, syempre, pang purchase anang muna, kana inyo nakita diha nga mga nindot nga mga na libreng gamit, no? Na habol, na pag-kutson, hygiene kit, o uban pa. Kana, gikana sa mga sponsor, sa mga stakeholders. O sa ang PMC o guban pa no nga wa na nato na dumduman mga katropa nga nagahatag og donasyon sa palarong pambansa 2026. So di gyud mo makaingon nga gipangkurakot ang donasyon kay makita gyud no nindot kaayo libreng sakay haman sila gigasto ini pagkaon sa atong mga atleta libre nya libreng sakay libreng tour oh sa mga tourist destination sa Agusan del Sur o Surigao del Sur. So kana tanan gikan sa donation sa private o syempre ang kwarta gikan sa atong gobyerno. Wa gyud gi di gyud mo makaingon nga gikurakot sa provincial government ang kwarta. Gigasto gyud mga katropa alang sa palarong pambansa 2026. Oh, di sa ta sa palarong pambansa kay diri punta sa mga issue sa national. Human naman naghisgot kagaina sa bullseye. Padayon tang naniid mga katropa sa kasikas dito sa national. Gumikan ining moraba og matawag nato nga gipakasala no atong naobserbahan karon nga gipakasala ang sergeant at arms sa Senado sa natigayon nga pagpabuto og armas ni atong miaging Miyerkules Mayo 13. Kagainang buntag, giserve na sa PNP-CIDG ang subpoena ngadto kang retired army. Si Mau Aplasca ba? Siya man ang hepe sa sergeant at arms sa Senado. Kay kuande ay, kanang siya ang una nga nagpabuto og armas. Nakita man sa CCTV, gipagawas man sa
DILG kagahapon. Sentro. Pero una na magyud po ning gipangatarungan ni Sergeant at Arms Aplaska. Aplaska yung apelyido ha. Nga nganong nagpabuto siya, nag-warning shot siya. Gumikan kay dunay ahinti sa NBI nga naghupo-hupo sa gawas. Hmm? Naghupo-hupo ba kay kanamanggong building sa Senado, pultahan o kining division lang ang nakapabuwag ini building na dayon sa GSIS. So mo ni pangatarungan ni Aplaska nga nagpabuto siya. Oh, nag-warning siya ba kay gipangutan naman daw niya og kinsa man ka. Wa man kuno ni tingog. Mautong nag-warning shot siya, mao ni pangatarungan ni Aplaska. Sentro. Pero ang version makatropa karon sa DILG, pinaagi ni DILG Secretary John Vic Remulla og investigasyon mga katropa sa PNP, sad-an si Aplaska. Kay nag-una man siya og pabuto niya, wa na nila ba ingon nga paminawi kung unsay pangatarungan mga katropa ni Aplaska. Anyway, na may sapinang gipagawa sa gihatod sa CIDG, kay siguro filean og kaso kini si Aplaska. So si Aplaska, siya nalay mo dipinsa sa iyang kaugalingon dito mga katropa sa korte. Pero ang pinakakuan mang yun ini nga nahitabo mga katropa, gumikan kay ang Senado miingon nga under attack sila. Pero daan na yun ni nga gitinaw, no? O gipangatarungan sa gobyerno nga wa sila miatake gamit ang ahinti sa NBI. Gani ang ilang pangatarungan. Naa sila sa presensya diya sa GSIS building. Gumikan kay ila kunong gisecure ang lugar. Mao ni ang pangatarungan mga katropa. Anyway, ito mga ipabati ninyo unya. Kining pahayag ni DILG Secretary Remulla na ang NBI agent, 29 kabuok NBI agent na kuno sa GSIS building. Kay proteksyonan ang building mga katropa kay basin kunong kawaton kato mga mahalon nga pinting. Mao kuno nga naa ang mga NBI dito. Pero wa na god ang duda gyud sa naasulod sa Senado o ang Sergeant at Arms. Way lain nga tumong, no? Ngano nga nagupuhupo ang mga NBI agent diri sa GSIS building sa tinguha nga madakpan gayod si Senator Bato de la Rosa. Mabitaw to si Senator de la Rosa. Nisibat na lang taon siya sa kadlawang dako ni atong Pitsa 14. Kay kuan magyod, gusto magyod sa NBI nga dakpon siya. Balik taon niya mga katropa, human sa pipila ka mga commercial. Balak!

0: FM.
1: Usa ka adlaw sa sayong kabuntagon. Dinhi.
2: Hoy, apo. Hoy, apo. Apo.
3: Kap.
2: Estudyante ba ka?
3: Ano man?
2: Usingan naman, ha? Alas 7 na, bangon na, gimalate na ka. Hoy, ay, bangon na.
3: Exciting!
4: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
5: John Villanueva, Rock Banana, Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y piang, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro, sa kong likod. Matanungog mo kay si Rin doon, matistingan daw. Itryin ako, inom na ng Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, tikwana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisma. Una, gamay, kaya munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako ulit sa likod, hubag na ako sa akong lagay na kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
4: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
6: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
6: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
4: Vision X Plus, user, atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abo, pasok sa kumata, na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
9: Ako si John, saka taxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, bation yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
4: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
6: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
10: Oh, yes.
6: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
4: Seven Plus Herbal Soap.
11: Yan ang sigal na, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
4: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.

0: mapalit sa mga butika nationwide. Sister
1: Paige. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
2: Sister Paige. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Paige.
3: Symptoms persist. Call the doctor.
2: Sa mga butika.

0: 28 minutos mga tropa nakalapas umaan ang alas 9 sa buntag. Oras sa tod kanato sa maintingwa sa Sisdapain. Kung doon na kay gibati nga panakit sa kalawasan, sakit or labad sa ulo, or kahaghilantan ka, gumikan sa ubosipon, ayan ang masaligan nga tumaro na mato mga katropa ang Sisdapain. Ang Sisdapain, doon na kini paracetamol nga makatabang sa pagpaubo sa hilanat ug pagpagaan sa kasakit sa lawas aron makabalik ka sa normal nga lihok. Kauban sa pagpahuway ug saktong pagatiman, ginhawa ang mahatag kung dunay gibating sipon og ubo. Sisdapain, no, gihilantan ka. Sisdapain mga katropa ang tumaron. Mapalit ka na sa mga parmasya sa inyong mga lugar. Sama sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide. Mapalit usab ka na dari sa istasyon ha. Sa XFM San Francisco ni Amina Himutang sa Barangay Pisaan. Sentro. Padayon ta mga katropa sa atong pagpanaguban sa atong tulumanon ang sentro. So mauni ang nahitabo dito karon na giduot karon sa DILG, PNP o NBI nga sad-an ang Senate Sergeant at Arms kay una kuno nagpabuto. Pero ang pinakakuan jud ini punot dulo ngano nga ang Senate Sergeant at Arms ko ingon nga ni dapig sa Senate Sergeant at Arms sa nagobserba lang ta nga kung wala ang NBI naghupo-hupo diha sa GSIS dili jud maalarma ang Senate Sergeant at Arms. Kaya ang Senate Sergeant at Arms mura kibali ni og gwardiya na kung diha sa bangko dunay security guard or asa dapit nga mga establishment security guard ang tawag na diha sa Senado mga katropa nga building ang tawag sa ilang security guard mauning Senate Sergeant at Arms. Sergeant at Arms ang tawag ana sa ilaha mga katropa. Kung sa bangko pa, mga security personnel, no? Or sa kuan pa, gwardiya. Kung sa'y may tawag ana, basta tigbantay. So, kay ang NBI, murabag nakita sa gwardiya sa Senado, ang Senate Sergeant at Arms, nga gusto gyud musulod ba? Naghupo-hupo diya sa GSIS building, so unsa may ilang buhaton. Ilang badlungon. Mawa man na mina, wa man kuno ni tingog nga, mawa ni pahayag ni uplas ka ha. Wa man kuno ni tingog ang NBI, so mautong nag-warning shot, nagpabuto sila. Muna ang karon, iyang pagpabuto, siya ay nahimong sadaan. Karon, ang NBI o PNP o DALG, dili mo angkon mga katropa nga, naa ang presensya sa NBI sa GSIS building. Di sila mo angkon nga dakpon si Bato de la Rosa. Pero sa panglantaw sa publiko, wailain nga tumong nga naang NBI sa GSIS nagupuhupo. Kay para gyud dakpon si Bato, Senador Bato. Pero ang pangatarungan mga katropa sa DILG, okay, parihaman ni silang gobyerno. Sentro. Na ang NBI agent diya sa GSIS para kuno mag-secure nga ang mga mahalon nga pinting diya sa GSIS dili kuno kawaton. Niya ato ipabati po ninyo ng pahayag ni DILG Secretary John Vic Rimulya.
1: Ni Director Matibag ng NBI, from the beginning, walang NBI agents sa Senado nung gabi yon. But there were in fact 29 agents, not in the Senate, but in, yes, the same building.
2: Just to clarify, it is the GSIS compound and they were in the GSIS premises. They were asked by the GM of the GM Vic Veloso to secure the premises. So when he said that there was no NBI agent in the Senate, there was none. They never set foot inside the building. They were in the same complex but not in the same area.
1: But it was an important bit of information, sir, that there was in fact an operation by the NBI in the GSIS building na magkadugtong lang po Yes. Ito lang ang pagitan sa Senado at GSIS.
2: Yes, they were there on under the guidance of the GSIS to secure the GSIS premises.
1: Was it also to secure or to prevent Senator De La Rosa from perhaps going through that route?
2: No, the
1: GSIS.
2: The bigger worry really was the call for people power, and if there were anarchy and it spilled over to the next building. Well, for those of you who have been to GSIS buildings, there are billions of pesos worth of artworks on display, and if a mob appeared there and occupied, the damage would have been incalculable towards the GSIS.
1: Are we prepared to make a conclusion that this was staged or not staged?
2: No, the only conclusion is that there was no attack to the Senate.
1: But as to the if it was staged or not?
2: We cannot conclude that.
3: Next question, Marcel Alili, TV5.
4: Good afternoon. Sir, you mentioned that a day before the gunfire incident in the Senate, there was a security coordination meeting between OSAA and GSIS. Was na-informed ba yung OSAA that NBI will be there a day after the meeting?
2: You're going to have to ask them. But presumably, there had been a coordination meeting between security. OSAA Major General Plaska was present. The GSIS head of security, Balbuena? Balba was present. So they were in coordination the day before.
4: Okay. But if the objective is to secure the artworks and prevent yung chaos due to possible people power, why did GSIS ask for assistance from NBI and not PNP?
2: PNP was already guarding the front of the building. We had approximately 1,000 plus. In this case, he thought it more prudent that the NBI secure the area according to their capacity. But there is no distinction. We are both law enforcement officials. But the PNP was outside the Senate building already. The NCRPO Chief Abirin was there present together with approximately 800 policemen.
0: So mauna mga katrupa ang nahimong tubag ni DILG Secretary Remulla. Sentro. Mura ba, di yun nila ang kunon, no? Nga, na ang NBI nagupuhupo diya sa GSIS building kay para paningkamutan nga dakpon si Bato de la Rosa. Mangita yun sila glusot mga katrupa. Sentro. Ha? Pero ang mga netizen, nakahalata yun. I-secure ko no ang mga mahalon nga painting. Meaning artwork sa kuan pa. Pero na, kuan na, kanang artwork, mauna siya ang gilangkuban sa mga painting. Bilyon-bilyon ko no ang kantidad. Unya kung magka-people power ko no, basin ko no pangawaton ang painting nga na sa GSIS. So mauna nga nanawag sila sa NBI para i-secure ang lugar. Pangutana karon kay ang NBI usa man ni ka special man nga unit under sa Department of Justice Sentro. Murag enforcement unit ni sa DOJ, investigating body sa DOJ. Nganong NBI magyud ang ilahang tawgon nga gani, ingon pa libuan ka mga PNP personnel na sa gawas. Ang PNP personnel, pwede man nila to ingon nga mao'y mag-request sila kay naamading hipi dito, pwede sila mag-request ang taga GSIS na sir, pwede ba na ay bisag 100 lang ka or 50 ba ka PNP personnel na asa sulod para mag-secure ato mga pinting? Ngano ang NBI pa man gitawag? So muna giingon nga di nila maangkon, di nila angkonon nga na ang NBI naghupo-hupo diya sa GSIS building para paningkamutan gayod nga madakop si Bato de la Rosa. Nga nung dakpo nila si Bato de la Rosa kay para mapiangan ang majority member Sentro o para 100% ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Mao na'y pinaka ulo sa tanan. nganong nagkagubot dito sa Senado, wailain nga punot dulo, wailain nga rason kundili panigurohon nga ma-impeach si Vice President mo nang nahitabo ng kagubot diha. No, mao na tinuod. Para ma-remove ang Vice Presidente, di na siya makadagan sa 2028, free na sila. Magpadayon sa ilahang mga gihimo kung naamay gihimo. Kaya kung makadaog magod si Vice President, mahimong Presidente, asa ka pamuniton ang kasamtangang opisyal sa administrasyon karong mga panahuna. Sentro. Mao na, idugtong-dugtong ninyong istorya. Wailain nga hinungdan. Nga ilang si Kupon si Bato. Ilang dakpon si Senador Bato. Kay para siguradong ma-impeach ang Vice President. Sentro. Mao nang dun, mao na tinuod nga na ang NBA agent diha sa GSIS pero di nila maangkon-angkon. Ang ila paganing gusto mahitabo karon nga pakasadon ang Sergeant at Arms. Nga ang Sergeant at Arms, so, man ko ni Dapig anak nila, kaya di mabuko nila kaila. Wa sila kaila na ako, wa po ko kaila nila. Nga igo raman sila nagbantay sa ilahang gitrabahuan. Pareha ba sa security guard, ang imong bangko nga imong gibantayan, imog yun ang proteksyonan. Ang Sergeant at Arms sa Senado, ilang gibantayan ang building sa Senado. Kay para, walay mga intruders makasulod. Sama sa NBI. Pero sa may nahitabo karon, gibaliktad ang istorya. Anyway, naniidrata. Balik taon niya human sa pipila ka mga commercial.

0: sa XFM.
1: Oy pare! Kung dugay ka ni kasugton sa imong panguyaban, ayaw pagsugo-sugo, hulat langgod, usagog ka! Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, ug dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
1: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
0: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayo nagod siya ni ini. Kay sukad nga, nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster maguning Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C, mao nga, mauli na dayon ko.
2: Vitamin C, Vitamin C, mag-Santhon Vitamin C.
3: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Mix.
1: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
4: Ibilis sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ibili na anas. Ga New Corellia. Del Pilar New Corellia. 69.
7: Hili pa ka magkape.
6: Santon Plus Coffee Mix. Bika katilaw naman ko. Mayim tulog. Normal imong ihi.
7: Kumusta ang imong pagbaw?
6: Arangkot. Karong mga panahuna. Lami yun sa kanang lami sa plaza yun. Ako yung ituyo agad to sa istasyon tong una. Tungkol pa bitaw yung clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Itong mga kaigsuna na ko naminaw karon. Inumog Santon Coffee Mix. Kay lami siya. Lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog. Nato pagkondisyon yung lawan.
8: Mapalit sa mga butika nationwide.

49 minutos mga katrupa, nakalapas suman ang alas 9 sa buntag. Oras sa turdyanato sa maintihwa sa Turbo Supplement for Men. Sa mga kalalakin andiha, andam na baka nga i-level up ang imong energy o kumpiyansa. Gamit na sa Turbo Dietary Supplement for Men, nga dunay maka o klavo waska. Mga natural nga sangkap nga nailhan sa pagsuporta sa kusog, gana o gatinguha. Para sa mas aktibong nga lawas, mas kusgan o mas ligon nga kumpiyansa matag-adlaw, no? Mag-turbo na. Paliguna ang kusog sa normal nga pamaagi. Ang turbo mapalit na diha sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide. Na po na mapalit mga katropa. Dini sa Sibihan.

sa XFM San Francisco ni amin nahimutang sa Barangay Pisaan. Sentro. Pos ang tagapagtagan ninyong komenta. Kay Ilvi Estorba Roluna, dinapita sa may Bayugan 2. Salamat sa pag-share, madam. Kay Lina Pataho. Kay Tristan Yata Gulay. Ading Granaderos Dapar. Jeremias Moralde, no? Watching gikan sa Barangay Hubang. Mao ba ni katrupang Junji si kagawad Jeremias Moralde nga atong gipamistahan diya sa Hubang. Mao ba ni katrupang Kian? Sentro. Dumdum ko sa nga apelido diha sa may Hubang. Naarap po ni sila ay aircon repair, no, sa mga sakyanan ninyo. Ug napo ni sila baligya nga mga battery nga nalibre na nung advertise bitaw. Salamat atong nakapamista mi diha. Nakakaon jud mi og humba. Ayaw! Bitaw. Karon ra to kada kadumdum nga dito dai mi naniod to atong miaging adlaw. No, diha ila ni Moralde. Wa ko masayop mo siya ni ang kagawad siguro nga among gipamistahan kay gipamistahan Jeremias Moralde. Sakto ba ni katropang John Z basiglahi ni nga Moralde ni. Bitaw. Sana hitabo karon dito sa National Padayon ang atong pagpaniid. Sentro. Kay ang project, ang ilang yung goal, ang ilang aim nga ma-impeach ang Vice President. Sentro. Muna'y labing tinuod nga nagkagubot ang Senado. Kay gusto nila dakpon si Bato de la Rosa. Mauto nga wagyod. Si de la Rosa umalis na walang paalam. Ni Sibat in town. Kay para malinaon. Kay kung wa itong isibat si Bato de la Rosa sa kadlaon, siguro samok gihapon siguro hangtod karon. Unsa pa kahit mahitabo. Muna si de la Rosa kay utok bright biya punto. Sentro. Bisag wa na to siya buhok mga katropa pero nagplano punto siya. Oy, unsaon niya pagsibat? Mayroon na nakasibat yun siya. Oh. Eh, dakpon mangyod siya. Kay kung ma-impeach mga katropa ang Vice President, ang isyo sa flood control project, why manubag ni ana? Katong isyo sa delivery sa Malita, why manubag ana? Oh. Muna nga ilag yung tinguhaon nga ma-impeach ang Vice Presidente para tuloy-tuloy ang ligaya mga katropa. Maunay tinuod. Sentro. Kay ang isyo sa flood control ato pa nang niaging tuig 2025. Pero ang nga priso mga katropa, mga kontraktor, mga empleyado sa DPWH. Pero ang katong utok mga katropa nga gipangtudlo, no, kinsa man to? Speaker Romualdez, gipangtudlo man nila ni Saldico, may nagtudlo ini. Gani ang atong presidente na appeal pod. Wag yun manubag ana mga katropa kung ma-impeach ang vice presidente. Ug sila ra gihapon ang magpabilin sa gahom paghuman sa 2028 national election. Muna mga katropa nga maniid ta kay layo-layo para ba ang 2028. Daghan pa'y mahitabo ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mauna yung atong abangan. Pero malaumon ang tanan nga mahimong patas ang hearing ni ini. Sentro. Gumikan kay si Cayetano ang Senate President o Presiding Officer. Usa ka abogado o mas labing nasayod sa proseso sa isip usa ka impeachment court. At least mapaminawan ang prosecution kung wa ba ni sila nagapamakak o wala ba ni sila kuha og ebidensya through fishing expedition. Sakto ba ang mga testimonya o ang depensa maka-present po sa ilahang tubag? Muna inindot sa impeachment, which is ang presiding officer, abogado, og dili noted nga hiniktan sa administrasyon. Kaya kato si Soto, daghan magyoy nagtuo ni adto nga pro-administration. Kaya sa pagdagan pa lang niya pagka-senador, underman siya sa ticket sa bagong Pilipinas sa atong idol nga presidente Bongbong Marcos. So karon si Cayetano at least nga
Iyahag yung gibarugan nga ang Senado magpabiling independent. Dili sila pwede hiktan sa liog sa Executive Department. Mga katropa, wa natin kong oras nga ikapadugdug sa unahan. Anyway, ugma puhon, mag-uban-uban maghihapon ta, magsigig hapon tag istorya din he. Magsigig hapon tag paniid sa makasika sa palibot. Magpakabana ta, no? Dili kay ang atong bakbak, gigihimo ra ba ni sa Ginoo para musulti ta. Huwag ang atong mata, gigamit para maniid at pilang atong dunggan. Muna nga, musulti ta sa kamatuuran lang mga katropa. Dili lang nato dungagan, dili po nato kuhaan. Nagdepende lang sa atong obserbasyon. Mga katropa, akong partner sa Technical Division, si katropang Keanu J. Sibian. Sa among station manager, katropang Ray Celeste Sora Vasquez. Sa among news director o admin officer, Ma'am CJ Salban Loy. Inyong alagad, Limwell Pagalaran Ukay, magpasalamat sa inyong pagpaminaw pagsalig. Ang tud sa sunod higayon, may buntag ka na tong tanan, amping kanunay ug dalaygon ang Dios.

0: XFM.
1: XFM.
0: Kung mamino ka sa XFM.
2: Hoy par, pakurati magudang iyong pitaka niya nga. Ang sulod sa pitaka, puro rin mga resibo.
3: Exciting!
4: La la la la la la la la la la la la la la.
5: Ah, tadal sa kinan sa kong amigo ah. Unique man, color gold pa.
4: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
5: Ha? Sa Crap Gold Buy? Pag sure da buy. Nga no good.
4: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
5: Unsa din ang Crap Gold Buy?
4: Wala pa day ka masayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga pulyar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
5: Maudi na ang Crap Gold, bay?
4: Oh, bay.
5: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kubay, kay mupalit kong Crap Gold. Arunsad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag-Crap Gold na ta.
6: Bush abo, magpakilo ko sa hubay be.
7: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
6: Bato gold taon, maunay resulta og epekto. Kung mo spray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
7: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
8: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
9: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy dinha sa duol o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Kyo, kyo, kyo. Pakurati na ko di mong amo, kyo. Ingna nga ka ng mujuti kagabi eh. Matulog ra ka niya sa cardhouse.
3: Exciting!
10: Exciting!
3: Exciting!

0: Skype ka.
1: Kamot ba? Okay, syempre sa mga higala, mabati sa Takalo Rondri Alive sa XFM General Santos City.
0: Aba!
1: Sa iyo mga idol, sa idol ni mo dyan sa XFM General San.
0: Ha? Si Kwan, akong idol dyan, siyempre si Kwan. Si Ate Evelyn.
1: Si Ivan na, si Ivan.
0: Si Ivan Pud, no? Siyempre, ang ato adyang, atong, siyempre si Uncle Ray Pilarin o si Toto.
1: Ito ang descendant sa ito ang grupo, si Philip Oligario.
0: Tama.
1: Philip Oligario kong imo.
0: Kong iya ha. Ito ang
1: Philip Oligario. Dami. Ay, nako. Sabi nga Marie Lilia, sabi palihog sa ito ang FB page sa XFM 107.1 Dagom. Pakishare daw, big, aron gadagahan po sa putong sa buntag pala.
0: Si Nita Valderosa gani, si Arnel Rabanes, mga bayot ko na.
1: Ayan po, ibundak amo ang mga kuwana, profesyon.
0: Grabe kay ka Arnel ba?
1: Kamulok, ano, kami goy ka mga nakatabang po nis komunidad.
0: Sultiyan ta ka Arnel, no? Ayaw yung pag-istorya, anak. Kaya katasin, kamera mag-iis na ka, makatabang po na ba ang mga lalaki nga maglisod na og pangi.
1: Masa naman ka na, tig-pump ka?
0: Oo, kailalamin. Alamin na ganang, kuha na kayo, stage 4 na ang prostate.
1: Wala na alibyo.
0: Wala na alibyo. Kami rin tayo may magkakuan, ana.
1: Dili na mga dalagay mo.
0: Dili na mga dalagay. Kami rin may magkaayo, ana, Arnel. So, dapat
1: ipump na siya. Ipump.
0: Ipump, uy. Naklaan, gini mo nang gangaan.
1: At sino gini mo itong disposal?
0: Disposal. Dito kasal ba yung disposal, dapi?
1: Ay, naku, mga igalang. Ito ang text line, 0966309569. O sabon ka, mga maring, para sa inyo mga greetings. O dilika sa inyo mga gustong ipaabot yung mga mensahe, mga suggestion, mga komento mga pulso ng Pilipino.
0: Yes, mga bayulinting reaction.
1: Ipadangat ka.
0: Ipadangat na natin sa mga kaya mo ng daginoton. Ay, napag-anapagin si Keanu, si Keanu J. Si Bial, mga lamion. Sauna, giyon.
1: Sa una din, kanang wala pa dyan ko, taksara ko makuha na nyo, kaya mas lamion dyan ko kanyang ito.
0: Oo.
1: Kanda lagi mga taga-santirin nyo sa Gantirol, kanda mga squatter area di ha.
0: Lapurnas, nani mo?
1: Ay, palinyahon, ginakula sila.
0: Panaklaan, gini mo ng ilang mga Edmi Games.
1: Kanya, kaya mukuha na si Parinistor, giko, kaya lagot magkana si Parinistor, bakay. Parang dugay siya mahuman.
0: Unya, kanang adigin na niya si... Kaya nabiktima sa dito ni mo si Nistor?
1: Una, absan gimin siyang asawa nga si Cecil.
0: Ay,
1: ito, itimbayan ito ng mga taga-purok bagong lipunan sa Gantiro. Diha, dugay, dugay, diha, ay.
0: Mau ba?
1: Dugay ko diha, kanya ito, dugay. Sige, dugay ko baklaron sa mga laki, diha.
0: Hala, ay, may pak...
1: kami ni Ampang.
0: Si Ampang. Wish, kung siya ko niya, saan kayo, wala man rin si Tia Daria, no?
1: Asa na itong mayuta to?
0: Kana si Tia Daria magod, mamatotang ni anak kay, siyempre, bukat may kinadaan ang iyang tia niya kay, gikuan may na siya sa doktor, may anak. Nagpasikap ay ang lulo nito, gikuan na siya sa doktor. Ikaw may mapasikap, ma'am, naago kay Mayuma kay, dako kay Mayuma.
1: Mayuma kung bae.
0: Kung babae, Mayuma.
1: Malaki.
0: Mayupa.
1: Kung bayot.
0: Kwan, mayuyot. Hala, oy.
1: Wala ang saman itong yan. Siguro ito mayuma iya ha, oy.
0: Ano siya nga?
1: Mayuyot.
0: Mayuyot siguro na mo. Gina siya lulong ha. Ay, pasisya kay Kadok. Kaya pangalaan mo. Ganaan mo kung magtanaw ka ng salida nga Barney. Muna mo na siya marag. Wala na siya dinosaur nga bayot.
1: Pero lain siya nga Barney kay bayulit siya.
0: Bayulit, o. Wala kang iyang
1: kulo. Balintira siguro sila itong original.
0: Oo, niya. Kabalo ka sa liog ato. Kaya mura na ka. Dalaw itong liog ni Tia Dariano. Kaya kuan. Mura ka ng, kita ka ng color sa atay.
1: Lain kayo na dag-om ka. Ayaw, mura dahil low pressure, anak.
0: Oo, anak. Uy, si katropang Bong Alvarez. Alam siya, mao ni mga karaang mga walker. Hoy! Lain lang kay kakatropang Bong. Lain lang si kakatropang Bong. Ay, sa una, karo din naman may walker. Kamangers naman may.
1: Okay. Ako din ako walker kaya... Pertawag bang ko?
0: Ah, on call.
1: Oh, wala ba yung mukha? Dito ko mukha na ng mas maipit. Mataan ng kanang kilid-kilid. Eh, basta di tako ano.
0: Correct. Ako kay, kwa naman ko, ng telegram na ko ron. Telegram.
1: Oh, basta sila na lang imuha, no?
0: Oh, telegram. Okay. Naman dito, ang, basta kay, ang links nasa police station. Ang sequel po, shout out sa dato ni Wim.
1: Isa na ba yung tana?
0: Mga haliparote, si Jeter Ludovice.
1: Ludovice.
0: Good morning, mga guwapa. Malami yun. Sa una, yun, o si Totok garing pirarin. Yats. Di Ponggol. Yun di Ponggol.
1: Gilawad si Toto sa tuang ito na day.
0: Alam mo siya. Asal mo yung sidekick niya? Okay, nagpalay po ang bayot nga kuan na Daria. Tagsamal.
1: Ay, nagpakuan siya? Samal Slaughterhouse?
0: Dito sa Samal Slaughterhouse, nagpakuan siya, nagpalay po siya kay para mong gamay doon ang iyang tiyang kay. Lalaan may ito siya gimayuman, no?
1: Alam mo rin, din mo kusod sa tuang wifi maring. Uy,
0: ano, uy, anong man na?
1: Nausap ang password?
0: Uy, giusap. Obo.
1: Ay, ato pa rin itimbaya, o gusto sa kamaayong morning, ako na yung kaoban kanya dito mga maring, si Engineer Wolfie Oreo, maayong pagpamilya ni Modia Gurio. Kumusta naman ka, Guryo? Mag-tick og tibay nga walker, ha-ha-ha. Og dapat diri akusog mangulatan ng mga bayuta ba? Ay, lairan eh, pari Jairo. Uy, lairan lagi ka, pari... Litkan ko na mo, it begins today.
0: Kisa mo na siya, pari Jairo ni mo, gwapo na?
1: Ingon siya, gwapo mo na siya, ingon siyang mama.
0: In your dreams.
1: Ay nako mga maring ha, kini ato ang programa di ay alang sa mga wapamasayod kini ang naguluhan nga. Kung ako, ikaw, mga tinuod na studios kinabuhi nga itong hatagan o pagtagan maring master, no?
0: Oh, siyempre, go ahead.
1: Atod ni kanato sa mga produktong Gigama sa Yes to Health, sama na lamang sa
0: Turbo.
1: Kapag baka ang Turbo?
0: Sama na Turbo, B.
1: Nainalabuan tong kuanday, katugan yung gikalso dahil sa Abadas, katong kapadidoy, nakaturbo.
0: Gikal yung sakyan ni Kuniloy. Katong yung naipon tong gingon ni Kuniloy.
1: Naipon to, kay mo, giyakaan naman to niya. Nay isa.
0: Siyan sa man to?
1: Diyan sa Aksog Liko, sa...
0: Badas.
1: Dili, sa Tagmanok.
0: Unya.
1: Namay bulldozer ba, kana... Na hugtan o ganang kuan ba?
0: Oo, kanang...
1: gasoline station.
0: Hugtan. Okay.
1: Na Hotel Tuville.
0: Tangaon siguro ang driver.
1: Tangaon ang driver. Sus, karoon ka ni-atras man na, day.
0: Anya?
1: Ni-atras man na siya. Sus, kinamay nag-bike ra.
0: Nag-bisikrita.
1: Nag-bike ra ang lalaki. Kasi nipalit man siya. Nisingkit. Ayaw niya kay matamakang kas ligit.
0: Anya?
1: Sus, kinimuno.
0: Narete lang ligit.
1: Sus, ni Hunong ang bulldozer.
0: Ano, ni Hunong? Ano ni Hunong man?
1: Ay, nakalsuhan sa tabadidoy.
0: Uy, grabe, nakaturbo to.
1: Nakaturbo. In fairness, dahil no, ikalimang adlaw na ganito sa pasukat sa pag-inom sa turbo?
0: Ha?
1: Ikalimang adlaw na kainam mong turbo na gahi.
0: Gahi na gapon?
1: Gahi, oy.
0: Ala, uy. Grabe naman ang turbo. Mabita lang ako nga, gusto gabito kung makakita ko keks. Kaya at least ko anday ka na nga ang iyahang dosage taas-taas.
1: Kaya mo niya ko ang stylist karon oy. Hapit na makita ito ang mga overiances ano eh.
0: Ang akong panubigon ba kay kabutuhon?
1: Like, ato kasi dahil na nagkuhan-kuhan ano sa imo ang itsura. Gwapa lagi ka today.
0: Indeed.
1: Gwapa ka.
0: Ganang kon. Ganang kayo sa kusuot dahil. Ganang klaro dyan kaya kung boobs.
1: Muraga, epekto na sa katong mga mali-malita siguro.
0: sa payong ni.
1: Gikuan ni mo, gi-auction ni mo ang payong
0: yes.
1: Alam lagi ka.
0: Yes, indeed. Hala, eh.
1: Mga maring, ha, atangi ato ang tila greetings taod-taod.
0: Mm-hmm.
1: By entrada pala niya, kanaganing tawag ano, kanang...
0: Mabali siya pag kanyang warm-up lang ni siya. warm-up lang ni siya.
1: Di pa ni siya mo, ato ang mga kalipayon.
0: Ang mini-band.
1: Doon natin tila greetings taod-taod. Busa, ilin niya ang inyong mga mensahe sa ang text line. O di ba ka sa live sa makatulog ng Tuesday evening pami Canada by.
2: Ibigyong taoran.
0: Klaruhan, ano mo na Anita Valderosa?
1: Matulog din siya.
0: Matulog din kanya, ate ni Anita Valderosa. Uy, kwami kayo din siya. Bisa kasar mo nang exempe mo. Sige na yung tanaw. Sa Dapaw, sa'yo pa kayo din siya.
1: Kwada na siya.
0: Mag-exciting Pilipinas. Sa'yo, sa'yo din siya kaayo.
1: Oo, sa'yo din siya.
0: Oo.
1: Ano pa rin siya, Glody ay?
0: Dama ka niya, Glory. Nakaanlitin, magod din siya.
1: Mabadi ay. Sige na, extend.
0: Sige na, extend. Parang si Alvin Gook.
1: Asa yun ni Alvin Go?
0: Asa si Daria nga, garing, wapa, nigo karon mga gabi murag ako. Pagtaron niya ka, Alvin naman, ma-airplak ko lang kiwi ni mo. So, murag maestra sa subject na mat si Inday Tanene. Mga labay og eraser.
1: Oy, nakoy kaila na nga maestra.
0: Ansa?
1: May paano na ba siya karunday?
0: Aba, kay mga labay eraser?
1: Sobra pas labay si eraser. Hapit ko labay ang bangko day. Oy.
0: Ay, mas grabe to ako ang maestra day. Saan man ang inyo? Ako hapit ko gilabay og blackboard. Ma,
1: hoy, giibot. Allah,
0: okay, mas... kasama siya sa prinsipa. Kaya kung ilabay ko niya, wala din namin mong klase.
1: Mas lala lang imo, Hardy, ay?
0: Unya, nakadaot niya, nakapagkuman, kayo bang magpapinabinuan ka, kayo bitayon ka sa kuwan, marang sa kuwan, labayang mag-iliw.
1: Oh, buddy, ay? Oo.
0: Ay, naku, mga nalit. Masa ko, Malaysia, eh.
1: Ano pa si Tulay ko, maring, abot ako, lingag-ngag, aba.
0: Ma-oba, Alvin Gook.
1: Si Alvin Gook. Kaplastar na siguro ni siya.
0: Nakakuha na siguro, nakatiam-tiam na siguro ni si Alvin Gook.
1: Ay, klaro ka lang, Alvin Gook. Masinog mo, sikad ang imuhang kuwan, ha? Imuhang... Santo Niño sa Lars Inn. Ingon pa aba. Si Ken Acevedo. Salamat kayo. Kaya yung kanyang si... kababaka niya si Ken Acevedo.
0: Nga naman.
1: Manuktok niya sa kanya ato sa boarding house ni Paring Lar.
0: Mauma!
1: Mayan niya sa Paring Lar. Ako nasab. Sos, karo kayo. Ingon
0: pa si... Bayot na yung bayot ni si... Kwan? Si... si sa Alvin? Nasa ba?
1: Nasa'y Ken? Nasa'y dala po. Nasa'y dala iyaha.
0: Aba? Yeah. So, kada si Parinlar og siya, kwan gyud kay ayo kan mga season gyud ito.
1: Oh, nya maalam ko si Parinlar nga ayon sa kay kausap pagani ko diri.
0: Ah,
1: isa ka sa to man sa kagwanta day.
0: Ah,
1: sa portahan niya gikuan oi.
0: Dito niya gikamalo.
1: Dito niya gikuan grabe.
0: Dito niya gigabas og taman.
1: Dito ko kita sukad primero na ko kita nga galuyang da sa portahan.
0: Hola oi. Grabe kay yang ginuuno gyud maayo dito sa yang lusong.
1: Ano ka, balas-balas naging alho.
0: Hoy, si Juan Aldrin Andrian Yu.
1: Sa ingon niya, Abigail.
0: Ayong bungkag mga maring watching from Apolite Laundry Shop. A laundry shop. Sa Digato Road, Buhangin. Aba, Dabao City. Salamat niya, Darya. Oh, wala na lagi si maring niya. Bisang na ayaw, Verdosa.
1: Salamat kayo. Salamat kayo sa inyong pagli-li, mga maring. O, doon na pa yung gusto mo li-li, i-share niya ito ang live sa drama, mga maring. Aron dang hansap ang makakita. Mo-share po siguro itong ato, away. Aron nga makakita po ito ang mga
0: share, parinti. Share-share po mo di, away. Grabe naman mo.
1: Sabi rin nga, di naman ko makasunod sa ito ang kuan bi, nag-li-li na ko, maring, ha?
3: Ay,
1: gili-li na ko. O, niya, taod-taod, mga ingin, at tanginin niyo, kaya kini ato ang live drama, taod-taod nga sa ito ang kung ako, ikaw, katropa, grabe nga mga ka-experience kinabuhi.
0: Revelasyon.
1: Grabe kay nakaanak ko nga na po ni mga yaning nga mga mahitabo sa tinuod nga kinabuhi, maring, no?
0: Na, uy!
1: So, muna ilang atangan, mga maring, sa ito ang live drama, taod-taod, o dilit na dapat na palagpasun tungod kay kakuha sila ng mga pagtulunan o mga kuha pinagis sa mga advices.
0: Saan ito nagtingog rin? Handa lang saan ito sa ito nagtingog? Na nagtingog si Mody Amaring?
1: Wala, mandiri agatingog. Basikang kuha na, Calvin Gook na, gatiyog-tiyog na nang iya. Sige, naliliyado na diyan. Basikang Calvin Gook na, mga
0: Amaring. Sige, Maring.
1: Ang gatiyog-tiyog. Siyempre, mga ikal, ang ato ang mga produktong gigamang sa Hesto Health na palit na sa mga parmasyang butika sa Tibuok, Pilipinas. O diri asab sa dakbayan sa Tago, maato ang Way to Eat Clinic.
0: Ha? So, sa dollar na sa D.O.E.T.
1: Dollar sa D.O.E.T.
0: O sa D.P.W.E.T.
1: Kabula baka maring nga na kaya ito sa klaruhan maris masapaan ni Doc CJ ano
0: bebe klaruhan
1: na masigili matutan na ito ang clinic ang Yes to Health Clinic and Pharmacy makit andri as my door 8 sa first floor M Central Building do lang gid sa Mr. DIY Paliko sa Palingki Ganti Road bagong barangay Magugpawes sa Tagum City mga maring. Doon ay libre nga check-up gikan sa adlaw ngayon yung Miyerkules nga doon na sa Biyernes. Nga kay Miyerkules manon maring pildiha lang sa
0: uy, ay, alam ko naman ito ang mano.
1: Makapacheck-up ka dito. Ano nga makitaan po naman sa mga dipensas sa mga pamitay.
0: Aba.
1: Ato na timbayaon maring kumusta na ito ni mga pamitay sa toang mga kuanon, mga namati. Basin mo ka. Kumusta na ka na, basig mura na ka ng manok na gigiuhakan.
0: Mura na ng manok na gibidli.
1: No? Yeah, bayulit na kaya.
0: Mura ng manok na gidungoy. Hala, oy.
1: Ayun po lang, Violet, kaya gano'n, kuhaan mo rin. But anyway,
0: sige.
1: Mupatokorta ko sa kanta niya sa toong pagbalik, mga marilang atangan ato ang tila greeting.
0: Oh, magtila greetings ta.
1: Sakto ka na. O, syempre, kining kanta ha, hatunin ka na ito sa Turbo.
0: Mail and answer.
1: Ang Turbo, pampalit na sa mga parmasyag butika nationwide.
0: Aha, o, syempre, sa mga butika, nga dool sa inyong mga lugar. Ay lang sa layo, kay mapakanya mag-iro, okay?

0: Cool Mamino Ka sa XFM.
1: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Na kay anak sa gawas?

0: Bueno, mga maring, katawan si Guaring, aning style day ay. Anyway, welcome sa tuang tila greeting.
1: Yes, sa to mga tila greeting sa tuang. Yes, dengan. Oh, shout out ka, Linlin.
0: Anak ka na si Linlin.
1: Linlin. Patila ka, Lin.
0: Last Starlin kay Tilaan, Lin.
1: Patila, bali si Lin. Di ba mo ito? Patila, bali si Linlin.
0: Kasi masuko siguro na siya, no?
1: Abot ano niya.
0: Okay na siya.
1: Abot ano niya. Mangutukuto, biyani.
0: Ayaw, ano, Lin, kaya diya ka paana, Lin.
1: Ay, bitaw, Lin. Lin, patila ka, Lin.
0: Siyempre, mga maring, kiniyato ang tila greetings sa tunika na ito, mga maring, sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes.
0: Ang kalami sa kape. Wala ko'y pangitaon ba?
1: Hindi.
0: Yan sa isang cup na master ng collagen o dinapagin sa glutathione.
1: Glutathione ang sa ito, isang
0: collagen.
1: Collagen.
0: Na makapahami sa ito ang mga itigims.
1: Yes, mga kutis sa ito, mga porcelana.
0: Yes, sakto na siya, mga maring, ha? Ang kape nga Santon Gold Coffee Mix mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. Og nagpamatuod nga kami nagainom, mudungan taog inom na maring.
1: Aba, bebebe. Mm-hmm.
0: Lamias kape yun.
1: Ay, uy, hala, uy, si Mami nagtanaw.
0: Kasi nga Mami na.
1: Si Mami sumapal.
0: Uy, akong pinakagwapa nga ninang.
1: Oh, grabe gina yung mga, grabe yung mga na mga gwapa gid sila. Ako na
0: gipakaslan ko ni Edgar. Kasal kami Edgar, no?
1: Yeah, magkasal ni Edgar.
0: Sabi ko, ninang na pala siya ang sumabal.
1: Sulti ko na ko, B.
0: Kaya ako nang gipakaslan si Edgar kayo na nasilipan ko na ako na siya.
1: Oh, mau ba?
0: Ano ka, pwede ako man yung kargada maring.
1: Ako kayo karmas di Puego?
0: Yeah, so, kamuri, ay din magpataka o minyo o kundi yung makabaw mo, kwan? Barani ni Kinet,
1: babahagi ng inyong mga gakwan niya, mga ay, gagadang nga gikwan sa ay, nako!
0: Iyon na siyang karkuluhon ni mo na maring.
1: Ha?
0: Siguro kanin sa, kuanin sa Tunnel 1.
1: Tunnel 1. Abandiro day na. Ala,
0: eh. Basi guba, maragi blasting ang kuan ani.
1: Maragi blasting. Grabe naman, blasting yung mga bungkang, mabunang mga tanggal, mabunang mga lamog-lamog, ano, eh. Ano ba si Mami, eh, ano siya?
0: Ay, Mami.
1: Ay, Mami, balik na dahil ka, tanini, balik na dahil ka tago.
0: Pwede man ko ni Sanini, si Ma'am Gingging, man ko ni.
1: Ano ba siya, oy, day, ano siya, day, oh. Ana siya dayo. Nindot kay Bibo ko, no? Sabot yun na atong isa.
0: Na atong isa. Mas Bibo.
1: Mas Bibo, giyon.
0: Mag-ana raw ito siya, oh?
1: Usus, saba. Ang haliday, abinom.
0: Saka nga ito si Tia Daria, dahil labi na ka ng ganing dili pa si Apil Sad, no? Kana siya, oh?
1: Ah, magang, ha? Abot.
0: Ang lupa na iskrin record to karon, masing makakuanta. Kasi dito mo hatag pa kuan sa tuwa.
1: Ay, kaneng Maring Darya, kay naaman juga ron di ano, nagapi-happy magambayuta ka. Nagdadisa juga ron yung mga pangunahan di aoy.
0: Okay, lami na pangunahan, wala sa sumol day.
1: Mawag yung sumol.
0: Sama nang gauna ko, diligin na sa sumol.
1: Abot si Mami, anong di sumol?
0: Ano na si Mami?
1: Mami, wala kaming ali daddy.
0: Ayun na ba nila na basta karan ako kuno kayong away, no?
1: Kayo, dako mo kayo ng bug, no?
0: Kulo ka na, kuha na siya maring, dako na kayo, awa na ng Iran o US, o.
1: Ah. Grabe kayo binugnuay.
0: Grabe binugnuay, gin nila.
1: Dahil, kabalok na, ganabi ang mga inana, grabe ganang binugnuay, tama, no? Kay,
0: grabe,
1: mamuipoy ba yung kaana, maring?
0: Dapat yun, dahil yung mga panagang.
1: Nagin pa, I miss you, idol tanini, and maring Erica.
0: Nagin
1: pa. Kami lang gidaing duha, Mami. Saan na naman ginang mga kuan. Kailangin ka, Mami, ay. Oy, si Kenneth, alasan. Damayo na sa taay. Kailan na biya, jugong. Ay, kailan ba jugong anang kulot? Kisama na, Ken.
0: O, nanay, kulot?
1: Abot, ano niyo? Ay, Ken.
0: Masa ka ng kulot nga, o sa kapulgada ang gataso.
1: Ah, basin.
0: Ay, nakon si Maring Kenneth. O, nag-jacket, tapos si Maring. Madlok na mo, sita kay basin na yung kargada ba?
1: Hilagin na siya dagong kargada.
0: Si Kenneth.
1: Ah, si Kenneth. Hoy sige na oy.
0: So ato anti la greetings mga maring, ato ang balikan ato ang Santon Gold Coffee Mix. Lami kay ginisya sa tanan ako na tilawan nga kape no. Dili na jud ko nagana nga it's a coffee.
1: Oh, nakauyon ka?
0: Nakauyon ba nga? Piting uyon na.
1: Namang yusahin nga kita, makauyon ta, pero siya, di siya kauyon sa imo ha. So, tiri na ta sa kape, kay mauyonan pa ta, makahigo pa ka.
0: Nalamian ba ta?
1: Yes, indeed.
0: Pero nga, nang mga panahon nga, kita rin si palami niya, kita rin da palami, ano yan, ano?
1: Ganyan.
0: Napay mga, ako din, biya na ko anang mga kape.
1: Kanang, ikare palamian.
0: Kanang, kita rin palamian.
1: Bago man, ay, sila lang imong palamian.
0: O niya,
1: si kita palamian.
0: Dapat good malamian, good boy.
1: Ah, dapat kamong dung ha. Hello,
0: no.
1: Oi.
0: Hello.
1: Gilok lagi kayo na.
0: Hoy, nag-imagine gani ko na kana ako nga grabe, it's delicious.
1: It's yummy.
0: It's yummy. Yeah.
1: Ay, sige na oi, magbara tabi, magtila greetings sa tabi.
0: Kadria kay napa diria si Marjorie. Marjorie Mar, maayo nga buntag mga uyutars. Gibiyaan na nako ang Zene, gibiyaan na akong XFM Davao. Kaya makakita na po ko og tabaridoy nga naglakaw-lakaw. Sa daw?
1: Asa?
0: Ang lakaw-lakaw kay naanapod si Master Danini Diria sa Tagom og nagpatila po daw akong papa nga si Janjan Nabaro og sa mga Nabaro og sa Torres family din niya sa Tawan-Tawan. Ba, saan ipin ng Tawan-Tawan?
1: Doon sa Gulgul. Kay pag magagulgul, magtawan-tawan naman ka.
0: Kaya saman niya, salamat kayo. Kaya saman ni babae niya si Marjorie o lucky ba siya?
1: Apot alam niya, oy, wala magibutang niya yung gender.
0: Bakit apa siya may mga screenshot niya?
1: Kalalipa. Si Mami ba kailang comment?
0: O, sa ingo ni Mami.
1: Ano si Mami ba? Wala, gimi nga o perting, mi nga wa. Uy, abo. Gimi nga, gini siya.
0: Anyway, napalilihan si... Ikaw na pa siguro yung tila niya. Uy, kaya ako naman yung nakitaan mo, si Josipina yun.
1: Josipina, kanali lang ha. Si, kuha man niya ako nakit Andri. Si Josipina, magandang umaga, katropan. Anang beauty, katropan ng beauty watching me dito sa libog.
0: Bugaon?
1: Bugaon, lantapan. Mamansyon rin siya.
0: Sa lantapan.
1: Sa lantapan, okay. So, salamat kayo ni mo niya, Josipina ha. Bisag ka na nga. Layo kayo ka, nakatanaw niya po ang sa Sumins. Okay, si Rolly Racho. Hello, good morning. Wala pa man naka-shave na katropa. Ayaw ka lang. Akabalok ka. Di ba na na-shave?
0: Hindi na siya shave.
1: Hindi na siya shave kayo. Dili man na siya sa lumon. Pero katong sa lumon nun, dapat shave ang dyan. Di ba, Aldrin, Adriana?
0: Ano yung purposes? Ano yung ito ang mga bungot, Master?
1: Silig sa pusod.
0: Oh, ni Saka ang kabuhin ni Alvin Gok. Ina say nga, gamay man ka o dughan, Erika. Uy, labi yun niyong duha. Aba, nakatamay sa sakuang... Nakatamay sa sakuang dughan nga... Dilibi ako manatad kaya dako og dughan.
1: Kuan kay ang aba ani niya kanang tama-tama ra gyud ko ang aba.
0: Aba ka ta pitso?
1: Pitso ba?
0: Wala bitay graham ko diri pita kay undanon ka ayo ay.
1: Mabita nang ganahan ako. Mabita nang ganahan ko pumunta na og kanang mga kanang dagkan ang tama-tama lang kadako ang aba.
0: Ang aba. Dito ka na sa... Saan ka na mga ito sa karindri? Ma'am, namin ko lang ko katong aba ako, ha?
1: Oo, aba.
0: Lami dyan na sa aba, no?
1: Oo. Namin mo ginang aba, kaunun. Labi na katong side to side.
0: Ay, pikas-pikas.
1: Pikas-pikas kay ang unod yun.
0: Humuk-humuk ba yan ang siya?
1: Yes. Lami kayo, tamos-tamusan. Kaya naka... Ikaw rin, nakakao na kag-aba?
0: Abot na ka na si Alvin Goh.
1: Ayaw kay Dili, sa ganda mo tingog. Oo, sige. Silin-lin. Okay, sige.
0: Aba.
1: Adele ka lang na. Ayaw, hindi ka magara-garaan ni Gay.
0: Ay, masuko na siya.
1: Kuan mo, super saiyan ba yan yung bayuta?
0: Ay, mauba. Ano pa dali si Kuya G. Imas. Nalingaw kong tanaw sa inyohang mga buhok, mga maringgi. Unsa, pagbutang murag gipatong ra undercut pa jud ka sa Java.
1: Aba, pagbutang-butang isa siguro nagkaan kama, oy.
0: Sige, salamat kaayo niyo sa si Kuya G. Imas. Thank you kaayo sa paglili. I-share po na, pamatulisab.
1: Pamatulisab na ninyo.
0: Nalingaw pa di, hay, pa. I-share po na yun as di ay.
1: Lin, nalingaw ka, Lin? Ay, wala siya nalingaw. Wala siya nalingaw.
0: Siya man ni Kuyo, siguro ang pamitay ni Lin.
1: Amot na nila. Ha?
0: Kaya kung nalingaw ka, Lin, pakitaan ko na may screenshot.
1: Ay, kadang amot ani ni ini kada hay mangun ni ang gusto.
0: Lain
1: yang gusto.
0: Unsa ni yang gusto? Lin how? Unsa ni sulti ya good milin?
1: Nawana.
0: Ah, nawana.
1: Nawala na.
0: Ah, sige, diyan na lang kalin. Kaya kung ano kayo, maghuota kay gamay kayo yung studio, Lin. Ah,
1: da.
0: Ah, napadriyang... Dekamagali, lili di setuan panag-uban, oi. Shout out, Erika. Hi, Kang Gary Panibaan. Salamat kay Kang Gary Panibaan sa mga taga-Kinuban dahil sa may Mako Davao de Oro. Hi, hello!
1: Hello, us. Good morning. Kamusta?
0: Trabahante niya si Gary sa mall.
1: At taga-mall din,
0: eh. Sa Dakbayan sa Dakbayan. Nakalimat ko sa kining driba nga mall o kanang sa unaman?
1: Sa Z Mall o sa J Mall?
0: Sa NCSS.
1: Yes,
0: yung mall si Gary Panibaan. Salamat kayo, Gary, sa ibang pagliliha. Wala gwipo. Sukat pa ka. Sa Arfi pa ko si Gary. Listeners na ako.
1: Sa Arfi pa ka.
0: Oo, sa Arfi pa ko. Salamat kayo.
1: Say problema naman dito sa akin. Dito na lang. Dito na lang. Nag-bullseye ka dito?
0: Wala, kayo ako tumpi.
1: Ah, okay. Sabi lang ko nag-bullseye ka dito.
0: Subuhan niya ko outfit. Oy, nailagi na si Marinken. Ay, di ka malumugain. Ay kang wala gimingaw per aba gimingaw gres.
1: Gimingaw siya.
0: Ha kang ati an sumabal diya sa may Japan third floor maayo nga pagpamati diya maayo nga usayo ohayo ko sa imas.
1: Ohayo sa idos.
0: Ohayo ko sa imas kay buntag ma kung hapon.
1: Oh, hapon kwan ganang hapon sa idos.
0: Pero tak usa na may duso.
1: Kay sa isa naman lang kay 3 times a day.
0: Kung 4 times ani, sobra na.
1: Sobra na.
0: Ano naman nag-iingon nga, sobra-sobra, kay bawal daw, makadaot daw.
1: Makadaot daw siya, nana siya side effect.
0: Nana siya, para muta siya gitawang, oh, useful.
1: Yeah, yes.
0: Kisa pa yung muli niya na kay katilao na juga ay ko ay dito na ako mapungan ako ang gibati today na ay comment sa XFM Jensan na page ato ka na liliyon
1: din be.
0: Ato dang liliyon samtang kay si kasapanta ni ko ay ni Filippo Ligario
1: gani be asal na be
0: ga dili makitaan ang ilahang yara ato sa ang search na ako kay Jensan General Santos City na apply po ta karon mga maring pakilili sab dia ang XFM Jensan or XFM 95.9 General Santos City live sa ta karon dito ang mga maring na ay wala man lebihan adi aban
1: ara di babe asaman be
0: hi good morning ninyo mga idol ay aba kan Jorik Tunog salamat kayo sa paglili Jorik Tunog. Thank you kaayo, salamat kaayo. Wala man tamahalin kayo dito sa Jensan, Maring.
1: Kaya mga tao na Jensan, kaya ganaman sa mga dagog panga.
0: Kaya mga tulingan,
1: mga sa itawag ano eh.
0: Mga Blue Marlin.
1: Mga Blue Marlin.
0: Si Gwil Ramanta.
1: Gwil Ramanta, kanin Bulinaw Ramanta.
0: Tambasakan naman. Wala hindi kayo tamahalin sa Jensan.
1: Yes, indeed.
0: But anyway, salamat kaayo sa mga namati karon diri sa Jensan. Thank you kaayo. Welcome ka mo diri sa pinakasadya nga balay sa kahanginan diri sa XFM Mindanao.
1: Yes. Madunggan mi ninyo ha, all over the globe.
0: Yes, sakto na siya Maring ha. Og napa diri a to sa itimaya siya si wala to umar niya. Good morning Inde Erika and Inde Tarine and Cute Daria asa man si Lolo Amado regards ko niya. Ha. Ma'am Philly Feliciano aba.
1: Ana lagi dai mo di was lagi.
0: Murag makakita na gid si Ma'am Philly ani og kuan ha kanang kining katugbang sa kinabuhi kay si Lolo Amado gid ang iyang gusto ha. Itimbayahan.
1: Si Jonalib. Bravo, shout out dai. Salamat kay ni mo di Jonalib og si. Oy salamat mo kay Mami og ang Gyro. Gyro Sintis. Bahala ka lang mabilirin mo Gyro Hack. Sa panga ni Lovely Granada.
0: Okay. Delikado. So, mutila na may mga maring kay katilao na kayo ang sukin.
1: Be, sige na be.
0: Pastor na be.
1: Ayun pastor mo diya be sa may kanay. Bika kamay, bika kamay.
0: Ako yung una, ikaw
1: na na to. Dunga na na to, be.
0: Listen, tama ang dungal, kaya mabangga itong ulo.
1: Sige, doon ka. Dari ko sloyo. Dari ko sloyo.
0: Asa ka sa disposal ka?
1: Dito ko sa disposal area.
0: Lura nyo.
1: Bawa na may ito trabaho yun. bensina. Osman ako ba? Imong ayon pa dali mong dila, kami ko sa kondila.
0: Imong kasaluyo ka, na mo ka dyan tumangan na ginaan.
1: Ikatawa mo yung
0: tar. Kikilig.
1: Kikilig ako yung tar.
0: Ano rin, ata mo ganto.
1: Ginato mo dyan niya ako, katong niunan ko sa kabaga. Katong pagsulod na ako, nagsulod ko, kaya parang di ko makita, nag-helmet ko.
0: Magmahay na mo. Ano, di ako tumulintawahan na dito yun, ha?
1: Ay, nako.
0: Ay, nako. Yan na kay Nay Nakulangan, Master. Nakulangan sila sa to, Antila Morag. Di kaya sila...
1: Di kaya sila kumensido. Ay, okay. Edi ka sila. Nay na, mga palukpok. Ay, na ba may mga risiko din? Pepe.
0: Listen, lain na, oi, maraga.
1: Lain manikayo, eh. Luod na kaya itong trabaho, bahala lang luod. Pilmiro na bitaw niya.
0: Sir, andam na tayo soft drinks, aron ni kayo ko.
1: Andam na tayo tanduway. Di kayo.
0: Siyempre, mga maring, at ito ang tila greeting sa tatu ko na ito sa Santon Gold Coffee Mix. Ika mong kahawak kayo sa ito magbalik. Ito ang Marites and Friends.
1: Yes! Stand by!

0: sa XFM.
1: Sola, pirmi ko biyano kuyab. Sukad nga namin na kong XFM. Ha! Ako na'y mo biya. Ay, tempa. Oble ko yung yaboy. Exciting.
2: Matod ba ni katulad bang alat? Nangotot na sa lang ang mga technician diri. Sa Erhoki Ames. So, ay, welcome sa Marites and Friends. So,
3: siyempre. Ako nagilukot ba rin kay... Lusod yun, hindi kayo tayo akong rugano, kaya di mahugrag dito sa nina ba? Ako na lang, diligis siya mo sa angit, Maring.
2: Kabalok ka. Ano, mag-inamas ang gagmay kay kagadag, gagmay kay kagdughan yun. Nag-inay tendency nga, madaot yun ang imong atras.
3: Atras
2: sa imuang dunghan.
3: Mau ba? Abantir mo daw kung ginaatiman.
2: Siyempre, ang mga pangunahan. Pangunahan, may good na mo inindul.
3: So, apingan, ginato na mga maring ato mga pangunahan kay muna ginta nag-ikuha o kuso.
2: Correct, indeed.
3: Oo.
2: So, siyempre, kaya ito programa, no? Bisa ko muna ng otanag. Gatod kaya ito sa pagkabuton sa Santon Plus Coffee Mix. No? Kay, ang Santon Plus Coffee Mix, for your information, sa mga kay Malo, kana makita niyo sa picture dili na Lansones sa Suyana kay niningon sa dali kana Santon Plus Coffee na ni Lansones hoy masakpa ko ng mga laong kay mga bayuta mo dili na siya Lansones
3: pero meron tan ako kaya to kaya bigyan ako Lansones ng lutong
2: kanang
3: doko
2: nga Lansones
3: ay soya beans
2: na siya soya beans para pa kanang ang imong kalaban wala yung kabalo sa iba na suya. So, mao na siya, no? Ang nakalindot, aling ato ang Santon Plus Coffee Mix. Kaya na siya, suya beans. Nga. Kaya nga, usa sa mga nakapahatag og sustansya ng maong kape.
3: Ikaw sa manila ni Vince.
2: Ni Vince? Vince Zizon? So, ang mga kwanan ni kay Postan man nga, basa na ta ni, ligo na lang ta. So, anim, no? Ang nakalindot sa tong kape, kay labi na ka lang, basa tong ni Kwangku, ni Singan na niuli kong dam. Pau. Ice. So, inom juga nak. Ni hapit juga dia sama kuat ni Carmen.
3: Ay, sa Carmen.
2: Sa Carmen. Ni hapit juga dia ayot. Kay nga nung man. Kay gusto juga minum oga Santon Plus Coffee Mix. Nagbit-bit ba juga ana.
3: Napa siguro sila display dia? Siguro sa kanang mga balutan dia?
2: Nahurot na. Kay, ang gusto kay mga manginom na kanang mga
3: tracking.
2: Mga tracking, mga travelers. Sina sa kanang mga stick kay magkabuhio na sa mo. Musaka daw ilang acid reflux.
3: So dapat nagan Santon Plus Coffee Mix kung sila aron nga stable ila mga reflux.
2: Yes, indeed. No, nya nakadiyo ta na siya kanang mangosteen powder. Mangosteen powder kay nindot kay niya. Una yang kabalo ka ko sa ikwan sa mangosteen powder.
3: Oso diya siya di ay.
2: Uy, wala din ko kabalo sa ang kanang scientific name sa mangosteen.
3: Unsa?
2: Kwan Mangostana el Santon Garcinciana Mangostana el Santon. Queen of all fruits.
3: Saan na siya ka ng Mexican o sa...
2: Kuala siya? Yan ang siya? Generic name. Generic name na niya. Scientific name. Sorry. Scientific name. Mali na ka rin doon na nga Queen of all fruits.
3: Maka ba di ay?
2: Unya, pilihan sana. Pilihan sa kinang Queen of all fruits be.
3: Unsa man natin sabi? Unsa di ay?
2: Usa na siya ka, kanang mangustin. Muna siya isa sa mga makahatag o sustansya sa kape. Dili na basta-basta yun. Kay ako ginisang i-studyhan yun. Basis akong mga pag-study.
4: Dagang salamat.
3: Pag-duki-duki ni mo.
2: Pag-duki-duki. To ang guwan niya ha. Itong pag-birthday na to ha. Ano ba? Nindot mo na siya kaayo niya.
4: Salamat,
2: Sad. Muna na kanindot, ana, yun.
3: Mabadi, ay?
2: Yes.
3: O niya, kanang, ingon nila, kay Dado lagi Lansones gikan sa Kamigin. Wala nila, Lansones ni.
2: Buwan mo na siya, kanang buwahan. May tama ka na sa Kamigin.
3: Speaking of Kamigin, murag, dugan ako wakad to Kamigin. Ano mga naadi, ha?
2: Dari na sadda, ni Manglami. Dari na suod na lang, ay.
3: Ako di ko suwito sa Kamigin.
2: Hoy, bayot.
3: Ang mga kanima itong mga viewers, suwito ba? Kasi naadi sa Kamigin, di,
2: ay? Hoy, naku, Nancy Camilo, jitter, pamina mo, Gary. Ano yun? Pamina mo. Ang Kamigin, nindot kayo na, ay, usan na sa tourist spot?
3: Mau ba sa kamigin?
2: Yes. Kunya, nakakailang mga bitches. O mga falses.
3: Sige na, bitagay ko namin mga example sa mga bitches kung suwito ka na sa kamigin.
2: Aba,
3: gyan. Sa mga falses.
2: Gyan, ko nimo, ha? Imugyong kita singan ang ako ang kapasidad.
3: Give me more than three.
2: Sige. Ang nakanindot sa kamigin kay una, na ikatibawasan pulse. Nay White Island.
3: Hello.
2: Nay Hot Spring o Cold Spring.
3: Mao ni ay.
2: Na. Ikaw kay tagawon man jud kagayo no.
3: O sa man gidungog da be kada ko ni cemetery sa dagat be.
2: O kanang sinking cemetery. Pag magtaob kay mawala. Og maghunas mo timaw.
3: Kamo ba kada man kana dayng gipanglubong di man gipangtabanan din mga oxygen.
2: Kala mga
3: kwan ang dagat mga mga minatay mga oxygen.
2: Muna yung mga kwan niya. Kanya, kabalo ka. Nga pagpagadto ka dito. Kaya ka din mo tuyo ko din sa kalalang kamigin, oy.
3: Ay, kamay rin na. Kami ni Iktars ay na di ay.
2: Kwan, masakay. Kaya rin mga kwan. Wapaman ako nagtawag ko mga juditik. Kanya na, magtawag ko mga juditik ka na. Masurvey ko na. Kabalo ka? Kaya na ka din dito niya.
3: Masayansa na ba?
2: Ko ina ko
3: sa gerbe ako na na dito makadto ko sa kuan sa hubangon
2: nakadto ka dito ni nindot kay dito kay matuyo kay mo sa kanlaw
3: sige daw
2: ang nakanindot dito kay nay katibawasan falls nay hot spring og na magi cold spring bayot
3: nindot ay diha mula po siguro to dagiti kanta sa Enchanted River.
2: Hoy, ang Enchanted River diri man sa may kuan kuan kaning the land of cussing apologizing.
3: Diyan sa
2: apologizing cussing sa Surigao.
3: Sa Surigao del Sur del Norte.
2: Either of the two will do. Pitaw.
3: Uy, nasa na sa Surigao.
2: Kabilo ka sa nang Surigao na ana dito sa na ang taga Surigao mo na siya na sulti naman ako na diri. Uy. Na sila gay owners sa kaning company nga Toyota.
3: With owners sila?
2: Sa Toyota. Ang taga Surigao.
3: Nga naman, nga
2: naman. Ingon na siya, pare, di kita pwede duhalan na pare, Toyota. Incha tong bata dito nga maldito. Kanang nagpadayo yung nag-action nagka-oyotar.
3: Asa na panghikap?
2: Asa na panghikap? Unya, lami yung kanilang mga sudan. Ayot.
3: Sa Surigao.
2: Sa Surigao, nanay sila mga sudan. Kaldirita, lami yung kanilang maluto. Isa rin yun ang sudan niya nga wala.
3: Si Rialinton, taga-Surigao man siya.
2: Kapano na si Rialinton na na? Wala na si Bulalo diha.
3: Wala, Bulalo. Ang gano'n? Oh. Lami ba yan ang Bulalo dahil? Anong waman sila? Anong gano'n dahil?
2: Na, buyayo na ila, buyayo.
3: Buyayo?
2: Buyayo.
3: Kato ka ng, di makaigo? O saan man ito po di kaya kaigo?
2: Kuhan mo ito, butayo man ito. Butayo man ito.
3: Mga marik. Hoy, welcome sa tuang The Marites and Friends.
2: Yes, palakpaki sa baby. Palakpaki me. Uy, kabalok ka.
3: Wapa.
2: Nakoy. Ayun yun, sabaan nila niya. Ang sumabal, ha? Kay masuko, ha?
3: O, di ka magsulti. Ako rin ginaminangunday. Ako rin nakadungog, day.
2: Kabalok ka. Hindi, anta ka. Ayun yung sabaan na, day.
3: Ato rin yun. Mag-record lang ko gawin para manunduman ako.
2: Ang silingan sa mong silingan nga apo sa ni Berto nga pagumangko ni Linda nga si Linda ang umagad ni Puldo.
3: Kasama na sila. Oy.
2: Karun, day. Kabalo ka? Nagka-problema siya.
3: Unsa'y problema ka nang wakadaog sa lasto?
2: Dili. Kay, bayot man enjoy ya. Karun.
3: Bayot, day?
2: Oh, bayot. Nagagawin na siya. Nag-askay buho.
3: Sampura sa babae lugar tanawala na.
2: Correct, sa kukikol. Ah, unya ina de ko ngano.
3: Ngano ni na problema man sa ko pa man ka siya.
2: Unya karon di. Oh. Na man siya na gustuhan.
3: Laki
2: tayo. Sige man siya gora wara. Mo adto bisag asa madus kamigin, dere bisag katibawasan Pulse White Island, Hot Spring Cold Spring. Di man siya lagatus sa Surigao sa siya kaning tawag kaning yates nga Enchanted River sa Tinoy Anpol.
3: Sa Tinoy Anpol.
2: Sa na siya. Na mato siya Dabao.
3: Mato siya Dabao.
2: Mato siya People's Park, sa Memorial Park, sa Magsaysay Park.
3: Sa Crocodile Park.
2: Sa Crocodile Park. Ano siya gantuan?
3: O niya?
2: Karun. Uy, naunsa man pagkaunsa ayot nga. Na-inlove man na siya keks.
3: Uy, na-inlove siya ala, uy.
2: Na-inlove siya lalaki. O niya, anyang na-inloveban nga lalaki ka ng mubuo niya. Naka-brown. Brown oga sa nina. May pagka-brown. Ayok sama kay diri sa may kwadra na diri sa may diri na sa may kanang diara sa may Pakibato district ba
3: sa Aksugliko lagi
2: sa Aksugliko karon di kamalo may kay nakasiyat naman og ganang binokulata.
3: Nakainom na
2: ang lalaki.
3: Nakainom na ang likor.
2: Nakainom siya bino kanang ang makahubog. Iyagi kamalo yun. Ayaw labi kinaana ko.
3: Yang ipugos, ana.
2: Ayaw lagi anak kay dugay na ko kayo.
3: Magan niya, ana.
2: Magan, dugay na ko siya. 5 months ako sila.
3: Wala, we.
2: Ayaw, kumot ko itong maayo.
3: Sasi, kumos na ang uyotar ni Pakuan.
2: Ayaw, ma, ayaw lagihan kay naana ko. At ako'y walay naana, ah. Basta kay kanila ako, agatul-latul na rin, kaya nakaturbo ko. Iyahanggi, tong tanggal ni ayang sipers yang pantalon just kay iduot na dito sa kaning tabing ilog nga bana uga-uga
3: sa bingkungan
2: sa bingkungan. Ana niya dito gipugos paghubo ana dito sus
3: unsay nakita
2: pagkaplog niya dito kay na ana siya nga unsa man ni ana lalaki
3: unsay nahawiran
2: unsa man ni nga ano sa mga liso? Sa mga liso? Pagtanong sa lang, ipreslaitan niya.
3: Yan iwagan?
2: Asa nga, nga nung naman kay itlog? Ano siya nga, ging na bitakag na anak ko. Sinala ko, na ako'y itlog.
3: So, kumusta ilahang buwan ron? Estado?
2: Gidimanda siya.
3: Uy, gifailan siya kaso.
2: Gifailan siya kaso?
3: Hala, uy. Ang katong uyotar lagi.
2: Uyotar, uy. Pwede problema ito sa masilingan, uy.
3: Hala, uy.
2: Mamaglisod po siya o gawa ito. Kaya grabe kayo yung pinsukua sa lalaki.
3: Hala, uy. Muraga.
2: Galaliman ka nga, lips to lips. Lalaki, sige kong lips to lips ni mo. Mayo kay kamo lips to lips. Laki rin kang dakong kanahanak ka.
3: Ano, wala man siya gabantay? Babae, siro tingog, ana.
2: Oh, ana. Babae
3: na kayo. May isang magulaw niyo mo ng uyutar kang gininhawa na laki so guy.
2: Oh, kala nga mapagmanug up yun, kala manug up.
3: Ay, nagmanug up ka, babae kayo.
2: Ang paglalaki kaya, naman.
3: Maray si Soy-Soy.
2: Live, basta mo. Uy, delikado din yung atong ginabuhan.
3: Uy, magdita mag-amping ta, uy. ako di ko mangilad jud ipakibandilyo gid ako nga unsa ko kay basi di ko mangilad basi kikiha ko ba
2: ako di na pag ay kasi si Giovanni Briones di nakita magkuan kuan ani ni kaning Giovanni Briones kay basi na mamato ta sa agusan di di ta mo kumpiyansa didto ha di kita mo kumpiyansa gyud basta ako baka
3: ingon si Jeter Ludovice
2: Ludovice
3: ana sa grabe po na mga maayo ng nalang jud na mutila oy human god na pinalive akong install aba
2: aba
3: Pag-agi po ang sabi ni Nancy Camilo. Hi, Maring Erika o Ginday Tanini. Good morning. Salamat kaayo.
2: Oh, good morning, son.
3: Mm-hmm. Ingon pa si Ma'am Anan Sumabal nga di mo rin siya makupiyan saan kaya masuko mo rin siya. Si Ma'am Anan Sumabal masuko. Ano siya nga makaya na nagsakyanan at doon ang kamigin idol gikan sa Davao?
2: Aba, kaya ra kayo. Uy,
3: mag-aabot mga... Balingwan.
2: Uy, balingwan pa agi. Uy, balingwan. Oh, mag-aabot mga din ang isda ang luwag ang kalayuan na. Oo.
3: O niya, na doon na ba ako yung mga parinti di ha?
2: O, tapos sa Kamigin.
3: Sa Kamigin.
2: Aba, uy, kumakanto ka doon sa Kamigin, kaya nakatibawasan, Pulse, White Island, at Spring, o Cold Spring. Kapoy mo siyang balik-balik, ani, uy.
3: Mura kang panit sa siko, dahil. Ani ba, yawa yun siya nga, hello. Salamat sa abga nga, ani.
2: Hala.
3: Ma'am, ani ba, yawa.
2: O, nakaroon si Maring Darya, ganitan aman.
3: Ay, ang sa ingon
2: niya. Ganitan si Mami. Saan man ani mo, Bi?
0: Daghang salamat.
2: Muling ibalik na ba ning salida?
3: Oy, at ang ininyo mga maring, ha? Ato asa sila taga-aga kanta.
2: Ay, bebe.
3: Mabalik may human lang aning usa ka kanta. Tapos, ato ang live drama. Ang inyohang ulaton, mga maring.
2: Correct.
3: Ako si Maring Inday Erika.
2: As useless, Master Inday Tanini.
3: Para na sa mga gatanaw.
2: Gatanaw nga. Hinaot may magbalik na ang panit.

Tugo ti ako nga makapadayag sa ako ang gibati karong panahon na Master Oga Ate Erica. Ate naman siya. Maring Erika o Master, kadi akong suwat ka rin ang aking padangat niya sa iyong sibyaanan. Bahin kini sa akong problema ka rin nga nagkabiban ng akong abaga ka rin mga panahon na. By the way, naaraday ko diri sa may kining padulong kagmawab na gamayng kanto diri unya sa unahan, ay balay diri nga na ay puso sa loyo anak, kanang pulti nga balay ang loyo anak, diha may nagpuyo. Grabe kayo na ako ang kahimtang ganun kay kanang napuol ko sa tao nga kumbaga dileha napuol ko sa mga sa tao nga sa lalaki nga kanabang makayungong ko ba nga nahirigid siya sa uban. Although nalang ko sa saktong pangidaron nga kanang makadeside na jud ko apan tagahan jud ka ayong mga babag. Para masayra ninyo kung unsa kini, inani mga panghitabo.

0: Ay na mo, pag-uli kay gabi na magkayo. Mabalakar ba dahil kung mag-uli niya kung mga po? Kay daga na ba mga adik karong panahon na?
1: Lalo, butaw lo eh.
2: Sakto, yes, lulo.
1: Diri na misuro yung matulog lo, diri na misasala lo.
2: Pero, diri na muli ha, diri na katulog.
1: Diri na tabin, diri na tabin.
0: Oh, yara mo kay...
1: Umusig mo ulan mo, so, kung may kusog kay ulan mo,
0: sakto.
1: Dali na kay ulan mo, nagpangilat na ganyo.
0: Correct.
1: Nalo, kwan saan siguro may asa lang kalo, matog na kalo?
0: Paglikot sa kwarto.
1: Paglikot sa glumboy diha.
0: Pagsindi mo, katol.
1: Hala!
2: Sa oman ni... Daw nga, isa naman ka bukatri diri sa... Kwan sa sala ni...
1: Lagigam, eh?
2: Lulu, sa matining...
1: Hindi na lang kung tayo, diri. Okay na magaling mo ako. Okay na po kayo, diri.
2: Okay na, gagaw ko ta sa diay. Nya, saman.
1: Matakilid
2: lang ko, kaya basig mo, atubang ko.
1: Ikaw ba, dito sa kakaayo, ha?
2: Sa tinuod lang daw, no?
1: Saman, gaw.
2: Sa mga gagaw ba, ikaw nagpita kagwapo.
1: So sa gagaw sa nang kubon na, karo po'y gwapo po.
2: Ingan po, slulo.
1: Sakto jugag barog, taas. Nakin ko sa imong atayo, imong nga lang kasi, ganang yung sa imong barog, kaya pinalilil padilya ba?
2: Ay, salamat, gaw, ha? Gaw, kaning... Kasi kalain ni mo ba nga, ka nagimingong kung gwapa ka ba? Gwapa man siya ka tinuol.
1: Salamat kayo sa kwan na accomplishment.
3: Bangas ka?
2: Abini mo no, nagham ko mga gwapa nga classmates sa high school life through. Layo rin siya ni mo. Lawas ni mo, miag di mo eh. Okay kayo mong sakuntan amor, kayo mong hawak, na siya at sura siguro na.
1: Niwang naman gugugul.
2: Uy, kaon-kaon po doon. Kung gaon, sabi
1: mo,
2: nakuhaan ka ng mong kalaki ni mo.
1: Dahil nagigaw kay... Ay, pag-inanok. Nabi ako gipon, nag-diet ba ako. Wala na kayo nag-rice. Ang gagamit ako kay ginatakali ko ni Uncle Arnel o black rice.
2: Mo ba?
1: Kabaw
2: ba kagigan
1: na ni... Dukot ba? Kala dukot.
2: Ito mo naman siya.
1: Ito.
2: Jennifer, akong isulti si mo ba? Isunod ka magbibuya ba? Isulti kasi ko, magbibuya ba? Ituring ka nga. Parin gagaw ba yata? Makuhang ba yun ni mo?
1: Dili sa kumaguya. Dili sa kumaguya po.
2: Single ka ron? Single ka?
1: Single man ko. Ikaw ba?
2: Salamat.
1: Pero ko, sulteta ka. Swerte dito kaya mga lalaki. Good gaw nga. Ang babae ko nga makagusto ni mo gaw. Kay, wapo dito. Bitaw dito ka gaw.
2: Pero maswerte.
1: Naliwat dito ka sa tunguyuan ba?
2: Kisa man sa uyan to, si Kwan?
1: Sigab.
2: Sigab. Pero maswerte ang laki nga maka... Sungkit sa imong balbangaan nga kasing-kasing.
1: Dawin ikaw ba? Badunggan niya kang lulo di ha?
2: Tungod kay...
0: Pagkatong sa mo diya, sige rin mong istorya.
1: Tatawad na lo. Pahalang lang ni Smata, malo. Pahalang Smata.
0: Pagkuna ko ni Suga kay Mahalang Biling Stordiko.
1: Sige lang.
4: Ayaw na ma.
2: Sige lo.
1: Ya. Magtalikod lang ko hanya, talikod lang nga.
2: Magtalikod na ito, mag-historya lang ko da?
1: Gani.
2: Bini mo, Jennifer, no? Sus, kundi pa lang takay gagawa, bahag ba ito kagi pangyayaban?
1: Huy! Ikaw ba? Kaya kundi lang kayo, kaya kundi lang yung kala ko mo ni gagawa, ang sugot talang sa kanakog yun.
2: Bigat laon nga din mo, no?
1: Na!
2: Isulti lang kung tinuod.
1: Pero istorya rin po lang ako agaw. Istorya rin po lang ako agaw.
2: Wala may siguro ay mali. No, isulti lang kung tinuod. Total. Di man tatalo. Igagaw man ta.
1: Igagaw. Wala man ay Malaysia siguro gaw.
2: Pero kung di pa tayo igagaw, hagbera yung ganag ko eh.
1: Kanya ka, siguro di po tayo igagaw po. Hagbera sa'yo ka na kong isugot. Kaya ganahan rin yung mga parasin mong mga...
2: Masa man.
1: Binakakuha din mo.
2: Ato lang gisiyo na itong birth certificate.
1: Ikaw gaw ba?
4: Ayaw ba?
1: Igagaw ba? Kasi ba nagaw? Nagtalikod gagaw? Nagatumbang na ka sa kulo yung gaw. Kasi ba nagaw nga nagpagpangga sa kong kalubinhan gaw? Gaw.
2: Ay, matalik ko. Kalimot, mungkul ko.
1: Nainagay ko gaw. Warawag ka, Joy. Pagtuk ko ng sandstan, gaw.
2: So, di na kong punggan, Jennifer. Ngayon, pati nga paha mo, gudin mo eh. So, bos, na siguro kumatuk. Basta di ka magwantag, basig ba?
1: Nakarapig bunok na, gaw.
2: Ay, diri na lang ko sa taas. Kaya katul, ganyan bunok.
1: Okay, ni. Story na lang ko, gudin ako.
2: Matalik ko, matalik ko.
1: Okay, ni. Pero ikaw no, kung naay mga babae gaw nga makagusto ni mo gaw, sirte yun siguro kayo gaw kay, kwan na kay kagaw ka na, ka na buutan, o niya pagkuman, maalaga, makalaliman ka nga, gabi eh, mukong giagak dito na agita sa, kwan, latian.
2: Pero sa tinuod lang, mo pa siguro na pangyaban na ba yun? Pagkita na ako, kabalo ka siya tsura.
1: Asa man?
2: Gusto na ako ng bumog-buhog.
1: Kaya mga inani.
2: Uy, go, eh. Kaya marag mga purma na yung Saradiskaya ba?
1: Ay, lain lagi kagaw. Dini ka gana ng mga blandig buhok mo, kaya mga takasugod ng buhok, ana.
2: Para sa buhok ni Linlin?
1: O, kaya marag sila Linlin nga buhok gaw, inana.
2: Bitaw gaw, matuhog tagaw. Kaya, ilibis ba tinta pa ko rin. Pero gaw, timan igin ni gaw. Isak-sak siya po kasing-kasing.
1: O sa bakal gaw?
2: Di pa lang ta parinti. Hagbay tara kag-jer-jer.
1: Gaw! Ayaw naman!

Mastero nga, Maring Erika. Ako'y gago nga si Alvin. Kanahangay ko niya kay Jolly kay siya, kumidyante, kunya naanan niya, gwapong tao. Dili mo ko gusto nga ma-feel na ako ni kay kabalong ko, ikagaw, mag-idmi, pero siya layo, rakaya, may parinti nga. Pero, kana bang, kanang mag-uban mo, say, malaan ka na may uyab, ako malipay ko nga, malaan may uyab, kay, siyempre, gwapo ko kayo siya. Kaya one time nga, natulog mo niya, paguman, hindi siya sa luyo niya, ikibagibagid ang iyahang kuan, iyahang aluho. Yung pa siya sa kuha nga, di lang ko doon kayo, walay mali siya, pero ako lain dito kayo kong feelings ma. Wapag ko na kuha niya, wapag ko nag-mahin siya ang ginaingon nga, pero ako lain na dito kayo kong kuha ma, lay, basta kay, kusog siya karisma. Ay! Masero ka, Maring Erika, muragan, gaan kayo akong buot, ano akong igagaw nga si Alvin? Ganin na yung sa kagabi ni Ana. Inani mga panghitabo.

0: classmate kong tisay. Very cute kay siya'y gamay. Uy!
1: Yakso, tayo.
0: Uy! Gaw, ayun, pag-gukuk ako
2: siya. Kaya-kaya ka, Ragol, sa mga kawin. Ikaw rin, Sandrine.
0: Ako rin isa, uy.
2: Ikaw ba, ayaw kasi pag-inusara ba, kasi matripang ka sa mga, kan ba mga adik ng mga panahon na ron?
0: Wala may problema, gaw, kay naman po kay kasukul po. Mingon sila sa kuha nga, ila kong kuha nun, ay, ako, mingon ko nga, ay, kuha na lang, sir, eh, kada nga, kuha na lang ko, kaysa mag-inyo ko pasakitan.
2: Yan, musukul, gila ka.
0: Ay, kasukul, mga lagi kayo, kuha ko sa, kisa may mukuha sa kuha, mong ko iyan po.
2: Nga kundi, ako tong, awan adik ba niya, kuha nung taga, musukul po ka.
0: Ah, kung ikaw may adik, gaw, ay, dali na kung magdagang istorya kayo, huy, charla na, ha.
2: Ay, tiyaw na po gaw, nagtiyaw na po na gaw.
0: Charla na gaw, ha?
2: Bahala ka.
0: Pero naro ko na ni mo gaw.
2: Nabini mo gaw. Nag-short-short, mga kadris ba?
0: Ay, sus, ay, saan mo na yung short gaw?
2: Nag-short, tagmaong nga gisi-gisi, saan mo taong gaw?
0: Puti, naro ko'y paa, naro ko'y tatuwa kong paa gaw. Kinaga ni gaw?
2: Bino, uy. Saan mo na yung alibang-bang?
0: Dalawa gaw. Magbaro ko ng patato gaw. Patato ko dito ilabogs gaw dalawa o
2: ayaya ayaya siguro katatuan na ayaya kung katatuan na ba kaya nagahikap ko si mong pa
0: gaw dalawa gaw ayaya grabe kito si bogs kay anak niya o
2: iduot gan
0: iduot niya anak niya dito ipatong niya siko sa kung buna-buna pero ako kayo kwa na gaw eh. Pero ikaw may matatua to gaw, ganahan sa't ko gaw. Hoy, charla na gaw ha, ig ako gaw.
2: Per, Jennifer, doon lang ko istorya niyo ba?
0: Ang samang gaw?
2: Pwede taga-hagdon?
0: Oo, si hagdon.
2: Pero, kung gano'n mag, takitagay ta ba? Eh, kung gano'n.
0: Hey, kahagdan ko niyo mo ha, kaya kaya kagdan, gano'n ba kaya nga, jirjiran ko niyo mo, ikaw, ipag-anak gaw ha?
2: Hindi na, joke raman na, joke ragod na, uy.
0: Hindi na, tinudol ko, charge.
2: Joke raman ko.
0: Ikaw gaw, pabaldito, dyan kasi kagiginan anak gaw ha?
2: Ako, lahin dyan ko mag-joke gano'n, kaya istorya gano'n ko na, pero, ah, naroon ko si Mutuo, kung gano'n, pwede po tinudol.
0: Uy, ikaw ba? Gagaw yata. Ikaw gaw.
2: Jennifer, isa man, nagsugot ka, magtagay-tagay ito, ganaraman ko dali.
0: Uy, wala man ko yung kuhaan ko. Okay raman ko, ano, wamay, wala man ko yung uyab, wala naman ko sa saktong edad po, tatali, gagawa man tao, sa may naaana, uy.
2: Sige, wala man po yung malisya kay parinti man tao, sa malita,
0: sa muna-huna sila. Bukan eh, bukan eh.
2: Daka, may ingon nga, uyab ko nota, pero, uyab ba na ito, gagawa naman tao.
0: Para sa kabalo, ganahan po ko, char, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala,
2: wala, wala, wala.
0: Olo, eh? Alam niya, anyway.
2: Nagkanan ako ni Iyahabi, punon ako, ano na, oh. Eh, wala
0: yung mga gawin. Kita lang yun na ikaan niya, ha?
2: Daw, nagainom siya. Kaso ba ka mo inom?
0: Ayaw, gawa. Depende sa kasturya, gaw.
2: Sa kaladok na mo na iskabas.
0: Oh, pamunig. Mora mo tagkabil, gaw.
2: Ako, alam po siguro, mas hot dog.
0: Sige, sige, gaw. Ako'y tagay na mo, gaw. Ay, lagay ako na ko. Isisarya sa kong tagaw.
2: Abi di mo, gaw, sinuor lang gino.
0: Ig ako, gaw.
2: Abi, gaw, gi-BBI ko siya kong mga barkada. Ako nung, uyab. Ano, uyab daw.
0: Mo, okay, uyab. Pwede, depende. Ako lang yung mga uyab. Chai, chai, chai, chai. Dili, oy, dili, oy, dili, oy.
2: Gaw, ba? Lugay ra dyan ko, galungot-lungot ni mo, gaw.
0: Ay, sa man. May pasyata ko, bi.
2: Ikaw, makalimot ko sa yung parintita.
0: Unsa gaw?
2: Makalimot kong sayo, kita ko sa mga kanay mong hawak, sa mga damay kayo, yung laom kayo mong pusod niya.
0: Uy, naman, tanawin ako pusod o naman ay kung ano, naman ay kanang Arius.
2: Tuod, no?
0: Saan na, o, tanawin ako, o, kabilokan niyo, o, tas-tas ko din Arius. Kung ako kay Burike, may sa kwala niya, istusok ko ni Burike sa bugas.
2: Ba't rin ako kay Bangag?
0: Tanawin. Kasi na ako Bangag. Nakakita dai ka. Nakakita dai ka gaw.
2: Suryo ay kaya sinimoy na masig dunggan tang guan lulu.
0: Sila ni mo gaw. Eh, gaw ba no? Kaya wajugay kwan klaro gaw ba?
2: Seryoso gaw. Pwede siguro gaw no? Kung ato-ato ro ba? Ato-ato ro ba di gaw?
0: Kasi ato-ato gaw.
2: Ato-ato ro di ganang guan ba? Uyab ba ba? Ano ba?
0: San?
2: Uyab, uyab. Ato-ato rin ko ng jok-jok na ba? Kasi may ukir siya mo.
0: Hoy! Gawi! Makasap! Makuan ganito anak ko. Maulawan sa ito mga parinti anak ka.
2: Hindi lang mata mag-sulti. Hindi mata mag-sulti nga ganang ko.
0: Sure ka na imong ginahuna ka?
2: Kisa may makibaw konsulti ta.
0: Ig ako gaw.
2: May man nagkabaw na si kan si Nancy Camilo nga kwan ta gagaw ta si Jeter ko lang man sila kabalo lali kwan ni si Ani Bayawa.
0: Bawe. Lain-lain makagagaw ko. Imujugong gitripan ka ba?
2: Matintal jug ko ni mo.
0: Ha?
2: Matintal ko ni mo. Labi na makita na ko na imuhang cleblets nga... Moraga pang-pang stagmano.
0: Lain makagagaw ko. Ayoko ko ka ng agaw.
2: Sabi gusto ni mo.
0: Gaw.
2: Pakita ka na.
0: Sino ako imuhan ang tanang gaw?
2: Kita ka ni?
0: Gaw.
2: Isipan mo singgit ka dire.
0: Gaw, ayaw ko gana. Gaw.
2: May mutuon ni magiun sa katungkod kay gagawin mong gawban.
0: Gaw. Tinuod din ni mong gikuan gaw. Ayaw dito ko kita gaw kay buhaw para ba ni Scamil gaw.
2: Balag ko siya masulti ni mo. Kalimutan ko ang parinti ko eh. Kita ka ni.
0: Gaw.
2: Kita ka ni gabas ko ang may linging.
0: Sige,
2: ipabati ko siya mo.
0: Gaw, ayaw ikaw pa akong paa, gaw.
2: Ikaw, Juniper.
0: Gaw, ayaw isa kayo mong papadong
2: sumuga. Ang simugas imong paa, ani a...
0: Gaw. Agay, gaw.

0: Pilipinas. Master og maring Erika, lagi na itabo na mo sa kuhig agaw nga si Alvin. Katong gabi una nga nag-inom sa balay, mura mag nadalagid mi sa mong ipang bati. Nakaingon siya ko nga, lami bigay kuhig agaw. Uy, grabe kayo siya mo, dalag eh. Dibalipali siya ko niya, uy.
1: Bangas ka?
0: Unya, kada ba nga, kada ganin nga, kadang samtang iya kong gigabas, gisigyaw-yaw sa kwas luyo. Grabe kayo, Master, ang gani nga, mariiri ka ba kay, nakaingon ko nga, wala ba ka try, nakano ko na try nga lalaki, pero lahi ko na ko igagaw, eh. Kalang manampak yun ba? Grabe kayo. Dilila kay kausa, kaduha, katulo, kaupat. Sige, pagbalik-balik dito sa abong suki, diya sa may diri kaning kurbada, dapit diri sa kwan, Kingsfield. Hantun na, nagsuriyahan ay may, yung inanay mga pangitabo.

0: There you go. Not a good idea.
1: Gal?
0: Hmm. What am I going to do? What am I going to do? What am I going to do?
1: Gal? Hmm. Nana tak isulti ni mga ba?
0: Unsa magud na gud?
1: Gaw. Murag lain man akong paminaw gaw. Eh, sukad lang.
0: Kantura ka?
1: Sukad lang na torjakan ko ni mo gaw.
0: Ayaw, ayaw po niya. Kanawag ko si lulo niya.
2: O siya masukong na dungog na dung sa iki-hijack?
0: Wala, lo.
1: Oh, dito, gibalita. Dugay na ko kayo na, lo. Katong sa una, ba?
2: Oh, bida ko, kwan kay...
1: Alay, 500 na lang, 500, lo. Ay, dito, pagpalit, didugay, gano, no.
2: Palit siya ko, syuktog.
1: Dito, sige na.
2: Kamu, bala siya, syuktog, parang lindon.
1: Ito mo dito, ha?
0: Awa, hapit, malunggan lulo noon. Sige, yung istorya ng mga anak. Taong ko, eh. Masa tingin ko ni mo?
1: Sukad lang ngayon mo kung gitor, Jack, baka nang... Lahit na dyan kaya kung gibati, gaw.
0: Kasi sabuti mo ka ng mura kag ibidli.
1: Mura kong ka ng... Mura ba kung na-fall in love na ko ni mo, gaw?
0: Samantahong ka, Jennifer, oy! Nadungog ba ni mo na yung gisulti?
1: Naku, ang lawas ako ng kabera.
0: Jennifer.
1: Gaw, ganang.
0: Ikaw, Pia, to, samantahong ka?
1: Dili lagi ko. Di ba naman umali kaya ng mga anak-anak ko? Siyempre, dili lang kayo kausap.
0: Di ba naman na to? Ay, may inang tabiaga nga. Kaduwa rin ni ato, samantahong.
1: Nang video-video pag yung kagaw, grabe ka ba? Agilang video man dyan ko gaw.
0: Gireplay naman.
1: Ay, magkita na ba? Grabe, ano? Grabe yung performance label gaw.
0: Pasok na ka ito? Pasok sa next round?
1: Lahit, yung kakaayo gaw eh.
0: Klarohon taga Jennifer ha?
1: Itong gidala ko ni mo atong balay nga giabandon. Dito ko ni mo, grabe gaw. Bisag na yung mga, waka nahalok ka ba? Bisag na yung mga buwak ng mga bildo dito sa Florissin gaw. Grabe sa kabalo ka nga, mga katitanos, wadyo ka niluho, wadyo ka gaw.
0: Binuhatan ka rin mo, di ba?
1: Grabe kay ka gaw.
0: Gaw, binimo sa tiantan ka. Pasilu ako, ha? Yan, yabot sa punto nga. Sa tingin mo, in love ka sa kuwa?
1: Ano na?
0: Ikagaw man, ikagaw man, tagaw. Ayun, sige nga. Duwara.
1: Grabe ka, makahistoryaan na gaw.
0: Duwara man to, ato. Lingaw-lingaw, ba?
1: Yun, ano lang kadali sa iyo, ang
0: gaw? Man ta, ato, good.
1: Oh, nakainom. Pero katong ikaduhawa man talaga kainom ato. Normal, magkay ka.
0: Ngayon, sumibot po, sabuti mo. Uyabon
1: na. Ikatulo, normal po kay ka. Ikaupat, ikalima. Normal kay ka.
0: Ano yan? Gusto mo magbandal, magplastada ta diyan sa gawas nga. Sabayon ta sa mga silingan nga. Parinti, Piyata.
1: Gaw.
0: Gusto na ato, lulu.
1: Lain mo kung kaayo, gaw. Aminawang ko ba ang akong feelings?
0: Feelings ba tuod ni mo eh?
1: Grabe kayo, gaw ka lang. Saan man ako ni nga? Tawar bang ko nahulog man ang akong damdamin niya sa imo ha?
0: Baging nan ko ikaw nga duwa-duwa niya ito. Nisugot pa ka.
1: Grabe ba?
0: Nan ko ikaw nga.
1: E mo niyong ipagsamantalahan mga ko ang kahuyang.
0: Gaw, Jennifer.
1: Naikot ko ni mo, gaw! Ako, gaw!
0: Ay, sige, truhante ka ron.
1: Sige, be.
0: Ayaw, sige, be. Gaw. Ay, pag-anak, gaw kay... Makuan ta ni ba? Maulaw ta ba? Asa man taong gaw, eh? Maulaw ta sa mga tao, ang magunahunap. Ato, tago-tago ron niya, ato.
1: Niya, gaw, saan mo na kunin? Ayaw ko, sakit kay Kamenulti ba?
0: Abala, ma-in love ka
1: sa kuwa. May kay Kamenulturya ba? Pero pag kumani na ali dahil, may kay pasalig-salig pa ka sa kuwa.
0: Niya, asa man... Gaw.
1: Gaw, ayoko ala gaw.
0: Dili lagi ko, dili walay relasyon.
1: Manglayas na dili gaw, mga tutas lang dapit.
0: Asa taan to?
1: Mga tutas kamigin. Pagalungan gaw, nagkakitang magbuan gaw, nagkakitang maduan sa kamigin gaw.
0: Boring mag-inus kamigin.
1: Say boring, nagkakal man dito na may katibawasan, Paul, Stayway, Thailand, Hot Spring, Ungkol, Spring. Gaw, grabe kayo nito, gaw.
0: Di ko mo sugot, anong gingaw ni mo?
1: Asa?
0: Di ko mo sugot.
1: Mga itong kamigin?
0: Di ko mo sugot sa kamigin.
1: Gaw, asulti ata ka gaw. Ay, dito ta ang pinaka-safe nga lugar nga, walay nakailala to, gaw. Kaya kapalong ka, kung makaanto tayo sa kamigin, gaw, mawala sa tungunahuna ang mga parinti na doon rin, gaw.
0: O sa pagkawala sa mga parinti, di mga hunahuna nga, o sa pinaas kamigin na eh.
1: Nakikuan ka ng katibawasan, Pauls, na iwan Thailand. Alam mo dyan yung hot spring. Magkakot ang cold spring, gaw.
0: Dali. Udangon tali.
1: Gaw.
0: Wala kailangan
1: mag-umas. Mugunit ko Ayo,
3: ma.

Mo kanin ako problema karon kay mo lagi na in love ko sa kong igaagaw ug nanay tabo na mo. Merka na mo anis sa balay, maadumi magkita mi sa dalan, magtapok-tapok mi sa mong pamilya. Marag, kada bang, kanang gusto na ko siya igakson, pero dili ko kabuhat kay mauwaw ko. Grabe kayo kong igaagaw. Yun na, in love ko sa kong igaagaw. Sabi, buhato na ko, ani. Naka-experience ba mong mga inani, master o kining maring Erika? Grabe kayo nga, makaagim itong dako kayong budiga nga giabandon, makahinumdum ko nga, diri ko niya gipa hayang. Kinikagi na mo dito sa kanang Kingsfield. Makita na ko tong bulak dito nga, Laos, sa Dodgaron, makita na, sige na kumahong dumduman. Kung labaw sa tanan, galabi nagbuagi ko rin sa may Bulgari, niya makita na ko ng lalaki niya nga si Bubong. Makainumdum ko kasi ako yung nag-accommodate na mo una kato na plata na mong motor. Halo, ay taon mo, sabi akong buhaton ani, tambaki ko, be. Maluoy mo taon. Kasi kabalo mo, bisag si, pagkakita ka din ko din sa trade center, kita na ko si Billy Dulatre niya, makainumdum sa kuniya. Napo na siya, nanaboy na ingon niya nga, napo na ingon sa kuwa nga, grabe po yung kinakubi ka ng armas mo si Billy. Tambagi ko, maluoy mo, please. Dini na lang kutob inyong suwat magtatampo, Jennifer.

0: Ngunit mga kasulit mo katong kanta ni England and John Ford Colin. It's had to belong to someone else and the right ones comes along. The real is ito mga kasulit ang stories atong sender nga si Jennifer.
1: Yes.
0: Maring Erica.
1: Oo, grabe kaayo ang unsay sulit daw, unsay sulit. Ay, kung ano din siya. Unsay sulit ba nga? Likod ba di, oi? But anyway, mga maring, mo itong...
0: Mabalit ito ko na ganyan na. Mga katropa, sorry ha. Sorry, namali ang ang tao lamang.
1: Ay nako mga maring, itong oras, mga higala alas 11:41 na sa buntag. Siyempre, kining oras, ato ginato mga maring sa Turbo. Ang Turbo, dagkana kay mga relasyon nga nangaguba, nangakatar, nangakayag. Pero sa diyan nakainom, og Turbo ang Mr. Siguro, pa siya sa gahuman.
0: Pa siya gahuman kay, lipay kay si Messi.
1: Lipay kay si Messi, kay ang kanhi mga sitwasyon nga mga maglisod og kausang, yang ba na? Siguro na doon na ikatulog.
0: Katulog, kaupat, og kalima.
1: Uli on, pag-untob sa gabalon.
0: Siyempre, naman na. Atong kaupan ni doon sa Dapa, atong si Katrupang Marvain. Muli na kay si Katrupang Marvain o ganang sa'yo.
1: Unto, muli na ito.
0: Ang katapad si atong amigo si Digituti Dido, katong permeo.
1: Muli na po sa Biernes.
0: Muli na siya. Muli yung buntang. Sao na kay, manggawas ni sila. Manggawas ni sila gadlaon. Muli siya gagabiin na.
1: Mau ba di ay?
0: Kaya na siyempre naaman sila ulian dito.
1: Ano sila yung mga ganghan?
0: Ano sila yung mga salang kailangan ulihan.
1: Ayan. So, mga maring halab, gipunta karong mabati diri sa XFM sa Mati City, Davao Oriental. Diri sa XFM San Francisco, Agusan del Sur.
0: Yes.
1: XFM
0: Bukidnon.
1: Bukidnon.
0: Okay, sa XFM General Santos City.
1: Sa lugar ni Ma'am Evelyn.
0: Yes. At ang kabats ni Tichi Agbayani o ni Vivian Velez.
1: Si Kuan, si Ma'am Evelyn.
0: Si Ma'am Evelyn.
1: Kamusta ito ang mga pamitay, mga taga-dyan sa
0: Kamu sa ito mga tapay-tapay di, ha? Gipas nga na ba?
1: Okay na ba sa kay, okay na ba na sa kuhan kung roundhead, pero kung street kung...
0: Kato mga, kato roundhead, o kato mga, kasi pag ito isa, kanang mga kills, mga kuya kay mga, kanang kumang mga breeding sa mga
1: kilso.
0: Kilso.
1: Mga kilso, kanang mga hats.
0: Mga hats,
1: mga
0: kanang.
1: Sweater.
0: Oo, kanang mga sweater, kanang lemon sweater. Ako manok sana kay mga lemon sweater.
1: Oh, buddy, ay?
0: Yes.
1: Aslam to unod imong manok.
0: Usahay, labi na ganang hilaw pang, kung ano, mga buko.
1: So, kagi ni Kuan, Jennifer. Gusto niya rin aning studios kinabuhi ay lisod ni siya kay abini mo kung ingini mang galing no kanang ma mo na giingon na ginila nga kadagdagan ko na sa pila ka million taos kalibutan malas na kuno ka ay kalidto ka main love sa mong igagaw
0: correct sakto gyud kayo ay pero anya anya
1: kita mapunggan ang kasing-kasing kay mo may gipitik
0: yes
1: oh may gi ala nga man dito ka kang kuan sa lain nga
0: sa lubot kabayo ka makagusto masipaan ka dito di ba
1: madala pa ka sa bukas center
0: yes
1: anyway, ang inyong tambag, mga maring, ilabay din sa ito ang live sa Facebook sa XFM 107.1 Tagom. O din ipaka mag-mensahe dayon sa ito ang text line sa 0966309569. 0966309569 ang ito ang text line. Siyempre, ito ang di basta-basta ang drama ganina mga higala. Hatunsabdo ko na ito sa tawag aning premium D3 capsule.
0: Oo, kanina. No,
1: ang premium D3 capsule doon ay sangkap nga
0: VCO.
1: Ano sila yung meaning sa VCO?
0: Ano, virgin, murag kita ba? Virgin coconut oil.
1: Kaoban sa baby oil.
0: Baby oil, ana.
1: Ano, the best kanin siya pagkontra mga maring kay dagkan mag-virus maring. Dahil kung ano na, virus yun sa Republic of Congo na dito ka nanay mga nanay ng mga matay, nanay mga positive nga mga positive cases.
0: Oh, dakang kayo eh.
1: Nay mga kana gani mga person of interest.
0: Oh, nay
1: mga ana ba niya?
0: Kabungga gud ana.
1: Uyaw kay

0: Jairo, mo suko lagi si Jairo ay. Jojo Isidro, OMG.
1: Sige.
0: Napa si Ma'am Anan sumabal masuko, ano siya nga, ikaw gawa.
1: Naka pa si, oy, na si Boss, si Sir Franny, ano siya. Ay, good morning yun, di ha, kumunduhan ka mga bigatla. Mm-hmm. Aba, kung right mo, what is clemency?
0: Clemency. Aslom,
1: clemency.
0: Aslom na siya, yung green ang color.
1: Ang clemency, France.
0: Clemency.
1: Kuan na siya. Mukwakakuan, mukwakakapulo ka mong anak. Yung mga kaspitsil, butang ni mong tubig.
0: That is.
1: Butang ni mong buwaki din nga eyes.
0: Imo naman sa Diyos.
1: Diyos. Muna siya, ang clemency, Diyos.
0: Muna siya, that is clemency, period.
1: Yes. Muna siya.
0: Sa pa niya, kay kong ganyan sila mga bulukunta ba?
1: Din sila.
0: Oh.
1: Sige na, mga kumakuhat na taanin nila.
0: Kisa pa na, Adria, ikagaw sa adlaw, pero sa gabi, igakinabaw.
1: Ano, si Cap Billy, di ano, di sama, nangukay sa trade center. Nasa sa trade center karon.
0: Kaming barangay captain din sa may barangay Bisayan.
1: Yes, si Cap Billy Dulatre.
0: Si Cap Billy Dulatre.
1: Nga, di basta-basta.
0: A.K.A. Digit Tricks.
1: Mga kuya po kayo mga tingog
0: ni. Kuya gani siya.
1: Kuya gani tricks ni. Oh. Ato ra kay dakang bugay na.
0: Wat pud kang kuan kang Darwin liwat ni.
1: Ha?
0: Liwat kang Darwin do latre.
1: Okay, kuya kay mo.
0: Mga tricks.
1: Mga tricks.
0: I know. Ko salamat kay sa pag gatanaw sa galili.
1: Na na mino sila ro kay nang lanog-lanog do sa trade center.
0: Hoy mga taga trade center. Good morning.
1: Sa may pwede mo kay diaron.
0: Yes, sa stall number 21. Si nada si Boss R lami kayo na siya kay kami ni Tia Darian giapura na may sapatos day
1: ay sana all ni ako din lang ko kwintahon ani sao naman lang ni B
0: sa kaadlaw ani ka na ako to i-text nga tagaan ka ka ng bakya
1: gusto ko lang ako ka ng Nike ka bakya
0: aba naadito day
1: naadito
0: ito na bisitahon po hindi si Boss R sa may trade center sa store number 21
1: sige
0: oo. Ato na siguro tabaga ni si Kuan kasi ni si
1: Kuan kasi ni si Jennifer
0: kay umiigat siya no
1: grabe kay ka Jennifer ba
0: sabi ni mo kundili ka gusto
1: pwede ka kapugong Jennifer
0: pwede ka gusto na biktima Jennifer pwede ka mulikay
1: pwede yun
0: pwede ka mulikay
1: it's a matter of choice
0: pero no, okay na punto siya kay magukod man niya kay parintira man kung madyuntisan siya ay sana kay magkinawa na magukod siya mari
1: magkali na ang ingon nila kisama na yung ginger ng kaning tamsi din tamsira po alam ka na ba
0: alam ka mag-alimukon
1: alam ka di ba hali kami lang puro ko tok ano
0: tok mo
1: alam mo ano may lana
2: ayun ba
0: Tagapin na ito ng kalabayang bulan sa Mayo, Marikiti. Init man to siya. Mayo, Mariru, no?
1: Mayo.
0: Nagay kayo na rin sa mga lati kay init man siya.
1: Ang tingok sa tok mo kay ano?
0: Oo.
1: Alimokon. Nga tok mo.
0: Ano man tok mo?
1: Ano?
0: Mga tiyay ay magunog ka ni Anto, man. Tingog sa kanang pukpok.
1: Ha?
0: Saan mo na?
1: Ana?
0: Gura ba na singya sa kanamo ka ni Ado ka na mangawat may gamuti?
1: Ana?
0: Para di ba kaya rin ang takya maglangam-langam lalang ni? Sa ato ang balikan ni si
1: Kaagini.
0: Ito ning taga-agpagtagan niya kay Muraga.
1: Namura po na niya. Nisangko na sa agahaan. Sige, pamalin sa tasunahan, B.
0: Kay Muraga. Banto na kay Muraday Humok ni Bangga. Muraday Humok ni Bangga.
1: Muraday Humok ni Bangga. Sige, balin.
0: Lain kinang malingkura ni Muno. Ako yung andam siya kong bukong dahil.
1: Ako kay Pakaw.
0: Kay patong ko sa bukong. Ganun, duha ka bukong. Pero likado kaya pong madagkin aso kayo kayo matamakan.
1: Oo, matamakan.
0: Hindi, paglingin ni Mawa naman to. Ato ng iro.
1: Ito na dito.
0: Lagi niyo ka.
1: Asa na ba itong, asa na ba itong kuha, tinapog di rin?
0: Wala na rin ka, tiyam-tiyam na
1: rin. But anyway, sige.
0: Sige, sa ito na yung tambagan. So, kung namati man ka ron si Kuan, kaya kapadama ganyan sa suwat, kaya mamati ganyan siya, kaya maminam sa mga tambag sa mga kuan, sa mga lantip, mga pangunan.

0: Nahuna.
1: Kana.
0: Kung ako, ikaw, Jennifer.
1: If I were you, Jennifer.
0: Mintang swap ang mga dentist ang imuhang kuandar. Ayos, likay, uy. Likay, likay mo kayo mga laki diyan, si Jojo. Na si, may pa si Jojo, kaya dako ganing gargada.
1: Okay, napagilan siya kabadyong putik ti dyan. Kana.
0: Ang gargada ani, kay murago ka ng tuit. Marag ka ng tablon nga, di matabang.
1: Uy, grabe naman na.
0: Og lima katao. Dapat
1: tablon, ka ng... tablon, yun? Oh. Di ginmakanira, magkanira, makarga. Makarga pa pala siya ka ng Skylab?
0: Hindi na lang siya makarga. Di baka diri ka kang, kuhan, kang gyro ka.
1: Ah.
0: Og, di ba kang jitter low device ka. Kaya kini si jitter, kuya kini siya, kay bisag gadagan ang motor, motriada ni siya.
1: Mukambiada? Mukambiada siya babaw? Mukambiada mo sa ubos?
0: Mukuha ni siya, mukambiada po ni siya. Og, ayaw lang di kang gari panibaan, kaya masukot na ba na yung asawaan ni. Niya ko pa na brinsik asawa. Si Gary pa ni ba?
1: Si Gary.
0: So dili gid siya mo karinga sa lain kay naman si asawa nga.
1: Oo. Oh, oh.
0: Oh, niya ikaw Gary dito na juga si mo asawa ha. Jennifer, di kaya lang siguro sa imong kuno kay murag ka na iyahang gagaw no, pero minti na ka murag lagi nang kanang na siguro na sa itag tagduha ka pad nga turbo.
1: Oh, grabe kayo. Ya, dapat kini gagaw niya. Mangita pa daglain siguro oi kay para at least mo balhin ang iyang gibati dito sa lain babae.
0: Pero makabawon na magunta ni si Jennifer kung kinintuhan na dunay gini laing tumong sa kuaba. Kakato pa lang daan nga da kuan sila gibagid-bagiran ang iyang kuan.
1: Okay, bagid-bagid sa iyang kuan, iyang kalubinhan.
0: Gibagid-bagiran. Sus, Ginoo ko. May ganin po, gawa niya wakis ah.
1: Okay, anyway, gawa siya. Eh, bubor pa siyang short.
0: Kaya giwakis po ito niya. Igo na yun ito niya. So, dito na unta ang istorya taman. May ganin, kaya wala dahil siya ako.
1: Sama tumod na.
0: Oo, so, Jennifer, samtang karon ako magkitambag na mo si Muha, nga samtang wapaka mabuntis. Ayaw, udangin na dahil.
1: Ayaw na.
0: Nga, ayaw,
1: palayo niya, palayo.
0: Although nga lami, ginang bawal, pero ayaw, uy, kaya kanin ang baboy, ganin, kung bawalan ka sa doktor, kundi ka mo ito, mahiblad man dyan ka. So, kung bawal magina siya kay kuanda mo, so, pero kung gilamian ka, bahala ka, uy.
1: Bahala. Ang ako, okay lang ka.
0: Ako, sama rin ako, uy, nalagot na, mahiblad ko.
1: Mukha niya, no. Ako, Jennifer, so, tiyata ka, Jennifer, ano na, Jennifer, paminaw, kaya matagag niya akong magdiri. Naroon na si Muday, ibadayo na ni Muday. Kung salanan ni Muday ka malipay, bala ka. Kung gusto in love na ka dyan, salanan na ni mo. Kaya kay balong naman dyan ka. Kaya ka na imong igagawin ni mo, ligaw lingaw raman na imo. So, it's a matter of choices na. Gani. Pili ka kung asa ka malipay, kung dito ka diyan ka malipay. Basta kay kabalo mo sa inyong gisudlan. And of course, follow your heart and follow your dreams.
2: Sagang salamat.
0: Salamat, son.
1: Salamat sa kaayo. Lainag, dagway na tayo sa kamera. Nawaton, babakas kong anak ani pagmaulit.
0: Ako na, bala ka na ko. Kaya murang supot-supot amin sa'yo ni Maringganggang diha.
1: Grabe, oy, grabe, oy.
0: Wala ka na ko basa kay kulbaan ko.
1: Long press lang. Hala, sige.
0: Wala may igong oras, mga maring, sa pagbadayon sa unahan. Kaya kabalod ko sa unahan, naghan kay mga banako.
1: Ayaw ko biyan sa iyo sa unahan na, kaya masikatangan niya ta.
0: Diri lang ta, mga maring, kay Oberas. Diri lang tataman kay musunod na si Buddy Oberas.
1: Masunod si Buddy Oberas.
0: Kasamaan ta ni Buddy Oberas, mga maring. Apas sa diri, patat, ipasalamatan na itong mga sponsors. Ang ako ang gagama, ako ang bistida karon ang Ken's Barbershop. Lain na sila, kay mutahi na po na yung mga taga-barbiruhan mo. Mag-design na sa sila. O ato sa na yung pasalamatan mga maring sa makausap pa ang mga taga DMs rent a car.
1: Aba!
0: Ay, ato na bagay ng sakyan garong sa
1: sakyan lang. Mga taga DMs?
0: DMs.
1: DMs rent a car.
0: Rent a car. Ato na sakyan nilang nindot nga car guy. Mo-swipe po ng sakay. Uy, kayo nindot kayo ilang car daw maring.
1: Mau ba?
0: May mga shock ang bangko maring. Magkana-ana ka maring.
1: Kabunga, good ana.
0: O, niya. Siyempre sa ang gatahi sab sa mo ang mga uniforme diri dili ni mauha kayo gani wala gani mo ni give
1: sa kwan na sala sa kang Knet
0: kang Ken
1: Knet
0: tailoring
1: and spa mudawat mo din sila glabada
0: si Ken. Og ato sa mga pasalamatan sa nato og ato sa timaya unsa ka maayo ang adlaw ang mga taga Sunrise Garments. Thank you.
1: Salamat kayo ninyong tanan.
0: sa mga nagagama sa mo ang uniforme sa Dria, sa mga jacket, nindot kang jacket, Mario.
1: Kaya ko sa jacket kay, wala pa dyan ko katrayan na dapat naadyo ko yun, ana, di ko masugot.
0: Siya, ato sa rusulungon, ugma dito.
1: Ah. Ato na to na dito. Pantay mo, ha?
0: Og, salamat, Sab, sa ato ang sponsor na itong kape nga, Santon Gold Coffee Mix.
1: Mm-hmm.
0: Na, pero mayo rani, ha? Mayo.
1: Sa mayo rani siya.
0: Mayo rani. Lami juga ang kapi hamaring.
1: Ay, mga pinapod gani ko.
0: Tungkol sa kalami, no, ako ang tulog ka box, karoon isa na lang.
1: Wala pa tayo tubig dyan? Wala pa tayo tubig?
0: Siguro tayo. Ay, wait, tubig saan mo yun?
1: Ato lang yung mga bulburon.
0: Daghan kaing salamat. Ako ni si Maring Inday Erika de Ligua pa de Lemeste sa aron na dilima ko piyansahan tungkol dyan. Bangunay, aw silingay.
1: Yes, basta rin ito rin eh. Siyempre, guwapa ka may. Anya, pangit ako.
0: Hantan og maapohon. Salamat kaayo og. Thank you for watching.
1: Thank you for watching.

0: Oy, Pareng Lodi, krabiyas damgo na ko, Pareng Lodi, oy.
1: Bao ba? Usa man din ang imong damgo day pare?
0: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Hubug yung kayo ko kayo. Napitig hubuga yun.
1: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lagi,
1: Oh, siya may problema.
0: Pag mata na ko, pare, hurot ang sulo sa anirula. Pagkapaita.
1: Siya ilas, ha?
0: Pati yung paita, pare. Exciting kayo. Exciting kayo.
2: Exciting!
3: Protection pa sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malugay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
5: Ako si GR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mapudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintestingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Na, may pa akong matyag, distingibla.
4: Santon Plus Coffee Mix, sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa. Balit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Kudi ay si Alvin, biker nga skip ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta bubigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-itag hotel.
8: Dili na lagi.
7: Kalit man lang nausabang imo na huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Lumbay. Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dong.
8: Unsa man gyud?
7: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di awa, imnani, arun ganado ka. Sino?
8: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: katropa mo.
1: Ang nangungunang
2: XFM Mega Manila.
3: Exciting time, katropa, alas 12.
2: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
3: Ang mga baoning headlines, katropa, hatid po ng Santon Gold Coffee Mix. Information and technology sharing na istalakayin ni Pangulong Marcos sa state visit sa Japan.
4: May 27, opisyal nang idideklara bilang national holiday bilang pagdiriwang ng Eidel Adha.
3: PNP CIDG, pinahahanap ngayong araw ay iba pang Senate personnel para questionin kaugnay sa Senate shooting.
4: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak na nagpapatuloy ang flood control intervention sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa.
3: Senior citizen na bibili ng murang bigas patay matapos araruhin ang pick-up habang nakapila sa Kadiwa Center sa Quezon City. Department of Agriculture nagpabot na ng tulong.
4: Sa balitang regional, pagkapaimbestiga sa flood control project sa Davao City, kinuwestiyon ni Representative Pulong Duterte.
3: Balitang international, kilalang security guard na humarang sa pamamaril sa Islamic Center of San Diego, kabilang sa mga nasuwi.
4: Sa balitang showbiz, Rabia Mateo nag-enjoy sa Hong Kong Disneyland kasama si Jay Cuenca bago sumabak sa med school.
3: At sa sports, mga katropa, New York Knicks, nilampaso po ang Cleveland Cavaliers sa OT para masungkit ang Game 1 ng Conference Finals.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
3: Mga katropa, pananghalian na po tayo today ng Wednesday, May 20, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo sa iba pang XFM station sa 107.1 Tagum City, 99.1 Mati City, at 106.5 XFM Rojas, Capiz.
4: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phone.
3: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
4: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
3: Sa detalye na ng balitaan, nais talakayin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sharing of information and technology sa kanya pong state visit dyan sa Japan sa susunod na linggo. Sinabi ito ng Pangulo sa roundtable interview kasama ang Japanese media sa Malacanang. Ayon kay Marcos, ito ang nais niyang pag-usapan kay Japanese Prime Minister Sanae Takaichi, higit sa military training at official security assistance na mayroon na anya na umiiral na agreement. Sinabi po ng Pangulo, mga katropa, na marami na exchanges ang Pilipinas at Japan na hindi naman nakatuon sa military equipment. Kabilang anya rito ang support at radar system. Nakatakdang apat na araw na state visit ni PBBM sa Japan mula Mayo 26 hanggang 29.
2: XFM News Nationwide.
4: Ni Vice President Sara Duterte ang mga miyembro ng Philippine National o Philippine Navy na manatiling tapat sa kanilang tungkulin at patuloy na protektahan ang nasasakupang teritoryo ng Pilipinas sa gitna ng mga karagatan. Sa kanyang mensahe para sa pagdiriwang ng 128th founding anniversary ng hukbong dagat, ipinabot ng pangalawang pangulo ang kanyang mataas na pagkilala sa paninindigan ng ahensya para sa soberanya, integridad at kaligtasan ng bansa. Nagpasalamat din ito sa walang kapantay na sakripisyo ng mga sundalo. Ayon sa Vice Presidente, hindi biro ang tungkulin na protektahan ang ating teritoryo at tiyakin ang kinabukasan ng susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Dagdag pa niya, dapat maging matatag ang bawat opisyal at tauhan sa kanilang sinumpang tungkulin at sasaligang batas sa anumang mga pagsubok na kanilang kakaharapin.
2: XFM News Nationwide.
3: Opisyal lang dineklara ng Bangsamoro Darul Ifta at National Commission on Muslim Filipinos Region 9B, Sulu. May 27 para po sa celebration ng Idil Adha o Feast of Sacrifice, mga katropa. Alinsunod sa RA 9849 at sa naging rekomendasyon ng NCMF, itinakda rin bilang isang national holiday ang nasabing araw sa buong bansa. Layunin po nito na bigyan daan ang pagdiriwang ng isa sa pinakamahalagang okasyon sa Islam community na sumisimbolo rin sa pananampalataya, sakripisyo at pagkakawang gawa. Kaugnay nito, hinikayat ng Bangsamoro Darul Ifta ang UMA na gunitain ang banal na araw sa pamagitan po ng taimtim na panalangin, pag-aayuno, pagbabahagi ng biyaya, at patuloy na pagpapanatili ng kapayapaan at pagkakaisa sa bawat komunidad.
2: XFM News Nationwide.
4: Pinahaharap ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ang iba pang Senate personnel sa kanilang tanggapan para questionin kaugnay sa Senate shooting incident noong nakaraang linggo. Kasama sa binigyan ng subpoena ay ang Office of the Senate Sergeant-at-Arms o OSAA Officer na si Manuel Parlade, ang CCTV operator at ang iba pang OSAA personnel. Matatandaan na una nang naglabas ng subpoena ang CIDG kina dating Senate Secretary Mark Leandro Mendoza, suspendido na si Acting Sergeant-at-Arms Mawa Plasca at iba pang tauhan ng OSAA. Tumanggi naman ang mga otoridad na magbigay pa ng karagdagang detalye kaugnay sa gagawing proceedings sa naturang insidente.
2: XFM News Nationwide.
3: Kinumpirma ng Philippine National Police na nakita sa isang CCTV footage si Senator Ronald Bato de la Rosa na mabilis na lumabas po ng Senado matapos na naganap na pamamaril noong nakaraang linggo gamit ang isang sasakyang nakarehistro kay Senator Robin Padilla. Ayon kay PNP Chief Jose Malencio Nartates Jr., sa isang briefing sa Malacanang, huling nakita si De La Rosa kasama po si Padilla na sumakay ng puting Toyota Fortuner palabas ng Senate Complex bandang alas 2:30 ng madaling araw noong Huwebes, Mayo 14. Ilang oras matapos ang napaulat na insidente ng pamamaril at ang panawagan ng senador na sa kanyang mga supporters na magdaos ng vigil para harangan ang kanyang pag-aresto. Agad naman kinumpirma ni Senator Padilla na sa kanya nga ang sasakyan. Bagamat tumawa lamang ito na hindi sumagot kung kasama niya si De La Rosa sa loob ng SUV. Si De La Rosa na nahaharap sa arrest warrant ng International Criminal Court ay una nang inilagay sa ilalim po ng protective custody ng Senado matapos bumalik para bumoto nga sa naganap na change ng liderato sa Senado.
2: XFM News Nationwide.
4: Maring pinabulaanan ni Senador Rafi Tulfo ang mga lumalabas na balita na nangre-recruit o nanunungkit ang minority bloc para mapatalsik ang kasalukuyang liderato ng Senado. Inamin ni Tulfo na nagpulong kamakailan ang minorya subalit nakatutok lamang ang kanilang caucus sa magiging direksyon ng paparating na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte at hindi sa pagkaplano ng isa pang leadership coup laban kay Senate President Alan Peter Cayetano. Taliwas ito sa naging pahayag ni Cayetano na may mga kaalyado umano siyang nakatatanggap ng mga tawag at pananakot mula sa minority bloc. Bagamat manipis ang hawak ng mayorya ng kasalukuyang liderato, nanindigan si Tulfo na mananatili siyang nasa minorya habang binigyan diin na mas mabuting magtrabaho muna ang lahat para sa bansa.
2: XFM News Nationwide.
3: Alas 12:09 sa XFM News Nationwide. Si Senator Jinggoy Estrada, mga katropa, dismayado naman sa isinampang kaso ng DOJ. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
4: Dismayado si Senador Jinggoy Estrada matapos irekomenda ng Department of Justice ang pagsasampa ng mga kasong may kaugnayan sa umano'y anomalya sa flood control projects. Ayon kay Estrada, nakakapagtaka at hindi makatarungan umano ang naturang hakbang dahil wala namang record na siya ay nagpasok ng insertion sa 2025 national budget. Base umano sa Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office. Dahil dito naghain siya ng motion sa DOJ upang muling buksan ang investigasyon at maisama ang dagdag na ebidensya para sa patas na pagresolba sa kaso. Sa kabila nito, sinabi ng senador na handa niyang harapin ang mga aligasyon at naniniwalang mananaig ang katotohanan. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
4: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak na nagpapatuloy ang flood control intervention sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa. Katropa natin sa balita, Deo De Guzman ng XFM Mega Manila.
0: Iniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagpapatuloy ang mga hakbang ng pamahalaan para mabawasan ang pagbaha sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Ginawa ni Pangulong Marcos ang pahayag matapos inspeksyonin ang G. Araneta Drainage Improvement sa Quezon City kanina. Ayon kay Pangulong Marcos, bahagi lamang ito ng mas malaking plano sa flood control, kabilang ang drainage works, pipe laying at pumping stations. Sinabi ni Pangulong Marcos na critical ang lugar dahil historically mabilis itong bahain kapag umuulan. Inaasahan anyang matatapos sa susunod na linggo ang pipe laying sa lugar. Tinitingnan naman ng pamahalaan kung kailan masisimulan ang permanent pumping station malapit sa San Juan River. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Samantala, mga katropa, ang LTFRB naman tatapusin ang service contracting program sa Mayo 22. Katropa natin sa Balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
5: Tatapusin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang Service Contracting Program para sa mga pampublikong sasakyan sa Mayo 22. Eksaktong alas 12 ng gabi, kasabay ng pagtatapos, mawawala na ang QR code at manual scanning, pati na rin ang dagdag na pamasahe discount para sa mga pasahero. Tatanggalin din ang mga tarpaulins, signage at iba pang materials ng programa. Bilang kapalit, ipatutupad ang 10 pisong kada litro ng fuel discount para sa lahat ng PUB nationwide. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
4: Ibinasuran ng Pasig City Prosecutor's Office ang mga reklamong frustrated murder at malicious mischief na inihain laban sa isang staff sergeant ng Quezon City Police District o QCPD na napaulat na nanulak ng isang motorista sa gitna ng kalsada noong May 12 sa Pasig City. Ayon sa pasya ng piskalya, nabigo ang panig ng nagre-reklamo na maglatag ng sapat na ebidensya na magpapatunay na may intensyong pumatay ang polis sa nagarap na insidente. Sa kabila nito, nagrekomenda pa rin ang Pasig City Prosecutor's Office ng pagsasampa ng kasong slight physical injuries laban sa naturang polis na may nakalaang piyansa na 3,000 pesos. Sa kasalukuyan, nananatili nasa kustodiya ng kamkaringal ang nasabing polis habang isinasagawa ang pag-review sa kanyang kaso.
2: XFM News Nationwide.
3: Pasintabi na sawi ang isang 73 anyos na lalaki matapos siyang makaladkad ng isang itim na pick-up habang nakapila sa 20 pesos per kilo rice program dyan sa Kadiwa Center sa Visayas Avenue sa Quezon City. Mga katropa, pasado alas 4 ng madaling araw kanina. Ayon sa mga saksi, mahimbing na nakaupo sa bangketa ang ilang benepisyaryo nang bigla na lamang humarurot ang sasakyan sa kanilang direksyon. Isinugod pa sa malapit na ospital ang biktima pero pumanaw din po ito habang ginagamot. Samantalang bagyang gasgas naman ang natamo na iba pang mga kasamahan niya na nakapila rin. Kasalukuyan ang nasa custody ng Quezon City Police District Traffic Sector ang driver ng sasakyan para sa investigasyon. Labis naman kinalungkot ng Department of Agriculture ang malubhang insidente. Tiniyak po nila na nagipag-ugnay na rin ang tanggapan sa pamilya ng nasawing senior citizen para magpabot ng tulong. Habang nanindigan din ang departamento na pananagutin sa batas yung driver na nagmamaneho sa sasakyan.
2: XFM News Nationwide.
4: Nagpatupad ang China ng import ban sa mga baboy, baboy ramo at mga produktong karne ng baboy mula sa Pilipinas. Ang hakbang ay direktang tugon sa kanilang General Administration of Customs dahil sa patuloy na banta at mga napaulat na kaso ng African Swine Fever o ASF. Sa ngayon, wala pang tugon ang Department of Agriculture sa nagsabing desisyon ng China.
2: XFM News Nationwide.
3: Nagbabala po mga katropa ang pag-asa sa publiko tungkol sa mapapinsala na kombinasyon ng southwest monsoon o habagat at ng isang super El Nino na inaasahang magpapasimula ng kakaibang takbo ng panahon mula June hanggang August ngayong taon. Ayon sa State Weather Bureau, may 92% na posibilidad na magdulot ito ng mas madalas at mas malalakas na pag-ulan sa bansa. Bagamat mas kakaunti ang bilang ng mga bagyong papasok sa Philippine Area of Responsibility, tuwing may El Nino, nagbabala po ang tanggapan na mas mapaminsala at mas matitindi ang hangin at ulan na dala ng mga ito. Bukod sa banta ng baha sa masusunod na buwan, asahan din ang matinding tagtuyot sa huling bahagi ng taon hanggang sa unang quarter ng 2027 na posibleng magdulot din ng malaking dagok sa sektor ng agrikultura.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Alas 12:17 katropa sa XFM News Nationwide. Sabayan niyo rin po kami napapahinggan sa XFM Antique 93.3, XFM Kabangkalan 106.1 at XFM Tugigaraw sa 95.7.
2: Balitang regional.
3: Unahin po natin ang balita sa Tugigaraw, si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Pangunahan ang pamamahagi ng mahigit sa 26 million na ayuda para sa mga libu-libong corn farmers. Katropa natin sa balita, Michelle Orio ng XFM Tugigaraw.
6: Sa mahigit 26 na milyong emergency cash assistance ang nakatakdang ipamahagi sa 2,630 corn farmers sa lungsod ng Tugigaraw bilang bahagi ng ayuda para sa mga magsasakang naapektuhan ng pagbaba ng presyo ng mais at iba pang suliranin sa sektor ng agrikultura. Batay sa impormasyon mula sa City Social Welfare and Development Office or CSWDO, bawat kwalipikadong beneficyaryo ay makakatanggap ng tig 10,000 pesos sa ilalim ng programang pangungunahan ng Department of Social Welfare and Development katuwang ang City Agriculture Office at CSWD. Isinasagawa na rin ang profiling at validation ng mga benepisyaryo upang matiyak na ang ayuda ay mapupunta lamang sa mga lehitimong miyembro ng mga organisasyon ng corn farmers sa lungsod, kabilang sa mga unang isa sa ilalim sa beripikasyon ang mga magsasaka mula sa Barangay Linaw East, Linaw Norte at Linaw West. Ayon sa mga kinauukulan, kabilang ang Tugigaraw sa 5 lugar sa lalawigan ng Cagayan na unang makikinabang sa naturang programa. Nakadakdang isagawa naman ang unang bugson ng pamamahagi sa Mayo 22 para sa 13 barangay, habang susundan ito ng second batch sa May 26 at 27. Inaasahan namang personal na dadalo sa distribusyon si DSWD Secretary Rex Gatchalian kasama si Cagayan Governor Edgar Aglipay upang pangunahan ang pamamahagi ng ayuda at tiyaking maging maayos at mabilis ang proseso ng pagbibigay ng tulong sa libo-libong benepisyaryong magsasaka. At yan ang ating ulat mula dito sa 95.7 XFM Tugigaraw. Ako si Katropang Michelle Orio para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. XFM News!
4: Pagpaimbestiga sa flood control project sa Davao City, kinuwestiyon ni Representative Pulong Duterte. Katropa natin sa balita, Juvet Espanyol ng XFM Davao City.
2: Live!
6: deklarasyon ni Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte ang hakbang ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio kaugnay na panawagan nitong imbestigahan ang umano'y maanomalyang flood control project sa Davao City. Ayon kay Duterte, nakapagtataka umano na sa Davao lamang nakatoon si Tinio, gayong marami rin namang kontrobersyal na flood control projects sa iba't ibang bahagi ng bansa. Iginit din ng kongresista na may record ang Department of Public Works and Highways sa DPWH Region 11 ng mahigit 49.84 billion pesos na infrastructure project sa Davao City mula 2020 hanggang 2022 na maayos at kompleto umanong na ipatupad. Kabilang dito ang mga kalsada, drainage systems, tulay at iba pang proyekto na patuloy pa rin napapakinabangan ng mga Daboenyo. Binanggit din ni Duterte na apat na taon ng zero budget mula sa national government ang Davao City, ngunit patuloy pa rin umano ang serbisyo sa mga Daboenyo. Binanatan din ni Duterte si Tinio at sinabing imbes na tutukan ang sektor ng edukasyon at ang kapakanan ng mga guro, mas inuuna umano nito ang pag-atake sa Duterte family gamit ang mga aligasyong wala pa umanong sapat na ebidensya. Nauna rito, naghain si Tinio ng kahilingan sa Office of the Ombudsman upang imbestigahan ang mahigit 80 flood control projects sa Davao at Matina River na nagkakahalaga ng 4.4 billion pesos mula 2019 hanggang 2022 upang masuri kung may irregularidad sa paggamit ng pondo at implementasyon ng mga proyekto. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvette Espanyol, XFM News.
3: Ito naman mga katropa, bahay ng isang sangguniang bayan member dyan sa Numansha, Aklan, pinagbabaril. Katropa natin sa balita, Mariani Tolentino ng XFM Calibo.
7: Ng balang bahay ni Numansha Sangguniang Bayan Member Jerome Vega sa Barangay Kamansi Norte, Numansha, Aklan, badala una 50 ng madaling araw kahapon Mayo 19. Ayon kay SB Jerome na wala siya sa kanilang bahay noong mangyari ang pamamaril. Kinaumagahan na umano nila na kumpirma na pinagbabaril ang kanilang bahay matapos makita ang tatlong tama ng bala na tumago sa kanilang main door. Agad naman nilang inireport sa Numansha PNP ang insidente kung saan nasa 5 basyo ng caliber 45 ang nakita sa paligid ng kanilang bahay. Mabuti na lamang umano at hindi tinamaan ang dalawang binatilyo na natutulog sa sofa ng kanilang sala. Bagamat blanco pa sila kung sino ang nasa likod ng pamamaril, naniniwala naman si SB Jerome na may kinalaman ito sa kanyang trabaho at pagiging dating media practitioner. Inamin rin ito na dati na siyang nakatanggap ng threat na kanya na rin na ipablatter. Sa ngayon ay hindi pa matukoy kung konektado ang nasabing pagbabanta sa nangyaring pamamaril. Ang insidente ay patuloy pang iniimbestigahan ng Numansha PNP. Mula dito sa XFM 96.5 Calibo para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, XFM News.
4: 55 anyos patay sa pananaga ng kainuman dahil sa alitang utang. 8 taong gulang na batang babae nalunodaman sa summer camp sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
8: Live report.
9: Patay ang 55 anyos na si Alberto Bartolini alias Luloy matapos itong tagain ng kanyang kainuman na si Domingo Oliveros, 46 anyos. Bunsod ng umano'y alitan tungkol sa utang ng pinsan ng suspeka sa Puruknara, Barangay Portebello, Tudela noong Lunes, Mayo 18. Batay sa investigasyon na nag-inuman ang biktima at suspek kasama ang iba pa nilang mga kaibigan na nauwi sa pagtatalo ang kanilang inuman matapos mapag-usapan ang matagal nang hindi nababayar ang utang ng biktima sa pinsan ng suspeka. Umalis umano ang suspeka, ngunit kalaunan ay bumalik ito na may dalang itak habang natutulog ng biktima dahil sa kalasingan na tinaga ng suspek sa liig ang biktima. Pagdating ng mga pulis, nadatnan ang biktima na naliligo sa sariling dugo at agad na diniklarang patay. Nasakuti rin ang suspek sa isinigawang hot pursuit operation at kasalukuyang nasa kusudiya ng pulisya habang hinahanda ang kasong isasampa laban sa kanya. Samantala, isang 8 anyos na batang babae naman ang nasawi matapos malunod sa swimming pool ng isang resort sa Barangay Inayagan, Naga, Cebu noong Mayo 18. Kinilala ang biktima na sa alias na Mary, residente ng Iwanon, Barili, Cebu. Ayon sa investigasyon, kasama ng bata ang kanyang taekwondo coaches at mga kasamahan sa isang summer camp sa naturang resort. Habang nagsasagawa ng swimming pool activity, lumangoy ang bata sa bahagi ng pool na may lalim na humigit kumulang 4 na talampakan kahit hindi pa ito marunong lumangoy. Ilang minuto ang lumipas, nakita na ang biktima ng kanyang kasamahan na palutang-lutang na sa tubig. Agad itong isinugod sa ospital at naisalba pa. Ngunit kahapon ay diniklara itong patay na. patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad sa insidente upang matukoy ang buong pangyayari at kung may dapat ba managot. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, sa mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropang Almi Mata, XFM News.
3: At mga katropa, pinakamahalagang halaga ng nasirang marijuana plants na itala ng PRO CAR. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM Santiago.
10: Nagtala ng makasaysayang tagumpay ang Police Regional Office Cordillera Administrative Region o PROCAR sa pinaigting nitong kampanya kontra illegal na droga matapos matuklasan at masira ang tinatayang 228 million pesos na halaga ng tanim na marihuana sa lalawigan ng Kalinga. Batay sa ulat, natuklasan sa Mount Chumanchil sa Barangay Lokong Tinglayan ang 10 taniman ng marihuana na may kabuang lawak na 9.5 hectares. Tinatayang mayroong 1,140,000 na nakatanim na marihuana sa lugar na itinuturing na isa sa mga pangunahing sentro ng pagtatanim ng marihuana sa Kalinga. Ayon sa PROCAR, umabot sa 228 million pesos ang kabuang standard drug price ng mga natagpuang halaman na siyang pinakamalaking halaga ng marihuana na nasira sa loob lamang ng 2 araw na operasyon sa rehiyon. Matapos ang dokumentasyon, agad na binunot at sinunog sa mismong lugar ang mga natagpuang marihuana plants. Patuloy naman ang masusing investigasyon upang matukoy ang mga nasa likod ng ilegal na pagtatanim. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Rowena Munchang, XFM News.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
3: Katropang Brian, sa lagay ng panahon, ulat panahon, asahan ang malinsangang panahon pa rin dulot ng easterly sa Visayas at Mimaropa, Bicol Region dahil may chance pa rin ng buhos ng ulan.
4: Katropang Buddy, dito naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, bagamat mainit sa tanghali, magbaong po tayo mga katropa ng payong dahil sa mga biglaang localized thunderstorms na pwedeng magdulot ng flash floods o kaya'y traffic sa mga mababang lugar.
3: Baon din po ng panyo, ha? Grabe ang tindi ng singaw ng init, katropa, dahil abot sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Ildefonso, Bulacan. Habang abot naman sa 39 to 41 tayo dito sa Metro Manila. Uminom po na maraming tubig para hindi ma-heat stroke at stay hydrated, mga katropa.
4: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.27 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.18 na ang gabi.
2: Balitang International.
3: Ang Balitang International, hatid sa atin ng Sunstone Gold. Likas, subok at epektibo. Isang kilalang security guard ang isa sa tatlong nasawi. Matapos po itong humarang upang maiwasan ang mas marami pang biktima sa naganap na pag-atake ng 2 armadong minor de edad dyan sa Islamic Center of San Diego. Ayon sa ulat ng otoridad, kinilala ang security guard na si Amin Abdullah. Tanyag sa komunidad dahil sa kanya pong palaging nakangiting mukha at magiliw na pagbati ng traditional na Muslim greeting sa mga dumarating sa moske. Sa ngayon, mga katropa, hindi pa opisyal na sinasa publiko ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng tatlong biktima.
2: Showbiz News.
11: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Sunstone Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Sunstone Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Sinulit ni Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo ang kanyang bakasyon sa Hong Kong Disneyland kasama ang kanyang manliligaw na si Jake Cuenca bago tuluyang sumabak sa med school. Sa kanyang Instagram post, ipinakita ni Rabia ang kanyang sweet photo kasama si Jake kung saan may pahalik pa sa pisngi ang kanyang lalaki. Nabatid na nakapasa si Rabia sa entrance exam ng University of Santo Tomas, kaya naman puspusan na ang kanyang paghahanda. ang expenses ng medical schooling ni Rabia ay sagot umano mismo ng aktor matapos sabihin ng beauty queen na titigil muna ito sa showbiz para ibuhos ang kanyang buong atensyon sa pagiging isang ganap na doktora. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang sports.
3: Ang balitang sports naman, Katropa, hatid po ng Premium D3. Pinatumbaan ng New York Knicks ang Cleveland Cavaliers sa isang overtime sa Game 1 ng NBA Conference Finals sa score na 115-104. Pinamunan ni Jalen Brunson ng Knicks score na ginawa niya 38 points sa kanya, 5 rebounds at 6 assists para bitbitin ang kanyang koponan sa Game 2. Sayang naman na nagawang 29 points ni Donovan Mitchell para sa Cavaliers. Muli namang maghanap ang dalawang koponan sa darating po na Friday.
2: XFM News Nationwide.
3: Alas 12:30 na, Katropa, at live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na XFM News Nationwide. Ngayon pong Wednesday, May 20, 2026.
4: Maaari nyo pong balikan, mga katropa, ang ating pagbabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at hanapin po ang ating pong live stream ng XFM 99.5 Mega Manila.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
4: Ako si Brian De Paz.
3: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
4: Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
12: Po ma'am, ano po yung name natin?
13: Christina Salen, 51 years old.
12: Taga saan po kayo ma'am?
13: Asuncion, Davao del Norte.
12: Ano nga po yung product ng Yes to Health yung nasubukan at ginagamit nyo po ngayon ma'am?
13: Santon Gold Capsule.
12: Wow, bakit nyo po naisipan na subukan po yung Santon Gold?
13: Gumamit na po ako ng herbal, madami na akong na-try ngayon. Mm-hmm. Ginamit ko ay Santon Capsule, yung bago, yung gold.
12: Kamusta po? Ano man sabi nyo after masubukan po yung capsule natin?
13: Maganda ang Santon Gold. Yung problema na po sa tiyan, nawala. Mm-hmm. At pati pagtulog po naging maganda.
12: Wow! Ano po yung masasabi nyo ngayon ma'am sa mga hindi pa po nakatry ng ating Santon Gold Capsule?
13: Sa mga may karamdaman dyan, magaling ang Santon Gold Capsule, kaya gumamit na kayo.
12: Ano nga po ulit yung name natin ma'am?
13: Christina Salen, Asuncion, Davao del Norte.
12: Oh, maraming salamat po ma'am and I got this book.
14: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
15: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
16: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
14: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ang pagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health, ang programa naghahatid ng mga kalaman, mga impormasyon, mga sikreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Welcome po sa lahat ng mga katropa natin, ha, na masugid at tagsubaybay ng ating pong programa. Ako po si Doc Michelle Hinas. Kasama rin po natin ngayon ang isa sa ating pong mga expert on air at bantay kalusugan, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na tanghali po.
1: Malusog na tanghali, partner, Doc Misael, at sa lahat na ating mga katropa, mga taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao, dito po sa ating regular program, The Secret of Health, na magbibigay po sa atin ng mga ideya, ng mga kaalaman kung paano po natin pananatilihing malusog ang ating katawan at makaiwas po tayo sa mga pagkakasakit.
0: Mm-hmm. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan. Para po sa inyong mga katanungan, mag-text lang po sa ating hotline 0969-6096545. Kung hindi po ganyan kamasela na inyong mga katanungan, ay pakilagyan po ng pangalan at lugar kung saan man kayo ngayon na nakikinig, ha? At para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. At sa mga nais pong masubukan ang ayon po mga produkto, ay pwede kayong makabili, ha, sa ating po mga leading drug stores, gaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa lahat po ng branches ng Old DRX at Old Green Pharmacy sa mga Vista Mall po, ano. Ganun rin sa mga local pharmacy sa inyo pong lugar, ay pagtanong-tanong nyo lamang ang ating pong mga produkto. At hanapin po lagi ang Tatak Yes to Health, ha, upang makasigurado sa inyo pong bibilihin ng mga produkto. Makaiwas tayo sa mga peke at mga counterfeit na mga product. Pwede rin kayong order sa atin pong online shopping store sa Shopee, ha. I-search lang po ang Yes to Health 2011.
1: At syempre, pwede rin makabili ng ating mga product sa lahat po ng Yes to Health Clinics. Meron tayong mga special price sa ating mga visitors sa klinika, no? Lalo na kung ikaw po ay senior citizen. Kaya paki-identify lang ho kung kayo senior citizen, mm-hmm, para makakuha po kayo ng ating special discount. At kung ikaw naman po ay, syempre, may sakit or may nais itanong, may tinitiis na problema sa kalusugan, mm-hmm, pabalik-balik sa gastos, eh pwede nyo subukan ang mga services ng ating wellness clinic. O sa Yes to Health po, may mga program tayo na pwedeng makatulong sa inyo, ano, na angkop po sa individual needs. Meron tayong mga cleansing and detoxification, yeah, di po narinig nyo na yun. Mm-hmm. Meron tayong nutritional therapy, herbal therapy, in other clinics meron tayong acupuncture, mm-hmm, meron tayong bugok buyang Korean therapy, biozapper at terahertz. Yung isa naman na by schedule, mm-hmm, yung ating NatuTrad, kasama dyan yung hilot hugpungan, na isang makabagong technique po yan sa pagsasaayos ng problema sa ating kalamnan, litid at kasukasuan.
0: Mm-hmm. Kaya sa mga nagnanais po, ha, na masubukan ang mga services ng Yes to Health Wellness Clinic, bisitahan lang po ang ating pong mga branches sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng maaaring tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Maaaring tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwede tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwede tawagan sa 0964-157-6120.
3: Santo Blasco!
4: Ako si Ken. Sa araw at gabi na duty sa harap ng computer ay nakakaramdam ako ng panghihina at pangangalay sa aking katawan. Pero hindi ko hinahayaan na lumala at makunta ito sa sakit. Kaya palagi akong umiinom ng Santon Plus Gold para manatiling malakas ang aking resistensya. Ako si Ken, alagang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang number one supplement na pwede niyo pong mabili sa mga butika at mga parmasya dyan sa inyong pong lugar. Ha? Hanapin po parate ang Tatak Years to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin. Kayo nakakaranas ng iba't ibang uri ng mga inflammatory diseases sa inyong pangangatawan, nakakaranas na ng panghihina ng resistensya ng pangangatawan po ninyo, eh naman nakagad yan ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sabayan po palagi ng pag-inom ng Santon Vitamin C at Premium D3. Pag-usapan po natin dito sa atin pong programa, etong benepisyo, Doc, ano, ng Santon Plus Gold para sa mga kababayan natin na nakakaranas ng abdominal problems. Mm-hmm. O, kayo ba ay nakakaranas ng pananakit ng mga inyo pong tiyan? Nakakaranas kayo ng mga discomfort sa inyo pong abdominal area? Ayan. Ano ba, Doc, ang kahalagahan at advantages ng malusog, ano, o functional yung atin pong gastrointestinal tract?
1: Ayan. So, napaka-importante kasi una, itong ating gastrointestinal system, tinatawag din yan na digestive system, mm-hmm, yan yung pinaka-responsible sa pag-breakdown ng pagkain, eh. Pati yung absorption ng nutrients, pati, mm-hmm, pagtatapon ng dumi na bahagi din ng ating daily diet, ano. At ito ay napakalaki ng papel kasi kung wala yang healthy digestive system, hindi natin pakikinabangan kayo yung mga sustansyang pwede natin makuha. So yung sustansya, malaki yung papel para maging healthy tayo at dyan tayo humuhugot ng lakas, di ba, sa mga pagkain na yan. So ang digestive system, napakaganda ng trabaho niya.
0: Mm-hmm.
1: Kasi just imagine, mula sa bibig natin, nag-uumpisa yung panunaw, di ba, yung bibig. Nagsisimula yung panunaw dahil yung ating pong pagnguya ay namimix yung pagkain doon sa ating laway. At yung laway ay may enzyme na kaagad yun.
0: Mm-hmm.
1: O tinatawag na amylase at amylase enzyme na ang trabaho niya partially i-breakdown yung carbohydrates.
0: Mm-hmm.
1: O kaya mahalaga, kaya pala sinasabi ng mga guru natin na ano, chew your food 100 times.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, i-masticate ng husto kasi nga pag napahalo sa laway yung carbohydrates, mm-hmm, eh nagkakaroon ng partial breakdown.
0: Mm.
1: O, sa bibig pa lang yan, mga katropa, ha? Sunod, dumadalo yan, pag nilunok mo na, papasok yan doon sa esophagus. Mm. Ano? Isang tubo po na nagdadala ng pagkain mula po doon sa ating bibig, papasok na doon sa ating pong stomach. Okay? Tawag ng stomach sa atin, isikmura. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Okay. So, yung stomach naman, isa itong muscular organ na doon sa loob nun, minimix yung pagkain,
0: mm-hmm,
1: na kinakain natin sa ating mga digestive juices.
0: Mm-hmm.
1: Kasi meron pinoproduce yung stomach lining natin na mga juice.
0: Mga panunaw.
1: Na panunaw, oh, na ang tawag doon, hydrochloric acid.
0: Mm-hmm.
1: Oh, na yun ay matapang, na sapat para tunawin yung mga protina dun sa atin pong mga kinakain. So, pagdating naman dun sa sunod na bahagi ng tiyan natin, para lang mayroon kayong picture, ano? Andun yung small intestine. Ngayon, yung trabaho ng stomach, di ba, i-churn at i-mix yung food sa digestive juice at magkaroon ng partial digestion. So, yung mga katas nun, imagine niyo yung katas nun, papasok doon sa, including din yung mga sapal, syempre, papasok sa small intestine, na yung nutrients doon sa digested food natin, i-absorb naman. May mga lining yung ano yung ating small intestine, yung maliit na bituka, no? Ito ay, they call this lining villi, yung parang mga buhok, ano, o balahibo, na siyang may ability to absorb nutrients mula doon sa ating mga kinakain. Then after that process, ipapasa na yung

0: yung fats, i-digest yung fats para mapakinabangan natin into energy.
1: Mm-hmm.
0: Yan. At yung gallbladder, ang trabaho niya, take note, ay tambakan, parang reservoir o tangke ng ginagawa ng atay na mga bile.
1: Yan. Oh.
0: Yan. At yung isang accessory for digestion naman na organ, yung pancreas, ang ginagawa naman niya, isang enzyme na tumutulong naman sa panunaw at sa pag-regulate ng blood sugar natin. Mm-hmm. So yun yung ano, picture ng mga organs, how our gastrointestinal system really works. Kumbaga, napaka maliwanag yung trabaho ng individual organs na involved sa digestion.
1: Within this system, Doc, sa mga nakapaloob dito sa sistema na ito, ano-ano yung madalas na mga problema na tumatama dun sa mga parte na iyon?
0: Marami. Pero bigyan lang natin ng ilang example. Mm-hmm. For example, kadalasan yung dyspepsia.
1: Mm-hmm.
0: Or in other words, indigestion, hindi ka natutunawan.
1: Impatso, kumbaga.
0: Oo, sa iba, impatso. Ano. Kasi ito yung ano, yung pakiramdam ng tiyan mo, laging may discomfort, laging may stomach upset ka. At ito ay dahilan sa napakaraming bagay. Pwedeng ikaw ay kumakain na mabilis. Eh, di ba? Marami tayong nakikita, nagmamadali kumakain.
1: Halos hindi na ang inunguya.
0: Lunok na lunok. Ngayon, yung partial digestion na sinasabi natin kanina, hindi nangyayari. Kumakain ka ng certain food na ano, na sobrang dami ng varieties o kaya naman is sobrang bigat sa panunaw natin na nagkakaproblema yung ating panunaw. May mga pwedeng maramdaman na symptom during dyspepsia, no? Katulad po ng bloating, para kang laging kabag. Yung iba, sobrang pangangasim ng tiyan nila, feeling puno lagi yung tiyan kahit na ikaw naman hindi pa kumakain. May mga ganun eh. Yun ang nararamdaman. At yung iba, pag minsan parang may lumalabas na likido sa bibig na maasim. So that's a sign of indigestion, mga kaibigan, ano? At yung isa naman, yung tinatawag na heartburn, ito yung pakiramdam na parang mainit yung iyong dibdib. Dahilan yan sa acid reflux.
1: Mm-hmm.
0: O, ibig sabihin ng acid reflux, yung acid na nandun sa sikmura natin na panunaw ng ating pong mga kinain, nagba-backflow, umaangat dun sa esophagus. So, nagkakos yan ng parang heartburn na pakiramdam. Ang tawag doon is GERD. Ano?
1: Mm-hmm.
0: Na yung GERD, ito ay isang problema na pwedeng dala ng hindi pagkatunaw ng maayos ng pagkain at hyperacidity.
1: Mm-hmm.
0: Yun yung naglilid doon. Kaya, pag nagbabackflow yung acid sa sikmura mo, pataas doon sa iyong esophagus, malaking problema yan. Pwedeng magkaroon ka ng heartburn. Oh, yun po yun, mga kaibigan.
1: Yan. Sa mga kababayan natin na meron ganito mga problema, Doc, isa pa dyan, yung constipation din pala, Doc.
0: Oh,
1: napakatindingan din yung problema sa ating gastrointestinal tract, ha?
0: Maraming may ganyan.
1: Oo, daming nahihirapan niyan, ha? At nagpapasama ng kanilang pakiramdam. Binansagan nga itong constipation na ano, mother of all diseases daw, for some reason.
0: Talagang posible na ano, kasi alam nyo, yung pagdumi, mahalaga yan para manatili yung health ng ating katawan. Kasi yung dumi na yan, dumi na talaga yun, toxin yun. Ang constipation po, dumarating yan sa atin, pag halimbawa, ikaw dumudumi, tapos masyadong matigas, masakit, idumi. Yan, parte yan ng palatandaan, ikaw may constipation. Or hindi siya madalas na nangyayari sa tamang frequency. For example, according to study, kapag ikaw daw ay ang bowel movement mo is less than 3 times a week, masasabi ng chronic constipation yun. Mm-hmm. Ano? Kung ang yung dumi matigas, tapos maliliit, parang dumi ng kambing o kaya maliit lang, parang sinilaki ng hinliliit. hindi naman ganun kalaki talaga yung bituka natin.
1: Tama daw. Oh.
0: So, constipation po yun. Okay? Kung ikaw ikinakailangan mong ubusin ang iyong puwersa para lang makadumi.
1: Yung sabi na kumakambyo daw.
0: Oo.
1: Primera, segunda para lang makadumi.
0: Constipation po yun. Kasi kung hindi ka constipated, pag upo mo dyan, walang kahirap-hirap yan.
1: Tama,
0: kaya nga ang pangalan ng, di ba, CR ay comfort room.
1: Mm-hmm.
0: Pero mukhang discomfort.
1: Oo nga.
0: Paglabas, mukhang nakipag-giyera ka. No?
1: Mm-hmm.
0: Yun. Tapos, yun, pag maduming ilabas. Mm-hmm. So, ang tawag doon is constipation. Actually, ang isang tao, normal bowel movement, depende rin sa tao. Pero ako, kung ako tatanungin mo, at least mga 2 to 3 times a day na hindi siya hindi siya matubig.
1: Oh.
0: O hindi abnormal yung kanyang kondisyon. So, bakit? Kasi nga, hindi lang naman tayo isang beses kumakain sa isang araw. Kumakain tayo ng more than

0: 3 times. Kalimitan. Although, dapat nga 3 times lang kasi every 4 hours dapat may pahinga yung tiyan natin.
1: Tama daw.
0: Kaya lang, alam mo naman, yung modern na mga tao ngayon, every now and then kumakain. So, at least ma-maintain nyo at least 2 times a day. 2-3 times a day. Malaking bagay na huyan sa ating kalusugan.
1: Oo, ha? Hindi po biro, ha? Ang problema na constipation at yung iba pa na mga problema na maaari pong maranasan sa ating gastrointestinal system. Kaya mamaya, Dok, ibabalikan natin ang iba pang mga dapat nating maalaman patungkol sa ating pong gastrointestinal tract. At lalo tigit, yung mga pamamaraan kung paano po solusyonan, ha? Itong mga problema to upang maagapan at hindi na lumala ang tama nito ano sa atin pong mga panunaw, ha. So manais pong mag-text, ha, wag pong kalimutan or wag kayong mag-atubilin na magpadala ng mga katanungan. Text lang yan sa atin pong numero 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamaselan, ha, inyo po mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Totoo lang po dahil magbabalik ang programang The Secret of Health.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi nalang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Supple Plus Gold.
4: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Salamat na lang ako at may Santong Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye, ulcer talaga sa Santong Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: The secret of health.
1: Balik po tayo mga katropa sa atin pong programa, The Secret of Health. At Doc, itong problema no, sa ating gastrointestinal tract, ano-ano po ang dapat nating gawin kapag meron na tayong ganung mga problema?
0: Ayan, so yung mga idea na to is hindi lang ito para sa parang pinakang solusyon, kundi ito ay prevention din.
1: Yan.
0: Pinakang unang consideration natin sa ating dietary habits, yung anong pagkain natin. So, ang pinaka the best, i-embrace natin o gawin natin practice yung pagkain na balance. Pag tinawag na balanced diet, siyempre meron niyang in a day, ha, hindi naman kinakailang every meal. In a day, at least meron kayong prutas, meron kayong gulay, meron kayong whole grains. Ibig sabihin ng whole grains, for example, sa kanin, di ba mayroong puti, mayroong unpolished. Ang whole grains doon, yung unpolished rice. Ayan, yung mga red rice, ganyan. Meron kayong protina, mga lean proteins, and meron kayong healthy fats. Yan, yun yung tinatawag na balanced diet. Tapos, you need to consider fiber. Kasi alam naman natin na yung fiber, tumutulong talaga sa digestion una, pinopromote yung regularity of bowel, at sinusuportahan niya yung healthy gut microbiome, yung mga good bacteria. Kasi alam mo yung mga fiber pala, malaking tulong sa mga ano yan, mga good bacteria ng ating tiyan. Parang diyan sila humuhugot ng pagkain, eh. Di ba? Tapos ang tubig mahalaga talaga. So yung hydration is not negotiable. Kasi yung iba talaga kung i-monitor mo lang kahit nga tayo mismo. Pag hindi tayo aware do sa time na kailangan natin uminom ng tubig, limot natin yan, eh. Namamalayan mo, tanghali na, hindi ka pa nakainom ng additional na isang baso ng tubig, no? So you need to do something about that.
1: Minsan lang, Dok, nagkakaroon ng problema on how they intake water. What I mean is, especially sa mga kababayan na yung iba, nakasanayan nila, Dok. Sinasabi nila, Dok, hindi ako nabubusog pagka hindi ako nakakainom ng tubig pagkatapos kong kumain.
0: Ay,
1: yun yung ng iba, explanation na iba. Yung iba naman, during meal, doon sila umiinom ng tubig.
0: Hindi
1: malalamig nga, pa naman na tubig ang iniinom.
0: Hindi nga healthy yung ganun. Kasi yung sasabihin mong ipangsasara mo sa yung kain yung
1: tubig.
0: Nakasanayan mo lang yun. Diba? Ay, hindi po yun ang recommend. Actually, kapag ikaw ay kumakain, tapos tubig ka ng tubig, may pag-aaral din na nagsasabi na nade-dilute yung ano yung gastrointestinal yung ating gastric juices.
1: Oo.
0: O kaya pinaka the best uminom talaga ng tubig. Kung mga 1 hour after meal, wag mo lang kakalimutan. Ngayon, may mga nagsasabi kumain daw ng maliliit na meal para hindi daw ma-overeat. Pero sa atin kasi, we always prefer yung regularity ng meal. For example, nag-breakfast ka. Kumain ka ng breakfast na sapat. Tapos, mas healthy sa tiyan mo na hindi ka kakain ng madalas. Then, kumain ka ng tanghali, kumain ka ng regular meal talaga. Loaded na meal. Then, walang snack, ang pinaka-snack mo lang, sometimes prutas or juice, na healthy juice. Then pag dinner, kumain ka ng sapat doon sa dinner. Diba? Sabi nga nila, kinakailangan daw na ganun ang gagawin natin para hindi tayo magka-problema sa ating panunaw. Saka yung pagmuya ng pagkain na bagit na natin kanina, sabihin na may kakulangan tayo sa mga probiotics. So that's the time to take foods that is probiotics. Yan, yung pwede nating inumin yung supplementation for probiotics. Pero sa totoo lang, kung tama yung preference mo sa food, hindi mo kailangan ng mga probiotics
1: Tama daw ko.
0: Na additional. Kasi yung mga pagkain lang ng mga fermented, for example, meron ng probiotics yan. O sa lifestyle naman, commonly kasi ang nag-i-influence sa digestion natin yung stress. Papapansin mo yung iba, dalawang mangyayari sa'yo pag stress ka. Either ikaw itataba, unusual, or papayat. Mga ngayayat. Eh, ang problema ngayon, ang karamihan ng epekto pag na-stress ka, tumataba ka.
1: Oo nga. Palaki, no?
0: Palaki, hindi papayat na, no? Yun, kailangan i-manage mo yung stress mo and avoid stress eating. Kasi maraming ganun Pag na-stress, lalong ginaganahan
1: Yun siguro, Dok, yung na-stress na tumataba.
0: Oo.
1: Kasi nag-stress eating. Yung iba na stress na pumapayat,
0: hindi
1: kumakain.
0: Nagpa-fasting, nag-hunger strike, ang bihira yun. Hira makakita ng ganun. Yan, regular exercise, take note of that. Saka yung pagtulog. Yan. Ang tamang pahinga pala ay associated din sa gana at sa tamang panunaw. Kung mapansin mo, pag pumupunta tayo sa tabi ng dagat, parang kakaiba yung ano natin, pakiramdam, kinaganahan tayong kumain. Di ba, mas healthy yung day. Kaya papansin mo, pag nagdadagat ka, mayat maya gutom ka
1: Tama daw ko.
0: Bakit? Kasi nga iba yung takbo ng panunaw mo, mas enhanced. Mm-hmm. No? Ayan, saka iwasan ng bisyo, gaya ng alak at sigarilyo, alam na ba natin, it damages our liver, it damages our digestive process. Hindi po healthy ang pag-inom ng alak. Ano? And always consult your doctor kapag may mga issues regarding halimbawa pain. Consistent yung pain, lagi ka nalang may pain, lagi ka nalang kinakabagan, di ka matunawan, nangangasim ang tiyan, tapos laging mayroong sobrang pananakit. Pag may laman ang tiyan o walang laman ang tiyan. O kaya yung iba, parang dumudura na ng may kasamang kunting dugo. You need to consult a doctor. Kasi ibig sabihin, hindi na biro yung problema. O sa pagdumi naman, halimbawa may kasama ng dugo. Or hirap na hirap ka lagi. So you need to consult a doctor para magpa-check up po kayo.
1: Ayan. So mga kababayan natin, Doc, paano po makakatulong yung pag-inom ng Santong Plus Gold if ever meron na silang mga problema sa kanilang gastrointestinal tract like constipation, indigestion, or even yung ano fatty liver disease na yan na kasama na rin dun sa ano gastrointestinal tract system natin. Paano makakatulong, Doc, yung pag-inom ng Santong Plus Gold?
0: Ang Santong Plus Gold kasi, kung papansinin natin, meron siyang limang sangkap. At lahat ng sangkap na Santong Plus Gold, lahat yan may fiber. Both soluble and insoluble fiber. Dalawa kasi yung fiber na makikita natin. Soluble, meaning ito yung mga fiber na hindi siya rough. Pero siya ay may ability to help lower your cholesterol. Di ba? Parang sa masanas, pag nag-juice ka ng masanas, may fiber yun.
1: Tama doon ko.
0: Ang tawag sa fiber nun, pectin. Okay, di ba? So, yun yung mga soluble fiber. At ang Santon Plus Gold, kahit yan ay powder, makikita mo yung laman niya. Yung mga sangkap niyan, may mga soluble fiber. Okay? That can help balance yung gastrointestinal health, yung at may mga prebiotic content din yan. At yan ay nakakatulong sa lakas ng ating pong kalamnan, ng ating pong colon. Kasi alam mo, para magawa ng bituka yung kanyang trabaho, it needs to have energy. Yung movement niya para mas regular yung pagdumi natin. So, meron yan dun sa ating Santon Plus Gold. Ano? At another thing is, yung atay, isa sa pinaka-favored na organ ng katawan pag kumiinom ka ng Santon Plus Gold, yung liver. Kasi ang ating Santon Plus Gold, mayaman kasi siyan sa mga antioxidant, mayaman sa mga phytochemicals na tumutulong maboost yung metabolic function natin. At merong sangkap din ito na nakakatulong sa pagsasaayos ng fat metabolism. Kaya ang kagandahan, pag nagsasantong plus gold ka, ang laking tulong nito sa pagbuboost ng trabaho ng ating gastrointestinal. At the same time, nagsusupply siya ng sustansya na hindi na masyadong dumadaan sa proseso ng regular meal. Diba? Pag uminom ka ng santong plus gold, dire-diretso itong pakikinabangan, i-absorb ng ating small intestine at mas efficient yung makukuha mong nutrients kung ang iyong diet pattern at quality ng pagkain mo, hindi talaga healthy.
1: Tama.
0: Maraming ganun eh. Sa Pilipinas, wag na tayong magmaang-maangan pa. Tingnan mo yung typical Filipino diet. Sa breakfast, ano ba ang madalas sa breakfast nyo? Di ba? Kulang na kulang sa sustansya. Pagdating sa busog, eh, mabubusog ka kasi talaga. puro carbs, calorie. Eh.
1: Pero yun, kanin, carbs. Uh-oh. Inulaman ng ano, pansit o kaya noodles, uh-oh, carbs pa din.
0: Uh-oh.
1: O kaya itlog, uh-oh, at isda. Walang fiber.
0: Kaya yun ang problema. Kaya kinakailangan talaga natin may extra, you know, source of nutrients. At yan ang ibibigay ng Santon Plus Gold. Yun po yung magagawa. Kasi marami tayong mga katropa, kababayan na nagtatake ng Santon Plus Gold. They have the same comment. Gumanda yung panunaw nila. Diba? So, try nyo din po. Kasi kung may issue kayo sa gastrointestinal, una-una sa lahat, itama nyo yung dietary habit nyo. Pangalawa, gumamit kayo ng Santon Plus Gold. Kasi yun ay magbibigay sa inyo ng suportang pang-nutrisyon.
1: Actually, sa atin, Doc, hindi naman sana talaga dapat tayo magkukulang sa mga fiber. Lalo-lalo na kung mahilig kayong magkakain ng mga dahon-dahon.
0: Yes.
1: Eh yan, exactly. Yan pa lang, napakarami ng fiber niyan. At yung mga dahon-dahon na yan, napakaraming local na ano tayo, Doc, edible na mga veggies, mga leafy vegetables.
0: Kaya nga yung kalabaw, kabayo, kambing. Ewan ko lang, may kumain nakikinig dito, nagkakaproblema ba yung mga hayop na yan sa constipation? Mukhang wala naman, no?
1: Oo.
0: Since built-in na kasi sa mga gulay na kinakain yung fiber.
1: Tama daw. Ayan, sa mga kababayan natin ha, na nagkukulang sa intake ng dietary fibers, eh, sabayin nyo po, isama nyo sa diet nyo, sa lifestyle nyo, yung pag-inom ng atin pong Santon Plus Gold, para kahit pa paano, eh, meron kayong sources ng fibers.
0: At may isa pa, yung ating Santon Plus Coffee Mix.
1: Yan, oo.
0: Kasi meron siyang sangkap na bukod sa moringa, bukod sa mangosteen, meron siyang soy powder. So yung extract ng soya, eh, actually, ang soya, ang isa sa kinikilalang magandang prebiotic.
1: Tama doon.
0: Di ba, sa pagkain ng Japanese, Chinese, and Korean, hindi mawawala ang soya sa kanilang mga cuisine. O, di ba, because napakalakas ng kanyang nutrients at ito ay mataas din sa dietary fiber. Kaya, ang mapapasin mo, pag Santon Plus Coffee Mix ka, eh, maganda yung panunaw mo, pakiramdam ng tiyan mo. Okay, try nyo din yon kung hindi nyo pa natatry yung Santon Plus Coffee Mix. Ano? Ito yung coffee na bago dumating yung Premium D3 at saka yung Santon Gold Coffee Mix. Yung pinakauna natin. Ano?
1: Ayan. Okay. Sa mga kabayan din, kung meron kayong mga katanungan, huwag pong mahiya na magtanong. Ipadali nyo lang yan sa atin po ang tax line. Ating po numero 0969-609-65445. At sa atin pong pagkabalik, ay sasagutin naman natin ang inyong pong mga katanungan patungkol sa atin pong mga produkto, especially yung Santon Gold Herbal Capsule natin, at patungkol din sa iba pa ang mga concerns ninyo patungkol sa inyong pong kalusugan. Magkabalik po ang programang
6: The Secret of Health.
7: Santon Gold Live Testimony.
8: Ako po si Wendy Roque na taga San Manuel. Dito po lang ako nakatir sa may tipo ko San Manuel po, Bubrok Dayanihan. Ako po ay user po ng Santon Plus Coffee po ninyo. Matagal na po ako nagkikake niyan. Napakaganda po ng dating. At saka po ang ganda-ganda po ng aming tulog. Dati po noon hindi po ako halos makatulog. Dalawa po kami ng kapatid po na ate po. Sinubukan po namin yan, yung Santon Plus Coffee. Napakaganda po ng dating. At ang sarap-sarap po namin kumain. At lalong-lalo na po yung, subukan nyo po yung Santon Plus nila na Santon Plus Gold po. Matagal po akong user niyan. Dati po akong beautician. Minsan po, nagugupit ako. Halos nanginginig ang kamay ko. Para nahihilo ako. Nung buwat pong gumamit ako ng Santon Plus capsule po ninyo, napagaling po ako niyan. Pati po ang aking UTI, medyo po gumanda po ang ihi ko. At lalong-lalo na po, ang iniinda ko po nun ay ang mahina kong mga tuhod. Halos po minsan, hindi po ako nakakatayo na. Dahil po, nanginginig nga ako. Yan po ang tinake ko. 3 times a day ko po siyang sinubok. Hanggang ngayon po, user po ako niyan. Kaya po, inanyayahan ko po kayo. Nasubukan niyo po ang kanilang produkto. Napakagaling po. Hindi po kayo magsisisi. Maraming salamat.
7: Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
9: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nang nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hawson, isang call center agent.
10: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Xanthan Gold, Coffee Mix.
12: Sir, ano pong pala natin?
13: Wilson Puroni Sasuke.
12: Sir, ano pong ma-comment sa kape namin?
13: Nice beer. Okay, sir, okay. Matagal ko na rin ito, pero ngayon ko lang natikman.
12: So, first time automatic man?
13: Yes,
12: so,
13: ano ba yung privilege nito na kuwan sa katawan natin?
12: Ito siya, meron siyang mga sangkap ng mangosteen. Meron siyang collagen na nagkapikin na hindi ka pa maging guwapo. Kasi siya, healthy coffee deals nga sa sangkap nito na collagen nito.
13: Okay.
12: Masarap?
13: Masarap. Hindi biro, masarap siya.
11: Xanthan Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Xanthan Plus Coffee Mix.
14: Good morning po. After nyo pong matikman yung Xanthan Plus Coffee Mix, ano yung reaction
15: nyo
14: po?
15: Maganda yung class ng malayo sa mga sa ibang kape, saka vitamins talaga. Okay.
14: Pasok po sa panlasa nyo.
15: Pasok.
14: Okay, sir. Pangalan
15: niyo po? Jake Pass yan.
11: Xanthan Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika. May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel.
16: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Xanthan Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
17: Xanthan Plus Herbal Soap.
18: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Xanthan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at tumuti pa yung balat ko.
17: Xanthan Plus Herbal Soap. Gamit na! Xanthan Plus Herbal Soap.
11: Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthan Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
19: Claire Skin Beauty Soap.

0: sakit at lunas. Balik po tayo mga katropa sa ating pong programang The Secret of Health. Sa mga nais pong magtanong ha, mag-text na po sa 0969-609-6545. Ilagay niyo po ang inyong mga pangalan at kung saang lugar po kayo located.
1: Siyempre, ang The Secret of Health ay hatid sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin ha, para maging malusog at lagi tayong makakaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold po ay isang powerful herbal supplement na mayroon pong pinagsama sa mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Natural po, kaya wala pong mga side effect mga kaibigan. Ha? Ito po ay mabibili sa atin pong mga authorized dealers. Ha? Available po yan sa Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Shopee at sa ating pong Yes to Health office sa Quezon City. Sa mga gusto pong maka-avail niyan sa atin pong mga wellness center, puntahan niyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health wellness clinic sa Quezon City ha. Sa mga merong inquiries diyan, pwede kayong kumontak sa kanila pong numero 0969-627-1262.
2: Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health info.
0: Sa mga kababayan po natin dyan ha, na nakakaranas ng iba't ibang problema sa kanila pong gastrointestinal tract, huwag kalimutan na uminom ng Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, and especially yung premium D3 natin. Mm-hmm. Ang premium D3 doc, meron din yan siyang benefits ano, sa atin pong gastrointestinal tract, mga kababayan.
1: At huwag din kalimutan ang Santon Gold Herbal Tea, mm-hmm, isang uri ng tsaa na ginawa para sa benepisyo ho natin sa ating pong tiyan. At ganun din, makapag-detox tayo at makapag-hatid sa katawan ng mga mahahalagang phytonutrients ano, para sa iba't ibang benepisyo. Kasi may mga tao na they prefer tea. Mm-hmm. Ha? Kaya nilabas po ng Yes to Health yan, yung Santon Gold Herbal Tea, na pwede nyo pong araw-arawin, mga katropa.
0: Yan. Mga produkto po na yan ay mabibili po ha, sa mga drugstores, mga pharmacy na nandyan sa inyo pong mga lugar.
2: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live advice.
0: Live advice po muna tayo, Doc. Meron po nagtanong dito. Ha? Si Jeff po ito ng Batarasa. Ano po ang pagkain ang dapat kainin kapag may acid reflux at ano rin ang dapat iwasan?
1: Yeah, pag may acid reflux, kailangan tayong kumain gaya ng pinag-uusapan natin kanina ng mga whole foods as much as possible. More vegetables, more fruits. Iwasan yung mga mamantikang pagkain. Iwasan yung masyadong pagkain ng mga karne kasi mahirap tunawin yan.
0: Yung ganyan.
1: So, more on plant-based talaga. Tapos, kinakailangan, huwag ka muna magso-soft drinks, huwag ka muna iinom ng mga inuming gaya ng ala kasi actually lalala yung problema kapag ganun.
0: Mm-hmm.
1: Yung iyong magiging habit. Take more water and huwag mag-overeat sa gabi.
0: Mm-hmm.
1: Isa yan yung sa pinakang trigger. Yung paggabi, bago matulog, kakain ka ng sandamakmak.
0: Midnight snack.
1: Naku yun ho. Alam mo kung bakit? Mm-hmm. Doon sa pinag-uusapan natin nga about sa sleep cycle, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Doon nakalagay na sa mga info na pinag-uusapan natin na kapag gabi, kung bakit hindi natutunawan ang tao kapag kakain ka ng midnight, kasi hindi na nagda-digest ang tiyan ng ano eh, ng tao ng ganong ka-efficient sa pagtulog natin. Mm-hmm. Nag-slow down ang function ng ating katawan.
0: Mm-hmm.
1: O kaya yung tiyan mo, yung kinain mo, mapapanis yun.
0: Tama daw.
1: Magkukos yun ng extra acidity sa inyong tiyan.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: O, yun yung reason doon.
0: Sa mga kababayan natin, itama natin yung the way kung paano tayo kumakain, yung timing, yung dami ng kain natin, at the same time, yung quality ng kinakain natin. Mm-hmm. Dapat isakto natin yan siya, modify natin, at i-program po natin.
1: Kaya nga alam mo, yung kung titignan mo yung dinner, ang pinakang late dinner na talaga dapat is actually 6 to 7 p.m. Kung titignan mo nung unang panahon, kung yung kanilang dinner, yung ibang maaga pa, naghahaponan. Kaya nga,
0: tatawag hapunan.
1: Oo, kasi hindi yun gabi.
0: Hindi gabihan.
1: Kasi mas malawak pa yung time to digest your food before bedtime.
0: Oo.
1: Oo, yun yung ano po ng mga kaibigan ha. Kaya Kung may problema kayo sa inyong tiyan, huwag nyo nang palalain sa pamamagitan ng pagkain ng napakarami at napakalit sa gabi.
0: Minsan naman kasi, or madalas, Doc, kapag ka hindi ka nakatulog ng maaga, eh doon ka nakakaisip kumain.
1: Ay, tama.
0: Vice versa din yan, ha? Kapag naman kumain ka ng madami bago matulog, eh, hindi ka rin makakatulog kaagad.
1: Oh, kasi pag naalala ko lang, ano, pag daw hindi ka natulog ng maaga, na-stimulate nito yung hunger hormone mo. Kaya talagang hindi ka makakatiis sa totoo lang. Parang yung kwento ng kaibigan ko, narinig daw niya yung isang ano na, pag gusto matulog ng masarap, makinig ka sa sound ng ulan. Pero parang ang naririnig niya daw, parang nagpiprito. Nagugutom siya. Sabi ko, napapag-alaman dyan kung anong hilig mo, ano, pagkain. Na-try mo na ba matulog ng gano'n? Yung may pinakikinggan kang ulan?
0: Music?
1: Yung tunog na, try mo yung ulan, especially yung tin roof. Talagang para kang lalamigin kahit mainit pag naririnig mo yun. Yung gano'n. Eh sabi niya, hindi eh. Iba yung interpretation ng utak ko, parang pinipreto
0: eh. Iba yung naiisip, ano.
1: Ayan.
0: Okay, ito Doc, another inquiry. Doc, meron po ba kayong program na pwede i-recommend? Kasi ako po ay may matinding constipation. Halos 3 days bago ako makadumi.
1: Ay naku.
0: Jane De La Cruz from Sariaya, Quezon.
1: Ayan. So meron sa Yes to Health Clinic. Kung may time ka, Sariaya, pwede kang pumunta ng Batangas City. Ayan. Kasi actually, yung colon cleansing, mga colon detox protocol, kompleto tayo sa Yes to Health. Kaya pwede namin kayo mabigyan kung bibisita po kayo sa Yes to Health Wellness Clinic sa Batangas City. Nandyan po tayo para sa mga consultation.
0: Eh, Doc, inquiry from our listeners. Ano? Doc, nakakalis po ba ng manas ang Santon Plus Gold? Stroke po kasi ako, half stroke, 4 years na po. Maraming salamat po. An po ito ng Batara sa Palawan?
1: Ituloy nyo po. Uminom po kayo ng Santon Plus Gold kasi ang pamamanas kasi, ang ibig sabihin po niyan, kasi water retention, edema, ay hindi po nagiging simple yung pagbabalik ng tubig o pag-circulate ng tubig sa ating katawan papunta doon sa ating kidneys.
0: Yan.
1: O, nangyayari yan kapag ang tao may problema sa kidney or minsan may problema sa puso. Yung water retention, isa yan sa nagiging problema. Minsan nga kahit buntis lang eh. Namamanas eh. Pag lalong lagi nakatayo eh. So, ang gawin nyo po ganito, habang nagtatake ng Santon Plus Gold, kasi I think, pag uminom kayo araw-araw ng Santon Plus Gold, papalakasin niya yung organ responsible sa pag-control ng pamamanas. Kasi yun lang naman ang purpose. Hindi naman yan gamot sa manas eh. Kung mag-target ng Santon Plus Gold, i-energize yung part ng katawan that is responsible for controlling yung balance ng fluid. Suggestion ko rin sa inyo para matanggal yan at matulungan, itaas nyo yung panin nyo, parang i-elevate nyo ng at least mga 2 to 3 inches na mas mataas sa puso mo. Diba, nakahiga ka, ito yung dibdib mo. Taas mo lang mga 2 to 3 inches para naturally, through gravity, matulungan na ma-circulate yung blood with that water dun sa inyong kidneys, sa inyong buong katawan. Kasi yun yung isang technique kasi na pwede mong gawin para kasi yung pamamanas, ano rin yan eh, gravity din ang dahilan eh.
0: Tama doon. Oh.
1: Lalo mahina puso mo, mahina yung kidney mo. Hindi na nahahatak ng mabilis kasi because nasa lowest part na ng katawan yung binti natin. Ganun pong gawin. Ito yung strategy din is balutin nyo yung namamanas na binti ng tuwalya na binasaan nyo ng malamig na tubig. Isusok nyo yun tapos irarap nyo doon sa namamanas. After 30 minutes, tingnan nyo, nangungulubot na yung ano yung binti nyo, yung paanin nyo kasi na-pull out na yung tubig na nadala na sa tamang location. No?
0: Yeah.
1: Ganun po yung gawin po ninyo. Pero, yung pag-take na Santon Plus Gold, makakatulong ba? Yes, definitely. Makakatulong kasi sustansya po yun.
0: Yun, okay. Doc, another inquiry. Ano po ang first aid kapag matindi ang pangangasim ng tiyan at tumabot po sa dibdib ang sakit? Anong mga tea or juices po ang magandang inumin bukod sa Santon Plus
1: Gold? First aid mo is salty water.
0: Mm-hmm.
1: Kumuha ka ng tubig na maligamgam, lagyan mo ng konting rock salt, then inumin mo. Alam mo kung bakit? Because sodium interacts sa acid. Pang-neutralize yung mineral na yun eh, doon sa mga acids natin, yung mga sodium. So, kaya diba, minsan, pag may maasim na mangga, mm-hmm. ano nilalagay mo? Asin.
0: Asin.
1: So, kung wala namang warm water o lukewarm water, yung konting salt, ilagay mo lang sa dila mo.
0: Mm-hmm.
1: Patunawin mo lang sa dila mo, mm-hmm. then swallow it konti-konti. Mapapansin mo yung tiyan mo na nalilesen yung pangangasim.
0: Mm-hmm.
1: Hindi pagkain ang sagot sa pangangasim. Mm-hmm. Lalo yan. Sa una, parang, oy, okay, nabusog, nawala. Oh. Pero pag eventually, maya-maya, mas matindi yung pangangasim mm-hmm. na dyan mo. Kaya nga tawag ko dyan, never-ending cycle eh. Mm-hmm. Kaya ang pinaka-the best mong gawin is, yun, yung mga tinatawag natin mga life hack.
0: Mm-hmm.
1: Either lukewarm water with a little salt, or yung salt ilalagay mo sa dila mo.
0: Mm-hmm.
1: Yun ang isang way. Then take water.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yun lang yung pwede natin gawin na hindi mahihirapan lalo yung tiyan natin.
0: Tiyan natin, oo. Lalo sa mga iba na talaga na mimilipi sa sakit ng ano, para nakita sa sinura nila.
1: Yung iba nagre-recommend ng milk.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang milk is actually protein.
0: Mm-hmm.
1: Yung gastric juice is to digest protein.
0: Mm-hmm.
1: Pero for some people, hindi siya effective, mm-hmm. hindi siya advisable.
0: Yung iba, mas lalo nangangasim.
1: Yes, oh. Parang temporary relief lang siya.
0: Eh, Doc, another inquiry. May narinig po ako, Doc, na pwede daw ang calamansi juice kahit acidic ang tiyan. Totoo po ba yun?
1: Ay, totoo yun. Yun yung, yun yung iba na naguguluhan sila. Bakit? Maasim na nga, bibigyan pa ng maasim.
0: Acid na yun, di ba?
1: Actually, yung calamansi, any citrus is part of acid family of fruits.
0: Mm-hmm.
1: Take note of that. Pero pag pinasok mo yan sa tiyan mo, alkaline yung function niya.
0: Nature niya.
1: Yung nature niya. Mm-hmm. Kaya ang ginagawa namin, for example, may hyper acidity.
0: Mm-hmm.
1: Pagising sa umaga, empty stomach pa ha, wala pang anything na kinakain, iniinom.
0: Mm-hmm.
1: Warm water with, hindi kailangan maraming kalamansi eh. Kailangan mo lang at least mga 4 to 6 pieces of kalamansi. Tiga mo sa tubig na medyo maligamgam.
0: Mm-hmm.
1: Bakit maligamgam? Kasi yun yung temperatura na madaling natotolerate ng ating tiyan. Ano? Then take it empty stomach. Mapapansin nyo, kahit acidic kayo, nag-i-improve kayo.
0: Mm-hmm.
1: Yan yung wonders of using lemon. Meron na ako kaibigan, doktor, sabi niya actually, sa isip ko, talagang kontra ako eh. Pero dahil sinabi mo, trinay niya talaga, mm-hmm. chinalenge niya. Totoo yung sinasabi mo, sabi niya. So, because may mga bagay na minsan kinatatakutan natin na hindi natin alam yung pala yung simpleng solusyon. Basta inumin mo ito ng walang kahit na ano ha.
0: Mm-hmm.
1: Yung kalamansi, lagay mo lang sa maligamgam na tubig. Huwag mo na lagyan ng kung ano-ano
0: asukal.
1: Ay, lalo nga kasi manchan mo. So, in its natural form, yun yung way. Pero hindi ako nagsasuggest na damihan mo masyado yung kalamansi. Mm-hmm. Just 4 or 6 pieces.
0: Mm-hmm.
1: Enough na yun. I-challenge yung sarili nyo. Baka sakaling makatulong po sa inyo.
0: Yun, no? Pwede rin yan, Doc. Paunang lunas, ano? Sa mga nangangasim, mga sikmura nila. Nakakatulong yan siya to balance the acidity sa atin pong stomach area.
1: Kasi ako, hindi ako takot sa kalamansi pag, alam ba, inatake ako ng hyperacidity. Hindi ako takot sa kalamansi kasi I know na hindi yung nakakasama.
0: Okay, ito, Doc. Another inquiry. Pwede mo makahingi ng address nyo sa Batangas para makapunta po ako sa clinic nyo. Dito po ako sa Padre Garcia.
1: Ayan. Simple lang ho. Puntahan yung ating Yes to Health Wellness Batangas City. Located po kami sa City Mart Kaido Plaza.
0: Mm-hmm.
1: Diyan po sa Barangay Kalikanto, Batangas City. Kung baga, pagpasok nyo ng, galing kayo ng, di ba yung Bulbok area doon, yung sa may flyover, no? Papasok na kayo ng bayan, kakaliwa doon. Dire-diretso lang, hanggang sa makarating kayo, yun ang kauna-unahang mall.
0: Mm-hmm.
1: Sorry, na nasa bandang kaliwa.
0: Mm-hmm.
1: City Mart, Kaido. Kasi City Mart na yun, dati Kaido Commercial Center yun. Kasi sa una-unahan niya, nandiyan na yung Pure Gold, nandiyan na yung Walter Mart, no? Mm-hmm. Pero doon sa City Mart Kaido, nandun po ang Yes to Health. So pagpasok nyo doon sa hallway na malapad, dire-diretso lang kayo hanggang likuran.
0: Yeah.
1: Yeah, may signage na kami doon sa parking area. Nandun yung Yes to Health. Every Thursday po ang inyong lingkod doon. So pag gusto nyo pong kumonsulta, mas better meron kayong appointment. Ang contact number natin 0962-349-1256.
0: Mm-hmm.
1: So puntahan nyo po doon. From 9 a.m., till 5 p.m. Bukas po yung ating opisina po doon, Linggo hanggang Biyernes.
0: Mm-hmm.
1: Pwede kayong bumili ng ating pong mga produkto. Then ang consultation natin doon sa inyong likod Thursday.
0: Mm-hmm. Ayun, sa mga kababayan natin na gusto pong makapunta at makabisita sa atin pong Yastro Health Clinic dyan sa Batangas sa City Branch po natin, ha? Doc, another inquiry. Doc, ask ko lang po, bakit po ang pakiramdam ko ay mabigat sa aking mata para siyang maga? Salamat po.
1: Baka maga talaga. Mabigat, ano? May mga ganun, alam mo yung mga puyat, mm-hmm, pagod ng mata. Yung pakiramdam mo lagi kang puyat, baka po dry eyes kayo.
0: Mm-hmm.
1: O yung, alam mo yung laging ang mata irritated? Dry eyes yun. Ang dry eyes ay dahilan sa sobrang stress ng eyes natin. Mm-hmm. Yung sobrang pag-gadget, sobrang stress ng eyes, pwede mag-cause ng dry eyes yan. So masakit, mm-hmm, talaga yun sa mata para magayong mata natin. So ang gawin po ninyo is try to sleep longer. Okay, okay, magpuyat na magpuyat.
0: Mm-hmm.
1: Iwasan ang sobrang...
3: Nadi chismis, naminyo na daw ko. Uy, pataka. Muna-muna na magita si Dirig Maidi para mapansin ta sa tong crush. Diba trending ka ayaw karon? Nga, trending ka ayaw karon ng chika ba nga ka nang kuain? Katong 8 years gani nga naminyo. Di sa aran o kasal niya, sa lain nagpakasali. Usa kita ato, uy. Ambot lang kita ba mo, ana? Ako kita ko na sa kuain. Nagong trending ka, ayo trending nga ka ng dangpanan sa mga nasakitan. Sa mga na-scam. Na-scam sa gugma o na-scam sa kwarta. Tingnan ko mo yung kunsa na nga programa. Or trending kayo sila sa social media na magigibalita, magigibalita na dia sa ito ang Facebook page, XFM. Actually, gitanaw na ako ito. Hindi man siguro i-mention sa Raffy Tulfo. Na lang ako, pero di na sila sponsored. Ito marang ko nag-ibalita diha, itong 8 years. 8 years silang nag-uban. Nakakita lang sila laki o bago. Ang nag-prenup pa sila niya, ang ending din sa lain siya magpakasal. Kaya ana ang lalaki nga. Nakakita daw siya bago. Ay, inanay kining tao, no? Dili ko mutuan ng basta lalaki, babae. Tanan man ta kay kapnay kapasidad makasala. Masakit din kayo para sa babae. Nakita lang ninyo, no? Sige rin taon siya gihilak dito in town. Masulubuan kay akong mads sa iyahang kahimtang. Pero one thing I know, nahitabo to, for a reason nga gipalayo siya. Cheating is a choice, ingon yes, exactly. Pero mas maayon na lang po ito, uy. Gipalayo siya ito sa'yo palang daan. Samtang bata pa siya, makita pa siya glain. I really believe ang tanang mga napasakita na yung chance nga reach to their fullest kanang happiness in life. Manang maunang sa araw, nasakitan siya, yes. But I hope one day, dating girl, magmalipayon. Uy, may hapon! XFM Philippines! Lang sa Luzon, Visayas, Mindanao. Apilo na kong Luzon, it's because na ako yung mga minupod nga na sila sa Luzon. O, naglanto, pinaagi sa ato ang Facebook Live. Pinaagi po sa ato ang kuan. Ay, kalimut ko, ibalhin ako ang kuan, B. Sorry, ha? Ana, mali, di, ay. Patakag upirit mo lagi na. O,
4: ayan!
3: Ayan! Kailan niyo akong nawong. Shoutout ko ni Dave Capio nga nagluto og shrimp from Sangi Alegria. Swerte kay mga tao nga dili gani allergy sa mga inaana nga pagkaon. Ang uban nga allergy in town maglaway gitod lami gid ang mga seafoods ay sa tinuod na. Pero napoy uban pag masubraan kag seafoods dili man sa literal nga allergy pag masubraan sila mga tul sila. Pero namay ingon nga pag dato ra man ang allergy pag digi ka dato kagid.
4: Ayan!
3: Nabisad mo, ano, eh. Dili sad siguro, eh. Allergy na siya ka-reaction, man. Hello, Charlene! May pagpaminaw, Dan. Tommy Fruta! Naka-lodi daw niya. Sure na, good na? Good noon, DJ! Tapos si Nympha de Losa Perito. Good noon! May pagpaminaw sa inyo, dear tropa. I-comment po, asa mo, banda ko na minaw. Uy! Labo mo na minaron sa may 98.5 Canlaon, na 101.7 XFM Bukidnon, na abakaron mo diha sa 92.9 Giholngan, na Abang mo sa 95.9 General Santos City. Sa 107.1 Tagamax FM, 97.9 Davao Katropa Digital. And of course, 89.5 XFM Pagadian. 99.1 XFM Mati. Nandito itong dagat din ha. Grarap ko din sa mga dagat-dagat nila. Kaya naapod nilang dalan nga mura o pinaisad. Nga nagbiyahe ka, I'm busy, happy road trip. Magka-suka-suka kas dalan. Pindutan ko sa dalan din ha. Naapod yung 102 XFM Cotabato. 99.5 XFM Zamboanga. Hello po. And of course, 91.3 XFM Francisco Agusan del Sur. And sa mga nakasimulcast karong hapuna, watching from Batangas through TikTok Live. May pagpaminaw ni Shoutout DJ Tata Nono and Kuya Arnel. Thanks for watching from Davao City. Oy, watching ka, pwede ko nyo madunggan sa radyo. Diha sa may 97.9 Davao Katropa Digital. Okay, frequency pa di ba na siya or kuan lang na siya? Murag, ambot lang. Nasa ila po'y page na kakuan mga good food meron sa Tagom XFM di ay na. Kanay sudog tingog diri sa TikTok og sa radio, maminaw ko diri. Hello, thank you, Dailin. Pa-shoutout po sa XCOM Fire and Rescue Brigade sa South Caloocan City, gikan kay Boss Jiki. Ayan, shoutout sa inyo ha din ha. Maayong pagpaminaw, ang ato ang X-rated drama karong hapuna. Usapang third party. Ooh. Ayan, same sa story atong kungan katong 8 years relationship nga nagtrending karon sa social media. Oo. Ambot ta to lilio na to bigong sa story gid ato niya basta luya sad ato oy. Nagplano walo na sila katuig nag-uban, nagplano na sila kasal, nagpa-print up na sila og sa dihang hindi na makontak si lalaki o si lalaki nabalitaan na lang nagikasal na sa lain. Nagpa-print up sa asa, nagpa-print up sa original, nagpakasal sa second. Sa dili original, oo. Gibiyaan niya yung anak o ganyang ayahang fiance kay ubanan ang babae pod nga na ay anak sa lain. Nagpakaamahan sa uban. Oo, libuga sad, ana araman na. Adi sa atong Facebook page ganin na. Oh. Nagpatabang, oh yes. Ika ang pangalan. Actually, ipanganlan magani ang balita ani kay gitanggalan og trabaho ang lalaki kay usa man siya kakuan. And in uniform. Kaluoy sad in tawon. Print up sila atong Disyembre. Sayang kay ilang baboy nga gipatuan. Tawag ani? Sayang kay ang baboy nga ilang gipatubo. Oh, Raffy Tulfo Yarn. Oo. Ana si Yura. Yes po. Kagi mo ginani, kay mura ba na nga to ang X-rated drama karong hapuna? Bahin sa mga third party, nakasuway na ba mo nga adunay lain ang inyohang partner? Nakasaway na ba mo nga nasakpan yung partner nga adunay laing? O nakasaway ba mo nga kamo ang lain? Ano ba? Depende rin mo kung nag-unsagid mo ba? Sa may nasawayan ni mo, it's either kamo ang nag-cheat, kamo ang gichitan. Duhar mo kung nag-cheat. Kamo ang kamo tong gichit. Kamo tong nahimong kabit. Third party, kay tulo man ang mga involved person. Ano na siya, ha? Hindi na ako explain. Nakasuway ko nga nahigugma ko sa lain. Sa lain, nagmahal. Nakasuway ko nga nahigugma ko sa lain. Taro nga po niyo og type, uy, kay para po magbasa ko diri, di isang kumakuan. Di ko malabog ba? Basta, bro, feeling na ko kay nakasuway daw siya. Subkoy family all the way from Pagadian City, Killer Eye. Ang ganda diha siya may XFM Pagadian. So, yes. Kusgilin yung mga radyo diha. Ana si DJ L. Gichitan! Talaga ba? Gichitan, gud mo? Nakagi, atik-atik mo ha? Atik day mo na, hindi ka mo day nangila di ay. Pero sige lang, ato na may bawaan o niya sa itong programa. Kung sa bagyod ang istorya sa itong X-rated drama, siya ba ang gichitan? O siya ba ang nang cheat? Basta kay ang atong hisgutanan about third party. Kapoy pa yung sigisgutan yung mga inani. O yung kinana po yung mga, ah, tanang lalaki, tanang babae. Actually, tanan man takip na yung kapasidad. Oo, there's, mo, ako mutukog, there's no righteous. Anak yun, there's no righteous. Bisag sa mga batasan. Hindi lang sa mga cheating-cheating. Ako kayo, makahimo siya kong sala. Labi nagmakahimo pong sala siya sa ako. Hindi mo siya kong sala. Ragyog ko. Mo nang never gig kumuang kun nga mga babae ra, mga lalaki ra. Hindi. Everyone has the one. We human has the capacity to do some stuff. But ang problem, ano man na? Ano di ay, ano man yun? Hindi rin nyo kaya magpanindigan, bulagi na lang. Siya nag-cheat DJ while LDR me. Wala guro, sige, bijakul, wala na kaya. Oo, hindi niya nakidaya yung, sige yung nga, palili ako, B. Nakasuway po ani ko ni higugma ko sa lain palang nagmahal. Nakasuway ko na higugma ko sa lain pala nagmahal. Kapag usahon ni Mugtama na diha imo ang pagkasuwat, balik giha po. Put ni po ng mga tuldok kuwit para magkagets. Sukuan ni DJ, oy. Maglibog mong itaani ko sa mani. Yung sa'yo nagsabi ng will you marry me pero iba ang nag-I do. Oh, yung sa'yo daw, yung sa'yo nagsabi. Sakita sad ana, oy. Ay na siya, kung loyal siya sa ako, ah. Nga, nagalili man DJ pero syempre, need Jude siguro iba on Jude. Yes, namang ko nang maingon nga, o ganang, langga, o buki ko. Bonang, basigo na kaagwanta ba, gusto na makaugbok. Ito, no? Ana po, dili si sikat sa, kuwan, ano man ilang, sa man itagiaan ng inaaning account, uy, napuros naman mga panguwag ni iyahang mga kuwan din. Tawagan ni iyahang profile. Lagi na dong, sakit na siya dong, mawara na, usahay, magpakinan ka, magparihan. Sa mga inaana dong. Ikapoy og kamot. O, modong nangita ka, ikapoy og kumot. Kamot. Katropa DJ, maayong hapon. Gikan kay Cookies Garcia, maayong hapon. Katropa, beautiful and hot. Hot na hot, DJ. Shout out watching and listening from R.E. Glass. Kalubian, latest shout out, XFM Tacloban, exciting. Tabarara Edmond, hello po. DJ Chinita, maayong udto. And Josephine Listones, maayong hapon sa imo hadya ma. Shoutout ko diri sa Kidapawan City, madam. Hello sa mga kabanwa na ko dinha sa Kidapawan City, maayong pagpaminaw. Itagbon, maabot na ko dinha, no? Maabot na di akong pagsaba-saba. Aramadunggan na sa akong ginikanan akong trabaho din. Kung sa mga gina akong tinuod nga trabaho. Ay, rama ko sa kumama nga artista ko sa radyo. Anak man lamang. Magka-inlove man ka DJ, oy. Nice kayog tingong. Sure, oy. Mura naman kita lalaki ani on air. Taga-Kidapawan City, di ay ka, ma'am. Oy, taga-Kidapawan, rin taon ko, oy. All the way from the Fruits and Islands and Springs, Kidapawan. A shout out from the Polog City, Zamboanga del Norte. Hello po si inyo. Din ha, may pagpaminaw. I think maabot tag Zamboanga. Aduna tay 99.5 XFM Zamboanga din ha. Ayaw na lang reklamo kay maka-avail Ramo DJ Chinita. Asa may, o si reklamo eh. O si maka-avail, o si maka, o si, aha! Unsa oi? Hello na tayo tayo nuebe katropa. Mabalik tataod-taod sa programang X-Rated. At tangin ninyo ha, magsugod na pagbalik na to sa ato ang X-Rated drama. Unang, please, stand by. Okay. Ato nang sugdan dayo. Nanatod yung gayon, oi, kay hapon na po mabtanta ni katropang Eric Manait. Sayo-sayohin na itong sugod, ha? Alas 9, nga naman ko, eh, kaganina pa ko. Buntag pa lang, mali-mali kong wahatag ang oras. Ito pa sabot, kasi nga sakit, uy. Alauna, 39 na, gitro pa sa programang X-Rated. Pabilin lang sa pagpaminaw. Balik na ko. Another song from Anne Marie. You Needed Me. Para sa mga gusto ipaabot nila sa tao nga, so gusto na sultian ba nga? Kinahanglan ko ni mo, oy. Ako ra gyud imong kinahanglan, wanay lain. Ilang gyapon sa 88.3 XFM Cebu.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sa ako si Don sa kamaestra,
2: magka-ulcer ko.
1: Nag-research ko ang sa'y maayo o nagawas niya ang Santon Plus Cold. Akong gisulayan, duwa ka si mana. Ako na yung kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong koto-koto.
3: Santon Plus Cold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM, kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rin ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santong Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
4: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, o soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapina. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Bebe. Usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit. Unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
4: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, iniadunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health.

0: Time parang magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya ng hiik o higda. Dili na pod mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amag-i-try. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting. Yeah!
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, amlakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Seven Plus Herbal Soap.
4: Yan si Kalona, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
3: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panis, mahamis nga kutis. Sestan Plus Herbal Soap.
5: XFM. Ora sa XFM, Cebu Philippines Standard Time. It's 1:48 in the afternoon. At mga katropang oras, hatod sa inyo ng Santhone Plus Coffee Mix hapon na. Ting mga pinasad. And I'm sure nga some of you looking for the best coffee that you would partner sa kainit sa panahon. I know init ang panahon, but Pinoy, we love coffee even in the hottest day. In a hotter day. In a hotter season. Hottest. Ah, basta hot. Diba? Ito mga Pinoy. Bisag init ang panahon, kabantay mo, mga piragyapon mo. Ang pine isuuso gihapon sa kape para muho mo. Onan. Makaingon sab ko nga ma-recommend na ko ang to ang produktong Santhone Plus Coffee Mix tungod kay para sa mga wala pa nakapaniud to tungod sa ka-busy or probably wala pa nakaluto and gusto lang masudlan gamay ilang tiyan, I would recommend Santhone Plus Coffee Mix tungod kay aduna say soya powder, high in fiber, high in protein, lactose free, and of course dili siya low in saturated fat siya katropa. So sama na ako nga nag-monitor karon sa timbang kay ni Boss Ok og kalit. Alaan man jud kog mabdos ani ay. Pero dili mag-uol ha. Kung gusto mo nga mag-loom divert mo sa inyong diet and then nagpangita mo og mga coffee nga dili taas og sugar, the only way or the only thing that I could suggest is our product. Kun ay lain ang ato ang Santhone Plus Coffee Mix. Adunay malunggay, soya powder og mangustin. Dili lang makatabang sa inyong diet journey. Again, disclaimer, dili siya pangpapayat but it could help. So mga naa sa healthy diet routine ha. Dili ka ng drastic ang pagpapayat. Alam yung gusto nilang slow but surely. And they were so careful with the food intake. Labi na sa ilang coffee game. O nang Santhone Plus Coffee Mix na nga pinaka na nambal pa. Katropa, magsugod na ang X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba ha?
3: Mauni ang butun sa inyong kinatao. Mas sobra ka dukiro. Putlon ko ni anumat sa dalang tarani.
2: Ayaw!
3: Ayaw!

lagi ba, Adam? Lipay ako.

0: kako se ne najne.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanang sakit na buhit sa tao. Gagipada, inig atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.
3: Sugo sa maing pamatasan, way labot ang mga way batasan, maing hapon kaninyong tanan. Lain na pong adlaw sa ato ang programang X-Rated, kung diin ang ato ang suwat-tampo, ng atong hatagan sa pagtagad o kinabuhi sa ato ang programang XFM. Kining usa, kababae nga nagpuyo sa usa ka dapit sa tagum. Kini maong tampo karon atong giuluhan og ex or third party mga katropa.

0: DJ Reyna Chinita. Palihog. Taguan lang ko. Tawag sa pangalang Dina. Dina. 32 anyos, kining akong sugilanon nga akong ipaambit ninyo, mahitungod kini. Sa akong pagpakasala, sa akong bana. Yes, DJ. Nakasala ko sa akong bana. Kahibaw ko nga doon na mo ideya, pero mas maayo nga inyo ning madunggan ang akong sugilanon. Aron gud inyong masabtan, ingnon ko ni ini pagsugod ang akong X-ray the drama.
1: Ganon ka ron lang ka.
2: Oh, Zino.
1: Ganina rin ko nangita ni mo. Ganina rin si gigila kang bata. Kaya nangita ni mo.
2: Kuan. Miyado lang ko silang mama.
1: Miyado ka nga walang gali malanghid?
2: Kuan.
1: Nagunsam ka dito?
2: Nanghuham ko kwarta.
1: Unsa?
2: Pasaylo ako, Gino. Pasaylo ako nga miyado ko sa amo nga. Kawagan ni mananghid mo. Pasaylo ako. Hain naman ang bata.
1: Nakatuog na lang sa pasigay kinilak.
2: Ariyon ko ang bata.

0: bali sa mong trabahoan na eh.
1: Ay.
0: Sao man na to ini? Wala ba tayo bugas sa lunong agon?
1: Ay.
0: Gisungog mong gitas kapalaran?
1: Wala ka ko, Gino.
0: Asan ka?
1: Ado ko silang mama.
0: Unsa?
1: Magdilihin siya ko dito.
0: Di na.
1: Ako rin bahala dito. Sige. Hindi ko magdukay. Aron magkabalik dahil.

0: Gino, pasaylo ako. May lagaw ko kanina alas 10 pa sa buntag ko niya. Karun, nauli ko alas 11 sa tungang gabi eh. Pasaylo ako ha. Saon nga, nagsiril-siril man ko ang pangita o kwarta, good.
1: Dina.
0: Pasensya na gid kaayo.
1: Unya, nakada ka kwarta?
0: Oo. Nakahuam ko og 800 di man ang Arlene.
1: Mau ba?
0: Oo, niya. Diin man mog inyong gikaon ganina. Karun.
1: Ah, nangutang na may una sa ilan ng sabil. Gihangyo na ko og maalang bayran.
0: Mau ba? Ang bata.
1: Natuog na. Dali na. Mga tuog na ta.

0: Gino? Lagi lang ka?
1: Day.
0: Pinagong natuog na ka. Naghilak man lagi ka.
1: Oo, ano'y kaso? May kaso?
0: Sa'yo ay kaso? Nano man ka? Sultihirigod ko?
1: Asensya na day, ha?
0: Oo. Oh, ano na nga yung magkagdispensa?
1: Nga wakay ko makabarog ninyo isip ba na ugamahan ni pamilya?
0: Gino.
1: Wakay may trabaho. Nga sarang makahatag o datagbawa na to. Mag-isag magalita sa pagkaon katulis sa kadlaw.
0: Gino, ayaw ko'y paghuna-huna, anak. Natural raman ang wabot ka sa pagpuyo sa magtiayon ang pagsuway ngayon, ani. Ang bugtong lang natong buhaton na maghinugtanay ta sa atong mga bakos. Magtambaya yung tanga maluwas ning problemaha karon. O di ta magpakuha sa paglaom. Haba, Gino?
1: Dina.

0: gyud kaayo ang among pagpuyo ni Gino. Ambot ba, DJ RC nga? May laing nato bang o nagsagubang lamipirami sa kapait? Sa kung saon na mo og kayod, pero maglisod gyud mi. Bugat kaayo nako ang inadlaw-adlaw. Og bisan unsa na lang ang musulod sa akong huna-una. Og sa kaadlaw, mao kini ang nahitabo.
1: Dina, swerte kay kasi mo ba nasa? Ha? Tungod kay bisag ingon ana rang inyuhang naapot. Ngiwa mo'y wa mo buligis grasya pa. Pero naning kamot siya. Ning kamot siya maayo aron makakaon mong tulo. Diba nagtrabaho siya gikan sa Lunes hangtod sa Sabado. Nya matag Domingo magluto og saging pinerito aron isuroy aron makasapi. Unya di pagyud laagan. Naari gyud sa bypermi ang naong.
2: Ay.
1: Maon ang swerte kaika nga nakaangkon kaniya.

0: Inday, antusa lang atong kapublihon.
1: Tiya.
0: Uwa na kita'y mahimu, Ana. Tungod kay nagdako man ta nga pobre.
2: Anak, kung mahimo pa lang kita mahawa sa kalison, ato na nang gibuhat. Pero unsaon ta man, kuto bragyo ta din, he.
1: Ma.

0: sa may problema.
1: Oh, wa lagi. Wa. Papa. Dong. Malakaw ko ha. Ado ko silang mama.
0: Mag-usap ka dito.
1: Doon na lang ko importante nga doon.
0: Oh, sige. Lakaw. Kaligo na. Puno na tong upat ka container. Nasawra naman to na ako. Kaligo na.
1: Oh, dong.

0: anak ko.
1: Asam ka?
0: Basta kay malakton lang ko. Mubalik ra ko dayon. Panapit ako kay Helanat. Maong malakaw sa ko.
1: Ayaw pagdugay, ha?
0: Oo, lagi.

0: Saka na imutuyo na ko.
1: Undang-undan ni natong atong pagpakabuang limwal.
0: Dina.
1: Nakonsensya na gikus akong gibuhat. Nakonsensya na ko. Gibuang ko nga akong bana nga wag ibisag gamay nga nahimong sa. Aron mo'y hinungdan nga magpakabuang ko sa lain.
0: Dina. Ayaw ko kong inaala.
1: Nakahukom na ko. Natapos na ni nga itong relasyon.
0: Dina.
1: Pasaylo ako, Lemuel. Sakit man. Tungod kay ang kunon ko. Mahal ti ka. Ikaw ang una na akong nauyab. High school pa lang ta. Pero sayop ni. Unfair kayo ni sakong bana. Maong tapuso na natong kining atong pagpakabuang.
0: Dina.
1: Pasaylo ako, Lemuel. Pasaylo ako.

Nabuhat gid na ako ang pakigrelasyon ni Nimuel o ni Limuel. Tungod lang sa kwarta. Kaya tagan man ko niya. Pero wala gid ko mahigugman niya. Yes, DJ. Nakigilawas ra ko kay Limuel aron. Aron na ako'y mahatag ng kwarta sa akong pamilya. Kanya karon kay na konsensya naman kaayo ko sa akong bana. Maong ako siya ang gibuwagan. Panibahag siya na kung makibuwag ko niya, iyang sultihan ang akong bana sa among relasyon. Huwag mo ang dakong problema na ako karon. Kay dili ko gustong maguba ang among pagpuyo. Bisan pa man, DJ, nga nagpait mi, dili ko kaya makibuwag sa akong bana. Nabuhat lang ko kadto tungod kay kaya ko ilaing kadangpan. Wala ko ilaing sulbad sa problema na mo isip pamilya. Labi na sa isgutan ng kwarta. Sakto bang akong gibuhat na tungod lang sa kawad-on? Nakigrelasyon ko sa laing lalaki. Angay bang anakong sultihan ang akong bana? Angay bang mamatinud-anon ko niya sa akong nabuhat? Kung saon ako pagpangalikawas o paglingkawas ngadto kang Limuel? Ubasig iyag yung itsumbong sa akong bana kung makibuwagid ko niya, DJ. Unsaon ako, DJ RC. Unsaon manggid na ako og luwas niining akong problema. Inyong suwat magtatampo. Dina.

0: Ayun na nga. Hirap naman nun, Ate Dina. Lisudasad sa imong problema, oy. Malisdan man sa tagtambag, ani. Anyway, may pagpaminaw karon. Ibuok XFM stations sa Visayas, sa Mindanao. Sa mga nagpaminaw karon diha sa may Samal, hello po. Ayan naman tayo. Eto na naman tayo. Kailangan na naman ng advice ng katropa natin. Oo, saraman sa ni sila good way. Magpadara man diligsuot para mapublimata. Kanang ganahan na mutambag. Ako di isa ko mutambag. Ako sa nang istadihan ako mutambag din. Hey, aron dili ko masayo. I should be very careful when it comes to my advices. Kay basi niyag sundun ganin niyo, diba? Ako mag-binuang-binuang ko din. Ako pa inyong pasangin lang. May ngunay mo nga, mama, ito'y gitsaka. Ah, mama, ito'y gitsaka rin siya nata. Pero again, Miss Dina, kung ginag-ingon nun, napoy mo ingon ng uban, o nga, how can we judge people sa ilahang mga decisions sa kinabuhi when we don't know kung sa ilang mga choices? Sa Bisaya pa, kay Bisaya o na ako, aron makasabot yun ang tanan, unsao na to pagusga ang tao sa unsa ilang kahimtang karon kung wa mangayta kabalo sa ilahang mga options pili unoy.
1: Ayaw.
0: Isa-isa ra mog tawag, oy, kay isa ra akong technician ba.
1: Ayaw.
0: Maying hapon sa mga naminaw, salamat di ay. Pwede mo manawag ug mutambag nakasubaybay mo sa ato ang X-rated. Hello, maying hapon.
2: Hello, maying hapon.
0: Alam ko na si James to. James, marami tayong caller at this moment sa sunod-sunod. So, ibigay mo na lahat, James. Bigay mo na.
2: Oh. Na, di ba nangunta naman siya kung angay ba niya nga sultihan niya yung bana o di ba?
0: Yes. Aha.
2: Ito mo po lang sa na kung nagbahad man tong si Limbol na yung sultihan ng bana ni Dina. Pagpapagunahan na lang niya.
0: Bago okay. Kayo magawa sa gina, no?
2: Total kayo kung mag-ultiman siya sa tili, muhabot naman niya po na may
0: yes.
2: Mawala
0: na po. Walay aso nga makumpo.
2: Didi Chinita nga may balaan ni kung siya ba na ka na siya gabus mo ang masulti.
0: Correct. Oo. Mas maayan ang gikan sa iyang ba-ba, di ba?
2: Mas maayan good. Kasi may bawang pa sila eh, niya dumagan pa yun. Pag
0: yes,
2: oo. Oh,
0: listen kayo na.
2: Kaya and, mas may man itong siya gibis mo, si Dina gibis mo, mo kumpisal nga ito sa iyang bana.
0: Unsa may maingon ni mo, James, sa iyang mga desisyon sa kinabuhi? Unsa may maingon ni mo sa iyang desisyon nga? Nabuhat lang daw niya tungod sa kwarta.
2: Sa bagay, hindi man tapunong nga mag-judge good, no?
0: Correct.
2: Kay, kuhan man. Pero, unta, nagyan pa man gito itong mga pamagay ganun ta DGRC nga.
0: Katuloy, pinakadali. Para niya, Goro.
2: Oo. Oh, nagyan pa magdunta ng mga pamagay nga ilang magamit. Ako nang tingon na lamang mabuhi sila.
0: Mm-hmm.
2: Bili kay ibaligya, gini ang mismo ngayang kagalingong lawas yun.
0: Diba?
2: Nagdaman mga legal na mga pamagay na bili na kinanglan nga ikuan pa ang ginato. Ay, kadagang mga angin itong ka pangitaan ng mga pamagi labang mabuhi lang tapos taga sa ligal ang paagi lang yun.
0: Mm-mm. Correct. Anyway.
2: Sampung. Pwede siya mga labada, et cetera, et cetera.
0: Mm-hmm.
2: Masa kayo ang importante lang yun magpakabuhi ta sa kanang mga butang mga kanang nagasubay ganito sa kabubuton sa ginuokod.
0: Mm-hmm.
2: Labi pag yun kay imo nga pag yung ipakasadaan pag yun ang imong balang awag yun nagbuhat o mga butang na makasupag sa kamudoton sa itong buhay ng Diyos.
0: Alright, thank you, katropang James. Daang kay salamat sa imuhang kuan diha ha, sa imuhang bulawan ng mga opinion o suhestyon dito nga to kay Dina. Hinaot ko nga, naminaw ka ron, Dina. O, katropang James, thank you, katropa mo.
2: Exciting!
0: Kana, diba?
3: Exciting!
0: Wala tayo isa ka-caller, paspas. Ato din yung kuanon. Ato din ditsu-ditsuhon. katropa. Ah, okay na katropa ang Doc JJ. Hello po, maayong gabi. Gabi. Naunsa mo ko, uy.
4: Maayong
0: hapon, uy. Maayong hapon, of course.
4: Hi, Ninita, yes. Guapa, ang uh-huh.
0: Superstar. Yes, it's me. Hello po, may pagpaminaw. Hello, Miss M, all the way from Dalaget. Grabe naman yan ako, mga listener. Oy,
4: grabe ka, update.
0: Sige ka, aron dali makasulod ang ubang caller sa nato, diretso na agtubag ang problema niya.
4: Adi, manggod, kay ang taong manggod, why kontento sa kinabuhi? Mm-hmm. Gusto sila ag instant money? Mm-hmm. Niya ang tentasyon ba ya? Nagsunod-sunod na to.
0: Yes! Anara din, so, nagungung sa dalan.
4: Pang makuha na itong leksyon sa mga asawa nga, tagal nang gitan magpa-itro. Oh, dili ko asawa, ha?
0: Bobay.
4: Magkogay lang ka. Ay, mabot na mag-inandra siya kay ginaingan ba ya nga? Iyok tao, kay tabangan ko ikaw.
0: Yes.
4: Ayaw pa kan, ah. Talin sa imong unod ang imong mga anak kay bati sid kay na labi nag may bawal nga kung dagko na sila. Nga,
0: pero kuan man sad to ma'am, isa murag na uyab man gud to niya ma'am, dili man ngon kanang nanguan siya, uyab gid sila.
4: Uyab gid to niya.
0: Oo.
4: Mas lami man ang ex, ah.
0: Kuan man to kanang ex daw sa una ba? Gipatilaw lang daw niya.
4: Kuan niya pasangil lang to niya, naatrap gid siya, labi na kwartaan.
0: Pero nagpait man gid sila. Kabaw po kuno nga na nagsagol na to ba na natintal siya. May kwarta. Moy. Mo po'y makabu. Actually, mo po to'y nakatabang nila sa tinuod.
4: Mga niya. Wala tayo may mga na. Ang leksyon ka na to aning makuha. Kung pobre tarong sa itong kinabuhi, magpuyod pa. Ubanan dyan na to. Pagtampo. Pagsimba o pagdaigilipot ka kay puros ng tapangayon sa Ginoo nga gaikuana, ganik gaikuani. Dapat makamahot ang pasalamat bisan unsa kagamay na maabot sa atong kamot. Makamahot dito ang pasalamat.
0: Correct.
4: Oo, din dat unay mo ayong pamilya. Una sa tanan, mag-ampo ka sa Diyos nga. Pasaloon ka sa imong bana. Pagkahuman, una pangin mo siya sultian. Seryoso? Yung tinaguan, na makabiling tinaguan, naging way aso na makungkong.
0: Correct. Seryoso ba ito mga listener karon ay? Salamat kayo, Miss M. Nakulugayan, naroon daghan makatawag dayo na. Katropa mo,
4: exciting!
3: Exciting!
0: Basta di lagi na malimtan ang katropa mo, exciting ni Miss M. Maying hapon, Ma'am DJ, Reyna Chinita, mo maulan nung kahaponon na while nagtanaw sa live, naglingkod from Cortes, Bohol. Ayan, sabi ni Nila Carbon Tanupay. Musulti na lang ang girl sa tinuod nga naagian niya ang iyang ba... Ah? Nga naagian niya iyang bana, DJ RC. Naagian, Raman Guru. Masabot, Raman Guru na iyang bana ba? Masinabtanon di ay iyang bana. Ingon si Besa, Joy Besa man gid ni ha. Oo. Pani basahon ning ubang tambag din hibi kay ba sinyag malim. Dito ko an kanang liliosan ako ang XFM Cebu page. Hello, maayong hapon.
5: Hapon, DJ Rina, Chinita.
0: Okay, hello. Taga-asa ni si Ma'am Zenaida, ni?
5: Ha?
0: Taga-asa ka?
5: Ang imuning amigo.
0: Kinsa man ning amigo?
5: Katong imong mga kapatay ko. Katong ako yung umamukad man. Diwata o ni Kapo di...
0: Ay! Si Boss D. Vlogs! Hello! Grabe naman yan. Boss D. Vlog. Oh, tama bito. Nagsabay mo nila kaplotti. Oh. Anyways. Naanamon. Karo, madungog yun ako. Unsa mo na tambag ni si Boss D. Vlogs. Tambagi ang ato ang letter sender. B. Kaya para mahuman na ni programahan. Unsa may ikatambag ni mga Boss D. Vlogs.
5: Ako, katambag na kita. Meron na yung
0: tanong bata. Puputol-putol man ka, bossing.
5: Hello.
0: Ah, sige, go.
5: Hello.
0: Mm. Go.
5: Ako, bakit? Yun na siya. Dapat yun na tuganan yan. Ang mga para.
0: Ang tuganan na lang. no? Oh. Kaysa sa uban pa may bawuan.
5: Oh, lisod man may bawuan. Mentag kare ato kapag kamutan dito.
0: Sabak ka diha. Oy, mentag palas ni mo no, masilab tanon.
5: Dali na yung kwarto niya para yung banang kwarto. Ay, ito.
0: Anak, no? Kaysa uban pa may bawuan ang mong sikreto, no? Kay...
5: Siyempre, ito lang, pwede yun ang pagdawa ko na may bawuan kahit.
0: O sa may maingon ni mo sa desisyon ni Dina nga nato nahitabo nga nagpahilabot siya sa lain tungod sa kwarta kay katuday ng laki ha di ay kusog mo hatag sa iya ha.
5: Adine, dine ko kayo nga katorgin ng mong dana na siyam sa sila. Hindi regit tayong kwarta yun eh.
0: Naagin siya, natintalgin siya.
5: Ha? Tilaw-tilaw lang.
0: Diyan, tilaw-tilaw ra, anak siya, dili gugma, tilaw-tilaw ra. So, kuhaan nyo to na tilawan, di gito kwarta lang, gusto yun sila magtilawanay. Na?
5: Oo.
0: Pero, salamat kay Boss D Vlogs, pero tog ano isa kukun sa imong sideline? Sige mo tog ani si Boss D Vlogs ba? Salamat kay Boss D Vlogs. I-post na ba ni mo ako among video no? Sabak ka diya oi. Ha? Mauba? Pagoon na sa tanan niya do oi. Sagot na lang oi. Salamat ka tropang Boss D Vlogs. Ang pagpaminaw sa imo diha ha ka tropa mo.
5: Exciting.
0: Ayan. Grabe naman yung mga shoutout sa mga taxi drivers din na ha. Sometimes naminaw sa ako akaroon na sana wala mo nigahi sa kainit pero nigahi mo sa akong tingog. Anak lang man. Anak lang. Tingog manggangis. Anak din si Ma'am Angie Romo. Remo di ay. Anak siya nga. Ang prob masulba dira sa tarong paagi. Karong ka ng problema ni mo, imong tinuyuan. So honest lang sa imong bana aron magtinabangay mo og sulbad kay sa maunhan og sulti. Ah, mora din gi advice ni Angie ni Remo pa tug-an na lang daw. Kaysa masakpan ka sa lahi pa. May hapon, kinsa man nga siya pigas linya taga Asa.
6: Taga kuha ni DJ, taga Tagum City,
0: Tabao
6: del Norte.
0: Ayan. Tagum. Di man life is here yes. Sa Tagum. Sige na sa Tagum, sige na linya din.
6: XFM 107.1.
0: 107.1. Tagum XFM. Ayan. Hello sa inyo dyan sa Tagum XFM. Sa pangalan naman ni akong caller.
6: Tawagan lang mo sa pangalan niya Soy Soy DJ.
0: Soy Soy. Soy.
6: DM Rent-A-Car Tagum.
0: Ang sa nga paan? Pangalan?
6: DM's Rent-A-Car Tagum.
0: DM's Rent-A-Car. Soy Soy. Og buki ko. Nagpapaminaw sa inyo hadiya Soy. Ang sa may maingon. Soy, unsa may maingon ni mo sa itong letter sender? Uy, tambuyag sa niyang problema.
6: Ani mo na, DJ. Natay, panultihon niya.
0: Mm.
6: Ang banang bakakon, ang pamilya likon. Karon, mabali na lang siya. Ang asawang bakakon, ang pamilya likon.
0: Oh! Dahil dyan, may award ka sa akin. Palakpakan natin yan. Pero dahil may award ka sa akin. Soy, hapa! Ana, dahil Soy. Ang saan naman ni Soy, oy?
6: Ani mo muna.
0: Sige, istorya.
6: Hindi siya mag-expect kung magtugantong an magaling siya, kaya binuhata man na siya nga mabalik sa original or sa dati ang relasyon ng duwa. Sana ginaguna, di ginapwede nga.
0: Correct!
6: Samtang magkuyong na sila, ikaw gani po. Ikaw gani.
0: Ayaw pamalikas!
6: Masakay ang asawang bakakon, ang pamilya likon.
0: Ayaw pamalikas! Ma-carried away, masoy-soy. Palungon yun na ni Doc JJ, automatic.
6: Wala gina yun.
0: Hapit kong pilo, nila ni soy-soy. Oh, basta asawa ba kakon?
6: Kana uban na DJ nag advice sulti. Tayo lang tinuod na.
0: Ay na lang, ikaw po no. Baba sa kanin. Ana man gina, lahi man tag paglantos kinabuhi. Masabta naman na. Ana man ang realidad.
6: Advice na ko ni Chaco ang kalugar. Basta kay asawang baka kon pamilya mapabiling ligon.
0: Yaw sa o mani nga, wa man day po day sulbad ang problema kay yang rason dito dungsoy nga. Waman po'y ikaambag sa kinabuhi yung ban, ha? Kaya nagpait, sad. Kaya kay tunul-tunulan man siyang limwel. Maman to'y nagbuhi-buhi sa ila. Pati nagbuhi-buhi sa ila, haman.
6: Mga ganin na, DJ, madaot pa yung pamilya, umusulti siya, wala, mawala pa yun ang susi. Wala naman yung banan niya.
0: Correct, monang, muna, di na lang magsaba. Soyno, di nila magsaba, Soyno.
6: Mga gani, ang gingon ako, nakaroon, ang moto niya karoon dapat, ang asawang baka karoon, ang pamilya magpabiling ligon.
0: Okay, masulba din ang problema, kiyot. Kung na problema sila kwarta, naraman si Limwin. Pan. Bitaw, ay?
6: Praktikal lang kung takaroon doon, kaya at least, kung makakita kayo siya, huwag ka ng, stable na panginabuhi, ano yung bana, diyan na niya problemahon ang problema niya karon sa karon hindi siya na problemahon na
0: paningkamot lang mas di ka mabuntis man
6: karon yan ni kayan pero ayaw dito gatugan kuyapan gi siya gatugan kuyapan gi siya
0: una una sa dog kapila day basi pa ni soy-soy nga tagatagom hinuktok kay gyud daw na nganong ni intel soy-soy. Oh, pangitaado si Soy-Soy. Dito pa kay tambag. Ah, makita si Soy-Soy sa tagom?
6: Na, matik, tagom. Matik na.
0: Asa gina sa tagom? Asa makita si Soy? Breeze?
6: Dito sa Makasiro.
0: Makasiro? Abi ko sa Breeze ka. Abi ko man kilam. Asa man na?
6: Sige, ang brand sa mo, mag-ilag ko na ako din nasa sa akong amo din sa ako, Makasiro.
0: Makasiro. Alright, thank you kay Soy-Soy, ha? Real talk, kung kaya Soy, oy. Thank you, Soy, katropa mo! Wala na.
3: Exciting!
0: Ako na wala gini magsabot, gutadaan, B? Kapag ay mo kaya, shoutout sa Tagatagom City din. Madunggan ko di, ha? Madunggan, tas tibuok po, ano ni Visayas, Mindanao. Kulang na lang dito sa amo ang probinsya puhon. Para makabaw na ako ang ginikanan niya, dili gyud ko artista sa radyo. Sabak-sabak na ko sa radyo dai. Ayan ha, open gapon na itong linya. Hindi mag-uol. Itong linya dia 09-28-55-08-727. Napag isa ka linya po sa ito ang caller line. Napag tayo 09-95-994-6868. Alas 2:28 na sa kahaponon. Sabta nag-uwat ko sa inyong tawag. Ako sa tagaan siguro oras panahon ng isa ka mga giandan ako nga tukar din hiyo. Sa mga wala pa nakabati o naka-feel o naka-experience nga giilad, aw, oh, money para ninyo. O, kani mga kuan pa ba? Ay, di ay. Di na ko ni patugtugon ang inani. Ang akong ibagay nga tugtog sa imuha, Dai Gina. Ay, Dina. From Edel DeBarge. El DeBarge. Time will reveal, ha? Buwan na yung bagay sa imuha, Mads. Kusgi gamay, Mads, ha? Dina, kusgi gamay. Kaya ako'y mutambag unya. Time will reveal sa programa. Programang X-Rated. Balik ta, tagtaon ha?

0: revealed daw, Daidina. Ano na ba to? Hihintayin mo na lang ba magta-time reveal at time slap na lang ba tayo nito? Ano na? Eto na ba? May color na ba? Oo, may color na. Manambag daw siya. At ano na ipasig yung siguro kay Basinyag. Basinyag. Sige, mulayas na ni. Hello, maing hapon. Maing hapon di akin sa mani. Unsay pangalan?
1: Ayan po, Kapalong, Davao del Norte.
0: Kapalong? Uy, Kapalong. Grabe naman yung taga. Grabe talaga na itong taga Samur, Davao, Davao region pa. Usap po eh. Tulo na kabuk, ikag Davao region. Grabe na mga taga Davao region. Salamat sa inyo ha. Dahil dyan, ikaw ang may kiss sa akin. Mwah! Loko mo yung hapon sa inyo, ha, diya,
1: boy. Naabot na po Cebu, di ba?
0: Ha?
1: Naabot na po kang Cebu.
0: Gani, bitaw, from Dira. Di ka, nag-move on man ko. Siyempre, kaya nailad mo kung taga-taga.
1: Maabot na kang Samal.
0: O, muna, di na ko pwede mahigog mag-taga-Cebu po. Kaya kung maabot kong Cebu, maabot na po kong Manila. Kaya muna ba yung nibuak sa kung kasing-kasing kaya taga-Mako, Davao de Oro, man. Dili lang git kasing-kasing lang ko.
1: Hindi lang git kasing-kasing mo. Makakita na kang taga-Cebu po.
0: Wala, wala man so far. Papa may nangilad sa kwa din.
1: Ay, wala.
0: Ambot lang, di
1: mag-gulo. Dere, basig na ha.
0: Ano na lang kung Kapalong Arnel, no?
2: Ayaw!
0: Anyway, Arnel.
1: Wala po yung nangilad eh, si Mohadi ay?
0: Wala. Dili man taga Cebu ang nangilad na ako, diri. Taga Kuan.
1: Bali ha, bali mailad na po ka.
0: Uy, mag-amping na ko, uy. Karoon na, marama na kay...
1: Ay, napagtina nga, uy.
0: Marama na kay ko karoon. Ang ganing dita ka, uy.
1: Marama, nabitaw kay ka. Alata, masingog yung mabili.
0: Marama ba ka? Natungod sa ako ang kamaro, kay nakaagi lang kong kaisang heartbreak. Nagminaro na ko ron.
1: Ayaw! Kaya nakaagi naman ka.
0: Naman lagi ko'y kailad ya, binga. Bisa kapila nag-iilad, go lang gihapon.
1: Ata nga na siya.
0: O na, oy, tambagi na ni si Dina, oy. Kaya sinuktok na sad ay.
1: Tambaga, di ata magdugay nga magdali-dali.
0: Sige.
1: Para anak ko, Didi, wala may aso makumukul, masakpan ng gihapon ang kadugayan. Sumbong na lang siya sinuod. Unan ba? Unahan na lang yun niya. Kaya huwag masakpan pa na siya. Mas maglago pa yan. Unahan na lang niya. Total. Sa kwarta man siya. Tungkol sa kapahit ni Gino. Pero dili ba yung tanarason ni Gino? Tanarason ba? Manigamot sa trabaho.
0: Sige, istorya. Pag-istorya niya ka.
1: Para ibu sa pamilya, maot po kayo na makagaba po ng Gino. Po ba makagaba ni Gino?
0: Oo, oy, kinagabaan po ba ako? Tungko, oy, kinagabaan man ko. Ano naman ang
1: ganaan? Ano yung nagdangan? Naman sa Anna.
0: Ba, oo.
1: Ano? Ano? Karoon nga. Human-wise ang tao dito, huwag yung makabaan.
0: Yes, oo. Human only learns when diba? They do mistake.
1: Listen lang, nagyod na. Munang pag-amping yun at ibu, kaya naghan pa kayo na diha.
0: Mm-hmm.
1: Magani. Lain naman dari sa mukha, kaya huwag may mga kuwan dari. Huwag may makagaba dari. Ang istorya ra.
0: Mm-hmm.
1: Bitaw, DJ, para na ko, DJ. Tutihan na lang yun niya. Total, nagulag naman to sila. Galing lang kay na, uyad man yun na sila, no?
0: Mm-mm, kaniad to.
1: Ay, school pa, uyad. Dili, yun na, nagyod sila relasyon. Nagyod sila relasyon, ha, nagyod. Dili, yun ay, tintal, yun ay, natintal, yun ay sila. Kung tala ko naman, DJ, ano nga may inanang tao, yun, no?
0: Well, dynamics mong gotong batasan, dong. Kanya-kanya tag-upbringing, kanya-kanya po tag-pagpadako, kanya-kanya po tag-prinsipyo. So, it depends on...
1: Ang makaluluhoy lang yung anak, kaya sila'y anak bang bata o bana niya, kaya butan kayang bana, na nagmatara dahil kuwan di ay. matarag buntag ba?
0: Mm-mm.
1: Grabe ba kayo makaungol po? No?
0: Mm-mm, dami sa kaayo.
2: HIV!
0: Ayaw sa hapa sa dum.
1: Agay.
0: Ulahin na kay agay. Ulahin mo kay agay. Sige, shout out sa diha.
1: Shout out na ako mama na iog akong ate nga na tipo karon na duty sila. Ako Jennifer o sa akong mga silingan tarandari. Ako kayo mo dira, JJ?
0: As in, kusog bidira?
1: Kusog tayo mo dira. Ako siya ni Chichat Barrio po.
0: Ba't kaya kag maanahak ko niyag kapalong hagway makailan ni Chinita, ha?
1: Daghan tayo sa ino.
0: Eh, noon sa Mako, na may makailan ako. Kaya siyempre, dugay sa kong Mako.
1: Oo, oh, taga diya man ka. Mako. Mako, daghan man kagkuan diya.
0: Dahil man ko itong mga naagi.
1: Cotabato, basi dito yung mama, puhon.
0: Oo, sa North Cotabato, puhon. Actually, di ko gana maabot dito kung tingog. Kay, ang ako rabang istorya nga, artista ko diri sa Cebu. May balaan nila eh.
1: Ah, gingan, mga artista dito.
0: Abi magunakog dili mo abot sa punto mga maabot ning pagpagsibya dito sa laing lugar.
1: So, ba anagay ko kay ma... Kaya na pwede magpahir og number ang ita o friend di eh.
0: Mubayad ka na ako.
1: Dila man ang suanda.
0: Manangitan ni, manangitan Dok JJ, musugot ba siya? Sige na, ay. Pagitan na niya, kay murag, murag ka, kung ano namang yung ka? Katiraho namang kaglas. Sige na, ay, i-announce okay, imong number di Arnel. Go lang, uy.
1: Okay ra.
0: Mm-mm.
1: Oh, sige. Ako number, ang ita ko friend, ha? Tanambutan lang, girl. 28 to 33 years old.
0: Ayan.
1: 0912.
0: Sir, 912?
1: 27.
0: 27?
1: 34.
0: 34?
1: 011.
0: 011. Osba.
1: 0912. 27. 34. 011.
0: Okay. Ang ipangita ni mo ilan, guys?
1: 0912-34 0912-27 34-011
0: Ang ipangita ni mo bilidad? 28 so hang tod?
1: 33.
0: Kung mula pas, 33. Hapit na mag-birthday kayo mag-34 na.
1: Hindi rin gusto na madapa.
0: Madapa na, no? Basta ma- basta basa pa. Dili pa lang basa. Salamat diha ni Arnel Oy sa Kapalong. May papaminaw ninyo.
1: Pag-ibaon ng bayan lugar, amping.
0: Oo, tinikaroon din rin, oy. Hindi amang gurong kuan ron. Bagyo. Salamat! May pagpaminaw. Katropa mo! Oh, okay. Bye.
2: HIV!
0: Uy, kapuyan ninyo, oy. Padaghan ba na kong problema ho nun, Dian? Asa mamapalit imong Santon Vitamin C DJ? Asa po na mapalit? Nasa mga butika, napunta din sa ato ang physical store nga naubos sa atong istasyon. Sa may Z Plaza building, katropang, saan siya? Kinsa man to, eh? Kinsa to? Jeffrey Ligis. Ana, gapaan ni mo, DJ? Oy, buyag yung tawo, no, oy. May sad, may pagkakuan sad, may pagkahulma sad gamay, madapod ni, masurisuroy sa di sa SMC side, buyag in town. Pero okay po ko sa G-Mall.

kay mo advice na ko kay gamay na tong oras o dawat pa ta caller, napay caller nga naka-intact din ha. Wala na, o sige, i-close na tong linya. Ina na sila manguli sa tagsayo kay manguli tayo magpahuway sa ako kadali lang. Pahuway sa ako kay basing linya. May hapon DJ RC, pasyarot ko kay Brex Lloyd Barrientos and Edsel Barrientos, Noy Rogelio Delau and Paminos X-Rated, samtang naglawi pa ingon sa laluan. Good noon DJ, ang akong ika-advise sa babae nga likayin ang lalaki niya mientras wala pa sila mulabulabog kagadala pa lang nag-visit mo sa mo't ginagkalisod yan kapaka sa lakaman na demon sa wede. Eh, okay, break it down, yo! Flip top. Nangabasa na din yung microphone. Ano siya? DJ, muagi ka sa akong FYB, masangit ko sa imo ha. Pahala ka di, oy. Naraman ko na namang scroll up ni mo na. Ang ingon naman niya, diri, oh. Ano siya? Musamot daw kabuisit ang ilang pagpamuyo. Ano, musamot yun kalisod kay anak ka nagpakasala ka man. Sa mata sa Ginoo sa imong gibuhat anak si Renante Cabiles. Ayan, Renante Cabiles, agang salamat. Itaw sad oy. Ingon pa kay nila basta daw sa gulan daw binuo ang pagpanginabuhi gid ang mabisit-bisit gid na. Pero mo ko gibuhat ni grabe ka binuang o sa nakaagi pa kog mga challenges. Anak kita mga mga tao usahay dita mulimot ta sa ato mga kasalanan. Sa iba yung ganda nga to, abay yung mga kahimtang sa kinabuhi, nagdepende may nasa ito mga desisyon. Percentage. Dakong percentage ang impact sa ato ang mga desisyon sa unsang sitwasyon na ito. Muna kung ikaw, Mads, magpadayan ka, Ana, aw, naranan ni mo. Pero dilipod mi sure nga mutambag mi sa imuha nga ipadayon ni mo na o di ka musulti kay Mr. Kay Murag. Sure, jug ko, Mads, nga magkala, inaigid mo og buot ni Bana ni mo. Palitan ako og burger dayon Burger Human. Shout out ni mo diha, salamat gikan kay Boss D Vlogs. Baliktad oy ang uban man gani bago mo check in mohapit unta mohapit daan sa Burger Run. Alam na ang mga pattern at mga sequence. Ay, palitan dayo unog kanang kuan. Paitag burger niya, check in in 3 hours. Pagkawan mo to imirinda. Kapoy eh, tama na eh. Mura to eh. Masakit ako tutunlan. Ako nga manan akong istorya sa imuha, day. Di na. Seryoso ka rin, Chinita. Dilig ang sakto imong gibuhat. Di naman ay kapatingala, day. Di naman po naipangutana o nganong sakto ba imong gibuhat kay dilig ang sakto ang imong gibuhat. Sa sugoy palang daan. Lang daan, makadaot na gito siya. Kumungutan na kag-angay ba ni mong sultian ang imong bana? Narapod na ni

0: alang ana kalipay nga makuha niya nimo. Ang kalami susama ani. Mora gid na siya dai. Ayaw kadlok ni Limuel. Huna alang sa ako nimo pag ikyas din ha, pero ayaw pag reckless ha. Do not be reckless. Ayaw pagpataka og desisyon. Sa pagkakaroon, planuhan na unsa may angay nimo buhat. Make sure nga di ka maunhan anang Limuel. Ay, sure, Jukudo, dai, nga ka na si Limuel. Napo di mga sariling plano niya. And do not, if gusto gini mo ampingan o gusto nimo masalba imong pamilya, think of it. Ampui. Ampui dai kay usahay bino. Maglisod betag desisyon sa kinabuhi, no? Iampu, God. Iampu, di ba? Malamdagan ka, mas dali imong magdesisyon. Anong katawa ka man? Mora to dai Gina, sa pagkakaroon ako ilaing machika sa imo haday. Kay at the end of the day, unsa man among gibungat din sa radyo, unsa may gipantawag atong mga taga Davao region. O sa laing dapit mo din sa ato ang mahabtan sa atong pagsibya. Ikaw ragyo na kahibaw kung sa may angan ni mong buhaton. Basta importante dai Dina, paningkamot nga ang sunod ni mong desisyon o lakang nga imong buhaton makasalba sa imuha o masalba ang dili lang imuha, masalba ang imong pamilya, ang imong relasyon sa imong bana. Dili man automatic dai nga mo nay mahitabo, wala man ko ni ingon sa imo, wala pa ko ingon nga romanticize ang idea nga kung mutugan kag tinuod, masalba na ang tanan. The thing is, dili lang ta ang akong point din hi, ayaw himo og butang makasamot sa imong problema. Sa Mark Iris Carloin, sa imuha, sa akong boss Pandi o boss Ryan Paradero, Warren sa Beron. Asa pa pamit, okay. Katawa si Nesfruta, katawa si Nesfruta. Yung sa'yo, katawa na ni Nesfruta man. Oh, salamat kayo sa inyo ang pagpaminaw. Thank you so much. Magdungga na ita balik og mapuhon Webes sa programang X-Rated. Same hour, same DJ, same station. Og same technician, malamang, ana ha? Oo. Bangugat ko kapil ang technician na yun. Ingo nga, pasignal na, ana, pasignal! Pasignal sa budaan. Pero dito, sig hilo-hilo diri. Gawa naman tayong oras, mga katropa. Masunod na ang programang Asintado Kauban si katropang Eric Seras Manait, mga katropa. Sa tong partner sa Pikas Lawa Katropa, ang Doc JJ. O sa ato ang station manager John Lim and Chavez by Key. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita. Sa programang X-Rated, diri lang gihapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
1: Exciting!

0: adunay gihambin nga balatian. Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
2: The Secret of Health.
3: Ako si Don sa Kamaestra.
4: Magka-ulcer po.
3: Research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD.

0: ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontrast sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: The Secret of Health.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa lima ka tuig na kong pag-welder, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makapaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health.
0: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The Secret of Health.
2: Xanthon Plus Coffin Mix User.
4: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga ako nga tilawan, Xanthon Plus Coffin Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis Xanthon karo wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo office worker.
2: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffin Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
0: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Xanthon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Xanthon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Xanthon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: XFM.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Sa una, wagi sulod lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghan agsulod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ang kutiho ramnis lasto. Exciting?
9: Exciting!
6: La la la la la la la la la la la la la la.
9: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
10: Tungod ni sa Craft Gold bay.
9: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
10: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
9: Unsa din ang Craft Gold bay?
10: Wala pa day kamasayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas ug himsog ang turok niini.
9: Mao di na ang Craft Gold bay?
10: Ubay.
9: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Adto sa kubay kay mopalit kog Craft Gold. Aron sad makasakyanan kog gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.
11: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga dunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisaday sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
12: Push, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
13: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
12: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
13: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
14: XFM time, it's 3 o'clock. Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: kapo na.
1: Kapo na.
0: Halo-halo, special na.
1: Matag-hapon,
0: sabay tag-agik-ik o katawa.
1: Kauban,
0: si Lolo Jose.
1: Good vibes sa hapon.
0: Sa programang
1: Halo-halo, special.
0: Ang banggitang si Lolo Jose.

kanunay ko ikaw inday hap-hap yuron. Magpaduol ako kanunay sa imong dughan. Unya ikaw ako dayong paray-paraygan. Dili gayud ikaw inday nako magmahay. Ihatag kong tanan unyang mga kalipay. Busa inday ayaw intaw kong paan pusa. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta. Busa, maluoy ka.

indai hapyut hapyuron magbadu ul aku kanunai si imong dughan unya ikaw aku dayung parai paraigan gigi gayut ikaw indai nyaku magmahay ihatag kong tanan unyang mga kalipay busa indai ayaw intaw kung paan pusa ang bugma mo kung mahimu tilawan ta ang bugma mo kung mahimu tilawan ta ang bugma mo kung mahimu tilawan ta.

0: Ayo,
1: huhu. Ayo.
0: Ladies and ladies straight. God after not embrace bodies.
1: Ayo.
0: Embrace bodies. Welcome, mga student permit, mga solid, mga katropa. It's halo-halo, it's special na naman. It's afternoon. Ay, nag-practice lang ka. Pasundan, magkatuta sa New Zealand. Okay, narabay recruitment ko na dito mag-atiman o mga sigbin. Eh, nakamangauna sa mga tanan, mga katropa, katong pagyokbog, pagpasalamat sa toang supremo. Ang atong magbubuhat, langit nung amahan, tag-iya sa tanang butang. Lakip na sa hinuman atong kabuhi na naman butang. Hugoy-hugoy na punta dining kalibutan sa mga kag dining adlaw nga Markulits. Mating, no? Markulits na madayang. Basta mong saon ba? Markulits na
1: gawin.
0: Basta mong saon na ko o bubalansi. Di nagin madag balansi. Markulits na gawin. Mo na gini siya ang da realidad. The realidad is the reality in the trustness. Ang dali. Kamot ang batas. Trotness. Trotnets. Dahil trotnets. Trotfulnets. Ito mga katropa. Kini nga itong programa. Gatod kini kaninyo sa Sis the Pain. Lama kini sa Gets to Health mga katropa. Kana bitaw mahago inyong trabaho. Kanang inyong trabaho. Gin mga pinugnuay. Gin sumatag adlaw. Hago, kapoy kayo, mga regada, magona, maglampats, mga pamaol, basta masumbrahan, grabe ng pamaol. Sistingin ninyo ng sis the pain, mga katropa. Parang inyohang pain, mo sis, muhunong ba? Muhunong ang inyohang pain o mo balik ang kahimsog kalaskis panglawas. Yes! Hindi mo na sis to health incorporated. Suwayan ninyo na ni mga katropa, di makaingon, good mo nga. Ah, di ay. Samtang namo diha sa inyo hang mga nahimutangan, nagpungko, nagtikoko, nagtukong, unsa na inyo ang gibuhat diha, duyan-duyan. Ayaw yung kumpiyansa. Mura gina akong kikaistorya ninyo mga katropa, ayaw yung kumpiyansa. Kaya nga no, masig mahagbungan mong tungaw.
1: Ayaw!
0: Kini nga itong programa mga katropa, siyempre, kung doon ay naghatot, doon na po'y nagtukmod ang LJ Okay Travel and Services. Katong mga gustong mo abroad, ay gagawin mo kauwaw. Pagkuntakin mo, pagpabukin mo sa inyong tiket, ay namok sa kasakaya ng habol, kay masangit. Dagawin mo sa idro. Parang napay aircon, napay it's stewardet. Niya narabay o sa'yo, makasakay mo ka ng libre ang kaon. May libre pamahaw. May libre nga it's not puwersag. Mo ambot nga nung magiging libre nga porte maging lami awa. Gay, pait nga libre. Puros gina lami. Proven at tested na gina. Siyempre nga itong programa mga katropa. Kaya itong programa po, para po rin sa doon ay mga gipang-lockdown. Katong mga naigipang-lockdown, mga programa, mga gipasan, gigoyon, gisipa-sipa, gisipitan. Ay mo kabalaka, oy. Kay wapod mo, nag-inusara. Napoy daghan. Kaya akong mga student permit, napod yung mga programa, lahi-lahi. Mga kaguol. Kay katong mga walay kaguol, katong mga walay guol, moto sila yung mga kuwang sa kaguol. Kuwang sa kaguol. Kada bang kuwang, gusto man kang kuwang gol, wamay guol, kuwang sa kaguol. Kuwang gol.
1: Ayaw!
0: Mabita na gingon ka.

0: FM.
1: Exciting!
2: Lagi kang nasa isip ko. Oje je na memang rajo. Siguro ay pres preng kete. Tanda yang anak pun tanda mau ni Jose bang. Kandung pun tanda mau every minute, every hour, every day. Asal nama Jose lulu Jose no, kamu kustana mengkarun no. Ayo bandar mengasih semua sama lah. Segera kita lagut. Segera magut bot, segera sapot. Kopras pamor. Ayam. Ay, pag dancing. Bayong hapon bro, Serdan lo, shout out po dayon rea sa Tata. Kopra Bayer lo. Ah, di ay?
3: Ayam.
2: Ano po kada sa Tata Kopra Bayer?
0: Ayam.
2: Ato anang ipaid sponsor ba?
3: Ayam.
2: Papremyoho na to, kanang ginsay mo tumbling dari sa hanginan. Presenteng na kunaan lo, mag-ampeng ka kanunay lo, God bless. Guwapo nga lolo, salamat, Agram.
3: Ayaw!
2: Di basta-basta ni Sir Richard Gomes ba?
0: Ayaw!
2: Mo, tumbling lagi ko madugay diri sa kuan lagi, kahanginan.
3: Ayaw!
2: Ayong hapon, parikoy, mag-attendance ko today para hayahay. Okay.
0: Ayaw!
2: Chicks ka na yun.
3: Ayaw!
2: Ayong hapon lo, present ko lo from Buenas Gracias. Yes, di talakogones. Esmering hoy. Si Mary, si Mala, Gloria, Jose, mag-attendance ko from Bayogan. Ay, from Maring Gloria, Bayogan, Skete, baby.
3: Ayaw!
2: Kasi katakatawa na lang. Sabo na pong katawa, slang lang. Okay, naman yung ante.
3: Ayaw!
2: Hello lang lang, I miss you. Miss you na yung ante lang, oh.
3: Ayaw!
2: Masing na kuwan siguro, amihan siguro ang hangin, ane, Ron. Taon-taon, ane, muhabagat na po rin, magbagulbol na po
3: rin. Ayaw!
2: Kaya balaan mo na ako nagmagbagulbol, kaya magmisid-misid mo na yun.
3: Ayaw!
2: No, wala na ko gahapong kahuman kay Anto kong bukid. Nanguha ko o golay. Na rumbo ako la istorya
3: ayo
2: sorry god
0: ayo
2: present lo my neton nga kaponon sa mga tanan present request kog song unang luha kana lang lo ang nagkanta na lo si Bern Marsan. Salamat lo from Buenas Gracias di Talocogones. May lagi og na ah. Kasagaran una kay karamang halik. Unang halik.
3: Ayaw!
2: Kaning unang luha mo mo kakuan na ning unang luha.
3: Ayaw!
2: Dana si Hannah Pera. Good day, Lolo Jose. Wasteng from Saudi Arabia. Kumusta ang all? Amping tanan, labi na ni mo, Lolo. Uy, doon din siya sa Saudi Arabia.
3: Ayaw!
2: Si Hannah Pera.
0: Ayaw!
2: Hanapira, ang atong pinaskuhan niya, day.
3: Ayaw!
2: Panghatag pinaskuhan, day. Kaya kuhan na ba yan, day? Hapit na ba yan ang kuhan?
3: Ayaw!
2: Nay mo palit. Kisa'y tindira niya. Uy, tindira. Nay mo palit. Nay mo palit dito.
3: Ayaw!
2: Kwanig, Saudi Arabia. Dari ta speakers nga pahina be kay na basig na po nga saag dere ba. Good PM Lose og sa tanang nakigugoy-hugoy sa imong programa sa hapon. Tanawa lagi na lagi. Hindi na to pakleo ni dere na agi mga saag. Lose mag-attendance ko. Bisan asa na lang nag-attendance ni Smala. Lokin na bisinan. Dere po tas ka isa po ka kwan be. Sa isa po ka page na ante mo na yun ni Rang-Rang oh. Good afternoon Lulose, tarawanin doon laging hangin ro, kaya wala sapot. Mama na, baroog mo, musapot na ka na, mutuliok na. Sunod na rin ang text. Si, Jose ni, Halle Mary Lucel. Lucel, es mare, karang kanteng, te. Mayong hapon, Lolo Jose. May hapon, day, day, Halle Mary Lucel, day. Grabe na ka ang kulpara man sa iyang piktiyoro. Perter bang guwapaha. Nag-aasa kanina pita ni si Kwan. Si Halle Mary Lucel. Ayaw! Na sa kanta na. Lucel, asmere, karing-kanteng-teng-teng. Ayaw lang yun mong kumpiyan sa mga katropahan, mga student permit. Okay, kanang kabura isa ba na mo sa inyong naimutangan? Kaduyan-duyan mo, lingkod-lingkod sa inyong bangkito o diba ka sa rocking chair. O nga, magtisngi-tisngi mo. Okay, sige, magtaratanaw na sa inyong cellphone. Naka-view mo sa libis ni Jose, bisagway tao. Bisa ko magpakita lagi kay wapamangkoy hilamos. Nayayay pamangkoy. Ayaw yun mag-log sa si Jose nga magpakita niya.
0: Ayaw!
2: Okay, nagayay pa mo niya. Kasi pa may mo attendance niya. I-message lang dali sa cellphone o sa comment section. Ano si Kwano? Present ko today, Lolo Jose. Lagubo ka dali sa Santa Irene nga gamay. Dali ra kayong hapon na po. It's time for halo-halo na. Ana de ka sa gamatitot nga Santa Irene?
0: Ayaw!
2: Kinsa na kuno ning nasa wa maging butang dari kay sa pangan ani niya. Oh, na kuno siya sa gamay titot nga Santa Irene pero way pangan.
0: Ayaw!
2: Present unya way pangan sa mga kalakihan eh. Oh, mayong hapon lo kumuksa ka na. Oh, kani kay nay nang umusta kay na kumusta naman imong yayay lo ana unta to. Guwapo ko, Lolo. Guwapo na sad. Love you, Lolo.
0: Ayaw!
2: Pagkapin na love you lagi. Hinaut-on ka nga malipayon ka kanunay nga dili ka ma-stretch. Present ko, Lolo, ha? Chikan mo. Always ko present, Lolo. Basta ikaw mag-program. Malipayon may driya sa purok 7 aspetya mo request kong song lo. The man without love. Ako yaway. Ipatukan na lo ha kay naglaba ko from Julina imong uganga nun.
0: Ayaw!
2: Si Mama Julina madayin eh. Ay nako mo. Abri tayo sa tabo mga katropa. Gikan sa Pikas Kwarto. Diara mo kay Direra ko.

0: programang Halo Halo Special.
1: XFM. XFM.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Uy, ang pagani, mura lang giyok, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga ano, anxiety?
4: Exciting!
5: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
6: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus User, atong paminawon.
9: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay panggabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga nabalaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati ng sama na ako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamba kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Nya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali rasap ko kalinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirming akong tulog. Jubert Kelly, sir. Tagamatanaw.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
13: Para sa dynamis?
12: Para sa turnyo ni Mrs.
13: Tour?
12: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
13: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
14: Exciting ba?
12: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
13: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
10: Turbo! Woo! Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
16: Santon Plus Herbal Soap.
17: Si Aida Cordero, taga Putiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
16: Santon Plus Herbal Soap.
14: Nanami gin.
16: Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tamba.

0: Milton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
3: Senton Plus Coffee Mix.
4: Hello, ako si John Jelly Brias. Usa sa mga anchor. Matag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun na ako. Mga pi. Og Senton Plus Coffee Mix. Dako yun og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako. Kadlaon pamumata na. Tatanan nga wa pakasulay ni ini. Ubay-ubay nga mga sakit. Wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae po ang hormonal imbalances. Kinahan yun ko ani Senton Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho. Tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito. Nga program. Ang ingredients ni ini. Mangustin o suya powder. Dako kayog ikatabang ang maong Senton Plus Coffee Mix mo nang ako gining marikomendahan ninyo. Halas sulayin ninyo ang Senton Plus Coffee Mix.

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: FM.
1: Exciting!
2: Love me for what I am, Paxton.
3: I am!
2: So listen, much my friend.
3: I am!
2: Kanto nga sonata, mga katropa, gaton ko to kaninyo sa kape nga makapadanag sa mangit-ngit ninyong mga pamanit. Santon Gold Coffee Mix. Anaay glutathione o collagen. O mapalit sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP.
4: Hello, hello.
2: O sa Generica Pharmacy Nationwide. Dere po sa amuang payag mga katropa, dere sa sibihan, pwede po mo makapalit rin na pita. Makakita pagyan mo stindira.
3: Ayaw!
2: Gabalik-balik ganis si Mano.
0: Ayaw!
2: Si Mano.
3: Ayaw!
2: Si sa katong uban. Si balik-balik kay tindi sa tindira.
3: Ayaw!
2: Sa produkto po.
0: Ayaw!
2: Gama sa Yards to Health Incorporated, baby. Amor di ay ni tanawa na gani sa amor lagi ba ikaw gud amor ka kalimtan ni gani mong pangan grabe na gani mo kalimtan no?
3: Ayaw
2: kung malimtan pa siguro ng napkin dugay siguro na nalimtan ni amor. It's amor for life. Banha kaayong bayogan skete sunod-sunod ang mga pitsta di ay mamitstahay de ka amor. Anis amor ba? Karun pa ko ka batyaga, mamitstahay mo dahil niyo. So, maning gimamang, maning akong kuwante ilinis.
3: Ayaw!
2: Sunod-sunod ko.

0: Palihog log ka patukar nga ko resquets nga tanawa o apurado pagkayo
1: ay
0: ayo pilpilo sa kamot
1: ay ay ay
0: na silang lag wagin na kita yung unang luha
1: ay ay
0: wagin lang pasensya kay ka lang lo hi lolo kung guwapo mayong hapon kanimo loog sa mga tanan na minaw sa imong programa na bets kaayo. Ah, grabe.
1: Ay,
0: ah! Mapuntaan mo po tayo, ma-overwhelm mo po tayo na ganyan mo ang kondensyon.
1: Ay, ah!
0: Kuwara ba na, mapariha na ba sa usaya na na, every day sinira, kaya mo sa buha, wag ako lang.
2: Istorya nga wala ikaw.
3: Here's your request.

0: FM.
1: Exciting!
2: Kay wala may unang luha. Luha na lagi po. Ay, nagkalampag lang. Ayaw! Ay, na po kag-ambot ni Bulo.
3: Ayaw!
2: Kana lang umiiyak ang puso ko.
3: Ayaw!
2: I miss you, lo. God non present ko ron. Eh!
3: Ayaw!
2: Napaiyan pa, miss you, miss you.
3: Ayaw!
2: Patay bitaw mo. Hindi magpakumos-kumos.
3: Ayaw!
2: Sa dakong ginamo.
3: Ayaw!
2: Asang imong naong lo? Nasa ubos ang naong.
3: Ayaw!
2: Wala diri sa taas.
3: Ayaw!
2: Para sa ubos ang naong
3: itaw.
2: Ayaw! Ayaw kalimot nga ang naong para sa ubos.
3: Ayaw!
2: Ay, naku. Mupahinom-dom sa tabang katropa, gikan sa pikas kwarto, mubalik rin tati on-ti-on humanan eh.

0: programang Halo Halo Special.
1: XFM. XFM.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par, dali magod par. Pakuratira ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.
4: Exciting!
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Darlene Masula po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
7: Marlene, Ochia, gasiyok. Akong dumulang piling gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom ako Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
5: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mong kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang diyan kay sa una dako ginakuntian kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo diha itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistinge lang ninyo. Maayo dyan yung kape ha.
0: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
13: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Mahal, kumusta na ka din sa abroad?
15: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin D para sa mga bata.
14: Ay, salamat.
15: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o gilanat.
14: Ikaw po, pag ina mag Vitamin C, ha? Amping di mahal. I love you.
16: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
17: Odi ay Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmi gyud kanin maglabad ako ang ulo, pero sukad sige kog maintain og inom aning Santon Gold Coffee Mix. Huli ana jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Ginahan sad ko aning nga kape kay aduna kinig glutathione ug collagen nga kapahami sa atong pamani. Usa kamo sulay na mo aning Santon Gold Coffee.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Call the doctor. Pipili sa mga butika.
3: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Nung nagwan akong mata, nagpanggog Vision X. Nung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Pura ko ganang malipong, masakit akong ulo niya. Gitry na ko ang Vision X, kay sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw, nawala tong kahanap, niya magluha-luha. O, katong ako giyawag ako makaigsuunan, nga naigipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, at na kita sa produkto nga, magkaalibyo sa itong lawas, baka kuwan sa itong ipangbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay ito.

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Show.
1: Exciting!
2: Oh, man. Moto waris squats ni lang lang pantay man sa ano iyak iyak na may nong kadiha lang ano nang iyak iyak na man ang imong berada diha lang
3: ayaw
2: nganong naluha naman taon ni oy ayaw sa naluha ayaw gusto ni chire chire sa naluha luha ni mo dahil chire chire ha
3: ayaw.
2: Good PM, kumusta imong kahapon nun? Karon, okay, raka from Nile Mapote. Ha? Ha? O say, okay, perte, okay ha? Okay mo lang. Dili, ay, dili ba yako mukaon? Dili ko hilig anang piksta. Dagan hubog, daog o sini. Dungag na lang dere among bukid ang madungog na yung kabana sa disco machine ko, no? Sigon on bila. Sigon son ang bilar. Sayon rin mo na. Kanang mga ako sa una, kanang mabilar ko. Sayon na kayo, akong tamba.
3: Ayaw!
2: Kuhaon rin ako ang R. O nga, pulihan rin ako ang T. Wala na dahil ng bilar. Ay, lagi ka balaka lo kay magkita. Lagi mong zilin. Samtang dili pa mo mga buta. Kita-kita. Mormga po, di mo magkita.
3: Ayaw!
2: Kay dalo mo ni si Mama Julina.
0: Ayaw!
2: Di man magpalaglaag ni dahil zilin dito sa kwan. Gilayagan, festival. Always po ko na minaw ka na buntag. Daroy, atik-atik. Mga nima daw mo sa balay, magdala daw mo og toba. Palahobog dahi kalo. Og toba?
3: Ayaw!
2: Hala ko ng toba. Okay na siguro og walay tungog. Pero na yung tungog kay makabaho mo na og sampot.
3: Ayaw!
2: Kanan toba.
0: Ayaw!
2: Ang akong maghubog ko permente ka na raman sinilas.
3: Ayaw!
2: Maghubog ko sinilas, karnones.
0: Ayaw!
2: Na ka nang inig maligo, maghubog ko siyor.
3: Ayaw!
2: Pero toba, di ko ako anong hubog ko toba. Sa unay, non?
0: Ayaw!
2: Katong kwan, katong napa ko ay kumpare.
3: Ayaw!
0: Ayaw!
2: Pero karon malabo na nak... Pero og si ko anday jilin.
3: Ayaw!
2: Ikaw day jilin day.
0: Ayaw!
2: Hagana ko ng personal sa gilayagan day.
3: Ayaw!
2: Ano makakamu ko an? Drive o ka ng motor, magbakride ra ko day.
0: Ayaw!
2: Kung di mo sugot si Mama Julina day jilin day. Pagsibat.
3: Ayaw!
2: Nga, agiira day yung ko sa ko an sa dool sa mumpayag.
0: Ayaw!
2: Imo dai kong e-text dai yung ko sa chat.
3: Ayaw!
2: No, I'm here. I will. O sa sumpay.
0: Ayaw!
2: Amo na kay English man. O yan, ikabalo mo sa sumpay. I will.
3: Ayaw!
2: Sa sumpay na.
0: Ayaw!
2: I will survive.
3: Ayaw!
2: Dili mao, Jose. Tagalugan na lang, Jose.
3: Ayaw!
2: Sige, talagogo na lang ako.
0: Ayaw!
2: Ano ang Dios dahil jilid? No! Andito na po ako. And that right.
3: Ayaw!
2: So may sumpay na yun.
0: Ayaw!
2: Kung saan mo na? Kaya kay Sugaton man. Sa Tagalog sa Sugaton.
3: Ayaw!
2: Sugatin.
0: Ayaw!
3: Ayaw!
2: Okay, ang Tagalog sa kanon, kan man, kanin man.
0: Ayaw!
2: Kanin.
3: Ayaw!
2: Ang sugaton, sugatin.
0: Ayaw!
2: Andito na po ako, lo, sugatin kita.
3: Ayaw!
2: Boy, noy.
0: Oh, no.
2: Maana na yun. Lagot, giniring lolo, dahil...

0: FM.
1: Exciting!
2: Oh, pagbigyan yun, Nigelin na.
3: Ay, yeah.
2: mahalin yun si Jose na. Isoroy on yan sa gilayagan.
3: Ay, yeah.
2: Ay, yeah. Thank you, lo. Ayaw saba, lo.
3: Ay, yeah.
2: Oh, boy. Hindi pa magpasaba. Present ko pa rin, nalit ko kay nakatulog ko. Mayong hapon pa rin Jose og sa mga tanang na minaw ng mga classmates. Oy, si Mads Adeng Madahin. Mads, ako nang gichicks kan, Mads.
3: Ayaw!
2: Murag na ikuwang ron ba?
0: Ayaw!
2: Kung maninay, asa ka kung maninay ron?
3: Ayaw!
2: So, ano po siguro to sa kwan siguro? To ano po itong misamis?
0: Ayaw!
2: Ano ito man eh? Bukid nun, barbaran.
3: Ayaw!
2: Kagan man eh, okuan, turno. Luha man ang imo, ang ipatugtog, hindi ha? Wala may unang luha, di. Gikuha ang unang, pulihan rag luha.
0: Ayaw!
2: Ay, nagsuwayat niya.
3: Ayaw!
2: Lukay, ipatugtog naman ni mo nga kong resquets. Matog sa kolo, ada, katog na.
3: Ayaw!
2: Ano ba yung matog ka? Di magyapong kakatog.
0: Ayoy!
2: Okay, namay mong katapad si Dodong Kretz.
3: Ayoy!
0: Ayoy!
2: Nag-ana-ana na ba itong imong ante lang? Mitsyon lang.
3: Ayoy!
2: Wadi mo, reply itong imong ante nga sa puton.
0: Ayoy!
2: Katong naigi panlabi.
3: Ayoy!
2: Ako ganyan balik-balik ko ng sangyaw.
0: Ayoy!
2: Kaya rin ka ng mga naig mga pinalabi, ma-utron eh.
3: Ayoy!
2: Okay, ulain man na kayo na ipinalabi. Diba, dahi, kwan dahi?
3: Ayaw!
2: Dahi, jilin dahi? Asa na kay jilin? Kung mama sensay, nasa ko?
3: Ayaw!
2: Kwa nag-joy, tek-teks din eh. Maana na ito, lo, mongkoy lod, lo.
0: Ayaw!
2: Wow, absence, pati na ng absence.
3: Ayaw!
2: Lindot sa imo ang sounds, lo, maong katulgon ko. Daray! Ay, nasig pangila, di alam.
3: Ayaw!
2: Ate, pwede kang matog ka, bisag di ka katog.
0: Ayaw!
2: Nahuna rin mo nang matog ka.
3: Ayaw!
2: Muragog ako?
0: Ayaw!
2: Amo, sayo kong katog.
3: Ayaw!
2: Hingga dahin ko dito slantay.
0: Ayaw!
2: Sa mga pagkatog nga, manglupad, aksyon naging piyong kay manglupad mang mga huna-huna.
3: Ayaw!
2: Oh, mato man dito sa udlot, sa toog, sa lawaan.
0: Ayaw!
2: Magsabay-sabay man atong mga kalaw.
3: Ayaw!
2: Mga pagkatog, anak.
0: Ayaw!
2: Samot na nga, mag-eskwela ni si Nigelin. O nga, wapag yun may kasuro.
3: Ayaw!
2: Mato na sibutuan. O nga, magpasiksir. Maday ko nun, ngayon niyang mama.
0: Ayaw!
2: Kaya aron ko nun, maglaway-laway ko nung mga laki.
3: Ayaw!
2: Day, ayaw, pagpasiksir. Day, oh, pagpatamok na day. Kaya ako rin maglaway-laway, day.
3: Ayaw!
0: Ayaw!
2: Maog gayon mga katropa, katong mga nagmeryenda ka nga karon parisi na ninyo o kuan mga katropa kanang kape nga dunay vitamina D3. O kay mo man ay maka kuan maka nindot kay nagkape ka na naka vitamin D3 pa ka. Mapalit na sa mga butika, pwede mo na i-order sa Onlinis. Pwede po kang one-hidriyas sa sibyahan. Naam na dire. Mapalit po na dire. Makakita po yung kastindira.
3: Ayaw!
2: Munang balik-balik yung kakay. Naam mo, mukapi ko karun ba?
0: Ayaw!
2: Pag-abre ni mo sa imuang box. Hoy!
3: Ayaw!
2: Wala mo na kape na dire.
0: Ayaw!
2: Amo kamas-kamas na lang ka. Kaya bato ko rin ito kay mapalit ko.
3: Ayaw!
2: Makakita na po ka sa tindira. De ayahay kayo. Okay kayo ang pamilsar. Kaya nakita, nakapalit pa ka. Nya nakabitamin D3 pa ka. Nya nakakita pagigat sa tindira. De pating nindota.
3: Ayaw!
2: Mana dahil silang lang ambot ni mulo.
0: Ayaw!
2: Ano taga-teka di alang? Tanawa na. Mura na yung natog. Nasigirag pangambot.
3: Ayaw!
2: Matogan eh. Matog na. Wala na yung kuwangkuhan di ha. Sige pangambot di ha.
3: Ayaw!
2: Hello, silingan. Kumusta? Nakadya sa Purok Ono.
0: Ayoy!
2: Oh, napoy Purok Ono. Nga Bull Eyes naman ng music.
3: Ayoy!
2: Sino nga Bull Eyes?
0: Ayoy!
2: Lulose, unsay gusto nimo nga walay pinalabi kumuto tak.
3: Ayoy!
2: Ay na taliw.
3: Ay.
2: Nada imong ante lang oh, nagbagulbon na pod lang imong ante lang.
0: Ay.
2: Mangumot na.
3: Ay.
2: Mangumot na lang. Nawar lang kay wa naman na ko ano man lang ning ulbon man pong kaspa na lang.
3: Ay.
2: Na kay magpalabi-labi man.
0: Ay.
2: Og di pa lang magpalabi-labi. Oh, wala unta walay palabi-labi. Sao man lang nga may gipalabi na nawa di mangumot na. Oh. Kasi may iyang kumuton. Siyempre, ang dili niya pinalabi mo na yung kumuton.
3: Ay, yeah.
2: Lang lang di kay taan nilang kay kwan makumutan taan nilang kung sa kay iyang kumuton kita naon ba kung sa iyang kumuton ba kasi at may games may kumuton na mapisga gini muli kay taan ni kay kwan manamre mangumot din makumutan nga tong at may games Alangan, makatulog ko. Sige man ka, og pangaway. Sakwa, tanawa ko na. Isang inlan. Natanin mo diyan lang. Mapag magpahinomdom tagikan sa pikas kwarto.

0: Mang Halo, Halo Special.
1: XFM. XFM.
2: Tay, ang sa kalihan.
3: Kalahian?
2: Oo, kalihan ba sa supper o dinner?
3: Nang? Ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
2: Oo.
3: Pero kanang supper,
2: sige, ang sa mga
3: kanang luto sa imong mama, mo nang supper.
2: Exciting!
4: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
5: Katukoy ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold Day. Tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga, adunay alabiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
4: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
6: Zaton Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
6: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus User, atong paminawon.
8: Ako di ay si Jimmy Torres. Tay 4 anyos taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tus grabe ka katol. Grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Daghan ng utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
11: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes.
11: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
4: Zaton Plus Herbal Soap.
13: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mo sakit, tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Hidrata bolong. Tagadere, Santa Irene. Porok 9, Prosperidad, Dago Sansor.
6: Pila edad mo na?
5: 61. Kuhay man ko, 85 akong timbang. Tapos high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka ng mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas. Oy. Kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Iskat ba ako mga kape? Mogi kape na kong pagagamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
6: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
5: Nag-os-os ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garoon din. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
6: So, kung ito nakapa-sexy sa'yo mo, ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman? Eh?
5: Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag konsisya ko ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero, pila na katuig. 2 years naman ko nagdamit ini.
1: Sa mga butika nationwide.

0: palit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

Na sa na magbaktas me. Mo ayo kayo mo kanta na kadungog ko sa iyang kanta. Mo man na bit o broses. Kanang kanta nga any kinds of rot today I was talking. Butang kabuotan sa mong JJ nga Lolo Jose. Lo pwede ko mo risquets o gotro. Wala na. Na pwede. Wala na. We have enough time. No more lonely night na. Si Mala o na risquets o bitong broset. Wala naman tayo. Sa ugban lang ng inyong mga risquets. Ang gusto na ko nga risquets ron kana na mo risquets nga mo ingon si Dajelen nga lo mo risquets ko ni mo lobe manoray ta sa kuan lo manoray ta sa kanang kuan naglayagan festival ground pero kanang mga sound sounds nga risquets wana it's time to say by my window. Madungog ninyo. Muna ang timailhanan nga napupos na po ng atong paghugoy-hugoy ng kalibutan sa mga kan. May gingon bitaw nga sayang na sayang lang. Hatod ka to kaninyo sa Santon Plus Coffee Mix. Kanagkape nga na ay kamunggay, na isuyabi, na mangustin. Magkape ka na pero nagtambal pa na ka mga katulong. Mapalit sa mga Mercury Drug, Southstar Drug, TGP o Generica Pharmacy. Pwede po dire sa Sibuyahan. Mao na mga katropa. O nga katong mga mo kwanok abroad ha. Pagpabok na mo sa LJO kay Travel and Services. Salamat sa inyong paghukoy-hugoy. Ning kalibutan sa mga kag. Sa ngalan na lang, sige natin mo kang puwersa sa FM's Network Philippine Pines. Atong kauban sa Picas Kwarto. Si katropang Melanie Duran. Alang sa nagkayosang Pilipino sa Pilipine Pines. Kini na lang si Jose Moingon. Ayaw pa daog sa daotan. Dagan daotan pinaagis maayo. It's bye!

0: ala lang.
1: Ah, tadaal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold bay.
1: Ha? Sa Craft Gold bay? Pag-sure da bay. Ngano good?
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakwa akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold bay?
0: Wala pa day ka masayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas ug himsog ang turok niini.
1: Mao di na ang Craft Gold bay?
0: Ubay.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Adto sa kubay kay mopalit kog Craft Gold. Aron sad makasakyanan kog gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Craft Gold na ta.
2: Kining programa gihatod nga naganinyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
3: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be?
4: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
3: Bato gud tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
4: Adi ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises, og mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat og bulawan ang ani.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Oi Tita.
2: Mm? Oi Kap.
1: Buta na ko ni Uba. Kita kitang mas bright. Ang Amerikano o kining mga Pinoy?
2: Sus ka sa yun. Kablo ka Kap. Mas bright ang mga Amerikano.
1: Yun naman.
2: Siyempre, bata pa lang. Howd na kayo mo English.
3: Exciting!
4: Si Auntie Nimo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayang itrabahoan.
5: Oh, sige ma.
4: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod ka ayo tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
6: Santon Plus Gold. Gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
7: Xanthon Plus Coffee Mix.
8: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud ka ayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 90 City and News lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyagto akong mata magsigi o luha-luha. Mahanap akong pananaw. Usumbol kaayo perme. Tungod na sa sigi na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamudiha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema. Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamba ka baton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Ay, kinisini ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan labi na ang dunay batiol sa lawa. Dako tabas ako ang premium D3. Kay sukat nga naga-maintain ko ani. Namatikdan ako ang amoral lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na po nagatukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in tag hotel.
12: Dili na lagi.
11: Kalit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
12: Sa muka, oy.
11: Duma, gimingaw ba yako ni mo? Ayaw ko kayong nangawa ka, gimingaw na ako.
12: I'm tired. Stress.
11: Dong.
12: Unsa man gyud?
11: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
12: Turbo.
13: Mag-turbo.

0: Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Puti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase og stress reliever puno siya nga kape. Sa una nga wala pa ko kasulay. Akong pamanit itong og dry kaayo. Pero sukad tong gi-recommend ni sa akong mga amiga ning Xanthan Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen. Namuti ko kung ni baby skin.

0: Eton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Payne.
2: Ako si Roldan Nakabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Payne. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Payne. Kung uban pa nga painkiller, walay epekto. Kahiradyan kayo ang Sister Payne.
1: Sister Payne. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Payne. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Eton Plus Coffee Mix.
4: Sali.
5: Usay mong mga natilawan o natry sa produkto si Yesterwell.
4: Eton Plus. Kali Eton Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay. Kailangan yun kay. Ako kinumingamon yun ko. Mainam ko sa buntag. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayroon ko gibati.
5: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
4: Ay, normal kayo. Every morning yun.
5: Sa una ito ka pa ka nainom sa Eton Plus Coffee Mix.
4: Ano magbisod ko bawas? Nagduha ka adlaw. Tagtulo.
5: Sita kong taba ang Eton Plus Coffee
4: Mix. Okay kayo.
5: Imong paano? Kumusta pag inom sa
4: Eton Plus? Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag inom aning Eton Coffee Mix. Sinindot kayo.

Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. This song is brought to you by...

0: XFM.
1: XFM.
2: Gusto ba niyo mag isalista niyo sa kapilya?
3: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
2: Gusto? Oh! Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko mo sukol ni mo?
3: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Oo, ha? Akong butangan o musukol. Ha? Exciting?
4: Exciting!
5: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus. Kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako do kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong mag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
11: Claire Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Sansol Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Sansol Plus Herbal Oil.
1: Sansol Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sansol Vitamin C. Nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiskubre niini.
1: Sansol Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sansol Vitamin C.
5: Sansol Gold Coffee Mix.
6: Ako di ay si Pasita Sartaguda, Sita Etris ang akong pangidaron. Dugad na kainom ko sa Sansol Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong gipamati sa kalawasan ug ang akong sugar count ibaba na sad. Unya magkapabata pod sa atong pamanit Sansol Gold Coffee Mix. Sansol.

0: nation wide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle di ay ni taga Cebu sa Sales Lady. Nakasulay ko 1 week dali sa itindog kay gamingo da ko tiil. Laog likod, sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga buki ka.
4: Zenthon Plus Go.
5: Hi, ako si Razor Vasquez. Isip station manager. Dili malikayan ang kakapoy sa lawas. Tumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kayod gapon. Usa-usab ako kaangkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santo Plus Gold. Kaloy sa Ginoo, ang iyang guiter ni hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santo Plus Gold. Ako usab, gamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gapon mga katupa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Santo Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka niininyo nga proteksyon Santo Plus Gold. Labi pa sa atong mga kagisunan, mga kababayanan, na doon ay bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santo Plus Gold. Labi pa, gandun na kay balatian, Santo Plus Gold gamita.

0: XFM. XFM.
1: Ikaw yung bataa ka, tapulan jud gayo ka.
2: So, ay?
1: Layas dere kung di ka masugo.
2: Usa?
1: Unsa ka garon? Ayaw na kong tawagag lola, ha?
2: Kisan! Bye-bye!
3: Mga katrupa, exciting!
4: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
5: Gideon Galawiyo, taga na kong Trangabaw din. Pero akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, dagputol. Ay, gabing yung galing matulog.
4: Zaton Plus Gold.
5: Kreatin lami na natulog na kayo po sa kong ihi. O kira kayo. Pero wala kong kreatin. In 94 na lang itong nakapaminaw sa kong ipanultikar sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na ulog ko sa Yesko. Relativo kayo ang tabang na sa inyong panglawas.
4: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
6: Zaton Plus Coffee Mix.
7: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa tong kape, kapakara kong ulcer. Inagingo na ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna makapikto kayo sa akong trabaho. Daghan akong gitumar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ni Melanie DI taga-Panam.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Turbo user, atong paminawon.
10: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan tartik, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
4: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin!
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning kapigyod, gahatag o kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko. Dili ko matiun o kapoy. O nihamis po da kong pamanit ani. Layo ro ka ni ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon o collagen. Daghang salamat, Santon Gold.

0: Hilton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Sara Diaymi, taga Cagayan de Oro.
2: Usa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sista Pain.
1: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Paige. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Paige.
4: If symptoms persist, call the doctor.
3: Ibilis sa mga butika.
5: Senton Plus Coffee Mix.
6: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel.
7: Phantom Plus Coffee Mix, Phantom Plus Gold na basiyo.
6: Ay, nakapalit yung gaso.
7: Oo,
6: nakapalit
7: yung.
6: Nagi day, oh, basiyo.
7: Oh.
6: Asa ka nagapalitan eh?
7: Dito sa baba.
6: I-check yun mo, na itatak ng Yestrel.
7: Oh, Yestrel na ba yun?
6: Para makasure yun, dapat
7: na
6: itatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Phantom Plus Coffee Mix o Phantom Plus Gold.
7: Daghang ngayong hawag, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kung kabuhi.
6: Sukat nakainom ka o Phantom Plus Coffee Mix.
7: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mo pag-update. Sa muna akong gimintin karon.
6: Ron. Phantom Plus Gold, kung sino katabang si mong balatian?
7: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nga nag-iigoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Mahaw, panutong, panihapon. Para yung makuhan yung ang epekto ane. Sakit eh. Pika sa akong likod na niya mo. Kuhan rin akong gumuhi.
6: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane. Phantom Plus Gold.
7: Okay na siya. Ayahin ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ang Phantom Plus Gold. Kamu nga ko mga silingan din sa santeri ni paggamit na mo Phantom Plus Gold o Phantom Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya ni katabang sa

0: XFM. XFM.
1: Pwede ka magkang Japan?
2: Oo. Dugay ko sa Japan. Dagan ko nga uyab nga Haponisa. Wapo ko ko sa unang panahon.
1: Sige, ang sa tawag sa kanon sa Japan?
2: Kukara.
1: Ah, kanang lubi?
2: Kagura.
1: Kanang cute?
2: Aw, akura.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Sa mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mupromote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puso.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: At ako, iskun pa.
13: Ang imong baon ng kwarta. Yataga na ka ni mama ni mo?
12: Opo, papa. Putang nga mesa.
13: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
12: Saton, patinase, hala, himot ko.
13: Wait lang sa ha. Yan ko ha, okay? Yaro. Kunya, igdala sa kadug tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
12: B! Ah, manakuhinom.
13: Next time, ayaw yun kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide. Get ready.

0: Balit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o Sister Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Stand on plus coffee mix.
4: Sirisita, basay. Mag-itin ako rong July 7.
5: Katong wala pa ka nagagamit ng mga produkto sa Yes to Health. Kumusta ako sa may ginabati na mo sa una?
4: Ang kutu-kutu lagi, sir. Half dose per me.
5: So, sa una, hingapit yung ka. Wala pa naman na ilan lang sa 2 kape.
4: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
5: Kape lang di gamay na magkape sa sagadlaw.
4: Na, katulo, na ikaduha.
5: Sukat so, pag-inom ni Manning sa 2 kape mix. Sa may ginabati
4: na mo. Naulian, naulian ba ya, sir?
5: Katong half dose yung mga.
4: Oo, naulian.
5: So, kinig, palit gini mo.
4: Gipalit na
5: ko. Ubay, oh, upat ka box. Tulo ka box nga sa 2 kape mix. O, usa ka box na premium D3 mga lodi ha. Ang gipalit ni nanay.
4: Niarang-arang lagi yung kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kay sa kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa ngatanan. Oy, bahala din ko kakaubuntag kanon. Taman sa nakadungog karon. Pasuway mo palitan yung Santon Plus o Santon Coffee Mix. Nakayon po, no? Kaya po nakayon mong to.
3: Kape na ka, itambal ang pagkao. Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: XFM
1: XFM
0: Kung mamino ka sa XFM.
2: Uy, par! Alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?

0: dala.
1: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
1: Ha? Sa Craft Gold Buy? Pag-sure Buy. Nga no good.
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold Buy?
0: Wala pa dahil kamasayod, Buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga pulyar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Craft Gold, na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Craft Gold, Buy?
0: Oh, Buy.
1: Salamat sa kasayuran, Buy. Timing kayo kay na ako isprihanan. Alto sa kumbay, kay mo palit ko Craft Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.
2: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection. Gumikan kay mahimo kiniunya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric.

song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: FM.
1: Oy, RJ. RJ.
2: Kapitan Ludi.
1: Tanawa ko na mga hulmigas, oh. Tanawa.
2: Ha?
1: Tanawang mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
2: But, manay.
1: Nga naman.
2: Katakara ka ba? Dito sa park, nakita man lang gina ako.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, tanawanan bitaw na ito. Gonsa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
5: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhao ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium og uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Pag inom og Premium D3, ra gyud nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Sain.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
13: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: participate.
1: Si Arlene ng Davao City, isa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Cess the Pain. Paspas yud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka mahinom o kaduha or katulog.
0: Cess the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Cess the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ipili sa mga butika.
2: Uy, Apo, monkeypox mana?
3: Unsa mana?
2: Monkeypox ni Apo. Isa ka virus ang nikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
3: Hala, imot ko inom.
2: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
3: Opo, Lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, Lolo.
2: Atong putitahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
3: Santol, bayan.
2: Magsanton, vitamin C.
4: Vitamin C, vitamin C. Magsanton, vitamin C.
5: Santon, vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: FM.
1: X FM.
2: Ikap. Nakoy pangutan na ba?
3: Mm-hmm.
2: Saan hindi mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
4: Anin mo buhaton, ipasimot ni mo ang siopaw sa iring. Kung ganaan ganing iring, ilaga na. Kung mudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
2: Claire Skin Herbal Soap?
3: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tuition mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ah, dali lang.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Sanson Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyo.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sis the Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sis the Pain.
1: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
3: If symptoms persist, consult a doctor.
1: Pipili sa mga butika.
4: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Ini karuran taga Matina. Akong mata may buga nga mo labon na pag pero pag tuman ako sa Vision X Plus sa isa lang katab. Aksyon siya kawala, mas gwapo gyud ang Vision X Plus. Dali ra gyud siya makawala sa kuwan sa mata mga gabon-gabon. Kamo mga kauban ako nga nasa Matina. Sistingin ninyo ni kay ang refill nandan sa tricycle mo po ni ilang ginainom. Dali ra gyud sila mga kuwan kay magkahalap-halap ilang mata tungod sa kamo po. Sistingin ninyo kamo wala makatilaw para makita gyud ninyo kung sa epektibo ang Vision X Plus.

0: XFM.
1: XFM.
2: Usa karlaw, sa sulod, sa prisuan, og dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Karawan lawa, naanamoy mga bagong blip. Naalamoy mga bagong brief. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabiyuhanin na mong brief. Di ba exciting?

0: FM.
1: Kap Lodi.
2: Uy, tita.
1: Ah, tugnaw ka ayan, no?
2: Piting, tinawas tubig ba?
1: Pap, hadlok ang balite diha ba? Hmm, nang luwa si Harvey diya, nidaku ang iyang baba.
2: Baba?
1: Hmm. O niya si Dong Jeff, iyang isip ang balite, nidaku ang iyang tiil.
2: Excuse ha? Manghiis ako?
1: Oo, oh, asa man ka ta?
2: Manghiis ko para muda ko punin ako.
3: Exciting!
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Ambo to rene mo. Dahi kagyog o. Sige, tanahonan bitaw na ito. Unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
5: Ay, ambot o rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello, ako si Roldan Palma. Isang construction worker, sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus, user, atong paminawon.
9: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na kong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
13: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng

0: Coffee Mix.
1: Pag-iay, Sheila Tampos, 30 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Inahan sa kuaning nga kapi, kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamani. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Jack, usag ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulol lang akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buhay. Santon Plus
3: Coffee Mix. May malamang pagkwan sa kanang Santon Plus.
4: Kumusta sa pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix? Usay nakatabang?
3: Kuha, nagatong akong sa kutok-kutok bitaw. Nawala, brog, nawala ang hapdos tapos ang sakumbana pagpaihi bitaw. So yung prostate, kailangan sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor na tayang tambal, niinom gipot siya ana. Mugin na ba yung coffee pot kay ang synthetic ba yan, mas maka ano ba yan sa kanang lawat na hilig ba ganun siya coffee. Nang pinaka, nakatambal pa ka sa ibang balatian. Nang pinaka, gitambal ang pagka,
5: oh, Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Oy, master, unsa magyud ang nahitabo? Master, tubaga unsay nahitabo? Tubaga ang akong pangutana.
1: Ah, Jads, abi ba ko hearing ni Jads? Ano na may speaking?
0: Exciting.
2: Exciting!
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide! Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: Ganda at malusog na pakikinig sa ating pong lahat mga kaibigan. Welcome sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Nandito naman po ang inyong mga lingkod. Maghahatid na naman ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po dyan mga kaibigan ang ating pong Yes to Health at ang ating pong mga nutraceutical grade FDA approved na mga produkto. Sa mga kabayan po natin dyan na hindi pa nakasubok ng mga produkto natin, nako, puntahan na po ang pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyong lugar para masubukan nyo, especially yung ating pong ultimate trio. Lalo sa panahon natin ngayon na napakarami ng naglalabasan na naman ng mga sakit, ano? Eh napakahalaga na bigyan po natin ng panangga ang ating pong pangangatawan laban sa samot-saring mga mikrobyo na maaaring magdulot, ano, ng iba't ibang uri ng sakit sa katawan natin, ha? Ayan, mabibili niyo po yan. Hanapin ang Tatak Yes to Health sa tuwing bibili kayo ng ating pong mga produkto, mga kababayan. Ito naman po si Sir Michelle Hinas, mga kasama niya naman dito sa ating programa. At syempre, mga kasama po rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
5: Magandang araw, partner, at sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas. Syempre, muli na naman natin pag-uusapan ang mahalagang puntong pangkalusugan, kaya hopefully, nasa maayos po tayong kalagayan habang nakikinig po sa ating programa ngayong araw pong ito.
4: Mm-hmm. So, mga kababayan po natin na gusto pong sumali, makahilo-bilo dito sa programa po natin, pwede kayong magpadala ng inyo pong mga text messages or mga inquiries. If ever meron kayong mga katanungan about your health, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. At ilike nyo rin po mga kaibigan, ha, ang atin pong Facebook page. I-search nyo lang ang Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, para lagi pong updated kayo, no, sa mga announcements po natin, mga bagong produkto na ilalabas po ng Yes to Health, at ganyan na rin sa atin pong mga pa-promos mga kaibigan, no. I-like nyo po, i-follow ang atin pong mga Facebook page, at huwag kalimutan puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic mga kaibigan, no, para po makapagpa-konsulta, mabigyan po kayo ng complete health assessment at matuldukan na yung mga karamdaman na matagal na pong iniinda, dinadaing po ninyo ng mga sakit, ay mabigyan na po yan ng kalunasan mga kaibigan, ha. Puntahan po ang mga Yes to Health Clinic po natin na malapit dyan sa inyo pong mga lugar, ha.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
6: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang paggagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsantol Plus Gold. Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
7: Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Secret of Health. Health Info.
4: Health Info po na tayo mga kaibigan. Kayo po ba ay nakakaranas ng parang laging tinutusok-tusok ang inyong pong mga extremities, mga palad, talampakan po ninyo? Parang tinutusok-tusok ng maliit na karayom mga kaibigan. Ako, maaaring symptoms na po yan ng isang karamdaman, tinatawag po na neuropathy. Atin po yung konsulta kay Doc Algie. Ano po ba itong karamdaman, Doc, na neuropathy?
5: Tama ka, no? Maraming mga kababayan tayo. Madalas yan ang reklamo nila, no? At lalo na kung meron na silang mga iniindang iba't ibang sakit na tumatama sa tinatawag nating circulatory system. Mm-hmm. Ang neuropathy po ay maikling ano yan, taguri doon sa tinatawag na peripheral neuropathy. Na pag sinabing peripheral, yung peripheral nerve ng isang tao, ito po yung tinatamaan dito. Kaya nagkakaroon ng problema. Ang pakiramdam ay namamanhid, parang tinutusok-tusok at yun nga, pins and needle feeling sabi nga. Itong peripheral nerve po kasi ay lumulusot yan sa mga dulong bahagi o distal part ng ating katawan. Kaya pag meron kayong peripheral neuropathy, anyway, neuropathy or neuro, it means nerve, ano? At ang mga sintomas po niyan ay sa kamay, sa paa, yung mga malalayo sa sa area ng heart natin. No? Ang nagdudulot po itong neuropathy ng hindi magandang pakiramdam o discomfort na pwede makaabala sa ating pang-araw-araw ng pamumuhay. Bukod po sa nabanggit natin ano, na panghihina or panunusok, parang needle, pins, pwede rin makaramdam ng panghihina, pananakit na hindi mo maipaliwanag kung saan banda. No? May mga taong ganun eh, yung parang may pain sila na hindi nila ma-explain kung saan ba nang gagaling o saan nila talaga literal na nararamdaman. Pwede rin nagkakaroon ng pamumulikat. Pwedeng kamay o kaya mga binti po natin. So kabilang din po sa mga sintomas ng neuropathy, bukod dun sa mga binanggit natin, ay ang paghina ng mga reflex ng ating katawan. Mm-hmm. Okay, pag tinawag na reflex, ang katawan natin may tinatawag na natural reflex reaction. Mm-hmm. Once na halimbawa, mayroong tatama sa mata mo, automatic pipikit ka, di ba? Pag ikaw ay hahampasin, automatic. Meron kang iwas. So yun ang ibig sabihin po noon, yung pagiging sensitive natin sa mga nangyayari sa ating katawan gawa ng stimuli. Ganun din yung sensitive tayo sa temperatura, yung sa balance, okay? Yung pagkilos natin, kung kinakailangan maging mabilis o makupad, yun yung ano ng reflexes natin. Pwede rin tayo magkaroon ng pagkahilo o kawalan ng kakayanan po ito yung worst sa kalalakihan eh. Di ba? Yung kawalan ng kakayahang makipagtalik.
4: Mm-hmm.
5: O, sa iba talagang, di bali mawala na daw yung paningin, wag daw yun. Sabi ng iba yan. So yun yung mga naapektuhan once we have a peripheral neuropathy na pwedeng maging hadlang sa inyong normal na pamumuhay, mga kaibigan.
4: Mm-hmm. Isa siguro yung dok sa pinakamapait na na problema sa mga kalalakihan.
5: Oh.
4: Pag yun yung nawalan ng reflex o yung inyong alaga, mga kaibigan.
5: O, kumbaga may laban eh, wala pa siyang reaction.
4: Oh, sobrang loading ha. Ano po ba dok yung mga pangunahin po na mga pinagmumulan or tinatawag na sanhi ng ganitong karamdaman dok?
5: So, may mga kondisyon na pwedeng tamaan ang ating mga nerve katulad ng Charcot-Marie-Tooth disease o CMT na ito ay isang uri ng kondisyon na naapektuhan yung motor at sensory nerve ng ating katawan. Dahil dito, nahihirapan yung mga patient na igalaw yung kanyang binti at paa na pwedeng nagdudulot din ng panghihina ng mga kalamnan. Mm-hmm. Siyempre, pag hindi mo na naigagalaw yung mga paa o any muscles of your body, nagkakaroon ng muscle atrophy. So, nawawala yung normal na itsura o forma ng mga paa kasi lumiliit yung muscle. So, habang tumatagal na hindi mo na imumove yun. So, ito naman po ay nagiging sanhi ng madalas na parang nadudulas kayo. Hindi naman talaga delikado yung dinadaanan nyo. Bigla kayo natutumba. Yan. Yung iba naman, madalas na nalalaglag o kalaunan. Yung mga kamay na natin, apektado na rin yan. Nawawala na rin ng mga muscle. So, may mga ganun, isang uri ng condition yon. Pwede rin nagkaroon ng aksidente or traumatic injury na pwedeng naapektuhan yung nerve doon sa ating lower extremity or upper extremities o yung mga peripherals natin. Any accidents or yung iba nag-exercise partner tapos biglang napatindi yung galaw.
4: Mm-hmm.
5: May mga sabi nila, ako may pumotok tapos after noon parang hindi na ako makagalaw na maayos.
4: Merong mga ganyan.
5: Yung mga sinasabi ng mga manghihilot daw na ipitan. Mm-hmm. Totoo naman yun. Kasi pag yung nerve ang naapektuhan, pwede ring maapektuhan yung normal function nito. Sa ibang pasyente naman, pwedeng nakaranas sila ng infection.
4: Mm-hmm.
5: So, yung infection na nagdudulot ng damage sa doon sa ating nerve, pwede ito nanggagaling doon sa pag-atake ng bacteria o kaya naman ay virus that causes a nerve problem or damage sa nerves natin. Pwede itong maging dahilan ng neuropathy. So, may mga problema din na katulad po nung nagkakalaba, nagkaroon kayo ng bulutong tubig o chicken pox. Ngayon, yung mga umidad na hindi nagkaroon ng chicken pox ng kabataan nila, tapos na-expose sila doon sa virus na yon, ang labas nun, yung tinatawag na shingles or herpes. Pwede rin yung mga nagkakaroon ng AIDS. Apektado na rin yung mga nerves nila. Yung may mga AIDS. So, ilan po yon yung mga infection that causes possibility to develop neuropathy. Yung iba naman, partner, may mga autoimmune disorder.
4: Yun.
5: So, sa autoimmune disorder naman, ang kalaban ng katawan natin is no other than our sarili. Own immune system. Okay? Katulad nung Guillain-Barre syndrome, di ba? O yung SLE, o systemic lupus erythematosus. Yan, yung rheumatoid arthritis na kung saan tinatarget ng ating immune system mismo yung mga delikadong kasukasuan, di ba? Kaya nagkakaroon tayo ng rheumatoid arthritis. So, alin man doon sa mga autoimmune disorder na yon, can cause peripheral nerve damage na pwedeng maging dahilan ng peripheral neuropathy. Pwede rin systemic diseases. Pag tinawag na systemic, itong isang kondisyon niya na nakaka-apekto sa buong katawan natin. Katulad ng diabetes or hypertension o kaya naman ilang uri ng cancer. At kasama na din yung autoimmune disease na pinag-uusapan po natin kanina. Pwedeng vascular disorder, yung mismong daluyan ng dugo natin, kumikipot, nagkakaroon ng aneurysm, nagkakaroon ng pagbabara, at ito ay pwedeng nakaka-apekto doon sa tibok ng puso natin na alam naman natin ang daloy ng dugo at ang nerve natin almost magka-connect talaga yung kanilang function. So, pwede ring deficiency sa mga vitamins katulad ng B vitamins, B1, B6, B9, B12, yung niacin, vitamin E.
4: Mm-hmm.
5: Ayan, pwedeng yun. Pwede namang yung sobrang pag-inom ng alak nag-cause na ng damage dito sa brain natin. Alam nyo, ang alak can cause direct damage sa ating liver, kidneys, and brain.
4: Mm-hmm.
5: Kaya nga, di ba, pag uminom ka ng alak, nadidisorient yung brain mo.
4: Oh.
5: Kaya hindi mo na alam ang nangyayari sa paligid mo. And yun yung mga pwedeng cause ng development ng neuropathy, mga kaibigan.
4: Mm-hmm. Maraming salamat, Dok. Kaya sa mga kababayan po natin, merong ilan dyan, Dok, na preventable yung mga maaaring pagmulan ng ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Ha? Kaya kung kayo po ay nakakaranas ng ganitong uri po ng sakit, nako, ay marapat po ano, na umiwas dun sa mga bagay-bagay na nakakapagpalala ng mga ito, mga kaibigan. Tulad na nabanggit nyo, Dok, kanina, no? Yung pag-inom po ng alak, mga kaibigan, lalo na kung meron ng tama talaga yung mga nerve po ninyo. At ito rin ang isa sa nakakapagpalala at maaari ding mag-trigger ng problema sa inyo pong mga nerves, mga kaibigan, ay mas mainam na iwasan na po natin, mga kasama, no? At huwag kalimutan, ugaliin pong uminom ng mga suplemento at mga bitamina na makakatulong sa pagpanumbalik ng healthy na mga nerves, mga kaibigan, no? At alam niyo ba, ayon po sa pagsasaliksik ng mga eksperto, napag-alaman po nila na ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay nakakapagpababa po, ha, ng posibilidad ng pagkakaroon ng neuropathy na karamdaman, mga kaibigan, o pagkakaroon ng peripheral neuropathy, ano? Dahil lang ginagawa pala ng ano, Dok, yung premium D3, meron siyang mga content na pinoprotektahan niya yung atin pong mga nerves. Hindi lang yon, ay nire-repair po niya, mga kaibigan. If ever, merong mga nasisira. Yung nerve kasi natin, meron po yan siyang parang insulator. Ano, meron siyang protective
5: sheath. Yung myelin sheath.
4: Yung myelin sheath, mga kaibigan. Pagka yun po yung nasisira, doon nag-uumpisa yung parang, kumbaga sa korente, nagkakaroon ng grounded.
5: Shortage.
4: Ano?
5: Short circuit.
4: Short circuit. So sa mga kababayan natin, na ganun din yung nerve sa kanila pong pangangatawan, doon na rin nag-uumpisa na hindi nagiging maayos po, mga kaibigan, yung function ng nerves atin pong pangangatawan pag nasisira yung mga protective sheath na yon, mga kasama, no? So yung araw-araw po na pag-inom ng premium D3, nakakatulong yun siya para i-repair yung mga na-damage na yun ng mga myelin sheath, mga kaibigan, no? Kaya ugaliin niyo po, ha, na araw-araw po ang pag-inom ng premium D3. Isabay niyo po yan sa mga nabanggit ni Doc kanina, no, na mga vitamins like B vitamins, Doc, ano?
5: Uh-huh.
4: At vitamin E is also very beneficial, ano, para sa pagpapahealthy ng atin pong mga nerves, mga kaibigan, ha. Atin pong premium D3 ay may bilibili na po yan, ano, sa pinakamalapit na butika diyan sa inyo pong mga lugar.
6: Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa oil. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa oil. Premium D3.
8: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Couple Plus Gold.
9: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ang Santum Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santum Plus Gold.
6: Santum Plus Gold. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Welcome back, mga kaibigan, sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito, mga kaibigan, ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated. At syempre, ang atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Kabilang po dyan, mga kaibigan, ang atin pong nangunguna na produkto, ang atin pong Sunzone Plus Gold. Ang Sunzone Plus Gold po, mga kaibigan, ay meron po yun siyang mga piling-pili na mga sangkap na makatutulong sa pag-improve ng atin pong overall health. Lalo po sa mga tao na nakakaranas po, no, ng problema sa kanila pong nervous system. Ito po ay mayroong mga powerful bioactive compounds na nakakatulong upang mas solusyonan ang mga pinagmumulan ng karamdaman sa atin pong nerves. At ayon po sa ano, sa pagsusuri, ha, yung iron pala, Dok, ay napaka-importante importante sa neuronal process ng atin pong pangangatawan, especially yung myelination process, ano yung binanggit natin kanina, na yung pagpapanumbalik ng protective sheath doon sa atin pong mga nerves, yung iron pala, isa yan sa malaki ang role sa pagpapanumbalik ng mga yon.
5: Tama, ano, kaya nga meron tayong mga sangkap sa Santon Plus Gold na merong organic iron mula sa mga sangkap nito, like spirulina, yung atin pong ampalaya na nandun, extract ng ampalaya. At may mga sakit din, ano, tulad ng pagtaas ng asukal sa dugo. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ito na kasi ng mga bioactive compound gaya po ng polysaccharide, saponins, phenolic, yung polypeptide P at charantin. Itong mga to ay tumutulong upang balansihin ang asukal sa ating dugo. Na ang diabetes ay isa sa common cause. Actually, nangunguna nga ito sa dami ng mga tao nagkakaroon ng neuropathic disorder kapag diabetic. Kaya di ba, pag diabetic ka, parang lagi na lang ngalay at manhid ang inyong mga talampakan. Minsan parang may langgam doon na lumalakad. Kasi nga, pag diabetic, ang isang tao, merong tinatawag na diabetic neuropathy na pwedeng ito ang isa sa complication. Ito rin po ay nagtataglay ng sulfuric compound na allicin mula sa garlic na tumutulong naman upang maiwasan ang alta presyon na siya ring pangunahing dahilan ng neuropathy.
4: Mm-hmm. Yes, mga kabayan natin, minsan kasi Doc, yung kape yung madalas sinisisi. Bakit nagkaka-nervyos? Oh. Bakit nagkakaroon ng nerve problem, mga kaibigan? Pero ito yung mga ano na to, yung mga primary cause kung tawagin, ano? Like pagtaas ng sugar sa inyo pong dugo, pagtaas ng presyon ng dugo po ninyo, mga kaibigan, na napakalaki po ang kinalaman niyan, ano? Sa pagpinsala doon sa atin pong mga nerves, dapat masosolusyonan din sila or i-correct din, mga kaibigan, yung problema na yan sa atin pong pangangatawan, ano? Kasi minsan yung iba, take sila ng take ng mga B vitamins or mga pampahealthy ng nerves, eh yung root cause pala, Doc, ay hindi na papansin or hindi na bibigyan ng ano, ng solusyon, ano. So sa mga kababayan po natin na meron kayong mga primary cause ng iyong mga sakit, much better na yun yung paglaanan po ninyo ng pansin. At mas madali po yun, mga kaibigan, ma-check, mas madali po yun malalaman, especially kung kayo po ay pupunta, no, bibisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic para mabigyan po ng complete health assessment, ma-assess po, no, yung overall health, lalo na, Doc, yung mga tao na nakakaranas ng mga multiple problems sa kanilang pangangatawan.
5: Oo. Kasi kinakailangan, bawat isang individual ay mayroong talagang kanya-kanyang nutritional plan. Kasi minsan, yung isang tao, kailangan niya, prioritize niya itong ganitong program, ganitong nutrition. So, dun sa ating Yes to Health Wellness Clinic, ay makikita natin ano yung priority. Kaya meron tayong mga assessment tools, gaya po ng ARDK, meron tayong isang machine pa na tinatawag naman nating quantum analyzer, na pwedeng malaman ano yung mga pwedeng nagkukos na deficiencies natin. Ano yung vitality profile natin. So, nakikita yan at nagagawa natin ng prevention.

0: para ma-repair yung kanyang mga damage. So, yun ang ginagawa natin sa tinatawag nating naturopathic medicine.
1: Ayun. So, sa mga kabayan po natin, ano? If meron kayong spare time or mas maganda, laanan po ninyo ng panahon na bumisita, pumunta sa atin po mga Yes to Health Clinic para mabigyan naman ng panahon din yung kalusugan natin, ano? Minsan, ito na yung napapabayaan natin na ito nga dapat yung atin pong papangalagaan. Lalo na po, yung puhunan nila is yung lakas ng pangangatawan nila. Give time for yourself.
0: Halos karamihan ng tao, puhunan talaga, lakas, sa kaangas. Minsan. Kailangan nyo ng lakas lagi, ano?
1: So, sa mga kababayan po natin, ha, bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa complete health assessment at para po sa free consultation.
4: Secret of Health, live advice.
1: Meron nagtanong dito sa atin, Doc, ano? Isang listener po natin, lalaki, 50 years old, meron po siyang epilepsy. Or epileptic po siya. Makakatulong daw ba ang Santon Plus, Santon Plus Gold para po sa kanya, Doc?
0: Yes na yes, kasi ang epilepsy isang kondisyon ano, na hanggang sa ngayon hindi pa rin talaga mawari kung ano yung overall causes. Pero ito nakaka-apekto sa ating nerve at sa ating brain, yung central nervous system. So, pag nag-take po kayo ng Santon Plus Gold, may mga phytochemicals ito na nakakapagbigay benepisyo sa ating pong una muscle, nerve, at sa ating mga brain. So, maraming umiinom nito na may mga epilepsy na ang kanila napapansin na babawasan yung episode ng attack, yung seizure nila. So, sa patuloy na pag-inom ng mga ganitong klase ng supplement, Santon Plus Gold, samahan pa ninyo ng yung tinatawag nating premium D3 kasi ang VCO is very good and very healthy sa ating brain. Kung titingnan natin ang mga pag-aaral, ano, ito po ay magbibigay ng benepisyo sa inyo. Although hindi natin sinasabi na pag uminom kayo niyan, hindi na kaya atakihin, pero karamihan ng mga nagde-take nito, napansin nila na kung hindi na ako masyadong inaatake. May nakausap ako sa ating wellness clinic partner, in a day, almost 7 times siya inaatake. Kaya halos hindi na siya umaalis ng bahay. Pero nung nag-take daw siya ng Santon Plus Gold, nagsimula na 2 times, nabawasan na, once, then every few days, at sa tuwa talaga niya, tinuloy-tuloy niya yung pag-inom. Okay? Kasi nutrition ang kailangan natin, so our any part of the body can be normal. O, yun po yung dapat niyong gawin.
1: Ayun. So, mga kabayan po natin, no? Na lagi pong inaatake ng epilepsy, ano? Or lagi nag-seizure. Nako, inuman niyo po, ano? Ng mga produkto natin, mga kaibigan, para mapahealthy din, ano? Yung atin pong mga nerves sa atin pong pangangatawan. At makaka-cope up, syempre, yung pangangatawan natin, ano? Bagaman hindi talaga totally kayo gagamutin po nito mga kaibigan, kasi ito naman po mga kaibigan is for supplementation po ninyo, nutrition ang ibibigay nito sa inyo, na yung nutrition na yun yung makakatulong para makakop up yung pangangatawan po ninyo laban sa ganitong uri po ng mga karamdaman, ano? At hindi lang yun, pati yung iba pang mga kailangan.

0: na nutrition ng katawan mo, may bibigay po niya na kasama. Okay, Doc, lagi po ako uminom ng Santong Plus Gold, Vitamin C, Santong Vitamin C and Premium D3, 3 times a day. Okay po ba yun, Doc?
1: Yes na yes po, kasi alam nyo, yung pag-inom natin yan, para rin kayong nag-take ng concentrated na mga sustansya na kadalasan po hindi mo makukuha sa diet mo. So, if you can do that, every day, as long as you can, ay mas maganda po at positibo ang magiging reaksyon ng ating pong katawan.
0: Pero sa mga kabayan po natin, ano, na gusto pong uminom or gusto mag-take ng ating pong mga produkto, ang ating pong Santong Plus Gold, Santong Vitamin C po natin at Premium D3, pwede nyo po yan siyang i-take, mga kaibigan, na magkakasabay po, mga kasama, ano, para sa complete package sa nutrition na kinakailangan po natin at syempre sa pagpapatatag ng atin pong resistensya sa pangangatawan, ano, at panglaban sa samot-saring mga karamdaman sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha. Huwag kalimutan, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health pagka kayo po ay mag-avail ng atin pong mga produkto. Now, Doc, wala na po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may maiwan ka pa na mensahe, Doc, sa ating mga avid listeners.
1: Pasalamatan na lang talaga natin yung laging nakikinig, sumusubaybay at tumatangkilik po na ating programa at lahat ng mga tumatangkilik din natin mga produkto. Sana po makatulong kami sa inyo, ano, sa mga maliliit na impormasyon para manatili po tayong healthy araw-araw. Tandaan po natin na kung gusto natin maging malusog, pag-aralan natin yung mga principles kung paano tayo magiging healthy at ang kaalaman para po diyan ay napakahalaga sa atin at sa ating buong pamilya. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
0: Thank you so much, Doc. Yan po si Dr. Algie Bakla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor. Tanong po yung likod, Sir Michelle Hinas. Masamantala nga pala, bukas po muli, sa ngayong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan, ay magkarinigan po tayo, mga kaibigan, at makakalap na naman ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan ang ating pong nag-iisang katawan, mga kaibigan, no? Dahil yung mga gamit natin, alagang-alaga nga natin, mga sasakyan natin, lalo tigit yung katawan natin, ano, na dapat pong ingatan at pangalagaan ng husto. Kasi minsan, mas mabilis nagre-retire yung katawan o yung may-ari kaysa dun sa kanya pong mga gamit, mga kaibigan, no? So, bigyan natin ng time, bigyan po natin ng panahon, ng budgetan natin yung atin pong kalusugan dahil napakahalaga po ito, ano, kesa sa ano pa mang gamit na meron po tayo, mga kaibigan. Ay, once again, magandang pakikinig, malusog na pakikinig sa atin pong lahat, mga kaibigan. Ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Burak?
1: Oh, kapitan.
0: Unsay English sa langaw?
1: Fly.
0: Ah, ang English sa kahoy?
1: Wood.
0: Unya, kung mutong-tong ang langaw sa kahoy, unsa may English ana?
1: Idi, flywood.

0: dala.
1: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
1: Ha? Sa Craft Gold Buy? Pag-sure da buy. Ngano good?
0: Sukad nga ni gamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold Buy?
0: Wala pa day ka masayod buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker ug hormone. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas ug himsog ang turok niini.
1: Mao di na ang Craft Gold buy?
0: Ubay.
1: Salamat sa kasayuran buy. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kubay kay mopalit ko Craft Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag-Craft Gold na ta.
2: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
3: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
4: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
3: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Ala na po yung naghilak-hilak. Broken lang. O, lagi na. O, gano ba ito mag-inter-inter taan ng relasyon nga mga ingon na anak nga. Ma-broken man gihapon. Smile, dabi. Lain kikita na awon. O, napailuhan. Ingon mga gatulok. Mura magkana. Panamin, ragod panamin. Hello, Vi, mayong gabi. Good evening po sa tanan, sa mga nasakitan, sa mga giganahan, sa mga nakauyon sa ilahang bagong relasyon. Congratulations! Kumusta ho? Nagyahapon na kayo ba sigmalain ba? Bito ay may gabi sa inyong tanan ha. Kumusta man ang inyong kagabion karon? Pasaylo ako kung gani. Pasaylo ako kung medyo nabitin ang inyong pag-emote-emote. Nindot kay ang kantaon ta ni Brian McKnight, no? Si Brian McKnight man to. Naputol ang pag-emote-emote kay... Lain po, hindi ko magpaila-ila sa inyo ha, no? Pag-ingong pa lang, absent na punta. Wala na bag yun. Ay, mas kaya gagaki-angki ang inyuhang Disney Princess, no? Kaya mo duty, good bea in town ni Ingo. Ano, gini siya ka very good ba, o? Munang dapat gini niyong huna-huna, o, no? Every time na makahuna-huna, gani mo ka ng halami, makai-absent ka ron, o? Diba? Di ba maabot mo na sa inyo, labi na ka na mga, syempre sa mga trabahante. Dirigin na siya maiwasan nga na, agi yung mga musungog sa ato, ano? Wala ka nang padulong ka mag-duty, sungugon dyan ka sa panahon na, hoy, bugmura ba kayong panahon? Ba? Uy, kabalo ba ka lami? Kaya ang sudan ron, tibukad na rin sa balay. Sungugon magiga sa panahon. Kumbaga, murag na ay maghunghong sa imuha na, mo-duty ka, ayaw lang. Oh, ayaw lang daw og duty. O sa'yo makaingon, may ana baka na murag, o saan naman po ninyo nagsulod sa kong huna-huna? Oy, pero huna-huna o lagi ninyo, B. Pobre mang yun ta. Wala tay kwarta. Nagang ba dyan tag-utang? So, magpuyo ka karon sa balay, dili ka mag-duty. Wawa man yan, utang na yan. Munang every time na feeling mo nga murag ka ng lami kayo ipahuway, lami kayo ikatulog, lami kayo dili mo duty, Joen. Duty kay pobre ta. Ha? Welcome sa putahe sa gabi inyo, makauban hang tudala sa on si Imagine karong gabi una. Inubanan ang inyo ha, inubanan sa inyo hang Disney Princess Bisaya version. Cinderella. Yes, and unya taod-taod no, at tangin ninyo ang ato ang usa ka putahe confession. Nagipadala na po sa to ang bibi sa tua. And syempre, iyo kalimot nga kini ato ang programa ha. Kini ato ang putahe sa gabi. Gipaluyohan sa mga produkto sa Yes to Health. Oh! Ayaw biya kalimot na sa kainit sa panahon, hindi na siya safe sa imuha, bebe, ha? Kay muraga, naanis siya yung mga gipang bit-bit na mga sakit-sakit. Pwede ka ubuhon, sipunon, sakit sa bulsa. Oh, wala yung kwarta mo, manaka, di man mo duty. Wala duty kwarta pag hindi ka mag-duty, kay absent man ka, alang ang lain po, doon ka ng sunduhan, kaya pong ka. Ah, wala ni duty kay nagsakit mo. Ganing dapat iwasan ginato ang mga sakit-sakit, ha? Ilabi na ka ng mga subaw-subaw. Pwede rin kayo bing imuhang paliguno ng imuhang immune system. Pinaagi po sa pag-inom sa Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Be strongly recommended na ko na siya. Bantay mo, ginabalik-balik yun na ko na sa inyo, ha? Dapat kini mangungduha. Inyo gina siyang i-partner permanently, ha? O buntag o duhapon. This is the only way nga mapastrong na to o mapastrengthen na to ang inyong immune system. Kaysa panahon karon, lisod kayo magkasakit. Bawal magkasakit. Wala man po yung bantay sa imong ospital. Wala na yung maghatag sa imong flowers. Na? Wala na yung muduaw sa imong ospital. Bulag na biya mo. Diba? Inya, mag-hospital ka. Ang bawas sa kuwan, di gamay raman. Diba? Realidad din siya karun, baby. Huwag magkasakit ka. Mahal ka ayaw magpa-admit. Mahal ka. Mas sa ward lang man gani, mahal ka ayaw. Mas mahal lang ganti ka. Char! O basta ha, bawal magsakit-sakit, inumagid permanente ang Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Available na kina siya sa mga Mercury Drug Stores nationwide. Pwede usab sa South Star Drug, makapalit usab ka sa The Generics Pharmacy, generic nationwide, o kung ganahan kang i-deliver lang directly sa inyong doorstep, pwede ka mag-order through Lazada, Shopee, TikTok, o sa mga butika sa inyong mga lugar. Chismis ta o! Ito ang Sir Bibi question for tonight! Taka, nagtuplo ka? Ito ang Sir Bibi question for tonight. Hatudpod ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Sa kamahal sa gasolina, sa mga sa diesel, sa lubricants. Importante nga dili ta magpagasolina sa dekalidad o pang international ang brand. Sure good na dili mahutdan ang El Ilion Shell Mobility Station. Dili sa Bukidnon, naakit ay branches sa Maramag, Valencia, and Balay-Balay. Diri sa Malaybalay duha ka buok at bang sa Polymedic, ang isa is at bang sa Malaybalay City Hall. Og kun mag-travel ka around the world, ang Shell is makita maskin asa sa kalibutan. Nganong! Nganong mga bitter man inig humanog bulag. Nganong bitaw, nganong mga bitter man inig humanog bulag. Pwede ba mga bitter nga wala pa may nagbulag? Sin mo, ako, dili man sa ingon nga chismosa ta ha, pero ako sa tinuod ang naagian ko man gini. Labi na ka ng gili ni mo. Wala man ko nag-ingon po na dili na ako dawat ang among panagbulag sa unang po. Ako nag-ingon nga dili na ako dawat. Ay mo paghimuhimog istorya. Ang ako lang, ganun kasagaran yun pag magbulag gani mo, manggawas yun ang bitterness. Like mo ingon na, ah, mo rin akong gipatulan sa una. Ay, mula na ako na uyab. Ay, maot man! Hala! Ay, gamay man! Di ba ikaw bibidya o itong nagbulag mo? Hala, gilumay man gurukuhanin niya? Hala, uy, mura lagi ito siyang ukura. Gamay lagi kayo ito. Di ba? Mauna ko nabantayan sa inyo. Asa ko ang pod na side when we broke up. Alo, oy.
1: Mapriso ka.
0: Mapriso ka. Hindi ko ganahan ang mag-recall unta. Nakay-okra di ha. Pero di rin mag-in may iwasan being a mabitter yun mo. Kaya maskin ako, nabitter yun ko sa una. Like, I questioned myself. Kanagong, unsay akong nabuhat? Unsay nasa iyang wala na ako? May mga anak, good. No? Mabitter good ka niya, may gunda yung ka nga kay na, ay, uy, tambok man to siya. Ay, uy, gamay man to siya. Ay, uy, payatot man kay to siya. O, pero niingon baya si Texter 020 kay, magbulag ramang gigyapon mo kay wala mang forever. Matuara, isa po ni, o. Ha, gamay? Kung saan ka ako murag inhaler? Depende man na siya. Wala man na siya nag-matter sa sizes. Maski pag mura na siya talong kadag ko or mura pa na siya inhaler kadag ko, kung how put ka mo dala, Sarge? Wala na siya sa mga ingon anak nga kuan, o. Layong pulog ka na mura na gag-inhaler o niya igo na mutong-tong, mura magka ng manok. Layong kayong ingon anak. Nga nun, naka-experience ka, ni? Oy! Hi! Naku, be! Muraga, nindot niya to ang istorya karon ba? Kung naganahan mo nga mag-react sa to ang Sir BB question karon, pwede rin kay ko ninyong i-message. Ayun, langgun mo ka ulo. Dayon mo! Oo, live kita karon sa itong mga official Facebook pages. Ha, paligo pa follow, pa like, ug pa share. 101.7 XFM Bukidnon. Gawa para ba kay ko karon? Di mo silip? Nge. Silipa. Masing ganahan. Pwede usab sa XFM Bukidnon News Entertainment. Tapos live usab kita sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Sa mga official Facebook pages usab sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. And of course, madungog ninyo ang ato ang tingog na mamayagpag galing sa Luzon, sa Visayas. Achar! Sa Visayas, sa Mindanao, roin. Sa Sera, punto day, ha? Kalmahi lang diha, day. Ingon bitaw si 020 kay magbulag ra man gihapon kay wala mong forever. Oh, pwede pud mo mag-text ha. 0975-474-9153. May gabi, Mommy Jacqueline Labi.
1: Thank you.
0: Salamat kasi mong pagsilip sa Facebook Live. I'm not really sure. Ano, niligid na siya ma... Ano ay? Hindi siya updated. Even sa kung phone na karoon, niligid na po siya updated. Updated pala. Hindi ko lang makita yung isang mensahe. Wait lang ha. Ah, wala pa. Hala, nalampas na yun. Reynaldo Wenceslao Culibra. Maayong gabi, Ida Aseb mo. Bibi watching from Santo Tomas, Davao del Norte.
1: Thank you!
0: Birigwapa lagi ka na, Mino. Baya kunin mo si Arman di ay sa Bohol. Ay, may gabi, Arms. Silipo ng pinahapay nga buhok ni mo. Sindi? Oh. Pwede na kayo. Hinapay ba rin eh? This is my hairstyle. Pwede na po ni mong silipon. Natural lang man na, ma'am, nga magbulag si Bong... Oh, magbulag si Bongbong. Di ay ni tagkabuhol. Alam, maulam sa tanimu Bongoy. Bong! May gabi, Bong. Bibi, dili gusto og tambok akong maoyab. Ayaw mo si chusi-chusi, ha? May gabi kang Milan, di kunlay. Dili lang gusto mag-chusi-chusi. O kaya, more mong gapong istorya, ha? Mag-chusi-chusi pa ka. Awa, di nanon ta mga minyo, ani Roy. Anyway, bi sa mga mag-asawa ka ron, congratulations. Okay, isa mo sa mga patunay na regardless sa performance sa inyo mga partner, regardless kung unsa nakita niyo sa inyo mga partner inyo hagyapong gimahal, mao gina ang true love. Sa usa ka gugma, oh, di ba? Kinahanglan gyud nga naay pagsabot sa usag-usa, naay honesty, naay loyalty o kung pag-abot sa satisfaction, luya na ang tuhod. Dili na kakaiya wala nay gana pud ang imong asawa, adun na kitay. Turbo Men Enhancer. Ang atong Turbo Men Enhancer, mapalit na kini siya sa mga suking butika for as low as 75 pesos. Imuhang ma-experience ang duha or tulo kaadlaw nga gahi gyud nga naay gana gyud sa pakiglabing-labing. Ay napaghulat pa kung gusto ka mas malipayon ng imuhang pamilya ug blooming imong asawa pag Turbo Men Enhancer na.
2: User, atong paminawon.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa Exipin, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
4: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh. Naunsa di ay ka? Grabe si Unyok, dugi sa pian. Kusgan kaayo. Unsay buot pasabot ni mo nga, kusgan kaayo. Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. kagabi eh. Pastilan, exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari, turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Complex. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, nga ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mako kay Sirin doon, matistingan daw. Itryin ako, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-istrate ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyon dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sige raman ko, ukinin hatod mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tiyon jug kakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mac Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, nagpilay niyong gasolina?
9: Uy, tay, prato na kayo din, tay. Mapultang pana na ito.

0: portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: Exciting! Exciting!
2: I love you, always, forever, near or far. Ay, nagtantahi, Dike. Malain na ang kuwa. Malain ang kanang tunada sa kagabion. Gabi. Kay balik ka sa to ang programa karong gabi una ha. Ang atong putahe sa gabi, itaod-taod bi, at ang ininyo ato ang putahe confession once again. O sana po gabi bi nato ang magpagawa sa iyahang mga hinanakit. Hala, uy. Ano mo na, no, nga di magita mo hodan ng problema. Pero every time kung ginatay problema, no, always just think of the positive side. Wala magigitagay o problema sa Ginoo nga. Dili mo kaya i-handle. Most of the time, kanang problema nga ginahatag sa imuha, it's actually a preparation for the better future. And for you to move on as well. Sig-stay-stay ang nga relasyon niya. Ikaw rin mong yapoy work out. No? Mubo na mo eh. Enough na siya. Hi, kay Pitpit Digal.
3: Thank you.
2: Mang gabi, baby. Si Martin Navarro, Mangir. Mang gabi, diha.
3: Thank you.
2: Si Akyatan Arnel Lotaria. Mang gabi po from Nabunturan, Tagnukon, Davao de Oro. Mang gabi po kay Ma'am Josefina Tinambunan. Sa mga damina karon diha sa may Bugkaon, Bugkaon Lantapan.
3: Thank you.
2: Sani, pwede ka mukanta bibisindi ka ng air supply out of nothing at all. Si Robert Daini sa Dumanjog, Zimbo. Kamu, ginatriping-tripingan, gigun ninyo ba? Maupay ka na. Na, ma-absent kugma, be. maadyong gabi, ma. May gabi, ipod, bong.
3: Thank you!
2: Ay, pamanin si Bongbong. Ay, kapamina, pamanin sa itong programa. Nga no, di ay magbuot, man di ay mabiter. May gabi ipod kay Architect Engineer Eric Bishera.
3: Thank you!
2: Wala pa na grant kong request. Ang sakit itong, ang sakit itong gina pakanta sa kuwa. Loon, maulaw, man gito ko, di ko mag-grant. Ani, di ako mag-grant iyang request kay gidrawingan, bedyo ko, ani, ugbalay. Junlin Ranz, may gabi Mami Jacqueline Labis, I know na you are busy. Ang akong inquiry, may ba? Kabalo kami, ang pinaka wish lang gid nako nga madawat na late birthday gift. Para sa kong kaugalingon, I'd like to spend it for myself. Like katong usa ka set gid nga vermeil. Na jewelry nga isa ka set nga kwintas, Arios nga bracelet. Mga bisyosa. Send price. Dugay na ko na minaw sa imong pagka-announcer. Ah, di mo ko announcer! Taka lang ka, Arman. Dili mo ko announcer, Arman. Diyan, usa lang ko ka-regular nga. Disney princess nga. Dili po ko DJ. Dili po ko announcer. You're just a very simple person. Yanong person. Ayoko nyo i-treat as someone like madam. Likoy ko na na, uy. Simpleng tao lang po ako at taka simpleng buhay lang po ang gusto ko, ha? May gabi kang Dudong Pritos do sa may pagdako akong, ha? Sani? Unsay padako? Unsay pada? Kabalo ka, Dong. Kiniimuhang question sa kuwa. Medyo out of context naman gid ni. Nalo siya pangutay na, Bikong, unsaan to pagpadako sa iyahang padidoy? Ako, personally speaking, wala jug ko'y mahatag sa imo nga suggestion. Kay, kung unsay gihatag sa imo sa Ginoo, may bigamay or dako. Wala natin mabuhat, Ana. Ayaw na ninyo siya injiki og tubig, injiki og dextrose. Ayaw na ninyo siya ipapaak sa mga bujog-bujog.
4: Baka kun ka!
2: Ayaw na! Ayaw na ninyo siya butangi og petroleum jelly. Dapat daw hato na lang ninyo kung unsay naa sa inyo, ha? Okay. Basig madaot mabud mo, Ana. Pero, mag-matter na siya sa performance. Ibig sabihin, kung gamay man na order ko, wala na siyang nag-matter, anak. Importante din, ha? nindot imo ang performance. Ano na, kabalo ka on sa sikreto? Turbo Men Enhancer. Nga dapat, kay inga anak man na gamay manggid kahat na, dapat loyal pud ka. Dili kay gamay na gani, magbinuang pa ka. Ay, ulaw kay na siya, ma-issue ka sa laing tao. Uy, gamay rin na siya, kung ano niya. Nga, kay nang di pagid kabalo. So, dili na to gusto nga ingon na nga to ang madungog na mga chismis nga to sa palibot. So, kung gamay na siya, dapat loyal ka sa imong partner, di nakamulingi sa laing tao. And at the same time, oh, kanang Turbo Men Enhancer. Kantahi daw o golden para dili na mabitter. Unsa nga gold? Hoy! I was alone. I was... ha? Ano? Di ba ko kabluan na? Ay, Diyos, kinuo ko ninyo, oy. Sabi daw ni Ramonito, DJ ka. Hindi ako DJ po. Hindi po talaga.
1: Binatmot na
2: hindi. Oh, hindi ko DJ, bebe, ha? Oo, sa mga taga Cebu. Kaninyo, ha, ang Disney Princess. Yanong tao ragid niya siya. Ay, sa inyo mga komento ko ng gabi una, ha? Sa ato ang Sir BB question. O, nga nung mabitter man daw inighuman o vuwag? normal, magigpun siguro ng mabitter, tano? Baw lang? Basta kay ang tinuod o oh, ay sabi sa ako na lang ibutang sa baba bikay maraga nindot-nindot po dito ang kuan karon. Basta kay makabiter sa tinuod lang makabiter gyud labi na kanang dili gud tarong ang inyong panagbulag mo na importante gyud so sa karelasyon if in case dili na gyud siya mag-work out dapat na agad may proper na closure di ba kamo wala may closure no wala may closure ni wala may closure importante gyud ang closure kay ngano man kung wala may closure sa usag-usa ang tendency ana is daghan king mug mga istorya nga istoryang dili ikaw man gud ako example kay ikaw may nag-ingon sa kuwa you never had any closure.

Kamuat kung naamoy mga question, mga pangutana din ha, or naamoy mga suggestion din ha, o importante gid nga mag-voice out kita. Na-enclosure, nga naman, maiwasan nato ang libak sa usag-usa. Okay, kung na may closure, di ba, you will set the expectations of each other. Nga nung English ta. No? I-set ninyo yung expectations sa matag-usa nga, sige, kay nagbulag naman kita, I hope na nindot nga to ang mga aduan nga dalan, I wish you all the best. Ingon na good, kay, kaysa naman sa nagbinungulay na lang mo sa usag-usa, like wala dyan may proper nga closure. That's why, importante, ganyan na ay closure good sa usag-usa, para maiwasan ninyo nga, madungog inyong mga pangalan, oh, sa mga kanto-kanto, nga, huy, kabalong huwing, gunari, gunari siya. Diba? Request na namo ni Lola kay Idol Bea ka ni Lola Cindy. Request na mo duhan ni Lola kay Air Supply out of nothing at all. Buangan ni mo, Robert. Imo dyan kong gipasubo, ani ba? Asi, grabe ka, humble master, man ka, ana. Hilumoy! Silili ko kabaluan na, oh. Cinderella, nindot kag tingog. Baby, lagi. Oh. Ay, pagana-ganahan na punta ni mo. Napunta-ganahan mo, absent, anak. Bitaw. So, nga nang importante manggid nga na ay closure para maiwasan ang libak sa usag-usa. Oh. Pero sa Haybino, oh, basin na sa Wyatt ang akong umaabot ng partner. Asa man ang Wyatt, uy? Hindi ko man yan alam yung Wyatt, uy, kung saan man yan talaga. Pero bitaw, anak na lang yun. Dapat nagid mo yung closure sa usag-usa aron maiwasan ang bitterness po sa inyong mga partner. And at the same time, dapat sa inyong closure, lang istorya lang, ha? Lahi ba yan yung uban nga closure kay... O, oh, nakoy nabalaan. O, oh, na yung mga closure nga nagkita. Itagaag jersey. Nya, gilipiwan ng kwarto. Hoy, closure gani. Istorya ra mo, ay no, magkuan, mag second chance na po, mag-away na po, mag-rant-rant na po, edi. Ayaw na, kapag ka hindi na po nag-work ang relationship, eh wag na po nating pilitin, kay ikaw lang manggigihapon ang masakitan ana, bebe. Diba? Yes po, single paghihapon ko, pero dili na ko interesado nga magminyo, kay 40 na ko hapit. Dili na ko interesado sa mga relasyon, so ayaw na ko nyo pa intiraan na, kay di ko gusto labad sa utok. No, and what I need now is cash. Kinahanan akong kwarta ron, kay gamasteral ko. Ha? Gatisis ko, mahal akong tisis. So need na ko ron ng sugar daddy. Ko maglangay pa ha. Tagpanikad na po nga to ang letter sender unya taod-taod. At tangin ninyo nga to ang putahe confession. Hatod ka na to sa Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Mo-okay na siyang akong strongly recommended sa mga trabahante nga panggabi. O ka na nga panggabi-igid kayo nyo ang mga duty niya. Need ninyo nga kanang strong gihapon ng inyong mga mata. Wala mo yung mga mili mo magduka. Santon Gold Coffee Mix. Aside sa nagkapina ka, matambalan pagini mo mga balatian, muhayag pagini mo mga pawanit, o oh, kanya mo gwapa ginta og samot. Mapalit ka na sa mga duol nga butika sa inyong mga lugar o kung ganahan mo o kanya nga discounted price, pwede mo nga mabisita sa mga duol na Yes to Health Clinics nationwide. Paminaw lang sa mga programa sa XFM Network Philippines gikan sa Luzon, sa Visayas, and sa Mindanao. Para po sa schedule sa tuang mga naturopathic doctors, aron maka-avail ka mo sa free consultation. O sa mga discounted price po sa itong mga produkto sa Yes to Health.

0: Plus Gold user. Atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Compliment. Kaya ako, taon na, na pandugay na to, na ako'y ipian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, ikaw na. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragbulan.

0: Bill, pero ni gamay po. Naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako sa likod, mubag na ako sa akong lagay na ako. Kanyang produkto sa Yes Toil na panin, dako kay katabang sa kuha.
1: Zaphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abo, pasok sa kumata, magsini, pangatol niya kumata, usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigirman ko, ukinin, hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dun yan. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan ang galon na, senyor citizen. Burned skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Hala, ngano ni? Bago pagani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
9: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
8: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
9: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto og sulit pa ang imong road trip.
8: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
10: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
1: Alas G's sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya, kaso gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede, pwede, pwede.
6: Uy, huwag malang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession. Puntahe.

0: programang Putahe Confession. Hatod ka na to sa Santon Plus Herbal Soap para po sa inyohang pamanit din ha o inyo mga ilok din ha ang baho kaayo. Importante good being atong yung silipo lang ato ang personal hygiene ha, kaya that's gonna be your identification kung unsay baho ni mo or unsay imuhang pag-present sa imong kaugalingon sa usa ka tao or a group of people. Mauna na siyang iyang impression sa imuha. Let's create a better impression good be. Dapat dili malimaho og ilok o kung baho good kaayo. Solusyon ni ka na pinaagi sa paggamit sa sabon na Santon Plus Herbal Soap. Mapalit ka na siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Welcome once again sa Putahe Confession. Nako, B, ang atong istorya karong gabi una. Unsa may buhaton ni mo, bitterness ba? Mabitter ba ang tawag, Ana? Kung ang imuhang ex, nanguyab og parehas ni mo og now? Kasaway na mo, Ana. Na ako'y na-recall. Ay, kurik! Oo. Na-recall na nako. Katong giingon ni Kuan. Nagisungog siya sa GC. Okay! Dilit ni ako, ha? Dilit niya akong istorya. Ay, maglabad-labad dara. Na-remember na nako. O, diba? O, si Botion, ni Mukon sa kasakali. Nagbulag mo sa imuang ex. Sa maayong kabubuton, siguro, I would say. O, niya sa dihang. Nabala na lang ni mo. Gikasal siya. O, niya ang iyang giminyuan. Parehas ni Mugnaw. Anong tawag dyan? Move on? O, hindi maka-move on? Hala, no? Hindi ako maglangay pa, Biki. Nagpanukad na gidang ato ang letter sender for tonight. Rated SPG po ang ato ang Putahe Confession. Ayaw mo pang hawak din ha-aplastar na timplahan ng imuhang kape. Nga Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Kay magsugod na ang atong Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo o paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Eh, kining yawa. Haslang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo ah! Apriso ka! Ago!
1: 6 watt. Horror.
5: No! Sino yan kasama mo?
1: Droga.
6: Ayoko, ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
7: Exciting!

Maayong gabi, Cinderella. Huwag sa mga naminaw sa Putahe Confession. Cinderella, dili na ko madawat nga nagpakasalang akong ex sa usa ka babae nga parehas na kog nawo. Gi-expect gihapon ko, Cinderella, nga ako gihapon maong naagin ko'y gibuhat. Tawag ako sa ngalang Dana, 29 anyos. Sa una, Cinderella, di man ko masuko nga ginaingon sa kong mga friends nga ang gipuli daw sa kong ex sa kuha. Parehas na kong naong. Magkatawagan ni ko, Cinderella, ginaingon pa na ko nga siguro wala pa siya ka-move on sa kuha. Siguro love pa ko niya. Nag-love na lang manggani siya og lain. Pero ako magyapon iyang ginapangita. Mura bag mas yun sa buhaton, ako gihapon ang nakadaog. Cinderella, I'm totally aware na ikasal na ang ako ang ex. Gidad man ako, Cinderella, maski nga kabalo ko nga gaka-hurt ko, especially nga hapit na gid ang iyahang kasal, ana nga oras. Then after sa kasal, Cinderella, gisend sa kuha ang wedding video. Ug katong gihapon na girl ang iyahang nadayunan. Kaninga friend, Cinderella, wala siya kabalo nga dugay naming bulag sa kuang ex. Siguro kay wala may nagkaistoryahanay. Kunang wala siya kabalo, nagipulihan na day ko sa usa ka babae nga parehas na kog nawo. Pag-check na ako sa wedding video, Cinderella, grabe nindot kayo ang kanta. Naghilak na lang ko, Cinderella, nung wala ko kabalo nga nung ingana akong na-feel. At itong apart ka nagbakta sa aisle ang babae, ang iyahang asawa, kaingon siya kung ako manggit siguro ni. The way siya mulihok, the way siya musmile, namurag ako ang nagsuot og wedding gown. Kung giun sa pagtanaw, sa kuas akong ex-boyfriend sa una. Ingana siya mutanaw sa iyang wife karon. Huwag ang akong naingon, Cinderella. Unta ako na lang usap.

Tomoto Cinderella. Never jud na ako na na-imagine nga makaingon day ko anang words. After na ako nga natanaw ang video Cinderella, napugos ko nga i-message lang ako ang ex-boyfriend. A week after sa ilang kasal, ug a week after na ako nga nakita ng video, kay dili na gid ko makatulog. Gi-message na ako siya, Cinderella. Imo na lang mangkani kong kipulihan, pero parehas pa na ako og naom. Kabalo ko nga ako gihapon ang imuhang love, ug ako gihapon ang nagtindog diha. Maskin pagkasado na ka. Wala ko kabalo, Cinderella. Nga anang mga orasa, lahi ko nga tao. Nag-reply siya, Cinderella, as in agad-agad. Na wala ko nang expect nga mag-reply pa di ay siya. Niingon siya sa ako ah. Gipagtabuyan daw na ako siya sa una. Nga nangayo siya sa kuha og second chance. Motong nangita daw siya og parehas na akong naong. Wala ko kabalo kung muhilak ba ko. Masuko ko. Manghinayang ko. Nga unta di ay. Gi-message na ako siya para mawalaan na ako. Nga ikasal na siya para makapugong lang manunta ko. Pero too late na di ay, Cinderella. Nireply ko sa iya nga wala mangin siya nag-effort nga mubalik sa ako. Pero aminon unta niya nga love gihapon ko niya. Moto siya, Cinderella. Niingon pa jud ko. Kabalo ko nga dili nimo love ang imuhang wife. Kay ako gihapon. Ako gihapon ang imong kakakita. Every time kakakita nimo siya. Feeling ako, Cinderella, na trigger siya sa kumanggi pang-ingon. Ang yung reply sa ko ah, "You may forever be in my eyes, kay parehas din mo siya gnaw, but you will never replace her in my heart." Oh! Tapos iyan akong gi-block, Cinderella. Anang adlaw, Cinderella, daghang kinagatag sa ko ah, sa ilahang wedding videos. Thinking ako to. They even thought nga nagkadayunan gid me. Kay parehas jud mignaong sa iyang wife. And then before ko nakatulog, Cinderella, nay nag-message sa ako. Nihangyo siya nga dili na doon ako sa muko ng iyang kaminyoon. Kay kakastart pa lang gid daw sa iyang relasyon sa kuang ex. Gidungag pa niya, Cinderella, na pwede na akong i-insist na gipulihan siya. Gipulihan ko. Sako ang ex. Sa parehas na akong naong. But it does not mean na ako gihapon ng love. Kay kung ako pa daw gihapon, dapat ako ang gipakaslan. Nahurt ko, Cinderella, siyang giingon. Pero napansin ako nga murgidako na gidang issue. Mutong nagundang na lang ko, Cinderella. Hilumon ko nga tao. Pero ambot lang, pagkita gid nako sa wedding video, murag nalahi gid ko nga pagka-person. Naka-move on nako. Pero nga naman, Cinderella, nga sa pagkakita nako, daw murag nag-aasa gihapon ko nga magbalik mi. Ug ako gihapon, nag-expect gihapon ko nga ako ang iyahang love. Ang sabay angay na akong buhaton, Cinderella. Ug sa mga naminaw karon sa putahe confession, I hope inyo akong matabangan sa kuang pag-overthink. Angay pa ba kong muasa masking kasal na siya? O mag-move on na lang ko sa dayon? Para sa putahe confession, Dana.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold. Dahil tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong dinuran niya. Dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga. Adunay alabiyo akong pamati. Unya, normal na ba kong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos. Taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang o gabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hassle. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus capsule. O gipalit tapos gimaintain. Sa wala damha. Nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol. O pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati. Sama ka nago. Pag Vision X Plus capsule mo. Para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlo kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Daghan ang utana nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
10: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
11: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
10: Unsa may akong gamiton, boss?
11: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Zaton Plus Gold user atong paminawon.
1: Si Jinjin Galawiyo taga na kung saan dabaw din. Pero kung kreatin yung taas, kung ihi, so kapag ihi, kapag putol, ay gabing yung hindi matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kreatin lami ang natulog na kayo po sa kung ihi o pira kayo. Pero wala kong kreatin, yun 94 lang kung nakapaminaw sa kung hindi pangultikar, sa kung nabalatian, yun ang tulayan na ang sa historia. Hindi mo kayo matapang natin yung panglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapakarap ng ulcer. Inagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Namigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap kong gitomar pero wala man dyan ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kay adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayinin ni Melanie D.I. Taganap.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Dong, nagpilain yung gasolina?
10: Uy, tay! Prato na!

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Balik kita sa taong programa karong gabi una para sa taong Putahe Confession once again. Hatid kay nato sa Santon Plus Herbal Soap. Ang ato ang sabon na ginagamit kapag ka naman na nagapanimaho na gina ato ang mga kilikili powers. Ako gihapon po ang inyo hanggis ni Princess Bisaya version Cinderella. Bitter. Dili, uy, kamo ba? Huwag atang balikan na atong istorya kaganina, B. Ang istorya sa tuang letter sender na si Dana. Dana, mangod ni. Nahimo na lang Dana. Artihon, mangod tagamay. Nilmita. Si Dana, nagpadala sa iyahang problema kung asa ang iyahang ex gikasal sa usa ka babae nga parehas niya og nawang. My God. Uy, simba ko. Mo ba pare dinig now? Pero bitaw mo auto siya no, no unsa kay bation ano kanago nga nagbakta siya sa aisle nya nakita ni mo ko ogalingo na kanang murag naka imagine ka ba na I wish ako to Charos. Pwede mo nga mag-reach out sa 0975-474-9153. Makaibo kay kasindigo, pahagin ni Mimura Kagnaong ni Riza Ontiveros. Gapa pita si Riza, no? Gapa man si Riza sa tinuod lang. Wala lang tayo comment ang ilang mga kuan. Tristan Wyatt Gulay, may gabi. Pwede ni Mignaong ni Riza. Napoy nag-ingon bita.
1: Ma-priso ka!
0: Pero, ay, pero dilito ako, ha? Gisayangan ni mo, unsa man niyang ingon. Sige na, basta kung naawin mga comment ka ron, abri po ang ato ang linya 0975-474-9153. Pero unaon sa nakon yung mga text messages ninyo, no, kay Murag, ubay-ubay, gidbaya kaayo ni Adaghan kaayo. Kani ako, komportable na kung ani Cinderella, kaya ang gitason ani 7 inches man. Kulbaan. Nalipay ko na dungog na tika mata gabi si Monski de Aini. Ug Mons, di ko katubag sa imuhang pangutana pero sa pagkabalo na ako, wala na sila Mons. Charot. Wala na sila Mons. Ang akong maingon ng ana sa imuha din na pag move on na lang Jude, sure ko nga itsuraan ka kay wala mang kay maot o nga gibuhat sa atong Ginoo na ay laki nga maabot nimo nga i-partner sa Ginoo nimo. Ako ni ibot ang gamay din hi Aben. Oh, ato nindi wason ha. Maong pasagdiin na lang imong ex-boyfriend kay nahilo na naman na sila. Siyang asawa bisang pagpareha nimo og naong kay ikaw lang Japon ang masakitan og pag-ayo. Ana, dayon madaot pang imuhang image ug magsigi pa ka og paramdam sa ilaha. Just move on, focus sa imuhang gibuhaton karon. Ug ayaw na na huna-huna kay ana jud nang life pero agi ra na magkadugay ana makita na ka og imong partner pohon. Makalimot ra ka anang imong ginabati ron. Mga murag dili nimo madawat. Not now but soon pangita na lang og malingaw ug makalingaw. Unsa ni malingaw ka aron maka move on ka. Pwede mag-request og song magbalik. O ba? Try na ko ha. Pangitaod na ko din hiya. Gisayangan ni mo mauna basta buy choice and more in buy one take one na lang ang lucky ron. Daghan pa man noon dira. May pag ako pa kay sure jud nga mabuhi ka buntag udto hapon malipay pa ka. Laong. Nahiragid bunyi mga pasalig pa. Salamat Cindy kay imo jud gitugtog ang akong request. Walay problema. Thank you. Ikaw pa ba? Tambag na ako kang di na mangita siya og lain kay aron maka move on siya. Ingon si Armand ng Bohol. Thank you. Salamat Armand, bitaw no. Nagtraidor naman si ex kaya nagkasal sa iba. Hindi naman. Naghiwalay manggod sila. Pero hindi nagkulang si ex kasi nga si ex nag-reach out sa iya. Before siya gikasal to see if napa ba siya second chance. Pero si Dana, siguro wala niya nakitan siya yung message request or unsa ba. Gi-ignore niya niya. Too late na gidang yung pagmahay. So dili na gid siya ang nag-walk karon sa aisle. Move on na lang. Naapa ko magmahal ni mo. Yung si Texter 490. Unsa yung problema? Na, nabuang na. Hindi na ko mo recall ang aha kay hangak na kaayo. Oh, sige, basta unya taod-taod mo dawat tag mga tawag gikan sa inyo ha, kung sakasakaling ganahan mo nga maghatag og advice sa to ang letter sender, or pwede pud karon ha mo dawat kog isa ka tawag sa inyo karon. Once again, 0975-474-9153. Request kog paubaya. Try na ko ha. Pwede naman manawag ha, pero ayaw kuha nyo hangyo ang nga ibalik pa na ko ang istorya kay hangak ba ya? Aloy po mo sa kuha, we. Nagisaysay, no, nagayin ato ganina, ipabalik pa nyo sa kuha. Basta kahit kung naamoy mga reaction karon sa istorya sa to ang letter sender, tagaanta mo og chance nga makatawag sa kuha. 0975-474-9153. Maying gabi po.
2: Maying gabi.
0: Maying gabi. Maying gabi. Kinsa di palihog?
2: Ay, ang imo amin solid listener na si Ramonito from
0: City. Yes, may gabi po, Sir Ramonito. Unsa man ang imo ang matambag karon sa ato ang letter sender?
2: Well, ako lang matambag siya na mag-move on na lang siya kay saan man niya, inyo naman ang young ex. Then, pati kaya siya masakitan, nangita po siya og lalaki na pakiyas po doon ito kasi yung ex kita na
0: mau ba?
2: Lain siya kanya ang young life.
0: Samot siya magproblema eh. Kay, ang murag nahulog manggod po nga mubalos po siya.
2: Hindi naman po din nga mubalos. Kay, ang kuha manggod, sa matagtao manggod, daghang ang did, sama ni mo, kamigin ni mo si Risa Antebeco.
0: Gani, gani. Dawat-dawat na lang ginatunaw sa ontoman.
2: No, lagi. Mga na nga, pinita po siya, kung gid siya yung ex, kita sa nga, sinunan naman lang ang pagi, makuha ko anong damay ang sakit siya yung dibati.
0: So, mangita na lang gid siya, uwi nga makamove on siya, kaysa mas stuck siya anda nga problema.
2: Oo. Sinunan na lang gid yung bato, sige, mag-sige pa siya kinahon na, masamot lang ang kaot yung lughan din, mag-sige lang siya og supper sa yung kagulin nyo. Siya ka dyan palang mag-antos.
0: Maugyod, Luoy. Luoy po ba ya? Dili po ba ya lalim ang mag-move on, no? Mora to yung ihatang atapag sa iya, ha?
2: Oo, mora to. Then, shout out lang ko sa ako ang katik-friendly lang na ako. I-mention ang iyang pangalan. Kaya masig makasutan sa iyong mother.
0: Ah, sige po. Walay problema po. Salamat kayo, Ramonito.
2: Okay, welcome.
0: You're welcome po. Salamat kayo. Bito, tama bito, no? Kung ato mag-i-focus ang atong kaugalingon sa mga igunaan nga problema, dako gigay yung chance.

0: makakanta kay ina pati ginaatiman nga letter sender maulaw niya to. Kalma lang ha. Hello, maayong gabi.
1: Hello, maayong gabi.
0: Maayong gabi po. Kinsa ni palihog?
1: Kani day si Bianca.
0: Taga-asa po si Bianca?
1: Taga Kinasang-an.
0: Ah, wala Cebu?
1: Ansa?
0: Taga Cebu ikaw, ma'am?
1: Yes, taga Cebu.
0: Sige, ma'am. Unsa man ang imuhang matambag sa tuang letter sender karon?
1: Unsa ganito yung problema?
0: Tamangin na lang ni mga wala pa naka-move on, ma'am. Bimor, lesod man kay ako pagbalikon taas kay to.
1: Maglisod sa itong tambag anang wapak ka-move on, ma'am, kay ako sad mismo.
0: Oh, papag ka ka-move on, nga naman na, unsa'y problema na to? Nga naman man taka-move on!
1: Isang si-move on, ma'am, kay bago ba masad ni nagkaila ani ako ang naila-ila?
0: Oh, ay pila pa man ka-ano?
1: 2 months.
0: 2 months pa lang.
1: O nga, bago lang may nag-goyog sa Laing Nasud sa Hong Kong.
0: O, so dito mo sa Hong Kong nagkita?
1: Dili, nagkaila mi din hini sa Cebu kay nagtrabaho man siya sa Kuan. Nagkauban ni sa trabaho sa usaka BPO. O niya, kay iyang nationality, lahi man.
0: Ah, so
1: taga Hong Kong man siya.
0: Ah, taga Hong Kong.
1: Pagbalik niya dito, naman ko yung trip to Hong Kong.
0: O niya, tapos, hello, uy!
1: O niya, naglisod ko, move on, ma'am.
0: Tapos, nagbulag na gidi mo or LDR lang mo?
1: Wala, yun nagkakami, ma'am.
0: My God! Masakit yun!
1: Anak yun sila, ma'am, no nga. Do not assume unless stated.
0: Siguro,
1: pero,
0: lahi mong good ang foreigner
1: yun. Ma'am, nindot akong mata. Nindot akong ilong. Nindot na akong lugbot.
0: Masing kinahanglan ikaw ang manguya. Basing naghulat lang po siya. Lahi ba? Ito ka ng kuan ba? Kaya nang practice
1: says. Pero,
0: oo. Basing kulang kag moves.
1: Hindi ready for commitment. So, muna kong problema ron.
0: And then you fell in love.
1: Yeah, I fell in love.
0: My God.
1: Hindi po ko with the wrong person, ma'am. Okay? I like him, Jed.
0: Dey, wala po
1: like ka so much.
0: Wala ba ka nag-confess sa iya regarding sa imong gibati?
1: Wala. Di po ko ka dare, ma'am.
0: You have to dare. Sometimes, mong good, they're depending on us.
1: Kau
0: mang good ba? Wanoon. Napa, friends pa mo sa Facebook?
1: Friends me sa Facebook, ma'am. Pero mag-chat me sa WhatsApp.
0: Then what's your...
1: Sabi-copit ni ma'am.
0: Diba sa...
1: Or lahi ang using nationality.
0: Diba, taken siya or single gid siya?
1: Single gid siya, ma'am.
0: Then what are you waiting for? Chat na!
1: Nag-chat man meron, ma'am. Pero lahi man siya ang time your friends gamay.
0: Then tell...
1: This is just a word.
0: It doesn't matter kung sa timing. Basta you tell him na you like him so much. It doesn't matter kung hindi siya ganano kumitin. Basta kabalo na siya nga like ni mo siya. Ay, uy, naputol. Na. Tawagi ko balik, ha? O, ayaw pagkuan diha. Tawagi siya kubalik kay. Ato na siyang isugutan imong problema o inya taon-taon. Sa pagbalik po sa to ang programa, tawagi ko balik kay. Ato nang isettle imong problema diha, Zay. O, biligi hapon sa to ang programa. Putahe sa gabi.

0: Santong Plus Gold.
1: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santong Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung gianto sa daladala ang akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santong Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santong Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Lamig akong kwansa ng kopi, Santong Kopi Mix, kay sa unang mga kopi, abdos akong diyan, pero nakuha na, ayaw kayo ba, kana ganing buntag, Santong magabi, buntag na po, walay halang yung kutukutok. Salamat gani ko na nakadungo ko ni Dr. Sayestoy, na panyo, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa Puro.

0: Banana, mangkilam.
1: Xanthone Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nervyos. Sumod kay natural ang sulod. Xanthone Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Xanthone Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Mission Next, daghan ang natubangan.
3: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months man way undang og muta-muta akong mata. Mauto, gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
2: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
1: Premium D3 user.
4: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyang kay Kuksay, magsigong duka ko sa klase. Digyuday lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depresa una, luspad kay ko ba? The best dude ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
1: Softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo.
6: Pakusog.
5: Turbo.
6: Pagdugay sa away.
5: Turbo.
6: Doble.
7: Pre, natunggan to nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
8: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
7: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa to ang barangay.
8: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
9: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan, o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas, ang lakas.
9: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
11: Seven Plus Herbal Soap.
12: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Pili na!
11: Santon Plus Herbal Soap.
14: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
15: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
14: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
15: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
14: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
16: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
17: Alas 11 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
18: Mga katropa, exciting dito.

0: baliktad sa tong program. Ay, nako. Pinakapaspas nga pagbalik sa programa, nagrabi na gid kaayo ni no. Si Dina manggood ba? Pero bitaw, ibalik kita sa taong programa ang putahe sa gabi, and of course for our putahe confession for tonight. Imbis nga maghatag-tagtambag ni Dina, na isa nga nag-hoy! Tawagin ko balik, darling, ha? Asa to? Ang culture manggood sa Hong Kong national kasi Chinese pa rin ang tao na yan. We understand. So, kung different, since different culture man siya, so kita nalang maghimo sa moves. Ma, kung hindi sila kabalo manguyab, kita nalay manguyab. Kaysa naman na, kaysa naman na hindi na to i-grab ang chance. May gabi idiha sa kuang sisi nga naminaw karon, all the way from Mabini, Davao de Oro. May gabi idiha. Si lovely Oliver. Hi! Mabuang ko, skulang kag moves. Sindi ka na si Dina mo, anhi pa na diri sa mua, mag-unlan na kanunay sa kuang bukton kada adlaw. Sindi, ina siya ihatag ang akong number. Allah. Dina daghang kayong gusto nga mo take good care of you. So, ayun ang pag-focus ang mga tao nga wala ka na ginahuna-huna. Ay, napa may lain din hiya nga willing mukuan sa imo. Okay na, Cinderella, maora na ako o di ay si Armand. Salamat kay Armand. Thank you! Tawagi ko balik ha, 0975-474-9153. Atong ipadayon itong ato ang mga nahisgutan ka ganina. Kung possible, si ano, kalimut si Bianca. Bianks! Tawagi ko balik, Bianks, kay I'm so interested with the continuation sa imuhang problema. Walay label, pero gusto niya. Magsabi ka kasi. para na ako, ingon si Texter 714, para na ako, move on na siya kay naapa ko, dinhi, Dina, ang pinganti ka. Nahoy. Hello? Aba? Nag-effort ako sumagot, ha? Hindi mo sinagot. Tawag balik, ha, kay na. Sayang kaya tong time. Nili ka mo tawag. No, nindot kay to, no? Sayang kay. Ano to? Wait lang, ha? Imor, banit, may gabi isin din na ako ihatag sa imuha o gusto kahatagan tikag unlan kusog kaayo among ulan. Ha? Pero kay dili pod kabalo mag-English. Oh. Uy, may gabi iliha, double B. kinsa man na si Bianca B. Oh, double B. Oh, single si Bianca, pero si Bianca is nagmahal ng isang foreigner na wala silang label, pero mahal na niya. Si Double B nga, busy kay sa iyahang kung ano, busy kay sa iyahang trabaho karon, ilabi na sa itong mga kaubanan rin sa El Ilion Shell Mobility Station. Kinasang-an, Pardo Cebu. Oh, interesado ko sa story ni Bianca. O, Bianca, daghang kay gahulat sa imo, Bianca. Bianca! Tawag ko balik, Bianca. Ano ba ito si Bianca nga? She has the most beautiful eyes in the world. She has the most... Oh, basta kay naasa yata na. Ano niya? Ganong ingo na ano? Bianca, batawag balik! BB, hello sa kong friend. Ginaasa Bukidnon sa Texter 463. Salamat kaayo. Thank you. Ayong always nga pagpaminaw. Pero bitaw, Bianca, nagmaradaghan kay ga, nagapaabot sa imuhang kuan. O, naghang kay nagapaabot sa imuhang tawag. Lahi po ding istorya ni Double B kay... na ay gusto makigbalik, pero si Double B... Nako. Bitaw no, ingon ana, lahi-lahi mangud culture, lahi-lahi ito ang pagkuan ba. Lahi-lahi mangud parehas sa amo dito sa USA. Dili mangud dito sa USA if kinsang magingon og I love you regardless babae or lalaki. Kamo na na. No need na ka nga magingon, okay, you have to court me. You have to tell my parents that you like me. Wala na na. Dito, mag-ingon lang siya sa imog, I love you and I like you. Come on na, dayon. Not so sure with the Chinese people. I think nga nagyapon siguro is you have to make your first move. Kapag ka naman nga na, Biang, single man day siya, Biang. And then nag-ingon man day siya, hindi siya gusto o commitment. Pero I know for sure, bakit hindi ka naman mahirap mahalin? So, naida kong chance sa Biangs kung mag-confess kasi mong feelings. But you have to prepare in advance. You have to brace yourself. Kaya wala takabalo. Basi mo ingon yapon siya na, I know you like me. I know you want some. I know you like me. Nabasig mo ingon ganis siya nga, I'm still not interested in, you know, in any commitment. So, sakit man, pero... Hello? Hello? Tama na, uy. May gabi, or yes.
1: Thank you!
0: Ayaw na pangita o poliner. Naaman mo rag poliner. Pero biyangs, kung ma-broken heart ka, kung diligid gusto si Hong Kong guy or any commitments, ako kang ihatag sa ako ang amigo din hiya na taga El Ilion Shell Mobility Station. Di dyan ka magmahian ni biyangs, kaya grabe gid kayo na siya magmahal. I'm introducing to you our dearest friend and also the best person and DJ around the world.
1: Thank you!
0: Double B, aka in Facebook, Laag ni Bisor. I-search na siya, Biang, ha? Single pa ni Biang, o hindi ka magmahayaan ni Biang, kay loyal kay ni siya magmahal. You don't have to impress him. As long as buutan lang ka, as long as loyal lang ka, o committed ka sa isa ka relasyon, oh, si Double B or Laag ni Bisor, andam nga magmahal sa imuha. Amen! Di mo manawag, imuli na ko! No, di mo maging una, anak, Bi. Tawag na mo, ha? Okay, sayang kayo nga itong oras. Di mo manawag. In the busy ko, ingon si Jimski Cabal. Oh, hi po, makatouch jud oy pag move on na kay para makalimot na ka. Hello. Ano yun? Nagmi-miss call lang kayo. Ayaw mag-miss call na, magtawag na. Kaya-effort ko magtubag ka. Pwede ba magtuplok-tuplok ha? Sige na, tawag na mo kayo. Uli na ko taod-taod eh. Magmahay na dayon mo, kaya di mo matubag. Dili ba ako gatubag o kadlaon? Ngit ha? Hello? Hello po?
2: Hello?
0: Mayang gabi eh. Hello, madungog ko ni mo? Madungog di ka? Okay, let's just drop it. Drop it, drop it. Saan tama, di man manubagay. Drop it. Dugay lagi si Bianca, no? Kay naminaw ko. Oh, Bianca. Siguro, Biang, basing ganahan ka og mga mag-live putahe confession ka, pwede ko nimong i-reach out sa Facebook, Biang, ha? I-search lang ang 101.7 XFM Bukidnon. Hello, may gabi.
2: May gabi.
0: May gabi. Oh, inayin mo radyo, please.
2: May gabi po.
0: May gabi po. Kinsa ni palihog?
2: Jim.
0: Si Jim?
2: Si Jim, ikaw, paring.
0: Taga-asa po ikaw?
2: Sigo.
0: Cebu, unsa may imong matambag sa to ang letter sender karon bi?
2: Ako na ni Bianca, magbogo na lang.
0: Si Bianca o si Dina?
2: Dina.
0: Mag-move on na lang siya. Dili ba nakasuway na ba kaani nga kanang naa kay ex niya gipuli sa imuha sa imuhang ex kay pareha ni mugnaw?
2: Na.
0: Wala.
2: Na.
0: Ha?
2: Naririk ko na.
0: Aw. Morto yung mong matambag, mag-move on na lang?
2: Mag-move on na lang si Dina.
0: Ah. Unsa pa man?
2: Ari ba na gusto sa kuha?
0: Ala, uwi. Unsa may nasa imo hang wala sa iyang ex?
2: Ako nga hatagiyat ka nun.
0: Hala, uwi. Nananak kay house and lot?
2: Nakibusiness. Nakibusiness.
0: Ala, kaswerte, uwi.
2: Sa akong business.
0: Dili man ka siya kabit.
2: Hindi naman eh.
0: Dili. Wala man ka kay asawa.
2: Wala eh.
0: Wala kay mga anak.
2: Wala.
0: What's your business name mo, Bi?
2: Hmm?
0: What's your business name mo?
2: Business ako.
0: Ah?
2: Yung mga tuwan na... Ay, ano ko?
0: Unsa man?
2: Good dry.
0: Unsa?
2: Good dry.
0: Unsa na?
2: Ha?
0: Unsa na?
2: Nagawaan mga kinda nga mga matos, mga sinita, mga napay iba nga.
0: So technically speaking, kung ikaw ang pilion ni Dana, secured na ang iyahang future. bata siya kahati sa imo, basig na akay mga anak diha, basing dumugon siya galit. Wala siya kahati. Sige lang, Dina, naminaw ka, Dina, ha? O, na ay willing ka mo sa loo sa imo, ha? Anytime, pagsulti lang daw, Dina. Wala to, baby?
2: Yun.
0: Sige, sige. Salamat ka, ayaw, baby, ha?
2: Salamat.
0: You're welcome, baby. Ang tipid kayo ang baby, no? Yung tipid kayo mag-history. Ako na lang lagi. Iyan na ba? Eh, one word is enough. Diba? Hala, uy. Hala ka kadato ba, Ana? Ukuri. Kita, Ani Double B. Kailangan pa natin talagang magkayod. No, para lang meron tayong makain sa pang-araw-araw at meron tayong ma-sustain sa ating mga pangangailangan. Hello, maayong gabi eh.
1: Hello, baby love.
0: Maayong gabi eh po. Hello? Ay, nako! Kayo naman kasi, hindi naman kayo nag-ano, naku-naku. Ay, nako! Halaka dato, ikayod, good na. Kailangan dyan nato bitang mukayod, uy, kaya para makasustain dito sa to ang mga panginahanglan mo bala. Binagnaanad, gani ka nga. Kinahanglan, good nga. Ikaw naanig yun ang iyong lifestyle, and then inakagusto mo balik sa iyong dating lifestyle, nga isang kahig, isang tukha. Di ba? Ako, dini na ko ganahan mo balik pa sa nakaraan nga. Kailangan pa na ako makilimos o pagmamahal. Ay, sorry. Di kong wala na nagmahal ni Dina na ako magmahal o mupalangka sa iya. Hala, uy! Pero B.O.A. wala namang kita'y igong oras. Pasensya jud kaayo. Kabalo ko daghan pa jud kaayo o gusto nga musulod sa tuang linya karon. But we have tomorrow naman. Ugma na pud ta ha. Ugma na pud ta ninyo magdungog-dungog. Ugma na pud ta maglingaw-lingaw. Another story na pudugma ang atong pagkasaluhan sa tuang programang Putahe sa Gabi'i. Sa mga ginahan gihapon nga magpadala sa ilang mga istorya, you are welcome po na inyuhan nang ipadala inyong mga istorya sa tuang programang Putahe sa Gabi'i, Putahe Confession. Through 101.7 XFM Bukidnon official Facebook page. Sa ngalan na lamang po sa Tibuok Press sa XFM Network Philippines, ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version! Cinderella po para sa Putahe sa Gabi.
3: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita kits tapos sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag inusara. Dalha imong partner o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.

0: Alam niya. Ah, gadog-abdog-ab man. Posesyonan ni mo, master.
1: Ako ang kanang bronze green Livy BG. With a crushed sweet tomato and sparkling salted seafood. Ano lang?
0: Ah, lami, ana, oy. Unsa ba na?
1: Ay, kanagong ulod sa kamutil niya na ginamos. Ana, ay pinistat nga kamatis ba? Andan yung hakap.
0: Fish fillet de El Nino con todo salsa de hulga.
1: Ah, usa na?
0: Kuan God, bulad, nga tuslo sa sukang pinakurat.
1: Exciting!

0: Isda mudra, isda.
1: Oy, anche.
0: Isda kap.
1: Baligyan ng imong isda, che.
0: Pahiwa ka. Asa mo ka makakita isda nga panghatag? Natuog ka.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
14: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Kunya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan o biligon pa jud kini.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Sister Pain.
15: Ako si Roldan Nakabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa akong gout, katake ko dayon o Sister Pain. Ay kung uban pa nga painkiller, walay epekto. Hirajin kayo ang Sista Pain.
13: Sista Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sista Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
16: Odi ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahan sa kuani nga kape, kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamani. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee.

0: sur RXFM.
1: Kyo, kyo, kyo. Pakuratera ko di mong amo, kyo. Ingna nga ka ng mujuti kagabi eh. Matulog ra ka di.

0: Rhino Car sa XFM.
1: Bar, aliba, pakuratira ko ng ibang mga barkada nga. Nakauyab na ka bisag dili ka guwapo.
2: Excited!

0: kung gwapo gani ang mutapad, unsay tawag?
1: Soulmate.
0: Kung pangit gani ang mutapad,
1: edi hold up eh. Exciting. Exciting.
2: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Hindi na kasi ninyo. Dili sa San Remio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog? Ato kay, dili magkukatulog o dayo. Magkamatmon ko, duga na sa kukbalik katulog. Lima na tingin ka, tuwid nga dili ko makatulog dayo. Bao niya, maayo na akong tulog. Magdamgo na good ko. Kani ato, dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, abaklan ta ka. Pero dali-lagid bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sanzon Plus Herbal Oil. Ahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Sanzon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magkaan.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Santone Gold Coffee Mix.
4: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase og stress reliever puno siya nga kape.
5: Sa una nga wala pa ko kasulay.
4: Akong pamanit itong og dry kaayo. Pero sukad tong gi-recommend ni sa akong mga amiga ning Santone Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen. Namuti ko kung ni baby skin

0: Mina Oka sa XFM.
1: Grabe po ni Mama Dioy. Bawa pa galing pagsakay. Maningil man dayon. Exciting.
2: Exciting.

0: Skipper Luddy. Toast the bus. Oh, din he. Ka, sama nga nga hinuktok mga di ha?
1: Konsensya kayo ko mo tanaw sa babae ba nga nagtindog o niya ako naglingkod?
0: Kunya, sabi mong ibuhat?
1: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
0: Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una? Oh, siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kayo nasulayan na yun ako ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
12: Santone Plus Herbal Oil.
13: Santone Vitamin C.
14: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
15: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
16: mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
17: Sister Pain, ako din si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong kiil. Supra kasakit. Pero pag tumarna ko, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
18: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
19: Symptoms persist. Consult your doctor.
20: Sa mga butika.
21: Santong Gold Coffee Mix.
22: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning akapigyod, gahatag o kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko. Dili ko matiyon o kapoy. O nihamis po akong pamanit-ani. Layo ro kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon o collagen. Daghang salamat, Santong Gold Coffee.

0: sur XFM.
1: Sauna, bukikuyo yap. So kanya namin na kung XFM, kwartahan ako.
2: Wow.
1: Naapagikuyo yap. Listen po, nagmamayot ko. Ay, suman mo niya, masuman mo niya, 150 lang o init pa. Ipain na kayo, suman o. Grabe kayo, napilato-lato, libre o. 150 lang, 150.
3: Mga katupa, exciting!

0: na.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, alipagod, par. Pakuratira ko na yung kumpare nga. Naasay mo hayang asawa?

0: Mister!
1: Oy, Kapitan Lodi!
0: Mister, kanang, nakadaog man kuno kag usa ka sakong bugas.
1: Lagi, kadaog lagi unta lagi Kapitan Lodi, pero saon man nga, luto na mapudaan. Exciting?
2: Exciting!
3: Santo Blas Gold!
4: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santo Blas Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix user atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani napansin nako dunay kausaban sa kong lawas ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mao na ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo kay nga pinaka og nanambal pa jud ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: 5 ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mura tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision Next Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud og dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di inyo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka-boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad, dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, maghatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz. Usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
3: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Sis the Pain.
10: Ako si Roldan sa Kabaker. Kapasalamat kay kong dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kung gout, katake ko da yun. O Sis the Pain. Ay kung uban pa nga painkiller, walay epekto. Dahirajin kayo ang Sis the Pain.
3: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: O di ay, Sheila Tampos. 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Huli na jud ko. Wala nagasool ako ang migraine. Nahansad ko aning kapi kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa kamo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee.

0: kapitan.
1: Kung gwapo gani magpatato, unsay tawag?
0: Cool.
1: Kung pangit gani magpatato, unsay tawag?
0: Adik. Exciting. Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusad, Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Oy, nganong gamugot manay mong dagway?
5: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
1: Ngano man?
5: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
1: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
1: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
11: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
10: Isang pahid lang
11: ng Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang galang katikati.
11: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
11: na all-in-one.
10: Sa presyo
11: magaan.
12: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
13: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O nga, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan. O biligon pa yun kini.
12: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Sister Pain.
14: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dili na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sa dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pipili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digno City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tam

0: XFM. Maring, alin pa gud, maring? Pagkuratira gud ang imong bana? Ingna nga, nanam yung anak sa inyo ang driver?
1: Mga katrupa, excited!

0: पीछों से थे बस खूब दिन ही
1: Konsensya kayo ko mutanaw sa babae ba nga nagtindog unya ako naglingkod.
0: Unya, sabi mong ibuhat?
1: Naluoy man ko. Pero wa mo ko'y mabuhat, maong nipiyong na lang ko.
0: Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init. Pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pumasahero. Dabis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard, unya permi mabilar kay panggabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao tong nabalaka ko kay bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pagduty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali, rasab ko palinturahon. Unya, sukad nga gatumar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jobert kayo ni sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
12: Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sagayon na ako na, miss. Yeah!
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap. Ito
15: si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nanami gin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain.
17: Si Sara di ay ni taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Etris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ni baba na sad. Unya, magkapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
20: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
4: Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.

0: Archie. Kumusta magklase?
1: Okay kayo.
0: Very good.
1: Kabalo ka, Kap. Ako ra'y naka-answer sa question ni teacher.
0: Liwat yung ganako ba? Unsa na'y question sa imong teacher?
1: Akuan, Kap, nanguta na siya kung kinsa'y wak kasabot.
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Kirminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako kirminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
10: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Garantisado.
3: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
3: Sansol Plus Herbal Oil.
4: At ako, iskun pa.
5: Ang imong baon ng kwarta. Yataga na ka ni mama ni mo?
4: Opo, papa. Putang na mesa.
5: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
4: Sato. Pwede hala, himot ko.
5: Wait lang sa ha, kaya okay? Yaro, unya, igdala sa kanong tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
4: B! Ah, mana ko hinom.
5: Next time, ayaw yun kalimtig pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Day ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week bilisod o tindog kay gamin ho akong tiil sa uglikod. Sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, matapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
6: Santon Gold Coffee Mix.

0: Mino Ka sa XFM.
1: Pangit, pangit. Lingi man dayon. Ipot-pot. Exciting.
0: XFM.
1: Exciting.

0: Sosete Bas og Dynhi. Sa mga nga nga hinuktok nga diha?
1: Konsensya kayo ko mutanaw sa babae ba nga nagtindog o niya ako naglingkod?
0: Unya, sabay mong ibuhat?
1: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
0: Anxiety!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Na may pa akong matiyag, distingibla.
4: Zanton Plus Coffee Mix. Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, primigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik pirmi ang ako mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Bili na lagi.
9: Kalit man lang nausab ang imo muna-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Yung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Skin na.
10: Turbo?

0: Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning akapigyod, kahatag o kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko dili ko. Matiun o kapoy o nihamis po akong pamanit ani. Layo ro kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya, glasatayon o collagen. Daghang salamat, Santon Gold Coffee.

0: sur XFM.
1: Oi pare, naunsagong ka? Kung bago pa mo sa imong uyab, ayaw pa mugos. Bisag asa ra bi na maabot imong kamot pare. Ya, masuko pa jugag mo baliban. Exciting.

0: pagi kan makang Japan.
1: Oh. Dugay ko sa Japan. Pagangkog na uyab nga Hapunisa. Wapo gugo sa unang panahon.
0: Sige, unsa tawag sa kanon sa Japan?
1: Kukara.
0: Ah, kanang lubi.
1: Kagura.
0: Kanang cute.
1: Oh, akura.

0: na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok, akong dunggan siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Katul ka ayo to, dinom na kong Santon Plus lang. Mauti akong dimaintain. Maayo kayo siya. Gamit to doon Santon Plus, kaya dako kayuhan sa atong lawas. Dako doon kayo isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong mag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Aron, nadiskubrihan na ko, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Cane Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Isel Completado, Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Cellphone Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Cellphone Plus
1: Herbal Oil. Cellphone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Sister Pain.
5: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Busa, samtang dili pa kaayo mosakit na tumaran dayon nako og Sista Pain para padayon lang sa training.
1: Sista Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sista Pain, symptoms persist, consult your doctor. Ipili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tamba.

0: sa XFM.
1: Uy, mati, kanang uban ba? Wala pa gani kagikan? Nangayo nagpasalubong. Excited?

ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Morning나 morning나 morning나 good morning. 굿 모닝 필리피나스 카라가 리존 오가고산 델솔 코모스타 이안사 kita mga katropa dinina sa Tonga panaguban-uban sa programang Exciting Pilipinas. Adlaw nga Huwebes mga katropa, pizza 21 na sa bulan sa Mayo 2026. Mating hapit ng December! Ala, sa mga nagpasalamat niya, nakamata na ba? Murag baliktad to ha. Sa mga nagmata, sa mga nagmata niya, nakapasalamat na ba mga katropa? Salamat na po ta sa lain na po niya adlaw. Lain na po niya pakigbisog ang ato ang sagubagon karong adlaw mga katropa. Lain na po niya mga hagit sa kinabuhi apan di kita mabalaka. Tod kay naaman kanunay ang ato ang supreme provider nga naghahatag kanato sa tanan. Aron niya kita mahimo nga maka batok sa tanan nga kung unsa man nga mga sagubangon ato mga katropa, ato lang isalig yun kanunay sa iyaha ang tanan sa matag gutlo, matag minuto, matag oras, matag adlaw sa ato ang mga kinabuhi nga gipahuam kanato nya initime po ni mga katropa. Pero wa ta kay mao kung kanusa siyara po ang nasayod niini na nga sa kanunay magpasalamat ta sa matag adlaw labi na sa atong pagmata gikan sa katulogon. Sa wala pa nagmata diya, ala matara bangon na tang tangra imta na kay Bontag na hoy! Ang atong programa mga katropa atod kini kaninyo sa Santon Herbal Tea. Ang Santon Herbal Tea mga katropa gama ni sa Yes to Health Incorporated. Mapalit ni sa mga butika. Diria bag-ura po nahurot lagi. Ayoy! Na atod diri mga katropa pero kay daghan malagi ang nakasuway, nakatilaw niya doon na may alibyo. Okay, makatabang muli sa kalawasan ato mga katropa, labi na katong mga maglisod bitaog ka ng katong. Kanang di kayo katong ba? Muling mo birada sila o Santon Herbal Tea. Okay, daghay mga binipisyo ang makuha mga katropa. I-order na lang ninyo po sa online, pinagi na sa Shopee o Lazada. Pareha rin sila og presyo matag box sa Santon Plus Coffee Mix. Pareha rin sila mga katropa og presyo. Sa parmasya, orag diferensya rin po ang presyo katropa. Sa mga nagsaulog karon sa ilang mga adlaw ninatawhan, happy born date ninyo mga katropa. Og sa mga nagsaulog sa ilang mga anibersaryo, anibersaryo sa panagbuwag, anibersaryo sa panaguli, og anibersaryo sa unsa pa nga matang sa anibersaryo mga katropa. Daghan maguning anibersaryo. Kamo kung unsa na diha inyong gisaulog anibersaryo, maayong pagsaulog. Ato nga mga suki nga mga tigpaminaw. Mag-uban-uban ta mga katropa, gigan karong mga tagnahang tulon niya nga alas 5:30. Dinis sa ato ang programang Exciting Pilipinas sa Gapon. Inyong makauban, ang inyohang tigpamakba. Tigpamakba sa iyong kamuntagon. Si katropa nga Vicente. Mga katropa, ang atong mga radyo diya 24/7 nga nagtagaw-taw nagtingog. Way pangganay mga katropa. Depende lang na sa inyo ang gusto sa volume. Pwede rin yung paungon, pwede rin pugdi. Para kay na may uban mga katropa nga ganahan yun. Magsamtang magatog. Padong matog. Bisan mo palong matog ka mga tropa nga maminaw gyapo. Ay! kana rang kuan. Kana rang padulong ka matog. Higda-higda. Mo na lang imong matulgan nga nagkapaminaw ka sa XFM Agusan. Unya, sa imo pong pagmata, ibo lang niya pong mapaminawan ang XFM Agusan. Kung kuhaan ka mga katropa, kanyang sulid yung kang katropa, nabitawang walay balhinay, walay ilisay. Bahala pag magkabagyuhay. Sa mga driver, sa mga nagbiyahe karon, o sa mga naa sa ilang panimbalay nga naghikay na, o sa mga nakahikay na, maayong pagpaminaw niyo mga katropa, na sa mga nagkalinlain ng mga kananan, mga restaurant para sa pamahaw espesyal. Nga itong mga delegado sa mga nagkalain-lain nga region mga katropa na ana para sa ipahitabo ng palarong pambansa diri sa ito ang probinsya sa Agusan del Sur. Kadungog ba po na yung mga delegado ka mga katropa? Basiday, huwag dahil na kadungog. Gina-welcome ka mo din sa amo ang probinsya. Astila. Dire mga katropa sa itong panagwanuban, itong masera ng mga kasikas, hungihong sa mga balita, informasyon, mga update. Dire sa itong programa mga katropa. Okay, kuhaan mo niya ito ah. Balitaan ug musikahan. Ata sa kuhaan mga katropa, sa ito ang live sa XFM San Francisco 91.3. Ato pong pagpangumusta sa mga kutob sa mabot sa lanaw sa Tungsibya niya Kamuntago na asa mamong lugar mga katropa. Maayong morning o maayong pag-sikay-sikay. Ang mga kasikas katropa, labi na sa ato ang nasunod. Kaya gikaingon nga masaligon ang House Prosecution Panel nga igo og ligon ang ilahang gihuptan nga ebidensya matudpa. Aron nga mapatud-an mga katropa ang upat ka article of impeachment batok kang Vice President Sara Duterte sa umaabot nga trial ni ini dito na sa Senado. Tarunungin lang gina ninyo ha. Okay, na bansagan na ba ni mga katropa? Kini ato, kwarabang yun po ni. Kaning may atong nadunggan nga nag-fishing expedition rabadaw ni sila atong pag-trial nila sa House Committee on Justice sa Kongreso. Ato gining subaybayan mga katropa kung naabagin sila igong ebidensya nga nakuha na. Kay lahi ramong guning naa kay karabi daw magreklamo ka kay tungod na kay ebidensya kumpara sa nagreklamo pero manguha pa di ay ebidensya. So lahi ra na siya mga katropa. So diri na to na masuta karon nig masugda na mo na ninggi ingon sa kaniadtong mga hungihong kasikas mga katropa nga kining gitawag og bloodbath. Diri na ni mahitabo siguro. Kay sumala pa kang lead prosecutor og Batangas representative Jervel Luistro mga katropa nga lingon matod ba ang mga ebidensya nga nakuha. Tanawa ra. Ang ebidensya ka nakuha. Gikan matod pa sa nagkalain-lain nga investigasyon sa House of Representative. Matanawar ko na. Lahi ra sa kuan. Kanang muingon ta nga ligon ang ebidensya nga among ipresenta. Kumpara sa ligon ang ebidensya nga nakuha. Diba? Lagim na ini mga katropa ang isyo na may kalabutan sa confidential fund, sa unexplained wealth, suhulan matunpa o ang giingon nga pagpanghulga batok sa tag-as ka opisyal sa kagamhanan. Pero kung inyong tanawon mga katropa, katangin, subayon bitaw ninyo ang video ni Vice President Duterte. Katong iya, kuhan man to, kung sakali man to, kung posibleng mahitabo sa iyang kinabuhi, kining mga tawhana, katong iyang gipangisgutan, maunay tingli. Hulga din na igo raman ka nagtubag po kay nagmamiligro po ang imo ang kinabuhi. Ning gidugang usab ni Iloilo Representative Lawrence Defensor nga dugay na lang nangandam ang prosecution din. Alang sa mga kaso, andam silang mapresenta og dugang testigo og ebidensya matod pa atubangan sa mga senador. Ato ning atangan mga katropa sa umaabot. Dugang mga katikaran sa tong pagbalik kuman sa mga importanteng pahinumdom, standby. Exciting Filipinas.
1: XFM. XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par para ali pagod par. Pakuratira ko na imo kung pare nga. Naasa imo hay ang asawa?
3: Exciting!
4: Mahal na ko siya. Ugdako ko pagsalig niya.
5: Ang boto rin mo. Gahi kagyog o. Sige, tanawanan bitaw na itong unse padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
5: Ahay, ang boto rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyud, dagan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Pag inaw, Premium D3, ragyan na nakapalagsik na kubalik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si D.I.C. Leonida, taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga
12: mga butika.
13: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
14: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
14: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
13: Like yun. Basta naka-turbo.
15: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
15: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
16: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat.

kita mo. Ayan, kasi, ano, ang hihilig kasi sa magagandang lalaki. Ang hihilig sa magandang babae. O, ano na pala nyo? E di wala. Kaya kung ako sa inyo, makinig na lang kayo sa sasabihin ko. Kumanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin and it goes a little something like this. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Isang pangit na talagang di mo matanggap, at huwag ang lalaki na iyong pangarap. Ngunit kung bakit ko sinabi to'y simple lang, pagkat magagandang lalaki ay naglalaro lang ng iyong oras, pagod, hirap, at salapi. Ngunit handang-handang iwanan ka naman sa sandali na ikaw ay wala nang ibigay, diba? Kaya't

pangit. Tumarkan ng pangit. Ibigin mong tunay.

uy, wag umali ka ng pangit. Wag na uy, ibigin mong tunay. Wag na uy, wag umali ka ng pangit. Wag na uy, wag umali ka ng pangit. Wag na uy, wag umali ka ng pangit. Wag na uy, ibigin mong tunay. Sasabihin ko sa inyo kung anong nangyari nang may na-date akong isang pangit na babae. Manliligaw daw niya ay talaga ang daming ngunit ng shy. Nakita ko mukha siyang lalaki at sa akin ay matatawa ka talaga.

ibig mong tunay. Sige. Kumanap ka ng pangit. Kumanap ka ng pangit. Kumanap ka ng pangit. Ibig mong

0: Donald kita ay 38 minutos mga katropa ang bilabay sa alas 4. Kining oras sa mga katropa tol kini kaninyo sa Santhon Vitamin C. Ang Santhon Vitamin C mga katropa mo kini ang makapabawos sa atong immune system. I-boost niya ang atong immune system mga katropa aron mabatukan ang mga bakterya o viruses nga posibleng musulod sa atong kalawasan nga mo hinungdan sa mga balatian. Wala nga mag-inadlaw kita mga katropa o inom pagtumar sa Santhon Vitamin C nga gawa sa Yes to Health Incorporated. Ang nakanindot ani mga katropa kay usa kini ka-alkaline nga vitamin C. Di maghapdos ang imuhang tijan. Dita sa tong mga pagpanimbaya. Good morning Sir Al o sa tanan na minaw. God bless you more and more. Murag gahapon man ata ni. Muragwa na ito na nabasa di ay. Si katropa Larry, maayong buntag katropa. Request lang ko og song O Kinabuhi. Kuya og birada po si kung ano. Katropa Larry Tikson Mangadlaw. Birada po kung ano ay. Magpabira po og O Kinabuhi. O Kinabuhi. Makakaon o sa Heidi. Kung imong pugson mukuyos naman hinoon. O ba na katropa ang Larry? Si katropa ang Wilma Joaquin sa mga kuan ramani. Lahi ramani ang gi-send kay mga kuan ramani. Mga emoji. Si Katropa Lina Pataho, good morning Sir Al, sa tanang Katropa Laminaw sa Exciting Pilipinas. Mayong morning usab kanimo dia Katropa Lina sa iyahang na mutangan. Nag-asa ka rin si Kuan, Katropa Lina, murag taga Kuan siguro. Ito ba din sa Dubai o Saudi? sa mga nakamata niya, may kay nakamata pa ha? O gatong mga wa pa nakamatala, sige na, matana, bangon na tangtangan na ito na kaibon, Tigers, no! Dugang pa ang mga katikaran ka tropa sa itong pagbalik. Kumaan sa mga importanteng painom-dom, stand by!
1: Exciting Filipinas!
2: X-F-M X-F-M
3: ang atong sud-an, Christmas tree ug lansang.
4: Ha? Christmas tree ug lansang?
3: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
4: Exciting!
5: Daghana ang nituo nga naayo sa Santhon Plus Herbal Capsule.
6: Romeo Duran sa akong ribs bitaw na ay mga bugon do ka buo murag dako koko sa tao sakit kayo tapos na piku atong Santhon Plus Herbal Capsule mo na to wala na yo kana ninay na sa mat mag ninay na sa nagkawala sa nagkawala adto nawala na gyud mo gina pinakanid de bisnya kay nawala magod basta ka ko sa lagu ko mo testimony ninyo ala nga nindot gyud
5: kamusad mag Santhon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ko mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, ug dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: sa maayo. Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paine. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Paine. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Paine.
2: Sister Paine. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Paine. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
5: Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold na basiyo.
4: Ay, nakapalit yung gaso. Basiyo. Asa ka nakapalitan eh?
5: Dito sa Baba.
4: I-check yun mo nga naitatak ng Yestrel.
5: Oh, Yestrel na ba yun?
4: Para makasure yun dapat
5: na
4: naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
5: Daghang kayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
4: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
5: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mo. Muna akong gimintin ka ron.
4: Santon Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
5: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nahanag yung energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Sa mahaw, panutong, panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane, kakiting, pika sa akong likuro niya mo. Kuhan rin akong gumuhi.
4: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane, Santon Plus Gold.
5: Okay na siya. Hayahay ng paminaw na kong tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog ko, di ba? Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa santeri ni, maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Eh, dako kaya na ikatabang sa

0: Ay, master.
1: Oy, usa man kap.
0: Laro ho na to ni ha. Niingon man kuno ka nga nawong kog unggoy.
1: Dili kap. Oy, ang akong ingon ba nga ang unggoy pareyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Exciting Pilipinas!
4: 4 minutos na mga katropa ang nakalabay sa alas 5. Sa mga karoon pa nagmatadya, may ka nakamata pa, ang wapa kamata, mata na! Iniurasa mga katropa, tulkini ka ninyo sa Santhon Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix mga katropa, na ay kamunggay, soyabean o mangosteen. Maningan nindot kini kapihon mga katropa, labi na kong karong mga takna, karong aurasa. Okay, samtang nagkapi ka na mga katropa, nakapanambal pa ka. Mapalit sa mga butika, mapalit sa mga Mercury Drug, South Star Drug, DGP o Generica Pharmacy Nationwide. O direpot sa sibihan mga katropa, pwede po ninyong mapalit. Pwede po sa online, pinagi na sa Shopee o Lazada. O sa ito nga mga mag-uuma diyan, mayang morning ninyo. Sa mga nakapaminaw na sa ato ang programa, mga nagtakag tinughong diha sa inyohang mga payat. Dirita mga katropa sa update sa itong panahon. Ato na yung zero ng panahon mga katropa kay Easter Liz Matod pa ang makaapikto sa Luzon o Visayas. Yeah, dire sa itong areas Mindanao, mapanganoron nga kalangitan, madagomon nga dunay mga patak-patak nga mga pag-ulan-ulan tungod kini mga katropa sa localized nga thunderstorm. Ang hangin hinay lamang ato na sa kasarangan nga magikan sa amihanang sidlakan. Ang balon adunay punto size nga ato na sa 1.2 metros ang giabugon. Og ang adlaw mga katropa mo subang ni karong taon-taon sa may alas 5:27 sa buntag og mo saop usab kini unya sa may alas 6:18 sa kahaponon. Mo ni mga katropa ang update sa tong panahon ikan sa pag-asa nga gipagawas kaganiang alas 4 para karong adlaw sa adlaw nga Huwebes pitsa 21 ning buwan sa Mayo 2026. Samtang dirita katropa sa ato ang report pod nga sa tong kauban pinagi na ni katropang Ray Alinton kay matud pa ang ato ang gobernador pinagi na ni Governor Kani og ni Kong Alfel Bascog naghatag matud pa og tabang sa Mima Ropa delegates. Ato ning siren sa report ni katropang Ray Alinton. Katropang Ray, maayong morning sa imuhang report.
3: XFM Report.
5: Yes, ang katropang alag pagkita og dakong suporta og pag-atiman sa Agusan del Sur Governor Santiago Cani Jr. og sa 1st District Representative Alfel Bascog ngadto sa mga delegado sa Mimapura nga na disgrasya atol sa road mishap sa Barangay Salvacion, Prosperidad Agusan del Sur, atong Mayo 19:26, ang mga delegado gidala dayon sa D.O. Plaza Memorial Hospital aron matambalan og mahatagan sa ustong medical nga pag-atiman. Personal nga mibisita ang mga opisyal sa opis sa hospital aron kumustahon ang kahimtang sa mga biktima og masiguro nga nakamatagaan sila sa gikinahanglan nga suporta. May padayag usab ang ilang pag-ampo alang sa dali nga pagkaayos mga naapektuhan nga mga sa maong insidente samtang nagpadayon ang imbestigasyon sa nahitabo og gipasalig sa lokal nga gobyerno nga andam silang mutabang sa mga delegado ug sa ilang kauban atol sa ilang pagpabilin sa Agusan del Sur para sa palarong pambansa 2026. Mga katropa, aron kanunay himsog ang kalawasan, inom kanunay sa Santon Vitamin C. Alang sa nagkisang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Ray Alburo Alinton alang sa programang Exciting Pilipinas.
4: Dagay salamat katropa nga Ray sa maong report mga katropa may kalabutan sa natigayon nga disgrasya sa miaging adlaw ng ilang kuban sa mga delegates sa Mimarupa. Ning gibisita mismo sa ato ang gobernador og sa congressman sa 1st district mga katropa aron sa pagsusi kung okay ba ang ato ang mga delegado nga na disgrasya in town sa kadalanan mga katropa. Dirita sa ato ang regional nga mga balita. Ato ning Siron mga katropa kayang Santo Tomas Municipal Police Station gipakusgan maton pa ang kampanya kontra illegal nga tigbakay og isabong. Siron tani sa report pinagina ni katropang Bong Algabre sa XFM Tagum. Katropang Bong sa imong report.
3: XFM Report.
2: Nagpadayon sa pagpakusog sa ilang kampanya ang Santo Tomas Municipal Police Station, Santo Tomas, Davao del Norte, batok sa illegal na tigbakay o dili autorisadong isabong isip kabahin sa paningkamot, sa pagpanalipod, sa katawahan, batok sa illegal na sugal o sa pagmintinar, sa kalinaw o kahapsay sa komunidad. Sumala sa kapulisan, padayon ang ilang pagmonitor o pagpatuman sa balaod aron mapugnan ang mga kalihukan nga mahimong hinungdan sa kagubot o makadaot sa kaayuhan sa publiko. Gibuti ang usab nga importante ang kooperasyon sa komunidad aron mas epektibo ang kampanya batok sa ilegal nga mga aktibidad. Gidasig sa Santo Tomas Municipal Police Station ang mga residente nga dili magduha-duha sa pag-report sa bisan unsang impormasyon kabahin sa ilegal nga tari-tari o isabong ngadto sa labing duol nga istasyon sa kapulisan aron dali kining matubag sa mga otoridad. Nagpahinumdum usab ang kapulisan nga pinaagi sa barigyosa sa komunidad o pag-respeto sa balaod, mas mapaligon ang kalinaw, kaluwasan o kahapsay sa lungsod. Katropa para malikayan na dali kang makurat tungod sa nervyos, mag-Sanson Gold Coffee Mix na. Iwas nervyos o madasigon ka pa. Alang sa Rikyosang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
4: Samtang sa dugang report sa tong regional ng mga balita, mga katropa, kanhi drug surrenderer. Sikop sa drug bypass operation sa Malungon, Sarangani Province. Ato ni Siron sa report ni katropang Ivan Pulunan sa XFM Jinsan. Katropang Ivan sa report.
3: XFM Report.
6: Dakpa na ang usag lalaki nga kaning drug surrendery sa gipahigayong drug bypass operation sa mga personahe sa Malungon Municipal Police Station sa pakigtambayayong sa Provincial Drug Enforcement Unit Sarangani o Pidea Sergeant alas 8:58 sa buntag kagahapong adlaw sa sityo Kabugawan Barangay Datal Tampal Malungon Sarangani Province. Ang nasikop nga drug suspect gila nga si alias Angelito, 25 anyos, ulitawo o residente sa naisgutang lugar. Nasairan nga usa ka plastic sachet sa pinaugang down sa marijuana ang giingong napalit kaniya gamit ang drug bypass money. Samtang sa gipahigay nga body search kaniya, nasakbit gikan siyang posisyon ang duha ka plastic sachet sa maong illegal nga droga. Kasamtangang tingkagol ang suspect sa custodial facility sa Malungon Municipal Police Station. Ang pinakamaayong bisyo, mao pag suplemento og mga nutrients sa imong lawas. Tumar og Santhon Plus Gold. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
3: Halo, XFM News.
4: Samtang sa dugang pang regional nga mga balita, lakip or lalaki nga nadakop tungod sa kasong qualified rape sa Sarangani Province. Sa atoning siron sa report ni katropang Cheres Lighin. Katropang Cheres sa report.
3: XFM Report.
7: Balhog sa selda sa Glan Municipal Police Station ang dinakpang suspect nga dunay warrant of arrest tungod sa kasong qualified rape pinaagi sa gilusad nga operasyon sa Tracker Team Glan Municipal Police ug sa pagtambayayong sa General Santos City Police Station 2, Sarangani Police Provincial Office Police Intelligence Unit, Sarangani 1st Provincial Mobile Force Company ug MARPSTA Sarangani. Ang kaso niining qualified rape of a minor walay girekomenda nga piyansa ug sexual assault ubo sa paragraph 2 article 266A sa revised penal code nga adunay rekomendar nga piyansa nga 200,000 pesos. Matud pa dugay nang gipangita sa kapulisan ang nasampi tungod sa pagkalabigit ug pagpanglugo sa menor de edad. Sa pagkakaron, nagpabilin sa balay tambalanan ang dinakpang suspect aron atubangon ang pasangat nga kaso. Mga katropa sa matagbuntag, kape nga healthy ang kinahanglan tungod di lang ka nakakape apan natambalan pa ka mag Santon Plus Coffee Mix na adlaw-adlaw. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghead, XFM News.
4: Nagkakaing salamat, katropang Cherish. Maning mga rapist nga mga utaw, katropa. Maning racer, maning madakok. Mapanamas tamason sa mga kabataan in town, mga katropa. Sa Laing Bahay, tabok-tabokan na to ang Mukidnon. Ay matod pa, doon ay top 1 niya HVI sa provincial nga level. Arestado kinay sa drug by bust operation. At uning siren pinagina ni katropang Jonathan Lee Soriano sa XFM Mukidnon. Katropang Jonathan, sa imo ang report.
3: XFM Report.
8: Malam pusong naaresto ang ilang top 1 high value individual sa provincial level sa pagpayuhot og illegal nga droga atol sa Baybas Superior alas 9:24 sa gabi Mayo 18, 2026 dito sa Purok 18 poblasyon Valencia City Bukidnon. Aga suspetsado na ilang si alias Junel 42 anyos og residente sa Purok 20 barangay poblasyon Valencia City. Nasakmit ang mga ebidensya atol sa operasyon mao ang tulo ka pakete sa gituag gasyabo nga mutimbang 6.1 gramos nga dunay standard drug price nga 41,480 pesos. Lakip usab nga sakmit ang 500 pesos nga buy bust money, cigarette pack nga gigamit nga sudlanan sa Shabu, cellphone og motorsiklo. Kasamtangang gitanggong ang dinakpang nga suspetsado sa car seal sa Valencia City Police Station samtang pasakaan og kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon pagpayhot sa ginandili nga droga dito na sa korte. Tropa hanap nga pananaw adunay gabon nga mubabag sa imong kalimutaw. Sinyalis ka na nga aduna kay katarak. Ayaw pasagdahi nga mahanap ang imong pananaw magtumar og Visionix Plus soft gel capsule. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Jonathan Lee Soriano, XR News.
4: Samtang sa katapusang bahin sa itong regional ng mga balita, mga katropa, driver kusog ang panagan sa motorsiklo na bangga sa truck, patay. Ato ni Siron sa report, pinagi na ni katropang Prince Obra. Katropang Prince, sa imuang report.
3: XFM Report.
9: Gideklarang din o na rival sa tambalanan ang usak lalaki tungod sa naangko nining serious head injuries. Diang mibangga ang gidriba nining motor sa truck. Ang aksidente na itabo sa kadlaw niya itong Mayo 18 ning tuig sa Sairi Highway sa Purok 6A South Poblacion, Maramag, Bukidnon. Ang namatay nga biktima na ilang si alias Ayan, 22 anyos, residente sa Purok Jisbis Camp, Paramag. Base sa report, ang cargo truck tinahinay nga nisulod sa National Highway gikan sa gasolinahan. Pag abot sa inner lane, kalit lang mihunong ang truck human nakametikod nga padulo nga motor. Gikataho nga kusog matugpa ang dagan sa motorsiklo nga niresulta sa panagbangga. Tungod sa impact, nalagpot ang driver sa motor nga gimanabanang 30 metros ang gilayon gikan sa punto sa panagbangga. Hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Sa laing bahin, voluntaryong nitahan ang driver sa truck ngadto sa kapulisan. Dugang pa ang duha ka mga sakyanan gidala sa Maramag Police Station. Na ang problema na makasbukol-bukol si mong panglawas isang tumblas gold mo niyan. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Prince Obra, XFM News.
4: Dangang salamat katropang Prince Obra. Halaga tong mga wa pa nagpasingot ya pag exercise na mo mga katropa. Oh, jogging, baktas. Onya kaong kaog bingka. Oh, para kapi-kapihan. Pero og walay kape kay wa kalugsong. Wala na ka kumpra. Mantini lang sa og kaning kuan mga katropa, mantini lang sa og Milo. Milo. Sabi na sa diya sa may bukid-bukid nga bahin mga katropa. Basta di makalugsong, Milo lang sa. Milo, Miloy ade ay. Okay na, raman na skillets toon. Imuha raman ng kuy-kuy yun. Na. Si katropang Beverly nakapas, Marajaw na buntag. Shout out sa tanang taga Habunga, Gusan del Norte. Galantaw sa Angel Live. Salamat, pagbasa. God bless sa tanan.
10: aming uma.
4: Lakatong mga kwadya mo, labigar na sa bukid, sa opisina o sa bisan asa man nga lugar nga inyo atuan mga katropa. Amping lamos biyahe ka nun ay ha. Dili malimot sa pagdala o tubig o sa balon. Bahalag malimtan ang uyab o asawa basta kayong baon di iglang. Astila no? Ana mo ra manay ko andi mga katropa mo ra ginay pinaka importante diha ang tubig o ang baon. Mo sunod na tataod mga katropa ang Secret of Health. Siyempre pagasunda na sa Express Balita sa Buntag. Og ingon man ang Bullseye Sentro ban pag mga programa mga katropa labi na sa kahaponon sa ang angayan ninyong paminawan din hilang sa XFM Agusan. Para tayo oras, para yun sa unahan mga katropa, salamat kayo sa inyong pakiuban. Ang ton, ining mga takna. Sa ngalan na lang sa Kinatbukang Puwersa sa XFM Network Philippines. Atong kauban sa kontrol, si katropang Harvey Herames. Alang sa nagkayo sa Pilipino sa Pilipinas, kini na lang si katropang Al Vicente Sagiapon Magaingon. Amping tama katropa. Nining adlawa. Keep safe and have a good time. Bye-bye og pag ayo-ayo.
3: Exciting Pilipinas!
11: XFM.
12: XFM.
13: Cup?
14: Ay.
13: Pero saan yung birthday cup?
14: Ay, November to.
13: Usang tuig ka cup?
14: Kada tuig. Alangan na mag sometimes.
13: Hey, hello, go. Bungot sa ito'y.
14: Exciting.
15: Exciting.
3: Santo Blas Gold.
16: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
17: Santon Plus Coffee Mix user atong paminawon.
18: Ako di ay si John Chris taga Barangay Dapco Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani napansin nako dunay kausaban sa kong lawas ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo kay nga pinaka og nanambal pa jud ka.
17: Xanthone Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
19: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ka epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
20: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi naaydal lang ang virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, distinipod ninyo.
3: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
17: Turbo Dietary Supplement for Men.
21: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di yun na lim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad na dunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ako sa balay, maghatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
17: Nakula
10: Kulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mabalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
11: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat.

0: maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Paige.
3: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
4: Isa ka call center agent.
3: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
4: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
3: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.

0: palit sa mga butika nationwide.
1: XFM.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na naman po yung lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong pong naturopathic practitioner. Makakasama yun naman ng live dito sa ating pong programa. At syempre, magbibigay na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. At katuwang po dito mga kaibigan ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Produkto ng Yes to Health Incorporated. Siyempre sa programa po natin ay atin pong mga kasama, ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, siyempre ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw partner at magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Nakatutok po sa ating araw-araw na palatuntunan na maghahatid po ng mga sikretong pangkalusugan na dapat nating alamin para manatiling healthy. Siyempre, Doc Algie Bakla po ito.
3: Samahan niyo po mga lingkod sa ating programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga text messages. If ever meron po yung mga inquiries, text nyo lang po yan sa ating numero at ipong text line 0969-609-6545. Hindi po kayong inanyahan ano, na bisitahan ng ating pong mga Yes to Health Clinic at ilike nyo rin po at ishare ang ating pong Facebook page. I-follow nyo po mga kaibigan ang Facebook page po natin. Hanapin lang po Yes to Health Inc. At saka yung isa po nating Facebook page, Yes to Health Naturopathy Clinic Philippines. Yan, para updated lagi kayo no, sa mga announcements po natin, mga pa-promos po natin mga kaibigan, at dyan nyo rin makikita ang mga impormasyon sa atin po mga produkto at ganoon na rin mga kaibigan sa mga information about our health. So pwede nyo pong i-follow ang atin pong Facebook page para sa karagdagang kaalaman mga kaibigan ha. At huwag pong kalimutan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan, Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
5: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Secret of Health, Health Info.
4: Okay, balik po tayo sa ating palatuntunan at pag-uusapan naman natin ngayon ang isa sa napakagandang impormasyon ano? Na ito pwedeng ang iba sa atin may problemang ganito. Alam po ba natin na ang matagal na pag-upo, ang pamumuwersa sa pagdumi ay nakapagdudulot ng karamdamang hemorrhoid or almoranas. Ito po ay dahilan sa pressure na inaidudulot nito sa ating veins, yung mga ugat natin o daloy ng dugo sa ating pong anus. Dahilan sa pag-dilate or paglaki ng ating mga veins, ano? At hindi po spicy foods ang nagdudulot ng karamdaman na almoranas, taliwas po sa sinasabi ng karamihan. Kundi anumang bagay po na nagbibigay ng pressure sa ating pong anus, pwedeng pagmula ng karamdaman na hemorrhoid or almoranas. Ngunit kung ikaw ay siyempre may almoranas na maigi na umiwas po tayo sa maanghang na pagkain dahil maari ma-irritate po yung almoranas natin na meron na tayo. So hindi yung anghang ang nagdudulot, kundi kung meron na tayo, posibleng ma-irritate lamang ng pagkain ng maanghang. So kabilang po sa dahilan na maari magdulot ng almoranas ay ang mga sumusunod. Yung labis na pag-ire kapag dumudumi, ano? Iwas-iwasan natin yun. Ano? Yung madalas na pagbubuhat ng mabigat na mga bagay, lalo na mali yung puwersa nyo. Paghina ng mga laman sa labasan po ng ating dumi sa puwet, ano? Yung ating anus o rectum, na karaniwang nangyayari sa pagtanda ng tao. Kapag tumatanda na, medyo humihina na yung muscle na yun. So, siyempre, pag mahina yung muscle, lumalabas yung ating anus, ano? Yung area na yun. At kapag ang isang babae nagbubuntis dahil sa pressure, ay pwede magkaroon din ng almoranas. Ang pag-upo ng matagal sa ating upuan, so yung mga jeepney driver or any kind of driver, ano, ang mga office worker, ay kadalasan nanganganib sa pagkakaroon ng almurana. Pwede rin yung madalas na pagkakaroon ng constipation o matigas na pagdumi. Siyempre, pag ikaw ay constipated, pipilitin mong ilabas, ano? At yun po ay dahilan kung bakit nagkakaroon ng malakas o matinding pressure. At isa pang dahilan ay ang kakulangan ng fiber sa ating mga pagkain. Yan ang mga dahilan para tayo po ay magkaroon posible ng almoranas.
9: The Secret of Health.
3: Yeah, sa mga kababayan po natin, kahit sino dok pwede makaranas ano, or magkaroon ng ganitong uri po ng karamdaman.
4: Tama.
3: Pero sa mga tao po, ano, lalo na po sa mga sedentary workers, kayo po mga kaibigan, ang mas prone o mas madalas maaaring makaranas ng ganitong uri ng karamdaman. Tulad ng binanggit nyo dok, ano, yung mga office workers, mga jeepney drivers, ano, yung mga matagal na ginugugol ang oras sa pag-upo, mga kaibigan, ano, sila po ang prone sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman. At hindi lang po yung matagal na pag-upo, mga kaibigan, pati din yung matagal na pagtayo. So yung mga kababayan natin dyan, mga kaibigan natin na security guards, prone din sila sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman, ano. At hindi lang yun, ha, yung sa mga kababayan natin na labis-labis yung pagbubuhat po ng mabibigat na mga bagay, ano? So, sa mga laborers natin dyan, yung mga hard laborers natin, yung mga, basta yung mga tao, ano, na sobra-sobra yung timbang na binubuhat po nila kasi namumwera sa kadun ng husto, na maaari po makapag-contribute yan sa pagkakaroon ng almoranas, mga kababayan. Kaya ingat-ingat po, ano? At hindi lang yan, ganun din sa mga kababayan po natin na sobra yung timbang. Obese, mga kaibigan, kinakailangan po mag-reduce ng timbang po niya, magbawas-bawas ng timbang, sobrang timbang, kung pwede nga lang dok, ipamigay dok, mas madali-dali sana. Oo, ano?
4: Kung pwede bang ibentang po kilo yan, mayaman na yung iba.
3: Mm-hmm. So sa mga kababayan natin na sobra-sobra po ang taba sa kanilang pangangatawan, kinakailangan bawasan nyo po yan mga kaibigan. Kasi maaari din po yan siya makapagdulot. Especially kung lagi nalang nakaupo do, ano? Malaki niyo yung katawan mo, eh lagi ka pa nakaupo, tapos hindi ka masyadong physically active, so mas prone ka ha, sa ganyang uri ng karamdaman. Ganyan sa mga kababayan po natin, during their pregnancy time, ano? Ay mas madalas po na magkaroon or makaranas ng ganitong uri ng karamdaman. Kaya ingat-ingat po ha, sa mga kababayan natin, gusto makaiwas sa ganito pong uri ng sakit, mga kaibigan, mas maganda ay maiwasan po kung ano yung mga pinagmumulan or yung mga contributor sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman.
9: The Secret of Health.
10: Suwabe ang aroma.
11: Santhon Plus Coffee Mix.
10: Suwabe ang lasa.
11: Magaan pa sa bulsa.
10: Santhon Plus Coffee Mix.
11: May kape ka na,
10: may gamot ka pa.
11: Santhon Plus Coffee Mix.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santone Plus at Santone Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika.
15: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhon Plus Gold, gawa sa pinagharang mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santhon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santhon Plus Gold,
16: mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
15: Santhon Plus Gold.
17: Yeah!
9: The Secret of Health.
3: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kabayan po natin na gusto pong maka-avail ang ating pong mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar para maka-avail kayo ang produkto natin. At syempre, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health para makasigurado na inyo pong iinumin. Ayun, yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa. At syempre, ang programa po ito ay sa tatin ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na napakasarap higupin, Dok, lalo na yung ganitong panahon. Mm-hmm. Maulan-ulan, makulimlim ang panahon, malamig ang klima. Ayan, sarap humigop ng
4: perfect
3: kape.
4: Perfect talaga, no? Oh. Lalo na sa lugar ka na medyo mafags. Mm-hmm. At yan po, sabi nga, heaven, sabi ng iba. Sa kanila daw, sapat na yung tahimik na paligid at kape.
3: Ayun.
4: Yan, lalo na kung Santhon Plus Coffee Mix.
3: Ayan. Kaya sa mga kabayan po natin, paghihigop po kayo ng kape, mga kaibigan, consider nyo lagi, mga kasama, kung ano ba yung mga maaari nyo makuha dyan. Yan ba ay makakapagpalusog sa inyo o baka naman sakit ang pwedeng maidulot niyan or makapagpabigay ng karamdaman sa inyo pong mga pangangatawan, mga kaibigan, ha? Kaya po, Santhon Plus Coffee Mix po natin, yan po ay rich source, mga kaibigan, ng plant-based protein and fat, ha? At hindi lang yan, mga kaibigan, meron din po itong high fiber content. Kaya napakainam ito para sa ating mga bituka, lalo sa mga kabayan natin, ano, na ang pinagmumulan ng kanila pong ng kanilang hemorrhoids ay yung constipation, Doc. Mm-hmm. Eh, napakaganda itong paghigop ng Santhon Plus Coffee Mix. Nakakatulong yan siya para makapagbigay ng dietary fiber sa atin pong pangangatawan. At nakakatulong din yan, mga kaibigan, para palakasin yung peristalsis dun sa inyo pong mga intestines, ha? Kaya nga, hindi lang basta-basta nagkakape, na-improve pa, Dok, ano? Yung iba't ibang parte sa atin pong pangangatawan.
4: Oo. At habang nagkakape tayo, meron tayong mga sustansya na sigurado, hindi ka magigilty, mm-hmm, ano, sa pag-inom ng kape. Meron kayong siguradong sustansya. Kaya instead na tanggalin natin totally, ipagbawal natin yung kape, lalo na kung naka-high blood, pinapalitan lang natin ng bagay sa kanilang kalagayan.
3: Ayun. Ayan po, mga kaibigan, ha? Santhon Plus Coffee Mix. Mabibili na rin yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
15: Santhon Plus Coffee Mix.
18: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santhon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santhon Plus Coffee Mix.
15: Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: At ang ating pong mga mga produkto bukod sa Santo Plus Coffee Mix, mga kaibigan. Ang ating pong Ultimate Trio, ang ating pong Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili rin po yan sa ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. Bukod sa mga produkto natin, Doc, ano, na pwede nila mabili sa ating pong Yes to Health Clinic, ano po ba, Doc, ang mga benefits na pwede makuha ng mga kababayan natin pagka bibisita sila sa ating mga clinics?
4: Unang-una sa lahat, kung ang gusto po ninyo ay wellness approach, ano? While having your medication, syempre marami tayong mga kababayan, medyo may edad na, no? Meron na talaga silang gamutan. Kaya lang hindi maiaalis, mga kaibigan, na kailangan din natin ang tinatawag na nutritional support. At pagdating sa tamang pamamaraan, yung naturopathy or holistic healing is a well-known and recognized system of healing na kung saan ito'y tumutulong sa ating katawan upang mas mapabilis natin yung recovery sa anumang uri ng sakit. Kasi hindi na debatable na ang nutrition ang pinaka-the best way to preserve yung health natin holistically, ano? At itong tinatawag nating preventive na approach. So ang pagkonsulta sa naturopathic clinic, ang magagawa po nito is una, may bibigay namin sa inyo yung mga detalye kung ano yung una, yung weaknesses ninyo. May pamamaraan ng naturopathy na hindi natin tinatawag ng diagnostics, kundi ito'y analysis. Para malaman namin kung saan kami magpo-focus. Kasi alam mo, marami mga tao, hindi na nila maintindihan yung sarili nila. Lahat naman ang recommended na treatment ng doktor sinusunod, pero hindi pa rin sila gumagaling. May kulang. Ano yung kulang? Yung tamang nutrition. Maybe toxic ka lang, so kailangan mo ng detox. Maybe merong nutritional deficiency na kailangan matutukan natin. Yun ang focus ng naturopathic consultation. Kaya pasyalan po ninyo, ha, yung ating mga clinic, at pakidala na rin ang inyong mga medical records. At mahalaga, pupunta kayo. Siyempre, kayo yung kakausap.
3: Yung presence nyo, ano?
4: Oo. Yun po yung importansya ng check-up and consultation sa isang naturopathic clinic.
3: Ayan. Sa mga kababayan po natin, ha, na gusto po makapacheck-up ng libre, makapagpakonsulta ng libre sa ating po mga Yes to Health Clinic, puntahan po, mga kaibigan, ang ating po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong lugar. Bisitahan nyo po, mga kaibigan. At yung iba, Doc, minsan kasi nag-aalangan kasi wala pang pera daw na pagpupunta sa clinic natin.
4: Wala naman kayong babayaran consultation fee or counseling fee. Walang babayaran. Siyempre, kapag merong kayong recommended na supplement, kung merong kayong budget, bibili nyo. Yes, pero pag wala kayong budget, hindi naman kayo pipilitin.
3: Hindi kayo obliged.
4: Yung iba, pumupunta doon just to basically know kung ano yung kanilang gagawin. Then, paghahandaan nila yon. At natutuwa ako sa dinami-dami ng ating mga nagiging pasyente sa ating clinic. Marami talaga nagpapasalamat na paano natin sila naturuan ng tamang diskarte pagdating sa kanilang kalusugan.
3: Ayun. Kaya sa mga nagbabalak po, ha, na pumunta sa ating pong Yes to Health Clinic, huwag niyo na pong alalahanin kung may budget man kayo o wala, mga kaibigan, no? Pero kung meron kayong nais i-avail ng mga products po natin, so magdala na lang ng budget, mga kaibigan.
4: At ang kagandahan, discounted.
3: Yes.
4: Medyo abot-kaya. Kung nga dadayo kayo sa ating mga wellness clinic, kasi siyempre, pinapahalagahan namin yung effort ninyo, kaya meron talaga tayong discount automatically sa mga pumupunta po o bumibili sa ating pong mga Yes to Health Clinic.
3: Ayun. So mga kaibigan natin, puntahan po, mga kaibigan, ha, ang ating pong mga Yes to Health Clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, puntahan niyo po, mga kaibigan, ng clinic po natin para po makita, ano, malaman ng mas maaga kung ano po yung mga nag-uumpisa na karamdaman dyan sa inyong pangangatawan, na hindi na yan magdulot ng mga komplikasyon, yung kasi yung kinakatakutan natin, yung mga simpleng karamdaman na napabayaan, ano, na baliwala, nagdudulot, mga kaibigan, ng komplikasyon na mas matindi pa kaysa dun sa karamdaman na kasalukuyan yung nararanasan, ano. Kaya sa mga kababayan natin, ha, pupuntahan po ang ating mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. At bago tayo po ito, ipakinggan po muna natin ang ilan sa napasaya at natulungan natin po mga kababayan na bumisita sa ating po mga Yes to Health Clinic. At syempre, nakainom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
17: Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes, Tapos pumasakit po yung aking mga ugat-ugat, nakasakit kamay. Unang-una po kasi ang ininim ko ay yung Santon Coffee. Yeah. Ay nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Yeah. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po, malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako umiinom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko, kasi 4 na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan na ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po.
19: Secret of Health.
3: Ayan po mga kaibigan, natin pong napakinggan si Ma'am Aurora Don. Maraming pong mga sakit na nararamdaman sa pangangatawan. Bumisita sa atin pong Yes 12 Clinic. At pati yung mister niya, Dok, pinainom na din, ano? Ng atin pong mga produkto. At ayun mga kaibigan, sa tulong po ng Panginoon at sa tulong ng Yes 12 at ang atin pong mga produkto, ay naging maganda yung kinalabasan, mga kaibigan, ha? Kaya kayo rin po, sa mga kabayan natin na nakakaranas ng parehas na problema kila ma'am, ano, at sa kanya pong asawa. Sa mga kabayan din, Dok, na mga na-stroke, ano, mga na-mild stroke, napaka-beneficial po ng atin pong mga produkto. Especially yung atin pong Ultimate Trio, very beneficial para po sa inyo, mga kabayan, ha? Kaya puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes 12 Clinic at punta na agad sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar para maka-avail po kayo, mga kabayan, ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
19: The Secret of Health.
3: Ayan, sa mga kaibigan po natin, lalo na, Dok, yung iba na, ano, gustong sumubok ng, especially yung Santong Plus Gold natin, Dok. Ano po ba yung pwede nilang makuha dyan sa Santong Plus Gold natin? Kasi yung iba, nagtataka eh. Bakit napakabilis ng effect sa kanilang pangangatawan
4: sa pag-inom lang nung
3: capsule, ano? Santong Plus Gold na yun.
4: Okay. Alam nyo, ang Santong Plus Gold ay isang produkto na nutrient dense. Ibig sabihin, punong-puno o siksik sa mga nutritional content. Ano? Unahin na natin, yung mangustin pa lang, napakaraming santones, flavonoid, which is nagsisilbing antibacterial at immune booster. O isama mo pa yung spirulina. Ang spirulina is first-class protein ang makukuha mo dyan. Na madaling i-process ng katawan, na kumbaga less yung waste product na napuproduce kapag ginagamit na ng ating system. At alam nyo ba na yung spirulina din, mataas yung kanyang superoxide dismutase, isang uri ng substance na ito'y tinatawag nila na panglinis ng ating sistema. At pangtanggal, yung tinatawag nga nilang free radical scavenger. Ano? At yung spirulina pala, mayaman sa glutathione. Di ba yung mga, alam nyo, mga Aztecs, 400 years ago, ginagamit na yung kinakain ng mga Mayans and Aztecs sa Mexico. At consider one of the most healthiest food on earth. Kaya nandun yan sa ating supplement. Isa pa yung bitter gourd. Alam mo naman, problema ngayon, karamihan ng mga tao, kung hindi high blood, diabetes. So yung bitter gourd o yung ampalaya sa atin, meron siyang polysaccharide content, saponin, phenolic at carotenoid. Meron din siyang 2 anti-diabetic agent, yung tinatawag na momordisin at charantin. Kaya ito ay isinama doon. Kasi alam naman ng company natin na maraming tao ang nagde-develop na talaga ng diabetes. And diabetes is one of the most common killer disease na preventable, lifestyle related, sabi nga. Kaya meron na kayong bitter gourd or ampalaya, meron pa kayong garlic, which is meron siyang allicin, isang phytochemical na very well known sa scientific world that can benefit those people with abnormal cholesterol level. At syempre, papahuli ba si moringa? Moringa is considered as one of the superfood, complete yung kanyang nutrients na pwede nyong i-consume araw-araw at hindi kayong mamamalnourish basta may moringa po kayo. So yan ang pinagsama-sama natin sa isang kapsula na in extracted form. Kaya nga kung kayo ay may mga karamdaman, hindi nyo na malaman ano mang gagawin ninyo, ang approach natin parang shotgun na.
20: Mm-hmm.
4: Alam mo yung shotgun? Kahit pikit ka, pag pinutok mo, tatamaan mo yung target mo. Mm-hmm. Shotgun prescription na tinatawag is yung multi-benefit.
20: Mm-hmm.
4: At yan ay nagagawa ng nutritional nutrients.
20: Mm-hmm.
4: At pag pinasok mo sa katawan mo, alam na ng katawan mo kung anong kanyang gagawin doon sa mga sustansyang ipinapasok mo, which is nandun sa ating produktong Santon Plus Gold.
3: Ayan, ha? Sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail ng ating pong hindi basta-basta na suplemento, mga kaibigan. Ano? At marami na doon, ano, ang naka-avail nito. Marami na rin po, mga kaibigan, ang natulungan. Mm-hmm. Kaya kayo po dyan, kung gusto nyo rin po na mapasaya at matulungan yung mga iniinda po ninyo ng mga karamdaman, ay punta na kagad sa pinakamalapit na butika dyan sa lugar po ninyo para maka-avail kayo ng ating pong mga produkto.
21: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
22: Mag-Santol Plus Gold!
21: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
23: Mabibili sa mga butika.
3: Uso na naman, Dok, ang mga ubo, sipon, ngayong panahon ng taglamig.
4: Tama ka dyan.
3: Marami na naman ang tinatamaan po, mga kaibigan. Ha?
4: Oh.
3: Ito mga common or mga sabi nila normal daw nakaramdaman, pero hindi normal yan, ha. Kumbaga common nakaramdaman ngayon pong season ng tag-ulan, mga kaibigan.
4: Hindi mo napapansin walang taong immune sa ubot sipon. Kaya tinawag siyang common cold. Kasi may variations ng mga virus at bacteria na pwedeng tumatama. Kaya kahit anong gawin mo na pwede ka pa rin magkakasipon unless medyo advance yung immune system mo.
3: Yes.
4: O kaya may iba't ibang anong tao, may yung iba sa isang weather nagkakasipon, yung iba hindi. So ano yun? Depende yun sa ano ng katawan, preparasyon natin.
3: Yeah.
4: Kaya pag alam nating taglamig na, alam niyo na yung gagawin ninyo. O titake na kayo ng mga vitamin C.
3: Yeah.
4: O magte-take na kayo ng mga antioxidant. At saka iwas na kayo sa mga pagkaing alam naman natin nakakapagpahina ng immune system, mga sweets. Yan, ay naku, number one yan na depressing sa immune system natin.
3: At saka yung mga mucus forming na mga pagkain. Mas maganda maiwasan po ito, mga kaibigan. At higit sa lahat, dapat magpatatag po natin yung resistensya ng atin pong pangangatawan. Kumbaga yung tinatawag na first line of defense ng atin pong katawan, which is our immune system, mga kaibigan, dapat mapatatag po natin yan sa pamamagitan ng pag-susupply mo dito ng mga pagkain niya. Parang sa atin lang doon, kumakain po tayo, may lakas po tayo na gumawa. Now, ganun din yung mga sistema sa katawan natin. Pag pinapakain po natin sila ng sapat na sustansya o nutrisyon na kinakailangan nila, nagiging functional sila, nagiging malakas po. At nagagawa nila kung ano po yung gawain nila.
4: Ganyan kaganda yung pagka-create ng Panginoon sa katawan natin. Kasi it's a really sophisticated na no need to push any button, sabi nga. Basta ang kailangan lang natin, i-maintain natin siya in a condition na magiging favorable sa trabaho na ating katawan. So, ano ba yung katawan natin? Ito'y living organism.
3: Mm-hmm.
4: At ito'y nangangailangan ng pagkain para mag-survive. So, all we need is not medicine but food.
3: Mm-hmm.
4: Kailangan natin ng medicine pag nasira na ang ating katawan. Kaya, ang pinakang consideration talaga sa preventive medicine is pagkain. So, sabi nga, let your food be your medicine and your medicine be your food. Kaya yung mga supplement natin, hindi natin tinuturing yan na gamot.
3: Mm-hmm.
4: Mas malawak yan kasi
3: malawak yung
4: mas broad kasi supplement, kaya supplement na tinatawag, ito yung alternative way na ipasok mo yung sustansya na hindi commonly nakukuha natin sa regular na pagkain natin.
3: Mm-hmm. Kumbaga yung saklaw niya, hindi mo nalilimitahan sa isang parte lang ng pangangatawan mo. Lahat ng organ sa katawan mo na nangangailangan ng ganyan pong sustansya o nutrisyon, pagka ininuman mo ng sapat na nutrisyon na yon, i-distribute yan automatically ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Kaya nga yung isang vitamins na napaka-crucial sa atin pong health, which is the vitamin C, Doc, ano, na dapat hindi po talaga yan pinapababa yung level yan sa katawan po natin. Kasi halos lahat ng katawan po natin is nangangailangan ng vitamina po na ito, mga kaibigan. Ano? Dapat nasusuplayan natin ang sapat sa atin pong pangangatawan. Makukuha lang natin yun, Doc, sa mga pagkain. Kasi yung katawan natin, hindi siya nakapag-produce ng sarili niyang vitamin C.
4: Yes, unlike animals, yung mga hayop nakapag-produce. But our body cannot. Kaya ang vitamin C pa naman is considered as the mother of vitamins. Mm-hmm. Bakit nila tinawag? Because almost every process of metabolism, not yung chemical reactions in the body, needs vitamin C. Kaya nga, very important siya na laging efficient sa ating sistema na hindi magkukulang. Ayan problema, ang vitamin C rin ang isa sa pinaka-sensitive na sustansya. It's a water-soluble vitamins, kaya ito ay pwedeng ipa-flush out in the system. Napapasama yan, lalo na kung may mga problema na tayo sa kidney. Kaya always apektado yung ating need for vitamin C. So we need to supplement daily talaga, mula sa pagkain, sa

0: Pasalamatan natin yung ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas dahil alam nyo naman, dahil sa inyo, patuloy na tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng impormasyon. Nawa po, nakapagbigay kami ng mumunting kaalaman na makatutulong sa inyong pag-iwas sa anumang karamdaman, katuwang siyempre ng mga produkto ng Yes to Health. Maraming salamat. Ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bakla. Ito hanggang sa muli. Bye-bye.
1: Maraming salamat, Doc. Yan po si Doc Algie Bakla, ating pong certified naturopathic practitioner. Isa pong doctor of history in alternative medicine. Hanggang bukas po muli, mga kaibigan, magkasama-sama tayo dito sa ating po programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang likod, Sir Michelle Hinas. Pansama talaga paalam. Magandang araw sa ating po lahat. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Ang Panginoon wa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Usa ka adlaw sa sayong kabuntagon dinhi.
4: Hoy apa. Hoy apa. Apa.
5: Kap.
4: Estudyante ba ka?
5: Ano man.
4: Usingan naman ha. Alas 7 na bangon na, gimalait na ka. Hoy, ay bangon na.
5: Exciting!
4: Boss Abo, magpakilo ko sa hubaybe.
6: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ani? Nani ba to?
4: Bato gud tawon. Maunay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises, og mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat og bulawan ang ani.
7: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenar sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan ini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagit tab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinaagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 customer service hotline.
8: La la la la la la la la la la la la la la.
9: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
8: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
9: Ha? Sa Crap Gold da buy? Pag-sure da buy? Ngano good?
8: Sukad nga ni gamit ko sa Crap Gold, midakwa akong abot sa uma.
9: Unsa din ang Crap Gold Buy?
8: Wala pa day ka masayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Crop Gold naay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan paspas og himsog ang turok niini.
9: Mao di na ang Crop Gold bay?
8: Ubay.
9: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mopalit ko Crop Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crop Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crop Gold mapalit sa talang super

0: Agri-Supply, Magcraft Gold na ta.
1: XFM. XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Mga katropa, atong oras, 7 minutos nilabay ang alasay sa buntag.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: Express Balita, Express Balita.
0: Mga katropa, maing buntag, niya na mga uluhan sa atong mga balita karong adlaw. Sa balitas lokal, 18,000 ka water tumbler gipanghatag sa Agusan del Sur ngadto sa mga atleta sa palaro. Headlines. Sa balitas regional, mitambong og pamalay giluba na gipusil pa sa mga igagaw patay. Headlines. Sa balitas national, House prosecutors masaligon sa mga ebidensya batok ang VP Sara. Headlines. Sa balitas international, UAE giatake sa Iraq ang ilang nuclear plant. Headlines. Sa balitas sports, Spurs gipilde ang Thunder sa double overtime. Victor Wembanyama mibanat sa game 1. Headlines. Sa balita, mga katropa sa showbiz, Mariel Padilla gikompirmang dili pa magretiro sa politika si Senador Robin Padilla. Headlines.
2: Express Balita. Express Balita.

0: Express Bolita. Express Bolita.
1: Mga katropa, may buntag, Luzon, Visayas, o Mindanao. Filipinos all over the world, mga katropa, good morning. Good morning. Adlaw karon nga Webes, mga katropa, pizza 21 sa bulan sa Mayo tuig 2026. May pagpanikay-sikay sa sayong kabuntagon, Caraga Region, probinsya sa Agusan del Sur, o sa mga sikbit nga lugar nga maabot ito pagpanibiya karong mga orasa. Mga katropa, upat na lang kaadlaw o tulo na lang kaadlaw, mga katropa, palaro to Agusan del Sur 2026 na. Nang medyo excited na, mga katropa, no, alang sa opening sa palarong pambansa 2026. Nga kung diin, diri pagahimuon, mga katropa, sa tuang tugkaran sa Agusan del Sur. Sa Pikas Bahin, mga katropa, live tanin nyo karon nga malantaw sa itong mga Facebook pages sa XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur, XFM 95.7 Bayugan City, ug ang XFM San Francisco 91.3. Siyempre, mga katropa, ang Express Balita usab inyong madungog sa ito ang mga hookup stations. Kay konektado na karon, mga katropa, ang Metro FM Trento, Metro FM Rosario, ingon man ang Metro FM Bayugan City. At ang programa gipaluyuhan sa Yes to Health Incorporated, sama na lang sa produkto ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mga katropa, kung gahanap ang pananaw, mga katropa, sa bayan, pagidnas, panakit sa ulo, unya kinibitang pagpamula sa mata, mga katropa, ayaw kumpiyansa kay basin glaucoma, nagana ang glaucoma o sa nagka-problema sa mata nga nagdala og pagkahanap, panakit sa ulo, pagpamula sa mata og ang pagkabuta. Mauna ang Vision X Plus of Gel Capsule, mauna ang produkto sa Yes to Health nga gigama para ragyod sa ato ang mga mata. Ang Vision X Plus of Gel Capsule, inyong mapalit, mga katropa, sa inyong mga sukig, parmasyag, butika nga dool sa inyong mga lugar. O syempre, ang produkto sa Yes to Health, inyong mapalit din sa itong CBN na natanahimutang sa second floor, Sugano Building, Barangay Pisaan, ning lungsod sa San Francisco, Agusan del Sur. Katropa, dita maglangay niya ng mga detalye sa ito ang mga balita.
0: Balitang dukan, balita sa lukan.
1: Unang detalye sa ito ang balita sa lokal. 18,000 ka water tumbler gipang hatag sa Agusan del Sur ngadto na sa mga atleta sa palaro. Ang detalye sa report ni katropang Ray Alinton.
2: XFM Report.
3: Isip kabahin sa hugot ng kampanya batok sa paggamit sa single-use plastic nang apod-apod ang kagamhanang probinsyal sa Agusan del Sur og kapin 18,000 ka mga water tumbler ngadto sa atletang musalmot sa nagpadayong palarong pambansa 2026. Ang maong inisyatibo nagtumong sa pagpreserbar sa kinaiyahan og pagpatuman sa provincial ordinance nga no to single-use plastic sa tibuok probinsya. Subay usab kini sa mando sa Section 10 sa Ecological Solid Waste Management Act of 2002 o Republic Act 9003 nga nagpalig-on sa atong pagdumala sa basura o pagpanalipod sa kinaiyahan. Matod pa ni Governor Santiago Cani Jr., seryosong gimintinar sa probinsya ang maong ordinansa aron masiguro ang kahinlo, kapsay o kahamugaway nga palibot dili lang alang sa mga lumulupyo sa Agusan del Sur, kundili alang usab sa libo-libong bisita o mga delegado nga anaa karon sa lalawigan.
4: I will never get it, not even palarong pabansa can force me to lift that policy. It has to stay, it has to be implemented, and everybody has to follow or face us. We need to go to the center, bawal na rin. And we will be providing every one of them with water tumblers. Kaya no need for them to be bottled water na naka-plastic dito sa loob. Bibigyan na namin sa sacrifice namin yung maliit na buto ng gobyerno pabili ng water tumblers, 18,000 water tumblers to distribute.
3: Ang tipik sa pamahayag ni Governor Santiago Cani Jr., mga katropa, makabatuntag kahimsog o kabaskog pinaagi sa adlaw-adlaw nga paghigop sa Santon Gold Herbal Tea. Alang sa Rekusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
0: Balitang Dukan, Balita sa Lukan.
1: Sa pikasbahin mga katropa, hugot o seryoso ang pagpangandam sa Davao Region Girls Basketball Team alang sa ilang pagsalmot o pagpresentar sa rehiyon sa maabot nga ikaisa or ikasaysintaysays nga panahon pambansa 2026. Gipahayag ni Coach Pau Pau Monteros kinsa usa-usab sa magtutudlo nga andam na ang iyang mga magdudula nga mupakita sa ilang katakos sulod sa court. Matud niya, mosalmot sa kompetisyon ang team nga puno sa disiplina o determinasyon aron makig-atbang sa labing ligon nga mga batanong atleta gikan sa nagkalain-laing rehiyon sa nasod. Ilusad ang dula sa Del Monte Gym sa lungsod sa Talakugon, Agusan del Sur karong umaabot nga Mayo 25 hangtod 30, 2026. Ug tinguha nilang makabot ang gold alang sa Davao Region. Pinaagi na sa talagsaong talento ug dedikasyon sa mga kabataang atleta. Gilauman sa tibok rehiyon sa Davao nga magmalampuson ang maong kampanya sa girls basketball tungod sa gipakita nining saktong kondisyon ug mindset sa wala pa magsugod ang pambansang palaro.
0: Balitang Dukan, Balitang Sangkan.
1: Sa pikasbahin mga katropa, abunda nga supply sa tubig ipasalig sa tagdumala sa Pilot Elementary School alang sa mga atleta sa palaro. Detalyes report ni katropang Junji Lebrias.
2: XFM Report.
5: Gipasalig sa tagdumala sa Pilot Central Speed Elementary School nga dunay igo nga abunda nga supply sa tubig alang sa mga bisita o mga atletang delegado gikan sa rehiyon sa Calabarzon nga kasamtangang nagpuyo sa maong tunghaan alang sa palarong pambansa 2026. Giklaro kini ni School Principal Shally M. Palco sa usa ka pakighinabi ning sibihan sa XFM Agusan nga dako ang ilang pagsalig tungod sa mga gipangtaod nga mga water tank sulod sa eskwilahan aron masiguro nga dili gayod makuwangan sa tubig ang mga atleta. Bisan pa man nga adunay saktong pundos tubig, gipahayag sa principal nga andam gihapon ang ilang tunghaan alang sa bisan unsang kakulian pinaagi sa usa ka plan B diin adunay giandam ang kagamahanang probinsyal nga dagkong tangke sa tubig nga musulod og tag 4,000 kalitro kung ogaling muminos o muhinay ang agas alang sa duga nga tabang. Nagbutang usab ang lokal nga pagamhanan sa San Francisco og mga improvised comfort rooms alang sa mga babay og lalaki ingon man ang usa ka pasilidad nga daling magamit sa mga persons with disability. Pinaagi sa pagtinabangay sa probinsyal, lokal nga pagamhanan og sa mga opisyal nga tunghaan, gipaniguro sa administrasyon nga magpabiling hamugaway og luwas nga magpuyo ang mga bisita nga delegasyon sa tibuok semana sa nasudnong dula.
6: Ato ang water tank, though makaingon gid ko nga abunda magitag water diri sa San Francisco, isa na nga akong ikapanghambog nga kanang ang San Francisco is abunda gid sa water. Pero bisan pa man ana nga magingon tag abunda, nagihapon tayo mga plan B nga in caso og muhinay, sumaw na nga Pigas nag-provide na pod og booster pump. Lima na ka booster pump tanan ang nadiri sa school. Unya ang Pigas nag-provide og kuan. Duha siya ka tanki nga tag 4,000 liters, then ang munisipyo pod nag-help pod sila og katong mga tanki nga sa another 3 ka booster pump. Then ang ato apong munisipyo naghatag pod sila para sa mga facility bitaw nga kanang genderized nga CR, duha na siya ka unit dito nga side ug dito pod sa tumoy nga tag 5 ka cubicle na IPWD, tag duha ka male, tag duha ka female, kay tag 5 man ka cubicle ang provides.
5: Ang pamahayag ni School Principal Shally M. Palco sa Pilot Central Speed Elementary School sa San Francisco, probinsya sa Agusan del Sur. Mga katropa, aron healthy ang atong panglawas og mahilayo sa mga naggadaiya nga balatian, magsanton vitamin C matag adlaw. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Lebrias, XFM News.
0: Balitang Dukan, Balita sa Dukan.
1: Sa pikasbahin mga katropa, dako matud pa og natabang ngadto sa ekonomiya sa nasod sa mga kita or ang mga kita nga naggikan sa mga gamay nga minahan kon small scale mining sa nagadayang dapit sa Pilipinas. Kini ang gibutyag ni Mines and Geosciences Bureau kun MGB Caraga Regional Director Larry Hiradizatol sa usa ka pakighinabi sa media. Gipasabot sa opisyal nga ganiadto na mingaw og mius-os ang kita sa mga gagmay nga minahan tungod sa gipatumang balaod nga nagmando kanila sa pagbayad og buwis. Apan sa dihang giwagtang na ang maong tax, mibalik og saka ang produksyon og kita sa Bulawan sa nasod nga nagpasabot nga mas madasigo na mga minero kung walay bugat nga buwis. Base sa gihimong survey sa MGB, dako kayo ang potensyal sa industriya sa Bulawan tungod kay padayon ang pagsaka sa presyo niini sa merkado. Tungod niini, nagpadayag sa iyang pasalamat ang maong direktor sa malampusong pagpahigayon sa mobile one-stop shop dito sa San Francisco or San Fra Village, Barangay San Isidro, San Francisco, Agusan del Sur. Kay baluang katuyuan sa maong kalihukan para makabot ang legal nga proseso diin matabangan og mapasabot ang mga minero sa saktong proseso sa ilang mga legal nga dokumento og pagtagad sa gobyerno diin mahatagan sila og matagan sila og ang ilang sektor og saktong suporta gikan sa kagamhanan basta mosunod lamang sila sa mga lagda og regulasyon sa balaod
7: para maano natin, matanggap natin at maano natin, matignan natin ang potential ng small scale mining. Nung una kasi, yung small scale mining, mayroong pinatawa natin ng tax. Nung pinatawa natin ng tax, nawala yung gold buying ng ano central bank. So at least mga 60-70% ang nawala doon sa gold buying ng central bank. So ayaw nila nung may tax. So just recently, may linilabas tayong batas na nag-exempt sa tax ng mga small-scale mining. So medyo tumaas yung gold buying natin. Pero hindi pa yun ang potential. Malapang may dadagdag ng small-scale mining sector sa ekonomiya ng bansa. Lalong-lalo na sa taas ng halaga ng ginto. At dapat lang natin malaman na i-formalize sila at ma-regularize.
1: Sa mga mga katropa, ang pamahayag ni Mines and Geosciences Bureau kung MGB Caraga Regional Director Larry Hiradizatol.
0: Balitang Dukan, balita sa Dukan.
1: Sa pikasbahin mga katropa, Governor Cani nangayo og pagpasabot og pailob sa mga agusanon o galing dunay kakulian sa supply sa tubig. Detalyes report ni katropang Ray Alinton.
0: XFM Report.
3: Nangayo og dugang pailob og pagsabot si Governor Santiago Cani Jr. ngadto sa mga lumulupyo sa Agusan del Sur nga kasamtangang naapektuhan sa paghinay sa pagkabalda sa supply sa tubig samtang ipahigayon ang palarong pambansa 2026 sa lalawigan. Gipasabot si Gobernador nga natural nga musaka ang konsumo sa tubig karong mga panahon tungod sa pagdagsang sa libu-libong mga atleta, kotso ug delegasyon gikan sa nagkalain-laing rehiyon sa nasod ug mga bisita nga anaa karon na nagpuyo sa probinsya. Matod pa ni Governor Cani, talagsaon ug dako nga dungog alang sa Agusan del Sur ang maong kahigayunan nga mahimong host sa labing dako nga nasudnong kalihukan sa paugnat sa kusog busa gikinahanglan ang kooperasyon sa matag usa aron dili ka ayo magmulo ang publiko. Gipasiguro sa amahan sa probinsya nga naglihok na ang lokal nga panggamhanan og mga kaabag nga ahensya. Sa katapusan, dako ang pasalamat sa gobernador ngadto sa mga katawhan sa gipakitang lalom nga pagsabot og mainitong pagdawat sa mga bisita nga nagpakita sa tinuod nga kultura og pagkamaabi-abihon sa mga agusanon taliwala sa maong hagit.
4: Sa taga-agusan din sa si Pilot Hosu. Kung din sa ang isyo na po, kung magkaroon ng water interruption sa mga oras na pinag-tip ni Governor Gordon, magpasisyahan po ninyo, ito ay isang bulang Filipino calls or yung ugali ng Filipino uunahin yung bisita. Ganyan tayo. Kung din nga sa isyo na our park, and we shall be able to serve our visitors, our athletes from the different parts of the country the kind of attention that
3: ang tipik sa pamahayag ni Governor Santiago Cani Jr. Mga katropa, aduna kabay pamaol labad sa ulo, hilanat, sakit sa ngipon, paspas kana nga wagtangon, pinaagi sa pag-inom og sisdapin. Alang sa rekisang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
0: Balitang Dukan, balita sa Dukan.
1: aron masiguro ang luwas, disente o responsable nga pagtratar sa mga kabataan atol sa nagpadayong palarong pambansa 2026. Ang opisyal nga video o photo documentation team may pailam sa usa ka child protection policy orientation kagahapon dito sa convention hall sa Provincial Learning Center Patinay, Prosperidad, Agusan del Sur. Gipangulahan ni Sarah or gipanguluhan ni Sarah Jane Escabarte gikan sa Provincial Social Welfare and Development Office kon PSWDO ang maong orientasyon. Gitutukan niini ang saktong pamagi sa child sensitive nga pagkuha og mga hulagway og video, responsableng paggamit sa social media og ang hingpit nga pagpanalipod sa privacy sa mga batanong atleta sa tibuok dula. Mitambong usab sa kalihukan ang mga personahe gikan sa Provincial Public Information Office ubos sa pamunuan ni PJ De La Peña Jr., kauban si Tourism Head Dana Rofaline Bukir, isip pagpakita og ligon nga suporta sa kampanya alang sa ethical og child-friendly nga dokumentasyon sa media. Gituki ang hugot nga pagpatuman sa informed consent o pagpangayo og pagtugot, pagrespeto sa dignidad sa mga bata og ang paglikay sa bisan unsang forma o exploitation o makadaot nga exposure sa publiko. Gihisgutan usab ang mga safeguarding measure o ang saktong proseso sa pag-report kon reporting protocols kung ugaling adunay mamatikdan nga paglapas. Pinaagi niini nga lakang gitinguha sa kagamhanan nga mapanalipdan ang matag youth athlete batok sa unsa mang peligro samtang dungan nga makadokumento sa husto o responsable ang ilang mga nindot nga kalampusan sa natad sa paugnat sa kusog. Sa pikasbahin mga katropa, andam na ang Philippine National Police kon PNP pinaagi na sa Esperanza Municipal Police Station sa paghatag og tinuoray nga seguridad alang sa palarong pambansa 2026. Ang lungsod sa Esperanza mao'y usa sa mga opisyal nga playing venues din ipahigayon ang kulba hinam nga dula sa boxing. Tungod kay gilauman nga dagsaon kini sa libo-libong mga boxing fans, bisita og mga delegado gikan sa nagkalain-laing rehiyon sa nasod. Gipangandaman kini og maayo sa lokal nga kapulisan. Ubos sa pagpangulo ni Police Captain Danilo Camingi. Gilatid nga ang estriktong security measures ang masiguro nga magpabiling malinawon, hapsay o hapsay ang dagan sa maong sports events. Gipaniguro sa Esperanza PNP nga pinaagi niini nga mga preparasyon mamahimong luwas, hamugaway o halandumon ang kasanitian sa tanan nga mga opisyal, student athlete o mga mubisitas probinsya alang sa pambansang palaro.
8: Ang PNP andam na no sa seguridad nila, aduna ra gyud kita gi-deploy ng mga personal diha sa playing venue og dito pod sa billeting sa ato ang mga officiating officials. So karon anaa sila sa ilang mga post for their security sa area. Bahin sa augmentation, aduna na na-augment no na 15 kabox gikan sa line-line station or line-line kon sa diri sa Caraga. Then napod mi gi-expect no nga augment nga gikan sa SAF isa ka team, then gikan pod sa maybe sa Army B, serve sila as quick response team.
1: Sumoto mga katropa, tipik sa pamahayag ni Police Captain Danilo Camingi.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, detalye na karoon sa mga balita sa regional.
2: Balita regional. Balita sa regional.
1: 500 kirims smuggled nga sigarilyo giturn over sa usa ka courier nga duna sa Tagbina PNP. Ang detalyes report ni katropang Ali Vicente.
2: XFM Report.
9: Ni kabad sa 500 karim sa illegal nga smuggled nga sigarilyo ang narecover sa kapulisan human voluntaryong giturn over sa usa ka rider sa ilado nga courier company sa Tagbina, Surigao del Sur alas 9:15 sa miaging buntag. Sumala sa taho gikan sa Surigao del Sur Police Provincial Office na diskubrihan sa mga empleyado sa J&T Express ang maong kontrabando atol sa ilang gihimong routine inspection dito sa ilang hub sa barangay poblasyon sa dihang giusi sa pag-ayo ang mga pakete na suta nga wala kini mga opisyal nga tax marking gikan sa Bureau of Internal Revenue. Nasayran nga ang brand sa sigarilyo mao ang Green Hell Menthol din moabot sa 500 karims o gibanabana ang kantidad sa 275 mil pesos. Gituhuan nga ipadala unta kini ngadto sa usa ka receiver sa lungsod Senatuan Surigao del Sur. Ang pagpalusot ni ini nga mga produkto giingong klarong paglapas sa Republic Act 10643 Graphic Health Warning Law o Republic Act 9211 Tobacco Regulation Act of 2003 nga nagdumala sa saktong regulasyon sa mga produkto sa tabako sa nasod. Human madiskubrihan ang illegal nga kontrabando, daling nakikoordinate ang maong courier sa Tagbina Municipal Police Station idubanan sa pagpahibalo ngadto sa Bureau of Customs o Department of Trade and Industry. Sa kasamtangan, ang tanang nakumpiska ng sigarilyo ana-ana sa pagatiman sa Tagbina Municipal Police Station alang sa saktong dokumentasyon o disposasyon samtang gisubay pa ang dugang impormasyon sa nagpadala niini. Katropa, aron mas matinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Matag Adlaw alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente X FM News.
2: Balitang regional, balitang sa regional.
1: Kapin 70 mil ka mga mag-uuma sa karaga magkadawat o cash assistance gikan sa FAPI. Ang detalyes report ni Katropan Junji Ilebrias.
2: XFM Report.
5: Mukabat sa 70,428 ka mga kwalipikadong mag-uuma sa humay ug mai sa tibuok rehiyon sa Caraga ang makadawat og tabang pinansyal ubos sa Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk program. Tungod niini, daling nakig-coordinate ang Department of Agriculture kun DE Caraga ngadto sa pangamhanang lokal uban ang mga ahensya sa gobyerno. Kini aron masigurong hapsay ug luwas ug paspas nga pag-apod-apod sa mga ayuda sa mga sumusunod nga mga adlaw. Ang PAF alang sa Caraga Region gigahinan kini og kinatibuk ang pundo nga naa sa 203,797,875 kapisos nga gitarget alang usab sa 103,325 ka mga mag-uuma og mangingisda sa maong ihap anaa sa 87,655 ang rice and corn farmers samtang 15,670 ang gikan sa fishery sector. Sumala sa DE Caraga Regional Executive Director Engineer Ricardo Onati Jr. sa gitarget nga gidaghanon sa mga mag-uuma mukabat usab sa 70,428 ang hingpit na nga na-validate karong bulan na sa Mayo og ang opisyal nga rehistrado ubos sa register system og basic sectors in agricultures. Ubos sa maong programa ang matag kwalipikadong benepisaryo makadawat og 2,325 nga cash assistance. Ang 70,428 ka mga na-validate nga mag-uuma sa humay og mais nga makakuha og tabang pinansyal gilangkuban sa Agusan del Sur nga naa sa 25,613 ka mga mag-uuma og sundan sa Surigao del Sur nga dunay 19,617 ka mga mag-uuma. Lakip na ang Surigao del Norte nga naa sa 10,244 ka mga mag-uuma. Samtang sa Agusan del Norte dunay 77,118 ka mga mag-uuma. Ang Butuan City dunay 4,738 ka mga mag-uuma. Samtang sa Dinagat Islands naa sa 3,098 ka mga mag-uuma. Ang PAF usah ka nasudnong inisyatiba sa panggamhanan nga nagahin og 10 bilyon kapisos aron ihatag isip beriktang cash assistance ngadto sa mga mag-uuma humay mais tubo og mga mangingisda nga rehistrado usab. Katuyuan niini nga tabangan ang mga sektor og agrikultura kansang paginabuhian grabing napiktuhan sa pagkabalda sa ekonomiya sama sa padayong epekto sa tensyon dito sa Middle East. Mga katropa, aron kanunay lig-on ang atong panglawas nga dili matakbuyan sa bisan unsang klasis balatian, mag Xanthon Plus Gold og Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Lebrias, XFM News.
2: Balitang regional, balitang sa regional.
1: Sa pikasbahin mga katropa, DSWD Caraga o Surigao del Norte nagpirmahay o kasabutan alang sa panahon ng pagkilos kon Resilience Project. Ang detalyes report ay katropang Limuel Ukay.
2: XFM Report.
10: Padayon ang Department of Social Welfare and Development kung DSWD Field Office Caraga sa pagpalapad sa programang panahon ng pagkilos, Philippine Community Resilience Project, pinagi sa malampusong pagpahigayon sa Osaka Virtual Provincial Forum o Ceremonias sa pagpirma sa Memorandum of Agreement uban sa kagamhanang lokal sa Surigao del Norte baguhay lamang. Ang maong kalihukan gitambungan sa mga representante gikan sa Provincial Local Government Unit sa Surigao del Norte, mga Municipal Local Government Units, mga kaabag, mga negosyante o mga personahe gikan sa DSWD Caraga. Mitambong usab si Provincial Administrator Attorney Rice Faith Ricabo isip representante ni Governor Robert Lyndon S. Barbers aron pamatud-an ang bugos ng suporta o pasali sa kagamhanang panlalawigan sa pagpalig-on sa mga inisyatibo alang sa kalig-on batok sa mga kalamidad. Ubos sa maong proyekto, mukabat sa 18 kalungsod sa Surigao del Norte ang makadawat o benepisyo. Di na 10 kalungsod ang nalakip sa batch 1 na implementasyon o 8 kalungsod ang ana sa batch 2 atol sa kalihukan. Gipasigarbo sa DSWD Caraga ang mga dagkong kalampusan sa probinsya ubos sa programang Kalahi Seeds hangtod ni atong Disyembre 2025. Din kapin sa 378,000 ka mga panimalay ang naserbisyuhan. Kasaligan nga 1,809 ka mga gagmayng proyekto ang nahuman sa naklain-laing komunidad. Mukabat sa 1.6 billion ang kinatibok ang kantidad sa proyekto. Din 1.4 billion pesos gikan sa mga grant o 149 million pesos gikan sa local counterpart contributions. Mga katrupa, para sa instant nga energy, pagtumar o premium D3 alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katrupang Limuel Pagalaran Ukay, XFM News.
2: Balitang regional, balita sa regional.
1: Sa bigas bahin mga katropa, pagdahili sa landfill sa Davao City. Usa na ang patay o duha ang missing. Ang detalyes report ni katropang Marvin Ibano.
2: XFM Report.
11: Ay ang usa ka batan-on samtang na missing usab ang inahan ug iyaan ini human natabunan ang ilang panimalay sa midahili ng landfill sa Purok 8, Barangay New Carmen, Davao City pasado alauna sa hapon ning milabayng adlaw. Giila ang namatay nga si Esim Estandarte, 27 anyos, samtang pulos mga senior citizen ang namissing nga giila lamang nga sila si Sita ug Pitang Estandarte, 15 residente sa maong lugar. Sa interview sa XFM Davao sa tagtungod nga si Guillermo Estandarte, handom lamang niini nga makita ang lawas sa ilang miyembro sa pamilya aron mahatagan kini og formal nga pagpahilo na.
12: Ma-rescue lang sir. Makita lang namo ilang patayng lawas. Mawala mo ah. Kay nani nga porsyon wa di naman jud ta maglaham nga buhi pato sila. Makita lang namo patayng lawas. Mapahimutang nagtarong ba.
11: Gipaambit sab sa residenteng si Rowena Iglorya ang makalilisa nga kasinatian nga nisangko sa gibating trauma og desisyon nga dili na sila subling mupuyo sa lugar.
13: Segundo lang yun.
14: Seconds, wala ra butong ko na yun. Harus largo. Harus jud. Wala jud yung nga sabon. Haguros jud siya. Kung unsa ka haguros ang tubig, mas grabe ang basura.
11: Emotional sab nga nangayo og tabang si Rowena Mosa ngadto sa gobyerno aron mahatagan sila og mabalhinang luna nga luwas sa risgo.
14: Mag magtabang sir kay para ani ang bumi kabalhinan sir. Importante nami kabalhinan nga matarong mig pagpuyo sila di na may mahawa niya. Ikaduha po sir. Kuan sir para ang panginabuhi nimo sir, wa pa mi kabalhinan.
11: Sa karoon, padayon pang giimbestigahan sa mga otoridad ang panghitabo dungan sa pagkordon sa lugar aron masiguro ang kaluwasan sa mga residente. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
2: Balitang regional, balita sa regional.
1: Sa pikasbahin mga katropa, lalaki na lumos patay samtang nangisda sa Don Carlos sa Bukidnon. Ang detalyes report ni katropang Michael Ricabo.
2: XFM Report.
15: Patay ang usa ka lalaki human nalumos samtang kini nang isda Lunes sa hapon, Mayo 18, 2026 sa Purok 5, Barangay San Nicolas, Don Carlos, Bukidnon. Ang biktima na ilang si alias Francis, 37 anyos. Base sa investigasyon sa Don Carlos PNP, ang biktima gingong nang isda sa suba dihang niadto kini sa lawom nga bahin sa suba aron makakuha og dagang isda gingong nalumos kini. Gisulayan pagdala sa Bukidnon Provincial Hospital sa lungsod sa Maramag. kapan gideklara ang biktima nga patay na sa nihiling nga doktor. Samtang walay nakitang timailan sa foul play sa kamatayon sa biktima. Sa karon gipahimutang na sa pamilya ang patayng lawas sa biktima alang sa paghatod sa katapusang kapahulayan ni ini. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated. Labi na ang premium D3 Soup Gel Capsule. Alang sa naghayosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Michael Caratoricabo. X-IPM News!
2: Balitang regional, balita sa regional.
1: Sa pigas bahin mga katropa, LGBTQIA+ member nga nagpailang babae, viral human gipapriso tungod sa pagpakasal sa moro nga lalaki. Nanukad sa XFM Jensen, doon ay detalyes report si katropang Philip Oligario.
2: XFM Report.
13: Gitugyan na sa kapulisan ang 21 anyos nga si Marlon Breeze o alias Sofia, membro sa LGBTQIA+ community o residente sa Maitom, Sarangani Province. Human nagpakaron ignon nga babae o nakigminyo sa 20 anyos nga lalaki sa barangay Malisbong sa Palimbang Sultan, Kudarat. Nahibong mainitong hiskutana sa social media ang nasampit ka kontrobersiya tungod na diskubrihan sa pamilya nga human sa seremonya sa kasal aduna usab tabadidoy ang bride. Giangkon usab sa nasampit ang iyang tinuod nga gender identity apan midepensa nga kahibaw ang iyang ipakaslan nga biologically man kini ay hapang kasal. Matod sa nasampit nga 8 ka bulan na ang ilang relasyon sa wala pang kasal nga giingong ginusuusab sa inahan sa lalaki. Sa public apology ni Breeze, iyang gikabutyag nga Sofia ang pagpailaila niya sa pamilya sa nobyo, maong gituuhan nga usa gayon ka babae o ginuso ang kasal. Loyo nga walay paryente o ginikanan ang bride apan giangkon nga Marlon Breeze gayod ang tinuod diya nga pangalan.
16: Alam niya po, sinabi ko po sa kanya na bakla ako. Ang sabi niya lang po sa akin, wala po daw siyang pakialam kung ano po ako.
13: Dugang pa niya nga kini ang ikaduhang higayon nga nalambigit siya sa susamang insidente di inamin niyo usab siya og laing moro nga lalaki. Matod sa lokal nga panggamhanan, nakikoordinar na ang DSWD sa lalaki aron mahatagan o gustong tabang nga giingong na apektuhan og maayo sa maong panghitabo. Sa pagkakaroon pa dayon na mainitong hiskutanan sa gikaingong sayop ka proseso o pagpawalay bili sa kasal, samtang giandam na ang posibleng kaso ngay pasaka sa LGBTQIA+ member tungod sa pagpangilad. Mga katropa, ang pagpangilad walay maayong hatol sa imong kinabuhi. Sama sa atong kalawasan, mugawas gayon ang epekto sa imong daily lifestyle. Hinungdan mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na aron makita ang tinuod nga healthy body. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa reke usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. X FM News.
2: Balitang regional, balita sa regional.
1: Sa pikas bahin mga katropa, mitambong og pamalay, giluba na, giposilpa sa mga igagaw patay. Ang detalyes report tanukad sa XFM Pagadian, pinagina ni katropang Stanley Duenas.
2: XFM Report.
17: Nisanggo sa ngilingig nga krimen ang pagsabot-sabot sa tradisyonal nga pamalay dito sa barangay Guligdob, Midsalib, Sambuang, Rolsuruman, Giansakan, sa hain nga hinagiban. O giposil atol sa okasyon ang usa ka lalaki. Gilabig diba nga si Elmer Landown Bansal, 37 anyos, residente sa Baong Garapid. Naigo lang misaksi o miapil sa pamalay isip apil sa grupo sa Mayinan. Sa eksklusibong interview sa XFM, kang Lando Landown Bansal, iksoon sa biktima iyang gibudyag, nga galit lang mirumbo ang dulo ka suspek atol sa ilang pagtapog, o giloba ay hagipusil sa ulo ang biktima. Wala na matod pa madala sa ospital ang biktima samtang duda sa pamilya, nga nakainom matod pa ang mga suspek sa wala pa mihimo sa brutal nga krimen. Personal karon nga bangi ang usa sa gitanaw nga motibo sa buong brutal nga pagpatay, samtang nanagpanra usab, dayon sa mga kapulisan ang dulog ang mga suspitsado. Kadrupa mo sa balita gikan sa 89.5 XFM Pagadian. Ako sa kadrupang Stanley Duenas, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Mga kadrupa, detalye na karoon sa balita sa nasyonal.
2: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
1: Masaligo ng House Prosecution Panel nga igo og ligo ng ilang gihuptang mga ebidensya aron mapamatud-an ang upat ka articles of impeachment batok ang Vice President Sara Duterte sa umaabot nga trial ni ini didto sa Senado. Sumala kang lead prosecutor og Batangas Representative Jerville Jinky Beatrix Luistro. Ligon ang mga ebidensya nga nakuha gikan sa nagkalainlaing imbestigasyon sa House Representatives. Lakip ni ini ang mga isyu nga may kalabutan sa confidential funds, unexplained wealth, suhulan kon bribery, og ang giingong pagpanghulga batok sa tag-as nga opisyal sa kagamhanan. Gidugang usab sa Iloilo or ni Iloilo Representative Lawrence Defensor nga dugay nang nangandaman prosecution team alang sa maong kaso og andam silang mopresentar og dugang mga testigo og ebidensya atubangan sa mga senador. Sumala ni Bicol Saro Party List Representative Tere Ridon, posibleng i-presentar isip ebidensya ang mga dokumento gikan sa Bureau of Internal Revenue kon BIR og Anti-Money Laundering Council kon AMLC nga may kalabutan sa mga bank transaction ni VP Sara og sa iyang bana. Gipahayag ni Manila Representative Joel Chua nga gamiton nila ang mga testimonya og ebidensya nga unang migawas sa mga pagdungog sa kamarabahin sa giingong pag-apod-apod og mga sobre nga adunay sulod nga kwarta ngadto sa pipila ka opisyal sa Department of Education. Gipaniguro ni Luis Ro nga nagpabiling lig-on ang ilang pagsalig nga mapamatud-an ang tanang reklamo og pasangil nga gipasaka batok sa Vice Presidente sa nasod.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, detalye karon sa Balitas International.
2: Balita sa International.
1: Balita sa International. Gikumpirma sa kagamhanan sa United Arab Emirates kun UAE nga ang mga drone nga miatake sa ilang Baraka nuclear power plant nga or power plant sa miaging semana naggikan sa nasod sa Iraq. Kini nga hitabo nagdala og grabing kabalaka sa seguridad sa rehiyon taliwala sa nagpadayong tensyon sa Middle East. Nahitabo ang maong pagpangatake ni atong Domingo, Mayo 17, 2026, sa dihang usa ka drone ang mibuto sa usa ka electrical generator nga nahimutang duol sa planta sa Abu Dhabi. Tungod sa maong pagbuto, miulbo ang usa ka sunog. Apan swerteng walay gitaho nga naangol o bisan unsang timaan sa radiation contamination. Gawas sa mibutong aparato, duha pa kalaing drone ang malampusong na-intercept sa mga otoridad sa UAE. Nasairang Baraka plant, maoy nag-inusara nuclear facilities sa tibuok UAE nga naghatag og supply sa kuryente sa halos 25% nga bahin sa nasod. Bisan pa man sa gihuptan or gipatuman nga ceasefire ni atong Abril 8, nagpadayon gihapon ang mga taho sa pagpangatake gikan sa teritoryo sa Iraq ngadto sa mga nasod sa Gulf. Kainom duman nga ni atong Marso ang Baraka nuclear plant na lakip sa listahan sa mga posibleng target nga gipati or gipatik sa mga mantalaan sa nasod sa Iran.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, detalye karon sa balita sa sports. Nakuha sa San Antonio Spurs ang 1-0 nga labaw sa ilang Western Conference Final Series human mapildi ang defending champion nga Oklahoma City Thunder sa score nga 122-115. Pinaagi na sa usa ka makasaysayanong double overtime nga engkwentro sa Game 1. Nangulo sa maong kadaugan ang 7-footer nga sikat nga center nga si Victor Wembanyama. Kinsa mihimog 41 points o 24 rebounds. Gitabangan nasab siya sa Phil-Am nga si Dylan Harper nga mihimo og 24 puntos og milansang og team playoff record nga 7 ka steals alang sa San Antonio. Ang duha ka sa gunsong dunk ni Wembanyama sa nahabiling usa ka minuto sa ikaduhang overtime mo ay nagsilyo sa kadaugan sa Spurs aron ilugo ng home court advantage. Kini na ang ikalima nilang daog batok sa Thunder sa unom kasangka karon nga season.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, detalye karon sa balita sa showbiz.
2: Showbiz News. Showbiz Balita.
1: So, kwahi sa mga unang nanggawas nga taho nga posibleng dili ni kinimudagan sa 2028 elections, giklaro ni Mariel Padilla nga dili pa moritiro sa politiko ang iyang bana nga si Senador Robin Padilla. Atol sa pag-guest ni Mariel sa usa ka podcast ni Senador Amy Marcos ni atong miaging adlaw, iyang gipasabot nga dako pa ang misyon sa iyang bana sulod sa gobyerno. Ilabi na sa mga advokasya nga nasugdanan nini. Gidugang pa niya nga adunay mga higayon nga iyang huna-huna or iyang huna-hunaon nga mas maayong ipadayon gyud ni Robin ang iyang termino tungod sa nagkalain-laing sektor nga nagsalig sa iyang serbisyo. Gitinaw usab ni Mariel nga ang iyang unang giluwatang pamahaya gipahinungod ngadto sa mga taong sigi og saway og nagpagawas og negatibong istorya batok sa iyang bana isip usa ka magbabalaod. Matod niya maka or masa masakitan siya kung adunay mga negatibong komento nga ma out of context. Kay noom duman nga una nang nagpahayag si Senador Robin Padilla nga plano niyang mulaylo sa politika og moadto sa laing nasod tungod sa iyang pagkadismaya sa sistema. Apang gibakwi dayon sa senador ang maong pamahayag nga gipahibalo nga andam siya nga mudagan sa mas taas nga posisyon sama sa pagkabisi presidente kung kani hangyoon kani ni kani President Rodrigo Duterte. Si Senador Robin Padilla na ila isip usa sa mga ligon og maunungong taga-suporta ni Duterte kinsa kasamtangang nagatubang og mga isyo sa International Criminal Court.
2: Express Balita.
1: Mga katropa, mututong mga nahipos nga mga balita gikan sa balita sa lokal, regional, national, international at ang balita sa paugnat sa kusog. Ingon man mga katropa, ito ang balita sa showbiz. Yes, syempre, good morning sa mga nagantabay karon sa ato ang Facebook Live, mga katropa. Mama Ding Granaderos Dapar, good morning. Katropang Wilma Joaquin, good morning. Jenaline Arceo Amaro, maayong buntag. Oh, good morning, usab kang Sir Robert Orsinado. Diha sa may Poroxay sa Hubang, mga katropa. Excited na kaayo sa palarong pambansa, katropang CJ. Sana all kaayo ang Agsor. Yes, Ana Juna. Di basta-basta ang taga-agusan, mga katropa. Ay, yeah! inana mimo alagad o bisita, mga katropa. Unang balik-balikan ang taga-agusan del Sur. Ay, yeah! Alright, good morning. Usap kang Sir Winnie Acampado. O, diha sa may kuan. Makaubanan po diha sa may Capital Engineering Office. No, good morning ninyo diha mga katropa. O kang Sir Ramil Rizaba, good morning. Kang Sir Rosalio Dumapi, maayong buntag. Kay Ate Grace Apolinario Vivero, good morning CJ. O sa tanang naminaw o naka-live sa Express Balitas Buntag. Shout out sa tanan. Thanks and God bless. Beverly Pataho, Marajaw, no morning ma'am. Shout out sa tanang tagahabong Gaagusan del Norte. De Los Reyes Lay, good morning Ma'am CJ o sa tanang naminaw sa Express Balitas Buntag. Mayong buntag ka natong tanan from Santa Irene Prosperidad. Ati Bibi Mahilo, mayong buntag ganimo diha. Sir Sammy Morilla da sa may Del Monte Talakogon, good morning. Ati Aling Estrella, dagan kayong salamat sa pag-drop by o paghatag o kanibitawang pamainit na mo. Oh, nanasay kagubtan mga katropa ang kuan. Ang mga sakop sa XFM San Francisco kay nanami kapihan ron mga katropa. Alright, o kang Mr. and Mrs. Sencil, diya sa Purok 8, Alegria, good morning. Kang Uloy Interio sa Purok 2, Patinay, good morning. Good morning usab kang katropang Dai Chavez. No nga naminaw mga katropa diha sa may Alegria ning lungsod sa San Francisco. Lina si Pataho, good morning. Angelica Awado Leopoldo Labs. Good morning. Blenda Aysaa, good morning ma'am, watching from Talakugon. Wilma Joaquin, good morning. Gloria Lopina, good morning. Kanunay gini mga katropa, si katropang Gloria ga atang sa tuang programa sa Express diya sa may Bayugan City. Tristan Wyatt V. Gulay, good morning. Kagawa, Jeremias Moraldi, mayong buntag. Ran Santisas, good morning. Janelin Arceo Amaro, once again, good morning. Noel Kagubcomb, good morning katropa. Kan Jocelyn Gananshal, good morning. Kagatropang Aning Liliba, good morning Ma'am CJ, shout out nako Balili family sa Hubang og sa tanang taga-barangay Hubang, good morning. Victoria Pataho, good morning. Good morning usab sa tanang taga Barangay Borbon, labi na ang tropa ni Bulad Manlangit diha karon nga nangapi. Og saya pong kapika si Ate Inday, no? Good morning. Og saya makaubanan diha nga oy nana mo juna makatropa lami mga piog ni makauban niya mang Marites dayon. No, salamat kayo ninyo mga katropa. Wala man ko igong oras nga mo padayon pa sa unahan. Sa ngalan sa tiga kinatibok ang puwersa sa XFM News, agusan sa pagpanguna sa mong station manager, katropang Ray Sora Vasquez. Sa mong news desk, katropang Lemuel Ukay. Sa itong mga anchors of reporters, Junji Libreas, katropang Ray Alinton, o katropang Ali Vicente. Sa itong mga hookup stations, nagang kayong salamat, Madiri sa Gutierrez, desa may Metro FM Trento. Layo kay tagdaabtan mga katropa, abot-abot taog Trento. Sa Metro FM Rosario, pinagay na ni Papa Franz o ni Mami Rosel, nagang kayong salamat. Metro FM Bayugan City, pinagi na ni JJ Ayla o kang Janly Kemhot sa Metro FM San Francisco. Sa akong sparring partner karon sa technical department at ang technical head, katropang Melanie Duran, dagan kayong salamat. O syempre mga katropa, ang Express Balita, Lunes hantod sa Biyernes, alas 6 hantod alas 7 buntag. Dagan kayong salamat sa Yes to Health Incorporated sa mga epektibo nga mga produkto mga katropa. Alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas o sa tibuok kalibutan, kininyong katropa, CJ Salvan Luy, kinang Express Balita.
18: Express Balita. Express Balita.

0: okay, na imuhang teacher ning absent ra ba ka?
1: Kapitan, tago pod ako ng inan ni absent ko.
0: Oh, kaya naman.
1: Alangan, ako man inan, namatay na ka.
2: Exciting!
3: La la la la la la la la la la la la la la.
4: Sa daang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
3: Tungod ni sa Krupp Gold Buy.
4: Ha? Sa Krupp Gold da buy? Pag-sure da buy? Nga no good.
3: Sukad nga nigamit ko sa Krupp Gold, midakwa akong abot sa uma.
4: Unsa din ang Krupp Gold Buy?
3: Wala pa day ka masayod buy. Ang Krupp Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Krupp Gold usa ka liquid nga pulyar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krupp Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
4: Maudi na ang Krupp Gold buy?
3: Oh, buy.
4: Salamat sa kasayuran buy. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kumbay kay mupalit ko Krupp Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag Krupp Gold na ta.
5: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco.

0: kahimsog sa mga tipasi.
1: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay ug sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
2: X, X, F, M.

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
1: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
3: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
4: The Secret of Health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold.

0: Especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
2: Dili ako mata, sir. Dili ko kaptaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Tuo na ko nagduhad-duhag inom sa Vision Next Plus capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus capsule. Ako si Ninita Retetres Anyos at taga Jensen.
1: Vision Next, sulay ang kaypektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
0: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Ita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas adunay more or less 1000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
0: Usbo na ko mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Vision X Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
4: Mga katropa, exciting dito!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: oraș ca trupa a la șetii nuibe.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
0: Veritas, virtus, discretio monumentum. Ang kamatuoran, mao ang atong kusog. Ang pagkamaalamon, mao ang atong proteksyon.
2: Bullseye! Bullseye!
3: Ang pagbutyag sa kamatuoran, mao'y susi sa kagawasan. Mga katropa, mayong buntag kanatong tanan sa kinatibuk-ang probinsya sa Agusan del Sur. Welcome na po, mga katropa, sa tuang tulumanon, ang programang
0: Bullseye!

0: Bullseye.
1: Good morning.
2: Okay, kumusta? Nindot ang itong palibot.
1: Hayag kayo atong palibot unya peligro sa mga tagas dugo.
2: Kay good kay lahira ba atong init karon kay gulpi kay init.
1: Sakit kayo katropang ri kay lalimang ka nga naanas korte piminte ang diga kwan.
2: Grabe. Mao na nga mag-amampingon good tao niya pinakamayo tubig good katropang
1: dugo. Oh, mao good day mga giingon sa itong mga eksperto nga basta kay grabe ganyang init inom kinog dagang tubig.
2: Tubig yun. Mga katrupa, kumusta? Welcome na usap ka mo. Adlaw na usap nga Huwebes, mga katrupa. Dali ang itong panahon karon. Pizza 21, huning bulan Mayo 2026.
1: Nag-adool na yun ang palaro.
2: Sunod na ang adlaw.
1: Pastilan.
2: Alright, mga katrupa, kining atong tulamanon sama sa gihapon. Kanunay gauban kanato ang Yes to Health Incorporated. Nagdalas mga produktong tiunay garantisado lahutay. Mga katrupa, usan ini ang Santon Plaza Gold Herbal Capsule. Usa ka food supplement mga katrupa nagatabang alang sa pagprotektar sa atong panglawas. Nagahatag o maayong panglawas mga katrupa. Pag doon na kay mga balatian din ha. Para lagpot masa maayo mga katrupa kining Santon Plus Gold Herbal Capsule gumikan kay dili lang sa daghan ang gumagamit na pamatud-an mga katrupa ang kaayo nini ngadto sa atong panglawas, no? So mao na Santon Plus Gold Herbal Capsule ato kining maangkon daghan kini mga katrupa nationwide naa sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o generica. Now, ang mga produkto mga katrupa nga timailhan nga maayo unya registered na mga katrupa kanabang dili na to angayang kadlukan mauna nga naagidis mga butika. Labi pa sa mga national nga mga pharmacy mga katrupa, no? Sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o generica nationwide. Niya gani mga katrupa din sa itong mga butika sa matag lungsod. Naani, kasagari, pangutaan na lang mo, Santon Plus Gold Elba Herbal Capsule. O kaha, gusto mo kompleto nga mga products sa Yes to Health Incorporated, ari ka mo, diriya sa second floor, Sugano Building, Purukuan, Pisaan, San Francisco, Agusan del Sur. Okay, doon na may mga parmasya mga katrupa nga doon ay mga produkto pero daghan mangod ang produkto sa Yes to Health basig na amoy gipangita. Now, diri sa itong istasyonan mga katrupa sa Sugano Building maangko ni Adria. Di Adria ang kompletong produkto. No? Okay, ang at usap dulumanon mga katrupa, at usap kinis, mayong kabubuton sa Crop Gold Fertilizer. Crop Gold Fertilizer nagatabang, nagaabang sa ato mga magoma para mas mapalambo, mas healthy ang mga pananom. Mga katrupa, para usab, daghan kita og ani kay mamanay purpose nga mananom kita. Nag-expect kita og daghan nga ani. Normal, pag maayo gani o himsog ang pananom, expected po na siya nga daghan po'y ani. No? Crop Gold Fertilizer na akini sa mga agro-store, mga kining tindahan sa mga agrikultura ng mga punukto. Okay, ala siya tikins eh.
0: Bullseye!
2: Lalo kong kusog mga katrupa, marungog kita sa mga sibiyaan sa itong partner stations. Of course, ang Metro FM Agusan.
1: Agusan!
0: Bullseye!
2: Dina sa may Bayugan City.
1: Pinagi ni katrupang JJ La Gomez. Mayong morning!
2: Good morning, Metro FM Prosperidad.
1: Pinagi ni katrupang Karen Luzano Ogdong Rodel Tikson. Mayong buntag.
2: Good morning!
0: Good morning!
2: Metro FM San Franz.
1: Pinagi ni katrupang Janli Kiamhot. Mayong buntag.
0: Good morning!
2: Metro FM Rosario.
1: Pinagi ni katrupang Chel Montanya sug si Papa Franz mayong buntag.
2: Metro FM Trito.
1: Pinagi ni ka trupang Attorney Risa Gutierrez.
2: Good morning mga katrupa.
1: Good morning, ugmayong pagsikay-sikay.
2: Alright, at lana kong kusog, usap kita din sa itong Facebook pages, mga higala na ito nga naka... naka-online na, pwede mo mo tanaw sa itong Facebook, mga katrupa. Tanaw mo lamang ang XFM 91.3 San Francisco. Nya XFM 95.7 XFM Bayugan City. Nya ang usan ni mga katrupa. XFM San Francisco 91.3. No? Para good, kanang wala isipyat.
1: Kompleto yun.
2: No, kompleto yun. Di yun maka...
1: Di ka-ipsot.
2: Ka-ipsot. Niya katong itong may gala niya nga naminaw via radio, walay internet, radio lang, magka-participate mo mga katrupas, pinagis pag-text sa itong numero sa cellphone. I-text lamang ang itong numero cellphone number 0919-793-1893. Mga itong numero sa cellphone.
0: Bullseye!
1: Oh, niya, ayaw po kalimot pagkakatrupa, pag-follow, pag-share, pag-likes, o pag-comment na lang po na kay among tagaan o pagtagad.
2: Correct.
1: Ang inyong mga mensahe, kung naamoy mga na, mga amahan, inahan, diha, mga igsoon nga nag-birthday sa adlaw na tawahan.
2: Oh, ito na pagkantahan.
1: Ito po ng kantahan po para
2: na
1: walay magmahay.
2: Amo, ganun talaga. Di ba, magsalita naman tayo ng
1: Tagalog.
2: Dapat marunong din tayo.
1: Para hindi masyadong magmahay.
2: Oh, yan. Good morning, katropang Yuan, vegetarian.
1: Oy, good morning.
2: Okay ko na itong signals, Mayugan.
1: Oy, siyempre.
2: Thank you so much.
1: Wapo kayong panahon na ito. Siya araw naman sa
2: Mayo nga panahon, no? Mayo good.
1: Mayo good siya.
2: So, expected man actually sa Mayo.
1: Mayo, good ang panahon.
2: Tinginit man good, eh. Pero diri sa Agusan, bless lang kayo. Okay, doon nag-i kuan katropang nga John J. Kung init, naapoy balanse.
1: Balanse.
2: May pag-ulan. Kagabi igani, gaulan diri abot lang sa Bayugan.
1: Wala, way ulan.
2: Wala yung ulan sa Bayugan.
1: Oo, way ulan dito.
2: Pero adlawan siguro gaulan diha.
1: Dito hapon,
2: Hapon.
1: Ulan dito.
2: Nala mga katrupa, good morning. Abe, itong napamatay oras, alas 7:18, biporta mag-commercial. At walang silibon atong mga higala, diri sa, okay, sa page, no? Di ano yung mga nagpaabot sa mensahe.
1: Nag-komento din, eh.
2: Katrupang Lina Pataho, good morning naman, ha?
1: Good morning, katrupang Lina Pataho.
2: Di asam si katrupang Gloria Malala Apila, good morning.
1: Good morning, that's my bid call, ha?
2: Nag-share down na daw siya.
1: Thank you.
2: Salamat na itong mga higala, ha? Basta makasilip. Ilip mo din sa page.
1: I-share na lang po.
2: Share na lang po
1: din. Share na lang po din nyo.
2: Good morning mga katrupa, Junji, katrupang Ray, mga guapito,
1: oy,
2: Nemo, na mga idol. Oy, salamat na kanunay katrupang Gina Santos na guruan.
1: Good morning, dia, sa San Luis.
2: Dia sa Don Alejandro.
1: Don Alejandro, San Luis.
2: Good morning, Nemo, dia. Thank you sa pag-share, usap.
1: Abot mo dahil punta o kuhan katrupa. Abot mo dahil tao kining koalisyon.
2: Koalisyon?
1: Sa San Luis. San Luis,
2: Abot.
1: Naghay, nakakuan sa ito dito. Dagan sa... matagkailan diha, mga Manlapas family. Manlapas family diha, mga silingan na mo ba?
2: Good morning niyo diha sa koalisyon.
1: Koalisyon.
2: Mayong pag-paminaw din yung tanan mga higala diha. Salamat, kanunay na minaw, no? Sa mga naminaw sa online, radio. Okay, good morning ninyong
1: good
2: tanan din.
1: Good morning. Niya kang Tatay Talisik, good morning sa may kuan, Alegria. Mayong pagpaminaw ninyo.
2: Good morning
1: niya. Niya kantong diri sa San Martin.
2: Kang si kuan katrupang Arlene.
1: Arlene, sa katrupang Arlene kay di nato ni kalimtan kay basic sila na pay magpista dito ba.
2: Wa pa man to.
1: Wala pa.
2: Kay
1: basic sila magpista dito niya. Magpista niya ta.
2: Sa man adapita.
1: Sa kuan sa kining prosperidad.
2: Prosperidad ay na. Uy. Mapamapa na diha. Si katropang Carmelo Lavestero, good morning din sa may Lapinigan.
1: Lapinigan, mayong buntag.
2: Si katropang RG Subayna, good morning. Katropang Niboy Pataho, good morning. Diyosab, si katropang Arcely De La Cruz Aranita, good morning.
1: Mayong buntag, ha? Mayong buntag.
2: Thank you so much. Mga katropa, doon kita'y alas 7:20 na sa Tugurasan. Mo balik kami mga katropa. Ato sa ipasupot ng panamdam sa Sibian, standby.
0: Bullseye! Bullseye! Bullseye.
3: XFM. XFM.
4: Alam niya. Gadog abdog abman. Usay sud ani mo master.
5: Ako an kanang bronze green leafy veggie. Oh! With a crushed sweet tomato and a sparkling salted seafood. Ana lang.
4: Oh! Lami ana oy. Usay man na.
5: Ay kanang ulod sa kamote niya na ginamos. Ana ay pinislat nga kamatis ba. Danyo hakap.
4: Fish fillet de El Nino con todo salsa de hulga.
5: Sana
4: kuan god bulad nga tuslo sa sukang pinakurat.
6: Exciting
7: Santo Plus Gold.
8: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat kasi kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
7: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
9: Santo Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
10: Lami nga kung kung saan ng kopi, kantong kopi mix kay sa una mga kopi. Abdo sa kundiyan, pero nakuha ng kuhana. Ayaw kay ba? Kana ganing buntag, kantong magabi. Buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungog ko ni si Dr. Sayes to. Na paan yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba sa puro banana, magkilam.
9: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Vision Next. Daga na ang natabangan.
11: Permigyod gamuta-muta akong matanga daw kay Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gid to kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang ug muta-muta akong mata. Mao to, gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
7: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
9: Premium D3 user.
12: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Di guday lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kada uman sa akong pagkaon, minom na yung ko Premium D3. Di nabod ko, bati unog kapoy. Kada matan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depresa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
9: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
13: Turbo.
14: Pakusog.
13: Turbo.
14: Pagdugay sa away.
13: Turbo.
14: Doble.
15: Pre, matunggan to nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
16: Oh pre no, asa man ato ni mapalit ning turbo?
15: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa to ang barangay.
16: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
17: Turbo, food supplement from eh.
18: Hihimo sa maca o clavuasca.
17: Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
19: Turbo, wagas ang lakas.
17: Turbo, food supplement from eh. Mapalit sa mga butika.
20: Seven Plus Herbal Soap.
21: No, maoda, taga Sibalom. Ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
20: Seven Plus Herbal Soap.
22: Pili na!
20: Seven Plus Herbal Soap. Get ready.

0: Ika Nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
4: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Hi, ako dayto si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kaniadto, magsingit ang atubang sa computer, magamit og mga gadgets sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo gikan sa gadget paingon sa kung unsay imong tanaw medyo og hanap-hanap ang akong pananaw mo aksyon og luha ang akong mata halang sa dihang nakadiskubre ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule akong gitumar ang maong tambal sukad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule aduna gyud alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata karon ako na gyud siyang maintenon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata og magluha-luha una kamo kung wala pa mo nakasulay sulayin ninyo ang Vision X Plus

0: madali sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Okay, dura kita alas 7:28 mga katrupa. Kining oras sa tunsap kini kanato sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Katrupa, ang Vision X Plus Soft Gel Capsule specialized intended alang sa mata. Problema sa mata mga katrupa, mao nang kung duna kay problema sa mata, mas maayo nga siguro on good nga kara nga problema ang imog yung mata. Ano? Kay dunay higayon mga katrupa nga kanang naghanap ang atong pananaw, nagtuot ang mata ang hinungdan gyud, no? Sa mata gyud ang nahimong daot. No? Pero dili di ay ang uban niya na mga katrupa naghanap ang pananaw, gumikan kay taas ang sugar. So kung taas ang sugar, mauto ang angay unahon mga katrupa kining pag-atiman. Okay, para dili masayang imong panahon o normal ang kwarta. No? Nya mas effective mga katrupa kung igo gyud. No? What I mean, kung nakasiguro ta nga mata ang problema, no? Epektibo. No? Daghay ma-save di mo. So, pakonsulta sa doktor. So, mauni, Vision X Plus Soft Gel Capsule, kung ikaw, sure good nga ang imong problema, mata. No? Nindot ni kay tumaron, mas dali ma-absorb kay Soft Gel Capsule man mga katrupa. No? Pag-abot sa lawas, pag mahilis na automatic, kay gel man na siya, dali kayo na ma-absorb. Okay, mapalit kini sa mga butika o kaha kung wala diyas mga butika, diadiri sa tong sibyaan mga katrupa. Bullseye! Okay, good morning. Diarang nangaidol ni mga katrupa nga, Junji, si katrupang AJ Lorente.
1: Oy, good morning, katrupang AJ Lorente.
0: Ingon siya nga, good morning, katrupang Sir Junji Saray.
1: Uh-huh.
0: Sa tanang naminaw sa inyo nga programa, mga pinata sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Na.
0: Tambal na lami pa, nindot pa ang imong kutis. Wow.
1: Mga mga sekreto na to niya.
0: Kailangan pa bang i-memorize yan? Nagtanaw na po sila diri sa inyo nga live, sir.
1: Thank you,
0: sila ni Tutong o Glini Rose o Rowena o Luloy Kidoy.
1: Kidoy.
0: O Kidoy, idol daw mo nila. Thank you all. Salamat sa pagpaka-idol nyo din ha, no?
1: Rowena, Kidoy, o si...
0: Kinsa pa ning uban?
1: Asa to? Ana Rose?
0: Si Lini Rose.
1: Lini Rose.
0: Good morning yung din ha.
1: Salamat diha ninyo ha. Katropang AJ.
0: Pagkapiha. Katropang AJ diha. Pagkapiha.
1: Pagkapiha.
0: Sabi tao, salamat kayo. Si katropang puting manok, may muntag.
1: Wag yun magpakuan. Wag yun palimbak si katropang puting manok.
0: Palimbak. Mayong klase ra ba niyang manok siguro?
1: Oo, maayo. Mayong klase niyang manok.
0: Daghanin siyang material.
1: Oo, siniguro.
0: Good morning niyo niya. Katrupang puting manok.
1: Puting manok.
0: Patod pa sa Bisaya, Ugis. Ugis. Sige. Hindi po si katrupang Elinor Cañete.
1: Elinor, sa may bukak. Sa may bukak, mayong morning dihan mo, katrupang Elinor.
0: Thank you so much. Good morning, katropang Elinor. Mga taga-bukak, mayong pagpaminaw. Tristan Yat Gulay, good morning, boy.
1: Good morning, boy. Mara na siya, kauban na siya sa good morning, bro.
0: Good morning, bro.
1: Asa naman katos, good morning, bro.
0: Si bro Ironheart.
1: Ironheart.
0: Good morning, nara. Good morning. Minaw rin gapon siya kanunay. Why
1: paglubad.
0: Why paglubad. Lubad pa ibantilis. Nahala, kinsa pa niha? Meron pa bang nakalimtan?
1: Wala na. Naa si katrupang Ading Granaderos da Par, madam.
0: Good morning.
1: Murag naman siguro ni
0: Manila.
1: Kauluhan siguro.
0: Panikauli siguro.
1: Wapa siguro ni makauli ni.
0: Thank you so much. Samping ko niya kanunay, no? Hala, good morning katrupang Ading Granaderos da Par.
1: Granaderos da Par, mayong morning.
0: Si katrupang Arlene de la Rosa.
1: Ohoy.
0: Say katrupang Arlene, say pilido atong taga San Martin. Arlene man to.
1: Arlene,
0: Sige, di apod si katropang Vision Sharp.
1: Oy,
0: good kuyawa. Morning.
1: Kuyawa ni mga Pilidoha, oy.
0: Si katropang Gina Santos na gunuan, Chini Pataho, good morning.
1: Good morning.
0: Niboy Pataho, good morning. Berna Pataho, good morning. Vinton Pataho, good morning. Ruel Ikabandi, good morning.
1: Good morning.
0: Main Pataho, good morning. Victoria Pataho, good morning. Daming mga Pataho, ah. Brinsley Pataho, good morning. Lina Pataho, Aning Lipa, Gloria Malala Pilo.
1: Mayang morning.
0: Sila lahat-lahat yun, oh. Sige, baka gusto kang kumandidato, katropang John Jeng, daming mga Pataho.
1: Kana o ato ang kuanon? Na kwintahon, o kana?
0: Oh.
1: Tested na yung gaya ng mga pamilyahan.
0: Tested na.
1: O kana ra, pagdagan ni mo, automatic na. Automatic na.
0: Daghan kaayo daw.
1: Daghan kaayo ay.
0: Usa ka clan.
1: Tinaghanan na yun. Ato'y isa pa to, di ba? Di din pataho.
0: Good morning, katropang General Arsuyo Amaro. Good morning. Ay, mga katropang alas 7:34.
2: Bullseye! Bullseye!
0: So, anyway, kagahapon, katropang Junji Abininyo, sa side sa mga supporter ni Senador Bato, masulubon. Pero dili pa siya final, katropang Junji.
1: Napailain na nang kanang gitawag o medyos. Remedyos?
0: Dili pa final kay nga no, mga katropa, kung madumduman na to, nagpasaka o kining appeal ang kampo ni Senator Bato para sa temporary restraining order
1: TRO sa Supreme Court
0: against the ining warrant of arrest
1: sa ICC.
0: Kay lagi walay ang claim is walay kanabang katungod nga direkta mo assister ang Pilipinas sa nahimo, mga katrupa, nga warrant o bari sa ICC gumikan kay dili na kini membro sa ICC.
1: Oy, mao.
0: Do ang claim niya na, mga katrupa, maingon, magandang ICC nga we have the jurisdiction kay ang krimen, mamanay kasagari, ang krimen, gihimo kini before nag-withdraw ang ICC.
1: Okay.
0: Pero ang isgutanan, manggod nga nung nag-apilar ang kampo ni kining Senator Bato ng atos korte katropang Junji, gumikan kay dili na matutpa membro ang Pilipinas
1: kato sa ICC.
0: ICC. Naunsa may mahitabo og dili na membro. Kay 2019 ning
1: nitiwalag naman.
0: Tiwalag naman. Normal. Matud palagi nga ang pagka ang koneksyon sa duruha ang ICC og ang nasod Pilipinas magmatter matod pa sa nahimong pagka-membro na ini. Nya, dili naman membro. Sa kasamtangang panahon, ang mahitabo unta na, dili nga na nga mo assister ang Pilipinas diretso.
1: Oo, dili.
0: So, dapat na
1: proseso.
0: Intervention. Bisan pag-membro gani, na intervention sa Korte Suprema.
1: Oo, dili. Ginabasta-basta largo yun.
0: So,
1: implement.
0: Kumbaga, gikan sa gawa sa nasod, foreign warres, warrant overres, muagi sa taong kwan, kining matawag na to nga atong kagalingong Supreme Court. So, subo pa malandongon kay kagahapon, deny mga katropa, gibasura.
1: Pastilana.
0: Pero, ang gibasura, ang portion at to kay sa tanan nga isgutanan, kumbaga, kung mag-apilar ka, na may
1: mga specific nga
0: specific
1: mga
0: kwan. Isgutanan about napabay jurisdiction, sama na. Nya kato kagahapon, ang gi-deny mga katropa, ang gibasura, mauna nga tiwasunon pa ni, kanang ilang pag-apilar, gumikan kay katong portion nga nagaingon, nga isyuhan sila og TRO.
1: Kato, oo, motoy, kuan.
0: Temporary restraining order, mamanay immediate relief. Immediate, kanang dinalian.
1: Dinalian ba?
0: So, kadto ang gininay. But sa hisgutanan, kinatibok ang hisgutanan, mga katropa, kung epektibo pa bagyod nga ang Pilipinas o ang ICC
1: padayon ang kanang
0: napabagi jurisdiction ini. Oh, kay usa naman lagi na ka-isgutanan karon kay naa may gina-claim po sa mga legal. Kini ko nung Republic Act 9851. Unsa man ni mga katrupa kining Republic Act 9851. Usa ka isgutanan ng legal nga daw susama o nag-a-adapt sa international legal kuan na legal sanctions. Maura gud aning sa kuan god sa ICC,
1: ICC
0: international. Japan, no. Pero do na man lagi mga explanation pud ana mga tropa nga legal nga mo take effect kung membro pa. Unya moingon pud ka tropang junje nga ang uban pud nga mga legal kining legal entity nga di nalagi. Ang uban pud mayo membro kuan palagi kadang epektibo na na.
1: Oh.
0: Nakita mi na horta. Palika legal pa tagod na nga umangyud tay magayta ni kapasar.
1: Mao na siya nga mani edata. Mani edata kay ang immediate raman mo ay wala gi agi-dismiss sa kuan sa Supreme Court no katong TOR.
0: Dagay isgutan na actually no. Mga katrupa.
1: So napay chance gihapon na.
0: Amot lang. Kay sa binutuhay mga katropa, 951.
1: Oh.
0: 951, but pasabot, noybe ang pabor.
1: Nya. Yeah.
0: Nga kuan kining ibasura.
1: Basura,
0: sa kanang temporary relief. Lima ang sa may matawag na to ani ang negative.
1: Nga negative. Oo.
0: Usa ang abstain. Ning prevail ang noybe.
1: Noybe so.
0: So kung ako lang makaingon gyud ko ani nga. Murag mo pabor gyud ning kadaghanan nga ibasura kay kada. Sa isigutan pa lamang temporary relief sa TRO.
1: Muraman
0: o kanang gi-assume na nila nga kuan. Anyway, ilan man ang desisyon.
1: Ay, lahapon na.
0: Atong panigparan na. So,
1: lahapon sila ilawom ana nga study.
0: Normal.
1: Anong gi-kuan nila na.
0: Normal. So, by the way, mga katropa, actually, doon ay maingon nga kung walay salas bato, ano, magkunong mutago. Ang point magkun sa legal team sa kining ni De La Rosa, mga katropa, ang point nila ani, lisod bang good og kung mauna ang argumento nga og walay sala mo surrender na kadiretso
1: mo surrender na magsilbi
0: onya karon mga katrupa
1: sa may pulos abogado
0: moingon ang korte nga walay jurisdiction
1: niya
0: tuwa na kadito
1: sa dahig
0: di naman na pwede ibalik di ba
1: tuwa naman kadito
0: tuwa naman kadito well kung ang korte good ba yung ang korte nga okay. Ato ba nga dito ba to? Naway mahimo siya.
1: Magyan.
0: Nanala niya kung musurinder ko siya gili. Pero ang ila karon kung ay alapas na pa orasan, no? Alas 7:42 mga katrupa sa itong orasan. Right na balik lang yapon ta mga katrupa. Humani ito pa yung sa sabihan. Please stand by.
2: Bullseye! Bullseye! X-F-M X-F-M.
3: Okay, balit na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
4: Ah, mahal lang. Godo, tag piso niya.
3: Naaman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
4: Ay,
5: exciting!
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
6: Vitamin C. Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: the pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisurog tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sumpra kasakit. Pero pag tumar na ako, sisnipin, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang sisnipin.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: Symptoms persist. Sa doctor.
1: Sa mga butika.

0: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: SI.
1: All right, alas 7:48 mga katrupa. Kining bahin atod kadto ba katrupa sa premium D3 soft gel capsule. All right, the premium D3 soft gel capsule mga katrupa.
0: Bullseye.
1: Okay, basta maayo kini. Alang sa hatag o gadugang enerhiya. Okay, ngadto sa atong okay, panglawas. Especially mga katrupa, itong mga higala din ha, nga kining nagluya-luya. Kining mga higala na itong galuya ha, o luya ang panglawas. Para dili apektado ang atong panginabuhian. Gamitin ka na din yung mga katrupa sa premium D3 soft gel capsule.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Okay, good morning katrupang Dai Chavez.
2: Good morning, Dai Chavez. That's my alegria.
1: Yun siya. Good morning, Sir Ray, Sir Junji. Pa-shout out sa tanan nga mga atlita. Happy blessed day, mong tanan. Ningkamot mo para makadaog agusanon. Amping. God bless tanan from Alegria.
2: Thank you, thank you.
1: Thank you so much. Right, hi sa mga namahaw po din ha. Mayang pagmamahaw ninyong tanan. Sa lahat po nating mga kaibigan, mga bisita, nandito sa Agusan del Sur, magandang umaga sa inyo.
2: Okay, mayong morning, usap kang Langlang Aces Kulienta.
1: Good morning, ito pang
2: sa may Buinag Gracia Talacogon.
1: Good morning.
2: Onya kang Halle Mary Lucille.
1: Ito pang Halle Mary Lucille, good morning.
2: Good morning, mayong buntag Sir Ray, Sir John G. Kanuna ay mina-mina, ubisan tagsara mag-comment.
1: Basta-basta, bisag tagsara sila ako, naaragya pong kanuna ino.
2: Nagda sila while nagtinda o kaning baboy.
1: Oy, haman dapit.
2: Asa dapitan ni imuhang kaning baboy, katropang Halle Mary Lucille. Kay mo palit si katropang Ali Vicente o si Elinton.
1: Good morning. Good morning mga sir.
2: Good morning.
1: Ako naminaw na kumpirme sa inyong mga balita. Gikan ni katropang Rudy Senilio o Purok Dus, Santa Teresita, Bayugan City. Good morning katropang Rudy. Diyan sa mga Bayugan City, thank you so much. Diyan po si katropang Hilo. Good morning mga gwapo ninyong katropa. Di basta-basta ni si katropang Julina.
2: Thank you kayo.
1: Kumusta na kayo? Are you okay? Ang wish ko sa inyong duha. Nga kanunay mo na maayong panglawas. Aron magpadayon ang mga maayong balita sa tibok nasod Pilipinas. Lanog-lanog jud mo diri sa Barangay Spitia. Shout out ko sa tanang nga P sa Santon Plus Gold o Santon Herbal Capsule. Nindot kayo ang paminaw sa inyong lawas. Wow, thank you so much, katropa.
2: Thank you.
1: Katropa, madayon ang eleksyon sa barangay karong November. Salamat sa pagbasa. By Julina Turalba Paco Mios. Salamat, katropa ang Julina, sa mga aspitsya.
0: Bullseye!
1: Kumusta man si katropang Andy?
2: Katropang Andy. Sa may kuan pero bisis katropang Andy.
1: Bisis sa trabaho. Sayo pa
2: Julina dito sa Ramoy, yan. Julina available ang ipiminti. Mas balay hikay sudan, hikay slutoon. Pero si katropang kuan Andy, wad-wad yun
1: is kumbati na.
2: Alara ng buhay.
1: Kinahanglan di malimot sa pag-take o Santon Gold. Para kanunay sifting panglawas. Good morning, sir. Og Sir Junje. Shout out na ko si Lalans og Tams-Tams. Sa tanang mga taga-barangay Hubang. Good morning.
2: Thank you, taga-barangay Hubang.
1: Gikan ka na ni katropang Aning Liliba. Good morning.
2: Good morning. Unya kang didin pataho sa mayong morning mga idol nga guwapo.
1: Thank you ha.
2: Thank you kayo.
1: Way paglupad no. Wag itay lain mahataga ni. Gawas lang isang iyong thank you.
2: Dako yung kay ipigto ning kinibang kuan ba? Mm. Makaingon kong atisted na yun yayo ang Santon Gold ko, Phoenix.
1: Oo.
2: With glutan ko lajin.
1: Ignas, katropang EJ.
2: Atisted na yun. Kaya kung wala niwa, magiging makaingon sa to ang mga nang guwapo niyo.
1: So, mga katropa, ala 7:54 na. So, by the way, good morning usab sa mga silingan na to di ay sa nagkaraiya nga mga probinsya nagpalibot sa Agusan del Sur. Dire sa may Surigao del Sur. Good morning. Dire sa may Barubo.
2: Oh, Barubo. Oh. Oy, si Kwanton. Sila ni Mahilom. Benji Mahilom. Dire sa Barubo.
1: Oh, sila si katropang Richard, no?
2: Richard Gomez. So, oh, walang
1: hapit na ni Martista.
2: Si Richard. Hapit na. Hapit na ni Martista. Tinood na.
1: Yeah. Sa Agusan del Norte. Good morning. Ayra mo to si katropang Chris.
2: Oh, si katropang Chris diha sa may Las Nieves.
1: Sa Las Nieves, Agusan del Norte.
2: Oh, diha biya na sila magkuan. Grabe biya to ka active niya panahon atong na ay kibog-kibog.
1: Kibog-kibog. Ah, diha na Chris nga. Wa may kibog-kibog. kibog-kibog ng puso.
2: So katropang Julina, maghulat lang kita abiso ni kay Dintuas Palawan, may gihimo bito sa katong sa Kumilek, nangutana mangod jag madayon ba? Ba ang announce yung magudto sa Palawan mangod, madayon mangyud daw. Pero
1: ang eleksyon.
2: Ang eleksyon sa November.
1: Hapit na baya.
2: Ato lang nang hulat-hulat to gyud kun, pwede pa biya gyud malubag.
1: Kanus aman tong kanus atong filing of candidacy o COC?
2: COC.
1: Okay.
2: Basta kay November yun, first week. Sa November, magkuha na. Sugod na.
1: Sugod na. Sugod na o unsa man.
2: Kaling kuhan. Eleksyon.
1: So, by the way, mga katropa, naka-schedule actually ang karon nga tuig ang eleksyon sa barangay.
2: Barangay.
1: So, mao na nga
2: karon pa lang daan katropang katropang Ray. Ismail na.
1: Ismail na.
2: Oo, paggawas gikan sa barangay. Kada sugat, uy kinibutan din.
1: Mo kandidato gani ka?
2: Ringi si gyud.
1: Kinahanglan dili ta suplado.
2: Dili suplado. Pagkagawas ni mo das imong balay, pagtan-aw nimo sa imong kasugat nga kini taga puro ko ani butante ni angis.
1: Late naman kayo katropang nga Junji nga pananglitan karon karon ra ka mong isig eh. Gusto ka magkandidato ang imo ding batasan suplado di ka
2: suplado di dili magselbi ka
1: magdumot
2: magdumot di yung kakadaog
1: di kadaog
2: di yung kakadaog
1: mao na nga kung gusto ka ni ka manerbis yung mga katropa siguro kung hatin ha nga kanang inline ang imong batasan katos publiko. Okay, maot pa ka og batasan nya kandidato pa ka mangisira ka mga katropa og eleksyon dili magsilbi na daghan bitaw sa itong mga ni kandidato ni agipaagi nagsalig ba kay nakay kwarta di na gid makaon pati kwarta mga katropa giharvest. di naman makaon ang batasan. Di makaon batasan.
2: Di man makaon, so dito na.
1: Giharbis ang kwarta.
2: Giharbis. Pero makadaog.
1: Makadaog.
2: Mauna. Mauna mag-uban yun na siya, trabaho niya.
1: Pinakamaayo.
2: Sinuplado niya.
1: Pinakamaayo.
2: Pimanimaan yun ng tao.
1: Kamauta mo, pahiluna.
2: Plastar.
1: Sa itong batasan, mga katropa, kay lisod ka ining mapahitas unta.
2: Niya, batasan, rabagin mo isang babasihan na ning kuan.
1: Mao.
2: Pagana, ayaw na, di na maduulan yung tawana.
1: Di maduulan.
2: Kanang kakagawad.
1: Niya, raba.
2: Di na maduulan.
1: Mutong arang sisyon, mga katropa.
2: Sisyon.
1: Niya.

0: maayong pagtagan.
1: Mao lagi, mo na nga kini kayo, madayon magalig madili, ayaw na nahulatan ninyo. Oh. Eh, basig adisir pamumulihok nga pagtanaw nyo, madayon gyud ay adisir pamumulihok. Pero wala, kiti man, ana mo sa mga tao, ana.
0: Pero na iuban mga tropa nga, John J. Kay apilon man nila sa nasyonal.
1: Oy!
0: Maingon man nga, supporter ka ni BBM.
1: Bahala ka diha. Bahala ka diha. Oh, tinuod na.
0: Lagi kay...
1: Tinuod na. Kay karong panahon na magpakita ang barangay aron og suporta sa kang BBM, labi na dinis Mindanao. Oh. Na, yun na lang pagtugat-tugat, makadaog ka dinis yung barangay.
0: Lagi.
1: Ba kayo, kuyaw kayo, tanawa si Zubiri, oh. Mm. Senator, di ba? Ayaw-ayaw yung Jero Batikos.
0: Mm.
1: Oh, ingnan-ingnan pa siya traidor. Traidor ka nga taga Mindanao man untana ka.
0: Pero na po'y maingon nga, kisa to nga na, congressman maingon nga, dili kuno sila mo to nga ang Mindanao to akuno sa mga Duterte.
1: Dili daw sila mo to. Siguro, wag siguro nila ginahuna pag-ayo.
0: Anyway, tinood man po. Tinood man po, di man gadpon. Yeah,
1: di magyod sa Duterte.
0: Pero maingon ka ang percentage.
1: Oh, kanang pagbutos tao ba?
0: Maingon possibility nga mulabaw-labaw gyud siguro ang Duterte.
1: Oo.
0: Pero maingon kag dili tinood nga tanan mga Duterte, tinood na.
1: Tinood na na magyod na dili Duterte gyud. Di man makaangay.
0: Di man nimo ma-perfect.
1: Mm-hmm. Samot na yun tong mga...
0: Maklaro ba yun po din sa reaction?
1: Oo, maklaro eh.
0: Sa social media mga katrupa.
1: Dili man na kuan, dili man perfect.
0: Well, anyway, kining mga pangitabos politika lagi, kinahanglan kamauta mo balansi. Kamauta mo balansi kung unsa bagay tinuod. Kung ikaw, naging laban ka ni BBM, naay mga rason nga nung BBM ka. Kung ikaw nakiglaban ka ni Kakamping,
1: kato.
0: Naay mga rason nga nung kang Lini.
1: Kang Lini. Oo.
0: Kung ikaw nilaban ka kang Sara Duterte.
1: So,
0: naay mga rason nga nung Sara ka.
1: Sara. Oo, naman na.
0: Pero
1: nahina siya.
0: Dili unta na mahitabo nga ang atong rason mga katrupa gumikan sa inganyo sa atong silingan. Mismo, karong panahon na mga katrupa, daghay na nga daot, gumikan kay nadala sa hulog.
1: Hulog.
0: Kanang kita gyud mangita sa kamaturan.
1: Sa gyud.
0: Daghay may mga pamaagi karon kay online naman ron.
1: Makita ba, nabay gilihok, nabay accomplishment ni siya nga tao. Naaba kinibang isa, naabay accomplishment. Kanang accomplishment yun isa yun inyong hantanaon.
0: Bueno, alas 8:01 mga katrupa. Balik na gayon may. Ang wani atong pahinomdom sa sabihan mga katrupa. Please stand by.
2: Bullseye! Bullseye!
3: X-F-M.
4: X-F-M.
3: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane, skin at pisikal na hadlan sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bakterya, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3 kung iinumin araw-araw ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo